0: Until 9 a.m. hatid natin ang mga bagong aral dito sa School on the Air. Pero syempre, bago natin simulan ang ating kwentuhan, kulitan at lessons of the day, like and follow our social media accounts. Kung merong katanungan, mag-email sa radiomagazine@gmail.com. At para mas pagandahin pa ang serbisyo natin, pagbibigay natin ang mga napapanahong kwento, impormasyon at balita, meron din tayong website radiopilipinas.ph/radiomagazine. radiopilipinas.ph/radiomagazine. Visit nyo na yan, at kung wala naman kayong radyo sa bahay, okay lang din yan dahil meron tayong mobile app. Yung mobile app natin, PBS Receiver, available sa Google Play and App Store. Basta meron kayong internet connection, yun lang yung kailangan ninyo. And anytime, anywhere, ay pwede nyo kami makasama dito sa Radyo Magazine mula umaga hanggang gabi. Kaya ano pang hinihintay, sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, sa unang bahagi na ating lessons ngayong umagang ito, alam nyo ba kung ano ang sineselebrate natin o binagdiriwang, ginugunita natin tuwing buwan na October? Meron bang makakasagot? Sige nga. Alam nyo ba ngayong buwan na ito na October, for the whole month of October is Museum and Galleries Month. Naalala ko, no, nung estudyante ako, isa sa mga pinupuntahan namin every field trip. Diba, usong-usong, hanggang ngayon naman may field trip pa rin, ano, yung mga museo, mga naglalakihan at nagagandahang museo. Kaya naman ang tanong ko sa inyo ngayon, dahil National Museum and Galleries Month this October, ano ba ang natututunan, no? Ano ba ang benepisyo, ano, ng pagbisita sa mga museo? Nakakatuwa yung mga bata, no, na sa murang edad, hindi malls yung gusto nilang pasyalan, di ba? Yung iba mga bata gusto pumunta ng playground, malls, pero iba naman, gusto nila sa mga museum. Bakit nga ba? Alam nyo ba, mga bata, na may tatlong benepisyo, ano, yung pagbisita sa mga museo o sa mga galleries. Unang-una na dyan, syempre, yung pagkakaroon ng pagpapahalaga o malasakit sa kultura at kasaysayan. Nakapunta na ba kayo sa National Museum? Tama, no? Sa National Museum of the Philippines. Ito ay sa Maynila. Makikita nyo, pagpasok nyo pa lang doon, yung espolarium. Napakalaki. So, doon pa lang, aalamin na natin talaga, no, yung mga personalidad, yung mga makasaysayang Pilipino sa likod ng mga obra maestra na nakikita natin sa mga naglalakihang museo na yun. At sa pamagitan noon, syempre na ipapamalas natin yung pagpapahalaga at manasakit sa kultura at kasaysayan. Maraming kwento kasi sa bawat likha, sa bawat pinta, sa bawat artifact, ano, na nasa loob ng mga museo na ating binibisita. At syempre, kalakip noon, namumulat din tayo sa sining. Kung paano ginagawa yung bawat pinta na yun, yung bawat artifact na yun, ano yung kwento sa likod na yun, yung curiosity, ano, na de-develop sa mga estudyante. And from there, doon nila mas hahanga rin, ano, na one day magiging isa din ako, ano, sa mga personalidad na nasa likod ng mga naglalakihang museo na nabibisita dito sa bansa natin. At panghuli, syempre yung pagpapahalaga sa likha ng ating kapwa. Alam nyo ba, sa pagbisita sa mga museum and galleries, nandun yung pagrespeto o paggalang, ano, sa lahat ng mga likha na nakikita natin sa loob nito. Hindi pwedeng basta hahawakan, hindi pwedeng basta kukuhanan ng litrato, hindi pwedeng mag-iingay sa loob ng mga museum and galleries. Ayun yung mga practices ano, at mga precautions na lagi natin pinapaalala every time na bibisita tayo sa mga museum and galleries. At ngayong buwan na ito na October, ang National Museum of the Philippines ay nag-o-offer ano, ng libreng access sa lahat ng mga museums nila dito sa bansa natin. At ito ang ilan sa mga maipapayo kong lugar na pwede ninyong bisitahin na libre lang, wala kayong babayaran, free access. Kaya kung naghahanap kayo ng pwedeng pasyalan ngayong weekend na matututo pa kayo, ma-enjoy ninyo ang iba't ibang uri ng sining at makikilala ninyo ang iba't ibang personalidad sa likod ng mga sining na ito, pwede kayong bumisita sa National Museum Complex dito sa Ermita, Maynila. Ito ay matatagpuan sa Padre Burgos Avenue, Ermita, Manila. Opening hours nila, Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. Dito makikita ninyo yung spolarium na gawa ni Juan Luna at ilan pang mga Filipino fine arts, ano? Isa pa yung National Museum of Natural History. Ito naman ay matatagpuan din sa kaparehong lugar. Bukas sila 9 a.m. to 6 p.m. Monday to Sunday. Makikita naman ninyo dito ano, yung 12 permanent biodiversity galleries. Architectural Tree of Life Glass Art Atrium at yung replica ni Lolong, ano, yung buwaya na si Lolong. Isa pa sa libreng pwede nyo rin bisitahin ngayong buwan na ito na October, National Museum of Anthropology. Makikita naman dito yung Philippine Archaeology at Ethnology and Pre-Colonial Artifacts katulad na lang ng Manung Gold Jar. Matatagpuan nyo ito sa National Museum of Anthropology. Isa pa sa pwede nyong bisitahin din, libre lang ang Manila Clock Tower Museum. Ayan, nakapunta na ba kayo dyan? Matatagpuan din ito sa 4th floor Manila City Hall, Padre Burgos Avenue, Ermita, Manila. Ang Manila Clock Tower Museum ay bukas sa Tuesday to Friday, 10 a.m. to 5 p.m. Isa pa, yung NCCA Gallery. Ito naman po ay matatagpuan sa mismong loob ng Intramuros, Manila. Bukas din ito araw-araw. Ang National Commissions for Culture and the Arts. At ang panghuli na pwede nyo rin bisitahin, itong Presidential Car Museum. Ito naman ay matatagpuan sa loob ng Quezon Memorial Circle dito sa lungsod ng Quezon City. Bukas araw-araw, dito makikita nyo yung mga state cars na ginamit ng ating mga nakaraang pangulo ng ating bansa. At ito ay nasa loob ng Quezon Memorial Circle, Quezon City, ang Presidential Car Museum. At kung nakabisita kayo doon, eh bisitahin nyo na rin syempre yung museo ni Manuel Quezon. Ito rin ay matatagpuan sa Quezon Memorial Circle sa Diliman, Quezon City, bukas Tuesday to Sunday. Mga bata, huwag nyo nang palampasin, ano? At dito makikita nyo naman yung buhay ni Pangulong Manuel L. Quezon mula nung kanyang pagkabata hanggang siya ay maging presidente ng ating Pilipinas. At sa pagpasok po ninyo dito, meron din mga donation box na makikita kayo doon. So kung bibisita kayo dito, ay pwede rin kayo mag-donate ng mga libro o kung ano mga bagay na pwede nating ilagay, ano? Pwede sa Quezon City Public Library o kaya sa ilang mga donation drive, ano, na ginagawa ng Quezon City LGU. So paalala natin yan sa kahalagahan ng pagbisita sa mga museum and galleries. Sabi ko nga, ano, ang pagkatuto hindi lang naman yan nasa loob ng silid aralan. Ito rin ay pwede makita sa ibang lugar katulad ng mga libraries, museum, galleries at marami pang iba. At yan ang ating unang bahagi ng ating mga paalala at lessons dito sa School on the Air. Huwag kayong aalis, dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. At mamaya makikilala natin ang ating mga bagong kaibigan mula sa Quezon City Public Library. Kung sino sila, abangan natin. Dito pa rin yan sa tuloy-tuloy nating pagkatuto sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin mga bata ang programang School on the Air.
8: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
10: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
12: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
13: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
10: Pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
12: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
13: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
14: Okay, class. Recess. Break time.
15: Yay!
16: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
14: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
15: Hachi!
17: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
14: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and NG or ng.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the Air sa Radyo Magazine, 1270 AM.

0: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, ano? At sa pagkakataong ito, sabi ko naman sa inyo, meron akong bagong mga kaibigan mula sa Quezon City Public Library. At dahil kaibigan ko sila, gusto ko rin makilala nyo sila, mga bata. At para ngayong umagang ito, samahan tayo para mas maging fun ang learning natin mula sa Quezon City Public Library. Papakilala muna natin, ano, ang supervisor ng District 1 Libraries. Sabay-sabay natin batiin ng isang magandang umaga, Miss Annalisa Puno. Good morning, ma'am!
1: Good morning, Teacher Cha.
0: Ayan, si Ma'am Annalisa. Siya po ang supervisor, ano, ng District 1 Libraries. Samantala, para naman maghatid ng ating kwentong pambata ngayong umaga, ang isa sa mga nagwagapuhang librarian, ano, ng Quezon City Public Library, sabay nating batiin si Sir John Rexter Valdez. Good morning, sir.
2: Good morning po.
0: Ayan, ano, diba? Parang medyo shy type pa si John, si Sir John. Sabi ko, Sir John, hindi tayo, ano, hindi siya pwedeng mahiyan ngayong umagang ito dahil napakaganda ng kwento na kanyang i-share sa inyo ngayong umaga. So bago natin mamaya makapanayam si Ma'am Annalisa para sa District 1 Libraries, alamin muna natin ngayon yung ating kwentong pambata. Sir John, ano ba yung title ng ating kwentong pambata ngayong umaga?
2: Ma'am Cha, ang kwento ko ngayon ay ang pag-abot kay pangarap. So, maaring ano po, maaring makarelate ang mga bata dito.
0: Oo.
2: Sigurado.
0: Ayun, ang pag-abot kay pangarap. Okay. So, medyo may clue na ako kung tungkol saan yung kwento. Pero alam ko naman na may spice or mas maganda pa yung laman ng librong ito. Kaya naman, Sir John Rexter, ready na kami para sa ating kwentong pambata.
2: So hello mga bata, ako po si Kuya Rexter. So may inihanda akong kwento sa inyo ngayon, ang pag-abot kay pangarap. So akin nang uumpisahan ang aking pagbasa. Noong unang panahon, may isang mansyon sa gitna ng kagubatan. Doon nakatira ang napakagandang babaeng nagngangalang si Pangarap. Maraming lalaki ang nagnanais na maangkin siya. May isang pagkakataon na ang ama ni Pangarap ay nag-organisa ng isang paligsahan kung saan ang mananalo ay makukuha ang kamay ng dalaga. Ngunit hindi magiging madali ang paligsahang ito dahil may kapangyarihang taglay ang ama ni Pangarap. Siguradong kung ano-anong mahika ang gagamitin nito sa kanila. Sa tapat ng mansyon ay gumawa ng isang hilera ang 10 kalahok. Lahat sila, ang pangalan ay Pedro. At para madaling malaman kung sino-sino, tatawagin natin silang unang Pedro, ikalawang Pedro, ikatlong Pedro hanggang sa umabot ng 10. Nakasulat din sa kanilang damit kung pang-ilang Pedro sila. Tumayo ang 10 sa tapat ng pinto ng mansyon. Doon ay sinalubong sila ng bantay na nagngangalang si Takot. Kayo pala ang mga kalahok. Hindi naman sa sinisindak ko kayo. Pero pagpasok nyo sa pintuang ito, mayroon kayong makikitang sobrang laking dragon. Nabubugayon ng apoy. Naku mga pare, tostado ang abot nyo roon. Ito pa ang matindi. Mayroon din diyang bruha na sobrang pangit. Nangangain yun ng tao. Sa tingin nyo mga bata, may tutuloy pa ba sa 10 Pedro? Tama, meron pa rin. Nang marinig ng iba ang sinabi ni Takot ay umurong na sila sa paligsahan. Mula sa 6 na Pedro hanggang sa 10 ay nagdesisyong umuwi na lang sa kanilang bahay. 5 na lamang sa kanila ang natira. Tumuloy pa rin ang mga ito kahit nakakasindak si Takot. Pagpasok ng 5 Pedro ay wala naman silang nakitang dragon at bruha. Hindi pala totoo ang sinabi ni Takot. Masyado ka lang pala niyang pag-aalalahanin sa mga bagay na wala naman. Mabuti na lamang at ang 5 Pedro ay hindi naniwala sa kanya. Sa unang palapag ng mansyon ay sinalubong sila ni Oras. Sinabi nitong mahiwaga ang pananatili sa loob ng mansyon. Kaya kung magpapatuloy pa sila, matagal na panahon ang gugugulin nila rito. Maaaring abutin sila ng ilang taon sa loob. Hindi nagustuhan ng ikalimang Pedro ang narinig, kaya umurong na siya sa paligsahan. Ayaw niyang maglaan ng maraming panahon sa isang oras na bagay na hindi niya naman sigurado kung may patutunguhan. Ang apat na Pedro na lamang ngayon ang natira. Inilibot sila ni Oras sa unang palapag at bibigyan ng mga libro at kagamitan sa kanilang kagamitan na kailangan nilang pag-aralan para makarating sila kay pangarap. Nasa ikaapat na palapag kasi ito at hindi ganoon kadaling makarating doon nang walang sapat na kaalaman tungkol sa kanya. Habang nagbabasa at ginagamay nila ang mga kagamitan, ay napatingin sila sa isang malaking relo na nakasabit sa pader. Napakabilis ng pag-ikot nito. Ang katabi naman nitong kalendaryo ay napakabilis ding magpalit ng petsa. Nang meron na silang apat na kaalaman, nung meron na silang sapat na kaalaman, ay sinamahan sila ni Oras sa isang hagdanan at umakyat sila sa ikalawang palapag. Doon ay sinalubong sila ng isang lalaki at sabay-sabay na pinatakbo sa isang maluwang na espasyo. Nang tumakbo na ang lahat, ay tsaka pa lamang ito nagpakilalang si Pagod. Nagtawag si Pagod ng mga duwende sa mansyon. Ang mga ito ay nagtanong sa mga Pedro ng mga bagay tungkol kay pangarap habang sila ay tumatakbo. Si Oras naman ay nanonood lang sa kanila sa isang tabi. Mabuti na lang at nasasagot nila ang mga tanong dahil kung hindi, naku, paaalisin na sila sa mansyon. Napansin ni Pagod na nadadalian ang mga Pedro kaya pinagbuhat niya ang mga ito ng bato at mas pinabilisan pa ang pagtakbo. Mas hinirapan din ang mga tanong. Napagod ang mga Pedro sa ginawa nila. Hindi na gusto ng ikaapat na Pedro ang kanyang nararamdaman, kaya sumuko na ito. Ang tatlong Pedro naman ay nagpatuloy pa rin kahit pagod na sila. At makalipas ang ilang panahon, pinaakyat na sila sa ikatlong palapag. Ngunit ngayon, hindi lang si Oras ang kasama nila, kasama na rin si Pagod. Pagdating sa ikatlong palapag, ay sinalubong sila ng mga duwende at nagtanong ng kung ano-anong mahihiwagang bagay. Nasagot naman nila ito. Naiwasan din nila ang mga patibong dahil sa nabasa nila sa libro na may ganito o ganyan sa palapag. Nang makarating sila sa maluwang na bahagi ng palapag, ay inutusan sila ni Pagod na tumakbo. Tumalon, magbuhat, magbasa at kung ano-ano pa. Mas nakakapagod na dito ngayon kumpara sa mga naunang palapag. Si Oras, katulad kanina, panood-nood lang sa kanila sa isang tabi. Habang nagpapakahirap ang tatlong Pedro sa iba't ibang gawain, nag-usap naman bigla sina Pagod at Oras. Naisip nila na para wala nang magpatuloy sa mga Pedro, ay ipapatawag nila ang isa nilang kasamahan, si Sakripisyo. Pinatawag si Sakripisyo at dumating ito. Pinahinto naman ang mga tatlong Pedro sa kanilang mga ginagawa. Nilapitan sila ni Sakripisyo at pinagkukuha ang kanilang pera, imbitasyon sa mga kasiyahan at iba pang material na bagay. Kinunan din sila nito ng dugo at pawis at luha. Hindi gusto ng ikatlong Pedro ang pagkuhang ginawa ni Sakripisyo, kaya binawi niya ang kanya. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung hindi niya ibibigay ang mga ito. Sinabi naman ni Sakripisyo na tanggal na siya sa paligsahan kung ayaw niya. Nag-isip ang ikatlong Pedro. Alam niyang hindi siya handang ibigay ang mga mahalagang bagay sa buhay para lang makuha si pangarap. At dahil doon, sumuko na siya sa paligsahan. Unang Pedro at ikalawang Pedro na lamang ang natitira. Silang dalawa ay inutusang paglingkuran ang mga duwende. Ayaw sana nilang gawin ito dahil mas mataas ang kanilang katayuan sa mga duwende, ngunit ito ang utos ni sakripisyo. Alam nilang lahat na ito ay kailangang gawin para makuha si pangarap. Marami pang ibang ipinagawa sa kanila, sina oras, pagod at sakripisyo. Ngunit lahat ay kanilang napagtagumpayan. Nang kumbinsido na ang mga ito, nagdesisyon sila. Iyon na ang panahon para paakyatin ang dalawa sa ika-apat na palapag kung nasaan ay naroon si pangarap. Pagkarating pa lang sa ika-apat na palapag ay sinalubong agad sila ng maraming tao. Nagsisigawan ang mga ito ng papuri. Ang galing mo talaga, unang Pedro. Wala kang katulad, ikalawang Pedro. Yan yung malulupit. Pakasalan niyo ako. Yan ang sigawan ng mga tao. Nakita nila si pangarap na nakatayo sa dulong bahagi ng palapag na iyon. Napakaganda niya. Hindi sila makapaniwalang napakalapit na nila dito ngayon. Nang naglalakad na sila, papalapit kay pangarap, lalong lumakas ang sigawan ng mga tao. Ang iba sa mga ito ay yumayakap at humahalik pa sa kanila. Walang katapusang papuri ang kanilang narinig. Sa tindi ng ginawa ng mga tao ay pumasok ito sa ulo ng ikalawang Pedro. Samantalang ang unang Pedro ay nanatili lamang na nakatingin kay pangarap. Nang makalapit na sila kay pangarap ay nagtanong ito sa kanila. Nakalimutan ng ikalawang Pedro ang tamang sagot. Dahil nagulo siya ng mga papuring tinanggap mula sa mga tao. Masyado siyang naging kampante na sa kanya na si pangarap kahit hindi niya pa naman ito nakukuha. At dahil hindi niya nasagot ang tanong, pinaalis siya sa mansyon. Nasagot naman ng unang Pedro ang tanong sapagkat nanatili ang kanyang atensyon kay pangarap kahit maraming nanggugulo sa kanya. Dahil natapos ng unang Pedro ang paligsahan, kanya napunta si pangarap. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Kaya mga bata, lagi niyong tandaan at gayahin si unang Pedro na mangarap at magsikap para maabot din ninyo ang inyong si pangarap. Maaaring makikilala nyo si takot, pagod, oras at sakripisyo, ngunit huwag ninyo itong basta-bastang susukuhan. At doon na lamang, maraming salamat.
0: Napakaganda na ating kwentong pambata, no? Very inspiring. Tama si Sir John Rexter, ano? Doon makikita natin yung iba't ibang emosyon at karanasan. Matatakot ka at feeling mo ang haba ng oras, ang tagal ng oras, mapapagod ka. At may mga sakripisyo ka talagang gagawin. At ito ay minumulat natin kahit sa mga bata pa lamang, ano? Lagi natin sinasabi yan sa mga estudyante, no, na lahat ng mga paghihirap nyo ngayon ay magbubunga din yan, di ba? Yung pagod sa pag-aaral, yung oras sa pagre-review, lahat ng yan ay magbubunga din at maabot nyo rin ang inyong pangarap. Napakaganda na ating kwentong mabata. Sana maraming bata ang magbasa ng mga ganitong uri ng kwento. Very inspiring, very motivational, ano? Marami tayong kapupulutang aral. Hindi lang puro yung mga fun-fun, joke time. Kailangan natututo din tayo. Thank you so much, Sir John Rexter. Sana nag-enjoy ka din sa pag-share ng iyong kwento pambata. At hindi to ang una, babalik ka.
2: Ay, sigurado mo.
0: Sigurado. Babalik siya pa. Para sa panibagong kwentong pambata. Samantala sa pagbabalik natin, ito naman makakapanayam natin si Miss Analiza. Ito ay para dito sa tinatawag na character parade. Ano ba ang tungkol dito? At meron po ang Quezon City Public Library na kauna-unahang buknok. Saan ito matatagpuan? Ano ang makikita natin dito? Yan ang aabangan ninyo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Kayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
16: Magmula nung ako'y natutong umawi.
15: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Kayabyab.

0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: We're back. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sa School on the Air. At kanina, narinig natin yung kwento ni Sir John Rexstrom. Pamagat noon ay ang pag-abot kay pangarap. Marami tayong natutunan mula sa librong iyon. At ngayon, makakapanayam natin live dito sa studio ang supervisor ng District 1 Libraries. Muli, batiin natin Miss Analiza Puno. Good morning, ma'am.
2: Good morning, teacher.
1: Yan, si Ma'am Analiza, siya po supervisor ng District 1. Ma'am Analiza, tanong namin, saan matatagpuan yung mga District 1 Libraries natin para sa kaalaman, hindi lang ng mga Q citizens, pati na rin ng ibang mga bata o estudyante sa kalapit na syudad.
2: Good morning again. Teacher, bago ko sagutin yung tanong ninyo, ay gusto ko munang i-greet yung Quezon City Public Library. Magandang umaga sa inyong lahat. At napaka-blessed dahil nandito kami ngayon sa School on the Air. Sa lahat ng mga empleyado, sa staff ng Quezon City Public Library, sa main, sa branches, and of course, sa aming mga heads, kay Miss Marisa Chico, kay Ma'am Mary Ann Bernal, sa lahat ng mga division chiefs, sa mga katulad kong supervisors sa iba't ibang district, assistant supervisors, magandang umaga sa inyong lahat. Teacher, sagutin ko po ang inyong tanong.
1: Po.
2: Ang ating book nook ay natatagpuan ito sa third floor ng Walter Mart North EDSA. Ito ay ang kauna-unahang book nook sa Quezon City na pinasinayahan or ininaugurate last October 17, 2023. And ngayong this coming Saturday, ito ay magkakaroon na third year anniversary na niya. At sa araw din na ito ay dito din gaganapin yung Book Character Parade.
1: Ano naman po yung Book Character Parade, Ms. Analiza?
2: Ang Book Character Parade, may iba-iba pong tema ito. Ito ay isinasagawa upang sa ngayon yung Filipino Book Character Parade ay ang tema ay Filipino culture, dahil nga sa nasabi nyo kanina na ang month na ito ay buwan ng museum, mga gallery. Kaya po balikan natin yung mga kasaysayan o history ng ng Filipino po. Yun po yung kanilang ipoportray.
1: So itong Book Character Parade, yung mga bata, magsusuot sila ng mga damit.
2: Yes po.
1: Sige nga po, Miss Analiza.
2: Magsusot po sila ng mga damit na napili nila. Like, yung mga Filipino heroes natin po, like Jose Rizal, Andres Bonifacio.
1: Alang cute.
2: Si Maria, si Maganda, si Malakas, Chrisostomo Ibarra.

0: Filipino character yung ipoportray nila, di ba?
1: Opo.
0: Kasi usually sa mga schools, kasi Miss Analisa, kapag may mga ganitong klaseng event, ang ginagaya yung mga character sa libro ng mga international books. So ito, makikilala natin si Maria Clara, si Crispin, Crisostomo Ibarra, at marami pang iba. So wag natin palang pasin itong event na ito, third anniversary ng Book Nook ng QCPL. Samantala, Miss Analisa, kapag bumisita sila dito sa kauna-unahang Book Nook ng QCPL, bukod sa event na kagaya nito, ano po i-expect nila? Kasi ito ay nasa isang public place, Miss Analisa. Hindi ba challenging para sa mga bata yung pagkatuto or pagbabasa? Hindi ba sila madi-distract? Ano po yung pwede nilang expect once na bumisita sila sa Book Nook?
1: Ito po ay nasa loob ng mall, kaya ito naman po ay free. Ito po ay open from Monday to Sunday, kung kailan open din yung mall. Monday to Friday, 8 to 5 p.m. Then pag Saturday and Sunday, 9 to 5 p.m. Bukas po ito sa lahat, sa public, sa mga nagmo-mall, sa mga parents, sa may mga kasamang kids. Minsan po, nandoon sila, tinuturuan nila, tinututor nila sa assignments yung mga kids nila, yung mga anak nila. Minsan, there are times naman na yung mga estudyante from the vicinity, yung mga schools na nakapaligid sa mga malls, like St. Matthew, San Francisco High School, public and private schools, pumupunta sila doon after ng class nila. Minsan, nag-relax sila after ng ma-stressful na araw nila, nandoon sila. Meron kasi tayo doon ng mga ano din, mga pwede nilang gamitin, pwede nilang para sila ma-relax. Meron tayong mga board games, meron tayong mga puzzles, yung mga kids, meron mga story books na pwede nilang basahin with their parents, with their nanay. Yun. Meron ding maraming mga reference books na pwede pa rin nilang gamitin sa mga assignments nila sa kanilang schools.
0: Ganun. Yes. At nakikita natin sa screen natin ngayon, ito yung Book Nook ng QCPL. Yes. Diyan po sa loob ng isang mall. At kung makikita ninyo, napaka-colorful ng lugar. Maraming libro. At kung si mommy and si daddy siguro ay nag-grocery, pwedeng iwan muna nila yan.
1: Pwede.
0: Habang nag-grocery si mommy and daddy, pwede muna nilang iwan yung kanilang anak sa loob ng library na yon hanggang sa makatapos sila sa errands nila. At naaliw na yung bata. Hindi pa sila naiistorbo sa kakulitan ng bata habang ginagawa nila yung dapat nilang gawin sa loob ng mall. Yes. So ayan, bisitahin natin. At Ma'am Analisa, matanong ko na lang din, dito sa Book Nook ninyo, pwede na rin ba ako mag-drop dyan ng mga donation ko ng mga libro?
1: Pwede po, teacher.
0: Pwede na rin.
1: Pwede po, dahil mayroon po kaming book donation drive. Pwede
0: okay.
1: po kayo mag-iwan para po mas magamit. Mas madagdagan po yung collections.
0: Tapos yun naman yung ibibigay nila sa main branch ng QCPL para maipamigay sa iba nilang mga district libraries.
1: Yes,
0: napakaganda niyan, ano?
1: Yes,
0: bisitahin
1: po
0: na natin. So sana ay makapunta tayo dyan sa Book Nook ng QCPL. Again, dito sa Walter Marta. At sumali na po tayo dito sa darating na character parade on Saturday. Anong oras po ulit ito, ma'am?
1: Ito po ay mag-start ng 9 a.m. Hanggang mga 2 p.m. po, after lunch.
0: Okay, 9 a.m. to 2 p.m. At ang tema nito ay?
1: Basahin, isabuhay, at iparada. Ang mga Filipino character po nito. Mga Philippine culture po ito.
0: Yan. Maraming salamat dyan, Ma'am Analisa. Baka may konting paalala na lang din po kayo sa lahat ng mga viewers and listeners natin, especially for the young learners. Go ahead po.
1: Yes. Gusto ko lang din pong i-promote yung different branches ng District 1 ng Quezon City Public
0: Library. Go ahead,
1: Library.
0: Ma'am.
1: Meron po tayong Project 7 branch, Masambong branch, na yung Kanluran branch, Santo Cristo, at ito nga pong Book Nook na para isa siyang special library dahil siya ay nasa loob ng mall. Meron kaming dalawang branch library pa ngayon na under renovation, yung Project 8 at yung ating Balingasa. Kaya meron po kaming 7 branches sa District 1 ng Quezon City Public Library.
0: Napakadami.
1: Yes po. Marami po, teacher.
0: 7 branches.

0: sa, no? Yes, at meron pa tayong i-expect kasi yes, under renovation
1: under
0: ito.
1: Renovation pa po ito. Next year po, ito ay magiging ano na ulit, operational po sa ating mga communities. Ang ating library po, ang ating public library ay open to everybody. Ito po ay isang cooling space pa rin dahil dito po libre ang lahat. Internet, libro, may mga free printing pa po kami sa Masambung wow. branch. May free printing po kami wow. for the community. Mm-mm. For the, yun po.
0: Yes,
1: marami so, pong mga, marami mga libre at lahat po dito ay libre. Kaya wala na po silang mahanap pa sa public library. Sa QCPL, pupunta sila at dito po mag-i-enjoy sila. Napaka-accommodating din ng mga staff, pati po yung mga kids, ina-accommodate namin, tinuturoan namin, tinututor namin. May iba't iba po kaming services.
0: Ayun, napaganda nun, ano, sa lahat ng mga magulang. Ayan, kapag kahirap yung anak ninyo magbasa, may reading tutorials din kasi
1: meron
0: sila.
1: Pa.
0: So, ayan po yung mga ino-offer ng QCPL. And thank you so much for partnering with us, ano? At every week talaga yan, ang dami nating nalalamang bago tungkol sa Quezon City Public Library para sa kapakinabangan ng publiko. Sa pamagitan niyan, baka may gusto na lang kayo batiin, tayo ay magpapaalam at magpapasalamat na para sa episode natin ngayong umaga. Sir Rex, may gusto ka bang pasalamatan at batiin? Go ahead po.
2: Binabati ko po ang aming mga heads, sila Boss Maris at Boss May po. Sa mga division heads, magandang umaga po. At sa mga district ko po, si Madam Chair at si Sir Nahum, binabati ko po kayo.
0: Ayun. How about Mama Analiza? Go ahead po.
1: Teacher, gusto ko din batiin yung masisipag na staff ng District 1 Libraries, lalo na po yung committee na bumubuo ng Book Character Parade this year. Yung aking district, ano po, assistant district supervisor, si Ma'am Drea, nandyan lang po siya sa labas. Yung mga staff ng Project 7, si Ma'am Mabel, si Ma'am Roselle, si Ma'am Alia, at lahat po ng mga librarian ng District 1. Marami pong salamat.
0: Maraming salamat, Mama Analiza, sa lahat ng mga estudyante, mga bata. Ayan, sa Saturday, kung wala kayong gagawin, eto, puntahan nyo lang na lamang po itong character parade na ito sa buknok ng QCPL. Matatagpuan ito sa Walter Marth North EDSA. Napakalapit lang yan dito sa opisina natin, sa studio natin. Thank you so much sa Master Control, Ms. Marshall Malimban, Ms. Camille Umari, Ms. Rona Esperanza. Ang ating EP, Executive Producer, Ms. Julia Nicole Calces. Maraming salamat. At sa inyong mga bata, maraming salamat. Bukas muli, ano? Pagsapit ng alas 8 ng umaga, buksan ang mga radyo. Ma'am Analiza and Ma'am Sir John Rexter, sabay nating sabihin. Tayo ay magkita-kita muli dito sa programa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
3: School on the Air!
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
12: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
4: Dagling kaalaman.
16: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
4: Dagling kaalaman.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang tangi kong pag-ibig.
19: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: I
6: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
6: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pagtutok sa pagpapalakas sa kahandaan ng pamahalaan sa El Nino. Pulong muling ipinatawag sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Muling ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na may ginagampan ng papel sa aksyon ng gobyerno sa Super El Nino. Layunin ng pulong na ginawa ay para palakasin ang paghahanda at pagtugon sa epekto ng El Nino, partikular na sa supply ng pagkain at tubig, agrikultura at enerhiya. Sa meeting na ipinatawag ay binigyan din rin ng punong ekutibo ang pagpapaigting sa mga kailangang hakbangin para masiguro ang kahandaan ng mga ospital, dam at sakahan sa inaasahang epekto ng tagtuyot. Napag-usapan din ang dapat na maayos na koordinasyon ng mga ahensya para maipatupad ang mga dapat na gawin na may kinalaman sa food security, water management, kasama na ang irigasyon at sapat na supply ng enerhiya at krudo. Kasama din sa agenda ang maigting na information dissemination ukol sa mga dapat na gawin sa panahon ng tagtuyot, habang hiningi din ng palasyo ang pakikiisa ng mamamayan sa panahon ng El Nino phenomenon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, National Bureau of Investigation na nagsumite na ng referral sa Ombudsman kaugnay ng maling deklarasyon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Na isumite na ng National Bureau of Investigation o NBI's Office of the Ombudsman ang referral nito kaugnay sa isinagawang investigasyon sa umano'y maling deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Tatlong kahon ng mga dokumento at folder ang nakitang inilabas mula sa sasakyan ng pangkat ng NBI na nagtungo sa Ombudsman. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sa media ang grupo ng NBI, gayunman sa naunan nitong pahayag, iginiit ng ahensya na kumilos lamang ito alinsunod sa mandatong imbestigahan ang korupsyon sa gobyerno alinsunod na rin sa RA 10867. Ayon sa NBI, saklaw ng mandato nito ang paglabag sa mga batas na nag-aatas sa mga opisyal ng pamahalaan na tapat na ideklara ang kanilang mga ari-arian. Binigyang diin ng ahensya na kung naniniwala ang pangalawang pangulo na may paglabag sa batas sa alinman sa mga hakbang na isinagawa ng NBI, maaari siyang gumamit ng mga legal na remedyo. Anila bilang isang abogado, batid naman ito ni Duterte. Una nang inihayag ni NBI na aabot sa 24 na umuni ari-arian ng Vice President at kanyang asawa ang isinailalim sa investigasyon kaugnay sa usapin ng deklarasyon ng SALN. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, NUP kinilala ang ambaga ni dating DICT Secretary Aguda sa digital transformation ng bansa. Para sa detalye, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nagpasalamat ang National Unity Party kay dating DICT Secretary Henry Aguda kasunod ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Pinuri ng partido ang kanyang pamumuno sa pagpapalakas ng online child protection, partikular ang paghingi ng pananagutan sa mga digital platform kaugnay ng grooming, mararahas na content at iba pang panganib sa mga bata. Ayon sa NUP, nagbunga ang mga hakbang laban sa Discord credit ng mga pangakong magtalaga ng local contact persons, papilisin ang pagtanggal ng mapaminsala material at magpatupad ng age assurance systems. Pinuri rin ng partido ang Digital Bayanihan Initiative kasama ang mga telecommunications company para harangin ang child sexual abuse materials at iba pang mapanganib na content. Kinilala din ng NUP ang mga digital priority na isinuri ni Aguda gaya ng e-governance, cybersecurity at panukal ng gawing hyperscale data center para sa artificial intelligence ang lugar ng Bataan Nuclear Power Plant. Nagpasalamat ang partido sa kanyang profesionalismo at paninindigan at nangakong ipagpapatuloy ang pagsusulong ng mga mas ligtas at mas konektado ang digital na Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: At sa iba pang balita, Albay namamahagi ng dengue rapid test kits sa mga LGU sa gitna ng pagtaas ng kaso. Mula naman sa Radyo Pilipinas, Albay, may ulat si Paul Hapin.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nakatakdang mamahagi ang pamalapalalawigan ng Albay ng dengue rapid diagnostic test kits sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan sa October 15 upang mapalakas ang maagang pagtukoy sa mga posibleng kaso ng dengue. Ayon sa Albay Provincial Information Office, batay ito sa abiso ng Incident Management Team o IMT, Dengue Alert, kung saan makakatanggap ang bawat LGU ng tig isang kahon ng dengue IgG, IgM Duo rapid test kits. Samantala, makakatanggap din ng tig isang kahon ng dengue NS1 test kits ang 17 piling LGU na kinabibilangan ng Bakakay, Kamalig, Daraga, Kinabatan, Libon, Legazpi, Ligao, Malilipot, Malinao, Oas, Piyuduran, Pulangi, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Tabaco at Tiwi batay sa High Priority Risk Assessment. Isasagawa ang distribution sa Incident Command Post ng Albay Public Safety Emergency Management Office. Layunin aniya ng hakbang na palakasin ng dengue prevention, surveillance at early diagnosis sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa gitna ng pagtaas ng kaso ng sakit sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, si HR Bicol kinundena ang pumamaril sa broadcast journalist na si Adrian Golden Boy Loterte. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Albay, pakinggan natin si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Mariing kinundena ng Commission on Human Rights Region 5 ang pagpatay sa broadcast journalist na si Adrian Golden Boy Loterte na binaril sa loob ng kanyang panaderia sa Barangay San Roque, Daraga, Albay nitong Lunes. Nanawagan ng komisyon ng masusi, walang kinikilingan at malinaw na imbestigasyon upang matukoy at mapanagot sa batas ang mga responsable sa krimen. Ayon sa CHR Bicol, ang ganitong karahasan ay banta hindi lamang sa buhay at karapatan ng mga mamamahayag, kundi pati sa kalayaan ng pamamahayag, pananagutan ng mga nasa kapangyarihan at karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Binigyang diin ng komisyon na protektado ng 1987 Philippine Constitution, Universal Declaration of Human Rights at International Covenant on Civil and Political Rights ang karapatan sa buhay at kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag. Hinimok ng CHR ang mga otoridad na siyasatin ang lahat ng posibleng lead, suriin ang CCTV footage at tipunin ang mga salaysay ng mga saksi. Nanawagan din ito na alamin kung may kaugnayan sa trabaho ni Loterte bilang mamamahayag ang pag-atake nang hindi agad isinasantabi ang iba pang posibleng motibo. Nagpaabot ang komisyon ng pakikiramay sa pamilya, mga kasamahan at mahal sa buhay ni Loterte at iginiit na dapat humantong sa tunay na pananagutan ang imbestigasyon. Binigyang diin ito na ang pag-atake sa isang mamamahayag ay pag-atake rin sa karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, Lady Maring.
9: Radyo Magazine.
10: 1270 AM.
11: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
12: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
13: sa Radyo Magazine 1278.
14: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
12: Musta ka, Mare?
13: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan ni Nanay, han ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po ano, sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, para po ano, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masubaybayan, ay pwedeng-pwede nyo nga rin po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver app. So ito pong PBS Receiver ano, ay mobile app where you can listen hindi lamang po ang central stations ano, kundi gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS. So dito po ano, ay mapapakinggan ninyo ang mga istasyon under PBS ano, at ito po ay downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, i-download nyo na po ang PBS Receiver app, and libre lang ito mga mare, mga pare, wala po itong bayad ano, at ito nga po ay free para sa lahat na mga kumakain. At kung pare natin gustong tumutok ano, at manatiling updated dito nga po sa Radyo Magazine. At para naman sa mga kumare at kumpare nating mahilig magbasa, syempre, ayan, gusto ko rin kayong anayahan na bisitahin po ang ating website, ang radiofilipinos.ph/radiomagazine. So dito po ano, ay may mga articles, may mga feature stories, light stories, kung ano ba yung mga trending or viral ano, ano ba yung mga kailangan nating malaman tungkol nga po sa mga current events, sa mga kaganapan ano, dahil tayo ang the general information station. So yung mga articles po dito ay isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, ngayon din syempre na mga kasama natin dito sa Radyo Magazine. So tungkol man po yan ano, sa tourism, education, women empowerment, at anything under the sun actually ano, ay pwedeng-pwede nyo pong mabasa dito. Again, visit radiofilipinos.ph/radiomagazine.
1: Uy mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka mare?
3: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Alright, this morning nga po mga mare, mga pare, ano, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin, ano, dahil the past few days, ano, for sure ay very familiar tayo sa mga trending, ano ba yung mga nangyayari, especially online, ano, at naging mainit na usapin nga po, ano, sa social media, ang kontrobersyang kinasasangkutan ng ilang mga kilalang artista. Maybe I could tell or I could say it out loud, ano, dahil kilala naman sila bilang artista, sina Janeline nga at si Patrick, diba? Janeline Mercado at si Patrick Garcia. At ito po ay kaugnay ng umano'y, ano, hindi pagbibigay ng sapat na sustento sa kanilang anak. Pero sa gitna po ng mga diskusyon at magkakaibang pananaw ng publiko, ay dapat malaman natin kung ano ba yung sinasabi ng batas patungkol po dito sa responsibilidad ng mga magulang. Paano ba tinutukoy yung halaga kung magkano ba yung sustento at ano po yung maaaring gawin kapag hindi ito naibibigay ng tama. So, ngayong umagang pong ito mga mare, mga pare, pag-uusapan natin itong child support, ano? So, ito po isang usapin kung saan kailangan nating malaman lahat. Regardless kung kayo man ay buo, isang buong pamilya o yung iba siguro broken family, ano, kasi sa panahon ngayon, 'di ba, marami talagang mga magulang ang hindi nagkakasundo at nauuwi sa hiwalayan. Pero yung iba naman basically hindi nagkakasundo, maybe some other things, ano, na kailangan nilang may ibang dahilan kung bakit kinakailangan nilang maghiwalay. Pero kasi madalas talaga ang apektado dito is kung may anak ka, 'di ba? Yun ang mahirap eh, kasi kumbaga hindi na lang kasi dalawa, ano, yung magde-decision in life. Hindi na lang dalawa yung i-consider nyo na decision, ano, sa buhay. Kasama na syempre kung kayo ay may anak or mga anak ka, 'di ba? Minsan hindi lang isa, eh, marami. Marami yung mga anak na kailangan, ano, na pagtuunan natin ng pansin. Kasi this is not just about parenting, ano, this is not just about the relationship between the parents, ano, tungkol na ito sa isang buong pamilya. Sinasabi nga natin, 'di ba, ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng mag-asawa, kasama rin dito ang kanilang mga anak. And with that, mga mare, mga pare, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, may makakasama po tayong muli, ano, siya nga po ay mula sa Dingal Law Offices, wala pong iba kundi si Attorney Winona Nalzaro Dingal. Magandang umaga po, Attorney. Welcome back dito po sa ating programa, no? Good morning po.
1: All right. Good morning, Jolly. I hope you can hear me.
0: Yes po, loud and clear po.
1: Okay, thank you so much again for inviting me. And you know, I think this is the biggest platform that I have, although I have my social media account, and to be guesting with you today, it's another avenue for me na makapagsalita sa mga trending na issues right now, at para din ma-guide natin ang publiko kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga usaping akma sa kanilang mga pangangailangan.
0: Ayan, salamat po, ano, Attorney. Syempre bilang kayo ang eksperto, kayo ang may pag-aaral sa mga ganitong klaseng usapin, ay kailangan din po talaga namin kayo, ano, para syempre malaman namin kung ano ba yung tama, kung ano ba yung haka lang, ano. And with that, siguro hindi ko na nga po patatagalin pa. Bilang panimula, Attorney, na mention ko kanina sa mga kumare at kumpare natin, itong tinatawag na child support, ano. So ano po ba ang ibig sabihin ito sa ilalim ng batas ng Pilipinas, at ano-ano po yung karaniwang sakop ng child support?
1: Sa ating bansa, Jolly, no, may tinatawag tayong family code. Ito yung nagtatakda na ang ibig sabihin lamang ng child support, ito ay basically sustento. Sustento mo sa anak mo, support sa anak. Ganun. Sakop nito, saklaw nito, ang pangunahing pangangailangan ng bata or ng mga bata. Kasama na ang, of course, yung pagkain, tirahan, damit, kung ginagamot, pambili ng gamot, edukasyon, basic education, or even until college, and transportasyon. Ito ay provided sa batas. kung mayroon pa moving forward na kailangan ng bata, kagaya ngayon, hindi natin maiiwasan na may mga bata na kailangan ng therapy, ganun, pwedeng i-request yun. And part yun na magiging support or sustento ng isang magulang sa anak.
0: Ayan, ano? So, napakadali, ano, attorney nitong tandaan ng mga sinabi mo. Basically, child support is equal to sustento, ano? So, yun po pala. Okay. The under ito ng family code, sabi nyo nga po, ano, ito ay sa ilalim ng ating batas at hindi lang basta-basta na paghumiling ang magulang ng suportahan mo naman yung anak ko, ano? Kumbaga, ito po ay kailangan talagang gawin ng mga magulang. Pero sino-sino po ba yung may legal obligation na magbigay ng sustento sa isang bata, attorney? Baka pwede niyong ipaliwanag sa amin. Ito po ba ang sakop lang nito ay mga magulang?
1: Jolly, ang gusto ko lang maipaliwanag is that meron kasi tayong conception na kapag ikaw ang tatay, ikaw lang ang may obligasyong mag-support. Pero it's a balance. Ang sinasabi kasi ng batas, magulang, mga magulang. Ibig sabihin, ang nanay at tatay, sila po ang may obligasyon ng magbigay ng sustento ng anak. Ngayon, maaari ba na si tatay ay humingi ng sustento? Example lang, nasa kustodiya ni tatay ang mga bata or ang bata. Maaari ba na humingi ng sustento si tatay, humingi ng tulong doon sa nanay ng mga bata para sustentuhan ang mga anak? Of course, yes. Kasi dalawa yon na dalawa sila na obligado magbigay sa ilalim ng ating batas.
0: Ayan, ano, napakaganda po nitong ipinupunto nyo, attorney. Kasi yun nga po, madalas sinasabi ay pag sa tatay, dun lang dapat humingi. It's also the other way around din pala po, ano, na maging mga sa nanay ay kinakailangan ding magbigay ng suporta. Kung halimbawa nga na ang kustodiya ay nasa kanilang tatay. Pero just to be clear, attorney, ano, ito po, ang sakop nito specifically ay mga magulang lang. Hindi ho kasama yung tinuturing na guardian or hindi ho ba minsan kasi ang kustodiya ay nasa grandparents, for example, or iba pang family members. So ito po, mainly ang child support is for the parents only.
1: Principally, Jolly, principally, ang magulang ang may obligasyon na mag-support sa mga anak. Pero, may tinatawag din tayo sa family code kasi, Jolly, ang para maklaro lang, no, kung ano ang saklaw ng sinasabing support. Yung kahit nga yung guardian or yung ascendants or descendants, obligado sila na suportahan. Kung nakikita nila or kailangan ng bata ng support, example, wala na si magulang. Example lang ito. Wala na si magulang. Wala na yung both. Sino ba dapat ang may obligasyon para suportahan yung mga anak? Yung next kin, nearest, or even yung mga relative na tawag nito, may blood relation sa bata.
0: Ayan.
1: Including din, mention mo na yung guardian. If ikaw po ang may kustodiya and may parang guardian authority under sa guardianship, technically po pag minor ang, of course, ang bata, siya po ang may principal obligation para masuportahan ang mga pangunahing pangangailangan ng bata.
0: Ayan, at least mas malinaw na, attorney, ano, na hindi lang pala parents, ano, maging yun nga po kung sino yung pinakamalapit na family member, ano, kung halimbawang hindi, wala na yung magulang o hindi na available yung kanilang mga magulang. Samantala, attorney, ito po, isa talaga sa mga mainit na usapin, of course, when it comes to child support, syempre pumapasok dito yung usapang pera, kaperahan, ano. So paano ano po ba tinutuko yung halaga ng child support? Meron po bang nakatakda na minimum na halaga sa batas? May mga ganun po ba?
1: Okay. So ito ay very crucial in determining, no, kung magkano ang ambag ni nanay, magkano ang magiging ambag ni tatay. Merong dalawang lagi nating tatandaan. Ang una, walang, to directly answer your question, wala pong fixed amount. Walang fixed amount establishing kung magkano lang dapat ang marireceive na support ni child. Number one lang na ating titignan kung ano ang aktwal at makatwiran na pangangailangan ng bata. Example, I'll have to dwell more on this, no? For example, kay nabanggit ko kanina, kailangan ng transportasyon ng bata. So ano ba ang usual or magkano ba ang usual gastos sa transportation ng isang bata papunta sa school or papunta sa mga lugar na kailangan niyang puntahan? Number two is sa damit. Ano ba ang makatarungan, makatwirang amount para mabigyan mo ng maayos na pananamit ang isang bata, ang mga anak mo? Or punta naman tayo sa pagkain, magkano ba ang sapat na amount para makakain ng maayos ang mga anak ninyo? So, depende siya, Jolly, as to the needs. And yung prevailing, syempre hindi na tayo lalayo kung magkano talaga ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. So yun po ang magiging basis. Pangalawa na dapat nating pagtuunang pansin, nako, Jolly, is yung kakayahan na magbigay ng isang magulang. Example, si magulang ay pagkaiba kasi may mga magulang na medyo mataas ang kinikita. May mga magulang din na katamtaman ang kinikita sa isang araw. So, Jolly, ang mangyayari is ibabalance po yun. Yung kapasidad niya na magkano ang dapat na ibigay niya at saka ibabalance yun sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. So, hindi porket example. Example lang to, Jolly. Example, si magulang ay kumikita ng 100,000 a month. Okay? Ngayon, ang pangunahing bilihin ngayon, example, mag-range sa isang bata, mag-range ng 15K ang gastos niya. Example lang to, ha? I'm not a parent yet, but I also support a family. Example, 15K ang budget mo sa isang bata. Paano 'yon at tinutukoy ng ating batas kung magkano ang isang ang contribution ng isang magulang? Number one is, 'di ba sabi ko kanina na hahatiin 'yon. Or hindi kaya kung hindi man magkaparehas ng kita ang dalawang magulang, kung sino ang mas may kakayahan, ibabalance 'yon. Siya ang maaaring magbigay ng mas mataas na ambag. O hindi kaya kung mas mababa naman ang kakayahan ng isang magulang, syempre mababa lang din yung hindi naman proportionate yung actual na kontribusyon niya base sa prices or necessities ng bata at saka yung capacity niya to give based on his or her earnings.
0: Ayan, ano, ang ganda ho, ano, attorney, nitong example na ipinaliwanag niyo sa amin. And I guess, ano, those two words yung nagbigay talaga ng impact sa akin. Sabi niyo nga ho, aktwal at makatwiran, ano, na pangangailangan ng isang bata or ng anak nga po, ano. But at the same time, I think napakahalaga rin ho na ipunto natin na hindi lang basta-basta sa needs, ano, hindi lang basta-basta sa kung anong kailangan ng anak. Kinoconsider pa rin po pala, ano, sa ating batas, kung ano ang kakayahan ng isang magulang. At least we know, ano, na hindi lang para protektahan yung karapatan ng mga anak, kundi para proteksyonan din maging yung parents, ano. Kasi minsan ganun ho ang nangyayari, since minsan hindi na magkasundo, halimbawa ang magulang, ano, parang ang sinasabi, kahit na ano mangyari, ano, anak mo pa rin to, so dapat sundin mo kung magkano yung gusto ko. Hindi po pala ganun, ano, babalansin pa rin pala.
1: Hindi siya automatico, Jolly. You have also to balance the capacity to give and the actual needs ng mga bata. So hindi ka pwedeng randomly magsabi ka, oh, dahil malaki ang kinakita mo, ito dapat ang ibigay mo sa mga anak. Hindi po ganun. So dapat may scale po tayo kung magkano lang ang karampatan dapat na obligado ang isang magulang na ibigay sa isang anak.
0: Ayan, ano, at least mas malino na po sa ating lahat, attorney. Thank you for that. Samantala, kung halimbawa po na ito, medyo komplikado ito kasi may mga pagkakataon na ang mga magulang ay hindi o mag-asawa ay hindi kasal, or yun nga po ang worst case scenario, ay naghihiwalay na, ano. So obligation pa rin po ba nilang magbigay ng sustento sa kanilang anak pagka may cases ho na hindi naman married, ano, pero may anak sila?
1: Ang tawag kasi namin dyan, Jolly, is non-marital child or yung mga love child. Jolly, gusto ko lang ipunt na hindi po nakatay sa whether or not kasal si magulang, ang mga magulang rather, para maibigay ang karapatan ng isang anak. Ibig pong sabihin, kasal o hindi, obligasyon po ng isang magulang na suportahan ang kanilang anak. Hindi po yun na si-strip off. Hindi po yun nawawala dahil lamang sa hindi sila kasal. Or hindi kaya kasal sila, naghiwalay sila, legally separated or not. Or hindi kaya hindi na sila nagsasama sa iisang bahay. Or kunwari, si tatay, sasabihin niya, oh, maghiwalay na tayo. Total, na sa'yo naman ang bata, ikaw na ang mag-support. So, hindi siya pwedeng out of spite dahil hindi na sila magkasama, hindi siya magsosustento. Dahil ika nga, kahit yon non-marital, or yung sa alam ng karamihan, yung mga illegitimate child, non-marital child, mahalagang matukoy, ma-confirm din, no, yung filiation na kung mapatunayan naman talaga na anak niya yon, anak niya yung isang bata at may ugnayan at blood relation talaga sila. Pwede po si magulang, yung isang may custodial authority doon sa bata, na hindi, ang word is hindi makiusap, na i-apprise si kunwari si tatay na nabanggit ko kanina, na humihingi ka ng sustento para sa anak mo. Importante kasi yung ma-notify, ma-apprise yung isang magulang kung magkano o ano ba ang mga pangangailangan ng bata. Otherwise, pwede lang niya sabihin, oh, bata pa naman yan, ito lang ang ibibigay ko, ha. At saka minsan, ituloy ko na, Jolly.
0: Sige po.
1: Minsan kasi sasabihin nila, wala pa namang ganong gastos yan. Ito lang, 1,000. Tapos pahintuhin to. Tapos, hindi consistent. Hindi consistent, November, example. November, magbibigay. Tapos, December, marami akong gastos. Holiday season, wala muna ngayon. Pass muna ngayon. January, kakabagong taon lang sa susunod na lang. February, sasabihin, sige, hahanapan ko ng paraan. Yung mga gano'n na, kanina nabanggit ko, kung may kapasidad naman siya, kung may kapasidad naman ng isang magulang, dapat na sa priority nila yon, na ang support ng bata, hindi po siya depende. Hindi siya dependent sa marriage ng mga magulang. Kasi we have to recognize, no, that we are in this era now na we are blended. We recognize na may mga blended family tayo. We acknowledge that. And for us to harmoniously live every day na may ganon na set up tayo sa isang pamilya, hindi naman po pwede na si mother lang or si father lang ang dapat na nagsusustento sa isang bata. Or hindi kaya kung kailan niya lang gusto. Hindi po ganon ang sinasabi ng batas. Ang sinasabi po, when you're obligated to do something, especially this, to support your child, you give it for as long as na meet natin yung dalawang requirements, yung actual and necessary needs, and yung kapasidad na magbigay.
0: Ayan. So in short, attorney, sabi nyo nga, ano, kasalman or hindi, kung mapatunayan naman na ito ay kanilang anak, ano, kailangan ng sustento, kailangan ng support. And ito po, attorney, mas medyo komplikado kasi yun nga po, pinag-uusapan natin, ano, hiwalay yung parents or maybe hindi sila kasal. Pero mas may komplikado pa ho, ano, na mga nangyayari paminsan. Yun nga, may mga sari-sariling pamilya na, ano. So paano naman po, kung yung magulang na halimbawa, dapat magbibigay ng suporta sa kanyang anak ay may bago ng pamilya or may mga iba pang anak. So paano po yun isinasaalang-alang ng ating batas?
1: Again, ang sinasabi ko kanina, Jolly, hindi ang obligasyon ng isang magulang naka-tie yun sa kanya wherever he or she goes. Sabihin na natin, kasi actual na nangyayari to, Jolly. Sabihin na natin na si magulang A ay may iba ng asawa at meron siyang naging love child or non-marital child sa mga ibang babae. Okay? Ngayon, obligasyon niya pong ipaliwanag yon sa magiging asawa niya or sa asawa niya na meron siyang obligasyon to support. Ngayon, example, may anak din po siya doon sa asawa niya. Ang gagawin po niyan, ibabalance niya din po ang obligasyon niya sa pamilya niya, yung sa present family niya now. At yung support niya sa non-marital child niya or sa mga iba niyang anak. Hindi po yun nawawala. Kaakibat niya yun habang buhay. Or kahit nga mawala na siya, entitled si non-marital child to magmana sa kung ano man ang maiwan sa kanya. So hindi mo pwedeng strip off kasi otherwise, madidefeat mo yung purpose ng batas. Ang gagawin na lang ng ibang tao ay what if, kung hindi na sila magkasundo ng partner niya, ay magpakasal na lang ako sa iba. Tapos bahala ka na sa buhay mo. So ano mangyayari? Ano ang implication nun? Gagawin nila, magpapakasal sila, siguro kahit hindi nila gusto, para lang matanggal, that's the worst scenario I could ever think, no? Matanggal yung obligasyon nila na suportahan ang isang anak.
0: Ayan.
1: Pero hindi kasi ganun ang naitalaga ng batas.
0: Totoo.
1: Wherever you go, whatever you do, obligasyon bilang magulang, gayon pa man, na magbigay ng suporta sa lehitimo or illegitimate child na mas alam ng karamihan.
0: Ayan, mga mare, mga pare, ano, ulit-ulit tayo dito sa usaping ito, ano, regardless kung may pamilya man kayo, ano, may ibang pamilya na, may bagong family na, hiwalay man, ano, maganda man o hindi maganda ang naging hiwalayan, kailangan pong suportahan ng inyong anak, legitimate man or illegitimate. And kung sinasabi po ng isang magulang attorney, kasi dahil nga ngayon, ano, sobrang hirap ng buhay, may mga pagkakataon na as in walang-wala talaga si nanay, walang-wala talaga si tatay, ano? Posible po ba o maaari po ba siyang tuluyan na hindi magbigay ng sustento kung halimbawa wala talaga siyang sapat na kita at mapag-uusapan naman po ito ng both parents? May mga ganong cases po ba?
1: Jolly, hindi yun automatic. Hindi yun automatic considering na once na-apprise na siya sa needs ng mga bata. Excuse me. Hindi yan automatiko na tatanggalin na yung obligasyon. Dahil ika nga pa ulit-ulit nating babanggitin. Ano man ang mangyari sa kanya, whether he like it or not, or she likes it or not, obligasyon na yun. So dahil titignan natin, ibabalance natin yung circumstances niya, yung actual and present circumstances niya. For example, nasa pag-uusap nila yon, but to tell na, okay, wala na akong obligasyon kasi wala naman akong trabaho. Hindi po tama yun. Ang gagawin, nasa pag-uusap nila, internal, sino ba naman ang hindi iintindi, di ba? Kung wala naman na talaga, example, let's go to pandemic. Okay. During the pandemic, ang dami nawala ng trabaho. And even now, sa kalagayan ng ating ekonomiya ngayon, ang daming halos lahat tayo naghihirap. Ang titingnan doon is yung katotohanan, circumstances, sitwasyon, kung totoo ba talaga na wala siyang kita? Ngayon, kapag mabalance na yon ng other magulang, yung may custodial authority sa bata, pag makita niyo na ah, totoo naman pala, internal na yon, pwede nilang pag-usapan na okay, dahil ako ang medyo may kakayahan ngayon, ako muna ang magbibigay. Pero pwede ba na pagdating ng kaya mo na, abunuhan mo naman ako sa mga, or i-reimburse mo naman ako sa mga ginastos ko. Internal nilang pag-uusapan yun. Hindi niya pwedeng basta na lang sabihin sa kaakibat niya na ayaw ko na mag-support dahil wala naman akong trabaho. Ikaw na lang, ikaw na lang habang buhay. Hindi po pwede yun. Pwede po sa ilalim ng batas na mag-increase, mag-decrease ng support. Pwede po yun, na italaga po yun sa batas, at kailangan lang mapatunayan niya na at this time ay hindi pa po ako ganun fully capable magbigay, at nag-iba yung circumstances niya, yung kapasidad niya to give. So, dun lamang nila titignan.
0: Ayan, ano, and I think, ano, bilang tao na lang din, attorney, di ba? Parang maging makatao na lang din tayo if isi-set aside natin yung batas na bilang parent, di ba? Nag-anak ka. So, it's your responsibility, di ba, na tulungan yung anak mo, suportahan yung anak mo. Kasi, of course, di ba, we need to be human, ano? Kumbaga, kung iisipin natin, kung hindi ka man matakot sa batas, di ba, matakot ka man lang or magkaroon ka man lang ng awa at pagmamahal dun sa iyong anak. And ito po, since napag-usapan na natin yung mga madalas na example, ano, na scenario, na yun nga po, tungkol sa child support, ano ba yung mga nagiging komplikasyon. Ngayon po, attorney, dumako naman tayo sa proseso na po siguro mismo, ano. So, let's say for example, ito po, ano, kung halimbawa ang parent na hindi nagbibigay, yung isang parent, ano, na walang kustodya sa anak, ay hindi nagbibigay ng sustento, ano po yung mga legal na hakbang na maaring gawin ng custodial parent o nung taong nag-aalaga sa bata para po matap niya, ano, na hello, kailangan ko ng sustento. Pero yun nga, minsan may mga magulang talaga na matigas, ano, na hindi nagbibigay, or yung kanina ho, yung example ninyo, nagbibigay pero hindi consistent.
1: Okay. So, medyo crucial to, no? I'll be very honest. Sobrang hirap sa isang custodial parent na mag-ask ng help or mag-ask ng karampatang contribution. Pero gusto, dalawa kasi yun. Sapat, dalawang things na dapat natin i-discuss. Yung sufficiency ng support. Number two is kung the lack of support. Kasi magkaiba yun. So, they have to, again, they have to also talk to each other para malaman nila na maitala si custodial parent, pwede siya na magtala ng pwedeng itemize para lang guided. Itemize kung ano ba ang mga kailangan ng bata. And mas mabuti kasi medyo requirement, medyo ito ang hindi ano ng mga parent, no. Importante po ang medyo allergic tayo sa word na demand letter. Pero importante po na dapat po na notify. So, notice na lang, mabigyan ng notice si other parent na kailangan mo lang magbigay or dagdagan yung sustento mo. Kasi dapat din reasonable yung itemized portion kung ano ang mga pangangailangan ng bata. Kasi Jolly, may mga nababasa or napapanood din ako na si magulang, si custodial parent is medyo may mga unreasonable items din siya na itatala na hindi na din kaya ng isang magulang. So, dapat po ay reasonable yung mga items. Or hindi kaya, kung sabihin na natin, bawal ba na may once ang bata? Pwede po, pwede po. Pero within siguro the bounds of the resources and

0: nakakapakinig sa atin ngayon na nakaka-experience so currently ng ganitong klaseng situation. Ano? At least we know na yun po, mahalaga rin kasi na i-notify din pala talaga yung other party. Kasi sometimes yun ho eh, bilang magulang syempre i-assume natin. We will assume na syempre magulang ka, automatic dapat bigyan mo ko ng sustento. Pero ho, syempre, yun nga ho, since dadaan tayo sa legal basis, di ba? Yun po, may kasulatan pala dapat muna. Kasi nga, basically, you have to notify the other party. And then, if yun nga, wala pa rin mangyari, tsaka tayo susunod doon. And you mentioned yun, yun ho, ano, attorney, na pwede palang gamitin yung, halimbawa, resibo ho, ano, ng gastos nila. I would assume, siguro, pwede ho, resibo ng, halimbawa, tuition sa school, ano, mga ganyan. So, literal talaga, na ebidensya, sabi nga nila, kailangan yung makikita, yung magpapag-aralan, ano, ng bawat party, para at least we would know kung ano nga yung sapat. Go ahead.
1: Actually, bigyan lang natin ng ano ha, bigyan lang natin din ng safeguard din yung supporting parent, yung other obliged parent to support. Jolie, para din sa protection niya, kailangan na i-save niya din yung mga transmittal niya, yung mga padala niya, para if in case yung sinasabi ko sa kanya kanina na unfair yung complaint, sasabihin ni lalaki, example si lalaki ang may custodial authority sa bata na kunwari 10 years old na, ang sasabihin niya, ay hindi ka naman talaga nagpapadala, wala kang ambag, pero may resibo ka. So, importante po na napipreserve niyo po yung mga dokumente ninyo, proving na you supported. At kanina, although, gusto ko lang i-emphasize, no? Although kahit wala pang demand letter or notice letter, only comes to play kapag wala talagang niho niya na paramdam ang isang magulang. But to emphasize and reiterate, it is the obligation to give child support. So kahit hindi nyo pa natatanggap yon, sa ilalim ng batas, the moment na nabuo nyo yung anak nyo, obligado na po kayo na magbigay ng support sa anak.
0: Ayan, ano. At least attorney, we know na even yung obliged parents nga, ano, na yun nga, mapoprotektahan pa rin sila ng batas. Totoo, ano, kasi even hindi lang sa mga palabas, in real life scenario, nangyayari talaga na yung custodial parent, although sasabihin, nagbibigay pero hindi sapat, so nauuwi siya sa, hindi ka naman nagbibigay at all. So bilang custodial parent, ano, parang minsan syempre nadadaan din siguro ho sa emosyon na kahit nagbibigay yung other party, yun na yung term na nagagamit natin kasi nga hindi sapat. So siguro para maprotektahan nga po, ano, yung kabilang parte, yung magulang na nagsusustento sa kanyang anak, mahalaga rin ho, sabi nyo nga, yung resibo talaga. I think yun ho, ano, ang kinakailangan talaga pagdating sa legal basis, may ebidensya, sabi nga po natin, ano. And siguro ho, attorney, yun po, napapayawan nyo kanina na may mga pagkakataon na may parents talaga na maybe sobrang matigas, ano, yung tipong hindi lang nadadaan, hindi na talaga madaan sa proseso, tamang proseso or sa tamang pag-uusap, ano. Maari po bang obligahin ng korte ang isang magulang na magbigay ng sustento kahit hindi po siya pumapayag or hindi siya kusang pumapayag? Ano po yung process dito?
1: Alam mo, Jolly, hindi lang isa, dalawa o tatlo kami nakaranas nito. Kasi una, I would advice my client na sige, ikaw muna ang magpadala ng notice. Tapos ako naman sunod. Kasi minsan sasabihin nila kapag abogado na ang pipirma, very adversarial na yon. So ang ginagawa namin is si client muna ang papadala ng notice. So kung hindi talaga dadaan sa pakiusap, yun yung to. Pakiusap na hindi dapat na nakikiusap. Pwede po siya sa action for support. Pwede si korte ang magtalaga ng kung magkano ang kailangan at support na dapat ibibigay ng isang magulang. Doon na papasok yung mga reasonable list na kailangan ng bata para ma-determine ng maayos ng korte kung magkano talaga ambag nilang dalawa. So, para alam nilang dalawa kung magkano talaga ang obligasyon nila. So, sasabihin na

0: Sige, kasuhan mo ako ganyan. Totoo, merong recourse and legal remedy na gawin ang isang custodial parent na magkaso dahil lang hindi nagbigay ng sustento ang isang magulang, and that is action for support.
1: Ayan, ano, action for support. Pero sana, yung mga magulang out there, ano, wag na natin padaanin or paratingin pa sa ganong punto. Ano, kung kaya naman mapag-usapan sana, di ba, na hindi na umaabot sa mas malala na may kasuhan nang nagaganap, ano, mas okay sana. So, ayan, salamat, Doc. Napakabilis po ng oras. Siguro, gusto ko lang din nung i-ask, kasi syempre, may mga kumare at kumpare tayo ng very interested, ano, dito sa usapin natin. Siyempre, isa ho sa mga gusto nilang tanong, ano, or hanggang kailan po ba dapat nagbibigay ng sustento o suporta ang magulang? Is it true, attorney, na pagka ho may kakayahan na yung anak, for example, working na, kaya nang kumita ng pera, ay pwede na mag-stop ng sustento ang parent?
0: Example, we have to qualify that, Jolia. Kasi may mga bata na kahit wala pa sila sa hustong edad ay nagtatrabaho na, di ba? May mga rumaraket, ganon. So technically, pwede nilang sabihin na kaya ni nila, or sasabihin ng magulang, kaya na ng anak ko, hindi na ako mag-susustento. Kaso, Jolie, sa ilanim ng batas, hindi po nangangahulugan na kahit nga tumuntong na ng 18 si bata, hindi po nangangahulugan automatic mawawala na yung obligasyon na magbigay. Patuloy ang obligasyon na magbigay hanggang kailangan ng bata at makatayo siya sa sarili niyang mga pa. Example, kakatapos lang ni bata mag-aral. So how do you expect her or him to support himself or herself? So bibigyan mo siya ngayon ng tamang pivoting para maharap niya ang kanyang mga mag-a-apply pa yan, di ba? Let's be actual, mag-a-apply pa yan. You have to support that also. And until then, na makita mo talaga na settled na siya, that's the time, reasonable time, na you stop supporting. Now, may mga bata tayo ngayon na may mga special needs. Kahit na nasa hustong edad na sila, ganyan, kailangan pa rin nila ng support ng magulang. So, ayun po, continuous po yun. So, dapat nasusuportahan natin sila.
1: Ayan, thank you so much, Atty. Siguro, panghuling mensahe na lang din ho sa publiko. Ano po kaya ang pinakamahalagang payo ang nais ninyong ibigay sa ating lahat para maprotektahan both the parents and of course, ang pinakamahalaga ay ang protection nga po sa karapatan ng mga anak. Go ahead, Atty.
0: You know, Jolie, when it comes to children, ang pinakaunang titignan talaga ng bata, ng mga magulang is child's welfare, yung pangunahing interest para sa bata. Mabilis sabihin na pwede kang magkaso agad para sa support, pero tignan mo din kung ano yung magiging mental and emotional impact doon sa bata. Somehow kasi, hindi unknowingly, doon lang sa POV ng mga bata, no? Unknowingly, ang other parent, hindi nila minsan nakikita na sa kagustuhan nilang ma-insist na tama sila na you have to give support sa child. Nagkakaroon na pala ng friction sa loob ng pamilya at saka nakaka-apekto yun sa best interest ng bata. So they have to make sure na idaan sa tamang usapan as much as possible, hindi mai-involve yung bata, hindi maramdaman ng bata na pinagkakaguluhan nila kung sino ba dapat ang mag-aambag. So ayun lang, kasi una sa lahat obligasyon nyo yan bilang magulang. Pinili nyo, kung hindi nyo man pinili, na iluwal ang mga batang yan dito sa mundong ibabaw, realistic. So, panindigan natin ang obligasyon. Kaya nga siya obligasyon. Otherwise, iikot magiging cycle siya. No? So, ang emulation kasi, importante yun eh. Kung ano ang nakikita ng bata, somehow, yun din ang magiging ano nila, sa tingin nila ay tama, na hindi pala dapat. So let's give them the best and right example in this community, lalo na sa digital era ngayon, no? Everything is available online. So let's give them the right example.
1: Totoo, ano? Very well said, attorney. I think yun nga, ho, diba? Kasi sabi nila, pag talaga naghihiwalay ang magulang, pinakakawawa ang anak, which is true, ano? Kasi it is affecting their mental and mental health, ano? Yung well-being talaga nila, emotionally and mentally. So, salamat po, attorney, dito sa makabuluhang talakayan natin. Marami po kaming natutunan, ano? So, once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin mula Dinggal Law Offices, si attorney Winona Nazaro Dinggal. Maraming salamat po and mabuhay po kayo.
0: Thank you so much, Jolly, and have a great day, everyone. Thank you.
1: Thank you so much po. Alright, mga mare, mga pare, with that, ano, pansamantala na po akong magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolly Maracuyong, aka Maring Jolly, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolly, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life, magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
16: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
15: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
17: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
15: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
10: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
15: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
17: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
15: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
12: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
13: Mainit na usapin ngayon ang pax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pax silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
6: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Ang oras natin, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: Pasyal Pinas.
27: Pasyal Pinas.
2: Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
28: Love the Philippines.
2: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, October 14, 2026. At alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Mr. Jared Moreno. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang aming mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa aming official website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Wednesday mga beshies! Naku, ngayon pong araw na ito ay very special ang ating episode dahil hindi ho ako nag-iisa sa ating studio. Hindi rin kami dalawa lang, hindi rin tatlo lang. Lima kami na nandito po sa loob ng Radyo Magazine booth. At ako po ay very privileged na makakwentuhan po ngayong araw ang mga nasa likod ng gaganaping Metro Fiesta Trade Fair. Yan po ay sa darating na Friday hanggang Sunday, October 16 to 18 sa Shangri-La Plaza Mall sa Mandaluyong City. At di ko na po patatagalin pa dahil na live po sa ating studio ang Division Chief ng DTI NCRO Area 3, walang iba kundi si Miss Elma Viray. Good morning, Miss Elma. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Ma'am Hazel, and magandang umaga po sa mga taga-sunod ng ating programang Pasyal Pinas.
0: Ako po ay very grateful, Ma'am, dahil nandito po kayo live na live sa aming studio. Mga seldom na pagkakataon na meron po kong live guest. Dahil ang programa ko po ay tourism show eh. So talagang yung mga nakakakwentuhan natin mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. And we usually do the interview via Zoom o kaya naman ay video call. Pero I'm very happy na kayo ho ay kasama ko ngayong umaga. Pero hindi ho nag-iisa si Miss Elma dahil meron din po tayo mga local entrepreneurs na kasama po natin ngayong umaga. Nandito rin po sa ating studio ang owner ng Emma Stone's Handicraft Store. Walang iba kundi si Miss Emma Matela. Hi Miss Emma! Welcome po sa programang Pasyal Pinas.
3: Hello, good morning. I'm Emma Grace Matela, owner of Emma Stone's Handicraft Store.
0: Hi ma'am, nako thank you po for your time na bumisita po sa aming studio. And also beside her is Sir Robert Michael Crespo. Siya naman po ang president ng Dyla Herbal Community Enterprises Incorporated. Hi Sir Robert, welcome to the show.
4: Good morning Hazel, thank you for inviting us here this morning. We're excited to be here this morning.
0: Yes, sobrang excited ni Sir Robert. 9 pa lang nandito na si Sir Robert.
4: Early bird.
0: Sobrang early, but we are very happy to have you po dito sa aming programa, kaya hindi na ho natin patatagalin ang ating kwentuhan. Unahin muna natin, of course, si Ma'am Elma, na sila po talaga itong umay utak, ika nga, nito pong gaganapin na Metro Fiesta Trade Fair. And Ma'am, para sa mga first time na maririnig po itong ganitong uri ng event, ano po ba ang gaganapin na event na ito? Ano yung mga produkto at ano po yung inspirasyon sa pagbuo po ng Metro Fiesta Trade Fair?
2: Yes, ito pong Metro Fiesta Trade Fair ay taunang event po ng DTI-NCR, no, na ginaganap po namin para mabigyan ng plataforma ang ating mga MSMEs na may promote at may benta ang kanilang mga produkto. So marami po kayong makikita dito kasi nandyan po yung ating mga nasa food sector. May wine, may fruit juices, may spread, may pastries, may kakanin. Tapos may wearables din po, yung mga famous bags and shoes po ng Marikina. So nandyan din po. And even coming from Quezon City, ibang city rin po, may mga bags din po na nandyan, yung mga taga-Taguig. Mm-hmm. Tapos meron din po tayong health and wellness products, may holiday decors, may personal care products, and may mga accessories din po tayo. So, lahat ng kailangan nyong ipangregalo ngayong Pasko, pwede na ninyong wow. i-advance. No, bisitahin nyo po ang aming Metro Fiesta Trade Fair sa may Shangri-La Mall. No, mag-o-open na po kami sa Friday. So, inaanyayahan po namin kayo mula Friday hanggang Sunday. No, nandun po kami, no, para i-promote ang mga produktong ang gawang Pilipino. No, sana tangkilikin po natin ang produkto ng ating mga MSME.
0: Mm-hmm. And para sa mga nanonood po sa ating YouTube and Facebook live streaming, naka-flash ngayon sa ating screen yung highlights nung last year's Metro Fiesta Trade Fair. Because I understand, ma'am, ikasampung taon nyo pala ngayong 2026. Ito po ay isang monumental event para sa DTI-NCR na sampung taon nyo na ho itong ginagawa.
2: Opo, ito po ay kasampung taon na namin na ginagawa. Actually, ang trade fair is considered as a culminating activity of all the assistance, no, that we're extending to our MSMEs. Pagkatapos namin silang ma-train, mabigyan ng product development assistance, packaging assistance, no, so tinutulungan din namin sila na sinisiguro namin na lahat po ng magpa-participate din dito ay legally registered, no. Wow. So for the safety and ano po ng ating mga consumer, no. So talagang yung mga produkto rin po, especially yung mga nasa personal care, yung mga nasa food products, ay FDA registered po sila. So, dekalidad po talaga yung mga produkto na makikita nyo dito sa ating Metro Fiesta Trade Fair, ma'am.
0: Right. Dekalidad at dumaan sa tamang proseso. Di ba, ma'am? Yun naman ang isa po sa pinakamahalaga ano, kapag tayo po ay may mga produkto. And also, ma'am, dahil ito po ay isang napakagandang event. And you said, ma'am, gaganapin ito, Shangri-La sa Mandaluyong City, di ba po?
2: Yes,
0: and
2: ma'am.
0: Ito po ay mag-open on Friday.
2: Yes, ma'am. So, mag-open po ng Friday. So, open na po kami ng 10 a.m. po, no, sa pagbukas ng mall. So, hanggang 9 p.m. po, ongoing po yung trade fair, no. So, kasabay po kami ng mall hours, no. So, nandun po kami. So, naghahantay sa inyo para ipatronize nyo ang mga produktong Pilipino, ang mga gawang NCR po.
0: Mm-hmm. And usually, ang mga beshies natin na nanonood ngayon sa ating programang Pasyal Pinas ay siguro nagtataka, no, bakit ang Pasyal Pinas ay kadikit ngayon ang DTI at ang mga produkto. It is because, mga beshies, pag pinag-uusapan natin ang turismo, ma'am, when you visit to one place, di ba hindi ka naman uuwi ng walang pasalubong mula dun sa lugar na yon. So, yun din po yung hatid naman ng ating mga local entrepreneurs. Ang maganda lang dito, nasa iisang lugar na ho sila, di ba? So, hindi ko na kailangan pumunta ng Taguig, ng Pasay para mabili yung mga produkto ng ating mga panauhin today dahil nasa Shangri-La Plaza Mall silang lahat this coming weekend. Pero ma'am, nabanggit mo, isa itong halos parang tinuturing na isang culminating activity. Pero ano po ang objective ng pagkakaroon ng Metro Fiesta? Nakalagay po dito, prime friends, bold flavors, and local heart.
2: Actually, ang pinaka-objective po ng ating trade fair ay mabigyan ng platforma ang ating MSME na maipromote ang kanilang produkto at mapalawak ang kanilang merkado. Kasi dito po, no, marami rin kaming mga in-invite na mga institutional buyers and then marami rin pumupunta sa Shangri-La Mall, no, na pwedeng mag-patronize din ng kanilang produkto na mag magkaroon ng bulk order. So, yan po yung aming gustong ipakita, no, sa ating mga MSMEs na sila ipagmalaki ang gawang produktong Pilipino po.
0: Yes. Kumbaga, ma'am, hindi natatapos doon sa label development at sa paggawa ng kanilang mga produkto, pagbibigay assistance sa kanila, yung programa ng DTI hanggang sa pagbebenta, no, at pagbibigay platform doon sa ating mga MSMEs kasama po ng ating mga local entrepreneurs ang DTI. Gaano po karaming exhibitors ang kasama this year?
2: For this year, meron po kaming 40 exhibitors na mapapasama ngayong taon.
0: At lahat po sila ay mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila.
2: Opo, lahat po sila ay coming from the different cities ng NCR po.
0: Ayan. And speaking, Ma'am Elma, of our MSMEs at ang ating mga local entrepreneurs na kabilang po dito sa Metro Fiesta Trade Fair 2026. Dalawa po sa kanila, ang Live na Live ay nasa ating studio na ipakilala na natin kanina, no? Si Sir Robert and si Miss Emma. Unahin natin siguro si Sir Robert. Sir Robert, nakita ko kasi hindi ito yung first time that you join trade fairs. Kagaya ng binabanggit ko kanina off the air, nung nakaraan, nagkoconut trade fair po kayo with DTI din, of course. Bakit po lagi tayong sumasali sa mga trade fair?
4: Yes, Hazel, thank you for asking that question. Of course, I want to thank DTI for inviting us here. Importante yung trade fair for MSMEs like us kasi na-expose yung products natin sa market. Pero sa akin, mas importante, alam natin yung KYC, Know Your Customers, di ba? So, nakikita ko yung feedback ng customers. Yes. Ano yung hinahanap nila sa produkto, ano pa yung improvements, at ano yung nagugustuhan nila. So, yun ang importante sa amin. And of course, napapakita natin na our products are Philippine-made, plant-based and very healthy. And of course, ang favorite ingredient natin dyan is coconut-based. So, yeah, alam natin yan.
0: Mm-hmm. And how about Ma'am Elma? No, I understand napakarami nyo po pinupuntahan ng mga ahensya. Hindi lang po Philippine agencies, even nabanggit nyo po kanina, US Embassy ay pumupunta rin po kayo. Pero sa mga ganitong uri, Ma'am, ng trade fair, is this your first time? O many times na po kayong nakaka-join din ng trade fairs?
3: Maraming beses na po. DTI has been inviting us sa mga Metro Fiesta since last year. Mm-hmm. And then, meron na rin po kami na join na regional, wow, na trade fair. DTI din po yon, which was in Pampanga. And then, early this year, we were able to join at the national level. So, we are thankful for DTI, for the exposure, for giving us the opportunities.
0: Yes, napakahalaga mga beshies ng ganitong uri po ng event para sa ating mga MSMEs. And para po sa mga viewers and listeners natin na excited sa inyong mga produkto, na actually mga beshies ay nandito rin po sa ating studio. Sir Robert, ano-ano ba ang mga products ng inyo pong business? Ito po yung Dyla Herbal Community Enterprises Incorporated.
4: Yeah, so we have two types of categories. One ang personal care and one ang cleaning solutions. And ang maganda dito, very healthy for you and for the environment. And it's all plant-based.
0: Mm-hmm.
4: So yan yung maganda sa kanya. And it's, we've been in the market for 39 years. So, magpo 40 years na kami next year.
0: Grabe, so, 40 years. Yeah. Mm-hmm. Ganun na po kayo katagal sa market. Ibig sabihin, ganun na rin po katagal na nagtitiwala sa inyo yung inyong mga clients and customers.
4: That's correct. Kasi health ang hinahanap natin ngayon, di ba?
0: Yes.
4: So, yan yung produkto natin.
0: Since we're talking about health, Sir Robert, ano-ano ba yung mga binabanggit yung ingredients? For example, itong we have here, Gugu Shampoo with Aloe Vera and Gugu Bark na talaga pong nakakapagpabili sa ating mga buyers.
4: Well, ang number one product namin is the Gugu Shampoo with Aloe Vera. Ang maganda sa Gugu, actually ang Gugu, pag ginugal niyan, ibig sabihin niyan, shampoo. Now, na kung natatandaan natin, in olden times, ang Gugu Bark ang ginagamit nila to lather their hair.
0: Wow.
4: So, kakapal yung buhok niyo at kikintab. So,
0: yes,
4: you get natural healthy hair from natural products.
0: Mm-hmm. And bukod po dyan, marami rin po kayong iba't ibang variety of products. Kasi bukod po sa shampoo, mga beshies, meron din silang soap. Meron din po kayong, ito, yung detergent.
4: Yes.
0: Diba, sir? Opo. Para saan po itong detergent natin?
4: So, yung Victoria Natural Gentle Granules natin, that's for cleaning. Multi-purpose cleaner yan. And multi-awarded locally and abroad yan. So, yun ang pinagyayabang namin. And yung products natin have won awards all over the world and in the Philippines.
0: Wow.
4: So, of course, not locally made yan. And, you know, we should always look for local products and manufacturers to help our SMEs. And, of course, with DTI's help, na nagagawa natin to. And aside from our products, nagtotol manufacturing kami. We white label products. If people want to create their own products from natural ingredients, we do that also.
0: Wow, ganun na karami yung pwedeng gawin ano ng kumpanya ni na Sir Robert. Pero sir, off the air, we were talking about kung gaano kahalaga yung paggamit ng mga natural based products sa ating skin. Kasi kwento mo nga sir kung ano yung comparison na ginagawa mo na ngayon kapag kapag kayo po ay nasa mga commercial spaces at nakakakita ng mga commercial products.
4: So pag nasa grocery ako, mahilig na ako magbasa ng labels. Yan. Kasi lahat ng mga produkto that are out there, mostly chemically based.
0: Right.
4: Pag kinumpare mo yung ingredients namin, we only have 3 or 4 simple ingredients and all natural. Pag kinumpare mo sa ibang products, madami silang nilalagay. And of course, pag natural products, it's healthier for our skin. So, wala kang allergies, nakakatanggal ng mga ano sakit-sakit sa mga balat natin, sa buhok, ganyan. And of course, healthy for the environment. Yan ang maganda sa kanya. So, yan ang ginagawa ko ngayon. So, nagbabasa ako ng labels, which everybody should do.
0: Yun mga beshies ang ini-encourage sa atin ni Sir Robert. Ano, basahin yung mga labels ng mga products that we actually use and buy para po sa ating katawan. Na alam naman natin, napaka-sensitive po ng mga skin ano ng ating mga beshies dyan. Especially mga travelers like us, diba sir? Talagang kapag ho nasa isang lugar tayo, let's say mainit, diba? We want to protect our skin as much as possible. Nagbi-beach ka, kailangan protected and moisturized yung ating skin. So, perfect talaga yung mga produkto po kagaya ng Gugu Shampoo, Gugu Shampoo Bar, at napakarami pang ibang products ng Dalia. Tama po ba? Dyla Herbal Community Enterprises.
4: Yes.
0: And siguro kausapin din natin si Miss Emma dahil nakikita nyo po siguro mga beshies, bukod po sa mga produkto ni Sir Robert, meron din po tayong pampaganda din dito. Ano? Pampaganda in a sense na dag aksesorya sa atin. Ma'am, ano-ano po ang mga products ng Emma Stones na very, may recall sa atin dahil isang artista si Emma Stones, di ba? Pero ito po yung Emma's Stones. Yan. Ano-ano po ang mga products that we have here?
3: We have earrings, necklaces, bracelets, bangles, rings, anklets. All of them are handmade.
0: Mm-hmm. Na napakahalaga pong factor, yes. Ano, kung bakit mas maganda at unique ang isang produkto. Dahil gawang kamay, mga beshies. Saan po galing yung mga material na inyo pong ginagamit sa bawat produkto po na nandito sa aming harapan today?
3: Yes, all the stones are authentic. So, they're from worldwide.
0: Mm-hmm.
3: And yung mga what we call hardware, we also source that from abroad. Mm-hmm. So, most of them are either copper, which are 14 karat plated,
0: wow.
3: or stainless steel.
0: Mm-hmm. Kaya marami po ang mga kumbaga na sa mga offices na bumibili po ng inyong mga produkto kasi sobrang ganda po look mga beshi.
3: Yes. Kasi pang everyday wear sana yung gusto namin para they can really make use of the earrings.
0: Right.
3: Maximize yung kanilang, yung pambili nila.
0: Mm-hmm. Bagamat ma'am kayo po ay galing sa Pasay, ilan po sa inyong mga ginagamit na products ay mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Parang kanina you were telling us na parang mayroong galing Cebu.
3: Mm-hmm. Yes ma'am, some of the components are from Cebu, mother of pearl actually, and yung mga freshwater pearls.
0: Wow, that's nice. So mga beshies, hindi nyo na kinakailang pumunta ng Cebu para bumili ng mga accessories like this, ano. Alin po dito yung bestseller nyo, ma'am? Parang ang dami-dami kasi nito, ma'am, ang gaganda lahat.
3: Ma'am, hindi ko maano.
0: lahat to bestseller.
3: Yes, kasi po, when I make one and then display it, maya-maya, nabenta na.
0: Wow, so, that's nice. And ang pinakamaganda po sa pagkakaroon ng mga gawang kamay na produkto, parang walang katulad, ma'am.
3: Yes po.
0: Mm-hmm.
3: They're unique. Ang tagline namin is handcrafted, unique, and authentic.
0: Right, that's nice. And also, ma'am, dahil po, and sir, hindi po ito yung unang pagkakataon that you actually join a trade fair. Ako, very curious ako kasi I know sina Ma'am Elma at ang buong DTI, yan ay mayat maya, may mga trade fairs yan sina Ma'am. Hindi yan natitigil dito lang sa Metro Fiesta. May mga regional, nabanggit nyo rin po, ano, at iba't ibang uri ng trade fairs. Talaga po bang kumikita kayo sa mga trade fairs? Sir Robert muna.
4: Siyempre, madaming tao na madami tayong new clients na nakukuha doon. Siyempre, nandun yung products nyo. They can actually test the products and see na, ah, okay palang gamitin to. Kasi instead of nasa grocery kayo, hindi nyo naman nabubuksan yung mga packaging na yun,
0: di ba? Actually, oo.
4: So dito, you can test the shampoo, mm-hmm. see how it smells, yung mga ano soaps and lotions namin, mm-hmm. yung mga oils.
0: Yes.
4: How natural it is on your skin. Yan ang maganda.
0: Mm-hmm. And at the same time, sir, nakakakwentuhan nyo sila, di ba?
4: Of course. Oh. Feedback is more very important. Right. So we improve our products.
0: Mm-hmm.
4: So yun ang maganda sa kanya.
0: Mm-hmm. And kayo, ma'am, gaano po ka helpful para po sa Emma Stones ito pong pag-join sa mga trade fair?
3: Pag nasa trade fair po, andun talaga ako personally.
0: Ah, okay.
3: So I talk to our customers, mm-hmm. and we get also, sabi nga ni Sir, no, ano, talagang exposure namin. Mm-hmm. We get wholesalers, we get resellers, and even if tapos na yung trade fair, they order from us. And also po, we get invites, mm-hmm. to join whatever events they have.
0: Wow, that's nice. Hindi natatapos sa mismong trade fair, ano, yung imbitasyon, at even yung relationship ninyo with your customers.
3: Yes po.
0: Lagpas-lagpas pa dun sa trade fair. Yun yung maganda dun. And of course, mga beshies, ano, dahil napapasarap ang ating kwentuhan, siguro pahihingahin ko muna ang ating mga panauhin today. Ano, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalala mula sa ating istasyon.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
5: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
10: Publiko. Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
22: Maari bang, umusog-usog ng konti.
21: Sakay na!
20: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
8: Publiko.
5: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Balikan natin si Ms. Elma, no, ang Division Chief po ng DTI NCRO Area 3. Ma'am, meron po bang mga special discounts o kaya naman iba pang mga activities aside po mismo doon sa bentahan ng mga produkto dito sa gaganaping Metro Fiesta Trade Fair?
2: Actually, yung mga produktong nandun po, mas mababa ang presyo kumpara dun sa mga produktong nasa mall. And even on the last day namin, yung third day, usually, many of our MSMEs are giving out discount, no? So, yun po. And then, aside from the trade fair, abang nagpapasyal na kayo, nagre-relax kayo with your family, pwede rin po kayong mag-attend ng seminar, no? Sa second day ng event namin, meron po kaming seminar, yung financial literacy. And at the same time, inimbitaan din po namin ang SB Corporation namin at saka ang Land Bank para mag-discuss ng kanilang mga financing programs, no? So pwede po kayong makinig din doon, no? So on the third day may sharing din po kami doon sa mga shared service facility namin, no, which is another project of the Department of Trade and Industry, no? So i-share din po yung mga available na mga SSFs, no, sa different cities po ng NCR na pwedeng i-avail ng ating mga MSMEs, even yung mga ABIs, no, pwede po silang makigamit ng ating shared service facilities. And then meron din po mga sharing yung mga MSMEs natin ng kanilang mga success stories, and even yung iba doon may product demonstration din po.
0: Wow.
2: Sila.
0: Nako, napakagandang side trip, side quest ang tawag dyan ng mga Gen Z's ngayon, eh. Side quest yan. Para sa mga magmo-mall lang naman sana, pero napadaan sa trade fair, tapos may seminar pala ng financial literacy. So perfect yan mga beshies, baka wala kayong gagawin over the weekend. Isa po yan sa isama ninyo sa mga itineraries po ninyo, ha, pag bumisita kayo sa Shangri-La Mall sa Mandaluyong po yan. Pero mama, no, nabanggit nyo na ho kanina yung tulong na ibinibigay nyo sa ating mga local entrepreneurs, mga MSMEs natin. Pero in terms of product quality, ma'am, and pricing, paano po ninyo tinitiyak na competitive and of course affordable yung pagpipresyo po ng ating mga local entrepreneurs sa kanilang mga products?
2: Actually, yung mga MSMEs, gaya nung nabanggit ko sa inyo, no, before po sila makasali dito sa trade fair, they undergo training and coaching, no, and even mentoring. So, meron po kaming pa-seminar ng pricing and costing seminar. So, doon, tinuturo namin kung paano yung tamang pagpresyo, pag-account nung ano, kanilang mga nagastos. Kasi minsan yung iba, ang dami na nilang nabenta, tapos pala, not properly accounted yung mga expenses. So, tinuturuan po namin sila, meron po doon. And at the same time, may coaching and mentoring din po. So, tinuturuan din namin sila magkaroon ng market surveillance, no? Para tingnan din nila yung mga existing produkto ng kanilang mga competitor. So, para po ganun. So, holistic po yung approach ng DTI. Actually, aside from one-day training, nagpapatraining din po kami yung KMME, no? Na ginagawa namin ito in partnership with PCE Go Negosyo. It's like a crash MBA course na 10 modules din po to. Kaya pagkalabas nila doon sa program na KMME, so bihasang-bihasa na po sila kasi may naka-assign din na mentor sa kanila, and final output din po noon, eh, pinapagawa namin sila ng business improvement plan. So yung mga nakakasali po talaga sa trade fair namin, marami na po silang assistance, no, na nakuha sa DTI, and ready na sila to conquer the big market po.
0: Wow, and for this year, ma'am, 40 of them, 40 exhibitors po, nabanggit nyo kanina, yung kasali dito sa Metro Fiesta, meaning 40 po sa ating mga MSMEs yung nag-undergo na nung tinatawag ni ma'am na holistic approach, ika nga, from within, diba, na approach dun po sa pagnenegosyo, at for sure yan po ay talagang tool ng ating mga MSMEs para lalo pang mapaganda yung kani-kanilang mga negosyo. Balikan po natin si Miss Emma and Sir Robert. Ma'am, meron ho kayong hawak, and sir, meron ho kayong hawak ng mga produkto ngayon. Kasi I was about to ask kung ano po yung pinaka-proud na produkto po na meron kayo sa inyong mga negosyo. Unahin na natin si Sir Robert. Ano po yan, Sir Robert?
4: Ito yung Victoria Natural Herbal Soap Granules. So, we're proud of this because this has won awards locally and internationally. Mm-hmm. So, In Switzerland, Bulgaria, and Morocco, and other European countries and African countries. Why is it good? Because it's, if you're looking for the best laundry soap, that's all natural, biodegradable, and multi-purpose. Ito na yung gagamitin nyo. So, lahat pwede niyang linisin. And of course, yung mga active ingredients niya is mga coconut and mga natural oils and herbs from the Philippines.
0: Mm-hmm. Kasi sir, kanina nagkukwentuhan tayo about mga skin issues kasi, 'di ba, ma'am? Kasi ngayon hindi na lang yung mga pampahid, mga lotion, mga sabon ang talagang nire-recommend na dapat ay sabi nga skin friendly lalo na sa panahon ho natin ngayon. Even yung mga detergents na ating ginagamit, so perfect na perfect si Victoria. Bakit ba Victoria yung pangalan?
4: Well, ma'am, I'm sorry, pero yung factory namin malapit sa Victoria, Laguna.
0: Ah,
4: yes,
0: okay.
4: That's one. Pero mm-hmm. may iba pang storya, hindi ko na masyadong alam eh. But yeah, maganda yung storya na yun. But in any case, ito yung product na that's sold in Shopee, Lazada, mm-hmm. TikTok soon. Mm-hmm. And then of course, we have, nasa kultura siya and some supermarkets.
0: Wow. Yes. Widely available. DTI. Yes, sa mga trade fairs ng DTI.
4: Trade fairs, yes.
0: Yes. And how about you, Miss Emma? Ano po yung isa sa mga I know marami. And I know talagang minsan di mo mapili kasi lahat ho yan gawa mo eh, gawang kamay mo eh. Pero meron kang hawak ngayon na talagang isa po sa mga magagandang mga produkto ng Emma Stones. Yeah. Tell us more about it, ma'am.
3: Yeah, okay. This one, kasi nag-innovate ako eh. So ito, pwedeng parang two ways.
0: Mm-hmm.
3: So pwedeng ito lang, this one, and then aalisin to.
0: Yung parang nakadangling, yes.
3: Oh. Tapos ito, pwedeng pwedeng stand alone lang to. Tapos ilalagay sa likod yung with the pakaw.
0: Mm-hmm.
3: This one. So we have this, yung mga gantong klase. Well, aside from this, proud din ako kasi I do wire wrapping,
0: mm-hmm.
3: but I don't have the samples here of necklaces, of stones, and nirawrap ko siya. And each item mm-hmm. is unique, walang kapareho. And also the rings, I make that kasi wire wrap lang din siya, but they sell, the young people, they like it so much.
0: Mm-hmm.
3: So we came from LaSalle actually mm-hmm. the other week. And yun ang talagang inubos nila. So, talagang, kasi nga handmade and yes. everything is, parang I can customize also the sizes, ganon. So, yun. Proudly, kasi I'm the one who designs and I'm the one who creates. Mm-hmm. So, lahat yan, proud ako.
0: Yes. So, talagang pag nakikita mo, parang mga babies mo eh, di ba?
3: Yes.
0: Kasi talagang ikaw ang gumawa simula sa pagkuha ng mga material hanggang sa pag-ikot-ikot ng mga wirings and everything. So, kayo po talaga lahat ang gumawa. Pero ma'am, I know na dahil po ito'y gawang kamay ninyo, for sure, ay meron din po kayong mga katuwang on the side. Meron po kayong mga kasama sa pag... Oh, purely kayo lang talaga, ma'am. Parang nakakapagod sobra pag si ma'am lang talaga.
3: Yeah. Cause this is something kasi that I like to do.
0: Ah, okay.
3: Actually, mm-hmm. Stress reliever ang mm-hmm. when you create with your hands.
0: Yes.
3: So, hindi ko napapansin yung time. But, I'm also trying to train people under me. So, mostly my staff.
0: Mm-hmm.
3: And sila yung pwedeng gumawa din. Pero, still, yung quality control kasi I have to check each
0: right.
3: of the what they do.
0: Mm-hmm. Ayun. Hindi ka talaga mapagod kapag gusto mo yung ginagawa mo eh,
3: yes,
0: no? Ganun talaga ang sinasabi no ng mga artisans natin. How about you, Sir Robert? Kasi ang dami niyo pong product eh. For sure marami ho kayong katuwang dito po sa inyong inyong kumpanya.
4: Yes. So yung pangalan ng company is Dyla Herbal Dyla. Community. So when we started, actually the founder started with the community to help the community bring the natural products and train them on how to manufacture and, help the company. So, madami kami around the factory na mga taong we can always call to help. And kilala nila kasi malayo pa lang alam nila yung gumagawa ng sabon. Naamoy mo na eh, yung factory. Kasi sabon, malinis siya talaga.
0: Right.
4: So, yan yung maganda sa kanya.
0: Yan. And dahil isa pong community, for sure, sir, yung mga local communities po natin, eh, employ nyo din po dito sa inyong kumpanya.
4: That's correct po. So, we can get laborers from all around the factory right
0: wow.
4: now.
0: Wow, that's nice. Ibig sabihin, hindi lang ho yung kumpanya ninyo yung lumalaki at lumalago, maging yung mga nasa paligid po ng inyong factory.
4: Yes, and we help also people get distributors of the mm-hmm. product. So we help entrepreneurs create their own brands. Kasi nga, sabi ko nga, nagto-tall packing kami, yes, diba? Mm-hmm. So if you have an idea for a soap or a shampoo or oils or, you know, any type of products, ginagawa po natin yan.
2: Oh, wow,
4: so we can help entrepreneurs. Through DTI's help talaga. Ang mm-hmm. laking tulong sa amin ng DTI. Kasi nga, they train us and they train people to create, you know, entrepreneurs in the Philippines.
0: Right. Diyan ho tayo asenso lahat eh. No? Sabi nga nila, mas magandang bumuo ka rin ng sarili mong brand. Kasi malay mo, di ba, makarating kung saan sa ang mga bansa yung mga produkto pong inyong ginagawa. Sir, para sa mga interested, ano, na maging, for example, distributor nyo. Kanina parang may kausap na ho kayo magre-res.
4: Tama.
0: Shout out sa ating station manager. Parang interested, ano, na gusto hong ibenta rin ang inyong mga produkto sa kanilang mga kaibigan and all. Saan ho nila kayo maaaring ma-contact? And para po sa mga gustong i-try din ang inyong yes. mga products, saan po sila maaaring bumili?
4: So they can go on our website, mm-hmm. Daila Herbals, and then contact us through there. And of course, the DTI trade shows, nandun kami, namimigay kami ng sample. So you can try it talaga and mm-hmm. see how it affects your skin.
0: Right.
4: Kung hiyang ba sa ano, balat mo or, diba, or yung amoy, diba? Importante yan sa atin.
0: Mm-hmm.
4: So people can go there. And of course, we're in the regular ano, Shopee, Lazada, and soon TikTok.
0: Yan. Yeah. And also, meron din po silang Facebook page, mga beshies. Maaari nyo pong mabisita yung Daila Herbal Community Enterprises Incorporated. Sa Facebook, nandyan po sila at sinishare po nila yung kanilang mga produkto. How about you, ma'am, Emma? Saan po nila maaaring mabili ang inyong mga products? And baka ho may gusto kasi magpaturo din sa inyo na gumawa ng mga ganito. Ano ako, interested akong matuto na gumawa ng mga hikaw like that. Paano ako makikipag-ugnayan with you?
3: Okay, we're in Facebook also and IG, pero hindi yung tipong add to cart. We cannot do that yet. Mm-hmm. We're still micro actually.
0: Mm-hmm.
3: Right now, we are an SM mall, MSME. So, meron kami ngayon sa SM Bikutan and we also have some Ayala North Exchange.
0: Mm-hmm.
3: And may upcoming din kami sa, well, I post the schedules actually. So, since ano nga po, micro pa lang kami and mm-hmm. these are handmade, so limited lang. We're up to 4 events at one time.
0: Mm-hmm.
3: Ganon. Kaya po, but I post the schedules and you can drop by and get your samples or your you get your products.
0: Yan. Pwede niyo po silang bisitahin Emma's Stones on Facebook. Binisit ko din sila last night at nandun po yung ilan sa kanilang mga produkto.
3: Yes.
0: Kasi sabi ni Miss Emma, hindi niyo po pinopost lahat ng mga yes. available products.
3: Yes. Kasi nga po yung designs, unique. Ayoko yes. pong makopya. Those are my personal designs.
0: Right. Yan. So mga beshies, yung schedules ng kanilang mga fairs ay pwede ho nyong makita sa Facebook page ng Emma's Stones. Maraming salamat yes. po sa ating mga local entrepreneurs na nakasama today. Balikan ko lang din ulit si Miss Elma. No? Ma'am, napakarami na pong successful stories ng ating mga MSMEs, mga local entrepreneurs. And I know they are just starting. Diba? Talagang simula pa lamang sila at paalagwa pa lang, ika nga po, sa kanilang mga negosyo. Gaano po ka-fulfilling, ma'am, na finally ay nale-let go nyo na ho sila at nabibigyan ng pagkakataon na mag-stand on their own after months and days of training?
2: So, maganda po yun na pakiramdam, no, na ang gobyerno, nakakreate kami ng partners. Kasi pag maunlad ang ating MSMEs, nakakakreate

0: One full 1 hour, di ba ma'am, ay maibigay sa ating mga MSMEs. Kasi masarap pong mapapakinggan yung kwento kung paano sila nagsimula, di ba? Although limited lang ang ating time today. Miss Elma, ano pa po ang mga inaabangan natin na mga fairs or mga ganap ng DTI para po makakita pa kami ng mga ganitong uri po ng mga products?
1: Actually, this coming November, no? Mm-hmm. Meron din po uli kaming trade fair, no? Sa Cubao po, no? Wow. Gateway po. Meron kami sa November 12 to 17, no? Mm-hmm. So, meron po uli kaming mga MSMEs. And this time, mas madami po yung ating MSMEs. Around mga 60 po yung makaka-join dun sa Gateway po sa November 12 to 17.
0: So, see you on before November 12. Mukhang babalik ka dito sa aming programa, ma'am.
1: Opo.
0: Para
1: opo.
0: I-share din ang ating event na yan on November 12 to 17. Ako, matagal. Matagal na, na fair. At for sure, mas marami pong exposure para sa ating mga MSMEs. Ma'am, para na lamang po sa mga viewers and listeners natin na gusto rin po makipag-ugnayan with DTI at ma-avail po yung mga services and programs na nakuha po ng ating mga panauhin today, saan po nila kayo maaaring makontak?
1: Actually, lahat po ng syudad dito sa NCR may negosyo center, no? So pwede kayong bumisita sa negosyo center, and then you can also follow us, no, sa DTI NCRO Facebook, no? So nandun po lahat yung mga updates, yung mga activities na kinakandak ng aming ahensya, no? Makikita nyo po doon, and even sa individual Facebook pages po ng ating mga negosyo center, ma'am.
0: Right. And meron din pong Facebook pages Facebook page ang DTI NCR. Maaari nyo po yung i-follow para sa mga updates at mga programa nila, no, na maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa kanila. Thank you again, Miss Elma. Balikan ko lang Sir Robert and si Miss Emma bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong umaga. Ano po yung mensahe ninyo doon sa mga kagaya po ninyo na mga local entrepreneurs na medyo napanghihinaan ng loob, kumbaga parang nawawala ng gana to, alam mo, ipagpatuloy ho yung kanilang negosyo. And doon din po sa mga travelers natin na baka hindi pa na-discover ang inyong mga products, ano po ang mensahe niyo sa kanila? Unahin na natin si Sir Robert.
2: Pag SMEs kayo, I think the best place to go is DTI talaga, kasi tutulong kayo holistically from start to finish, from logistics, may training yan, packaging, marketing, nandyan lahat, pati financing, mm-hmm. Ang laki ng tulong yan. And of course, pag-expose sa market ng product niyo. So if you want to start, best way, place to start is with DTI. And of course, yung products naman natin, pag nandyan na sa market, continuous exposure lang. We have to be available. Of course, social media is very important. Diba? May Facebook tayo, and then yung traditional na Shopee, Lazada, and TikTok. Yan, yeah. Nandun tayo.
0: Mm-hmm. How about you, Miss Emma? No? Ano po ang mensahe ninyo sa mga kapwa ninyo MSMEs? And para na rin po doon sa mga travelers natin na gusto is, baba ako magboboracay, kunwari, di ba? Gusto ko, yung OOTD ko maganda, di ba? Para po ma-invite sila na itry din ang inyong mga products.
3: Yung mga micro enterprises like us, if you're joining pop-ups, you have to be diligent also. You have to know your market, you have to do your ocular para hindi kayo ma-disappoint kapag hindi nyo pala market yung napuntahan yon. Tapos, stay positive lang, and then try to improve on your products, improve on your customer service, kasi yan, binabalikan yung customer service. So, yon.
0: Alright, ako yan na mga beshies, ha. Talagang makukuha natin doon sa ating mga MSMEs kung gaano kahalaga sa kanila, no, yung personal ho kayong nakakausap. Yung mga buyers nila, personal nilang nakakamusta at nakakahingi ng feedback. Dahil sa ganung paraan po ay lalo nilang pinagbubutihan yung kanilang mga produkto. Maraming salamat po, Miss Emma and Sir Robert. Miss Elma, ibitahan niyo na po yung ating mga viewers and listeners again na magpunta dito sa Metro Fiesta Trade Fair.
1: Again, no, iniimbitahan po natin ang taga-subaybay po ng Pasyal Pinas, no. Sana pumasyal kayo sa Shangri-La Plaza, no. Ngayong coming Friday, no, hanggang Sunday kami, October 16 to 18, no. Sana pumasyal po kayo at tangkilikin ang sariling atin na magagandang produkto ng mga MSMEs ng taga-NCR. Salamat po.
0: All right, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga. Nakasama po natin live na live sa ating studio si Miss Elma Viray, ang Division Chief ng DTI NCRO Area 3, and si Sir

0: Robert Michael Crespo, ang president ng Dyla Herbal Community Enterprises Incorporated. And of course, si Miss Emma Matela ng Emma Stone's Handicraft Store. Maraming maraming salamat, ma'am, sir, and sa inyo pong pahanahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And with that, mga beshies, ang bilis, no? 1 hour na yun. And with that po, tayo po'y magpapaalam na para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Master Control, ang ating executive producer Jared Moreno, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Wednesday!
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
13: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
12: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
14: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
12: Samantala, ayon kay Senate Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
15: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
12: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
14: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
12: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
9: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: Bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3:00 PM makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas noong Setyembre ayon sa Social Weather Station Survey.
0: Headlines.
10: Palasyo, tiniyak na on top of the situation ng pamahalaan sa banda ng very strong El Nino.
0: Headlines.
9: Department of Trade and Industry, hinimok ang publiko na isumbong ang mga establishmentong magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
0: Headlines.
10: Bagong dalagang Information and Communication Secretary Robert Joseph Declaro, agad tutugunan ang mga issue sa kagawaran.
0: Headlines.
9: Proteksyon sa mga kagawad ng media, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagong talagang Communication Secretary Lino Cayetano, inilatag ang ilang plano sa bago niyang posisyon.
0: Headlines.
10: Reklamo ng company Vice President Sara Duterte hinggil sa iniatras na impeachment charges, pinabulaanan ng House Prosecution.
11: Headlines.
9: Opisyal na data sa war on drugs ng nakaraang administrasyon isiniwalat ng prosekusyon sa International Criminal Court.
11: Headlines.
10: At Pangulong Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta sa mga atletang Pilipino.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, October 14, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Tayo po ay live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Setyembre, batayan sa pinakahuling Social Weather Station Survey. Mula sa 34% noong Hunyo, tumaas sa 36% ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing malaki ang kanilang tiwala sa Pangulo. Samantala, bumaba sa 40% ang mga Pilipino na may kaunting tiwala sa Pangulo mula sa 45% noong June. Tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Palasyo tiniyak sa taong bayan na on top of the situation ng pamahalaan sa gitna ng banta ng very strong El Nino. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Limerensya ng Malacanang na walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan sa harap ng nakaambang epekto ng Super El Nino sa bansa. Paniniguro ni Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro. On top of the situation ng gobyerno at kumikilos ang bawat ahensya para gawin ang kanilang responsibilidad. Mayroon na ni Castro na nakatutok sa epektibong akbaang sa water management at irrigation sa pangunguna ng National Irrigation Administration, Metropolitan Water Works and Sewage System at Local Water Utilities Administration habang may nakatutok din sa energy and fuel supply. Ito ay nasa balikat naman ng Department of Energy. Kasabay nito, binigyan din ni Castro na kailangan pa rin ang pagtutulungan ng bawat isa na kasingkahulugan na mahalaga ang partisipasyon dito ng mamamayan laban sa Super El Nino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro.
13: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde sa harap ng Super El Nino praktikal ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito pong ulat ni Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Pinagbubuhay ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino at sinaping praktikal ang mungkahi dahil maaaring magkaroon ng mga berya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Gatchalian, magamat panahon na ng tag-ulan, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ng Senate President na may nakalaang pondo sa 2026 National Budget para sa pagtugon sa El Nino, kabilang ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMC Fund at Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks o PAF. Gayunpaman, sinabi niya sisiguraduhin nilang sapat ang pondo, lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng Super El Nino ang sektor ng agrikultura. Binigyan din ni Gatchalian na kailangang maging maagap ang Department of Agriculture o DA sa paghahanda para sa posibleng epekto ng naturang weather phenomenon sa mga magsasaka at banging isda. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fashion Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Department of Social Welfare and Development o DSWD handang mamahagi ng water filtration kits sa mga komunidad na tatamaan ng very strong El Nino. Ang report atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng water filtration kits sa mga komunidad na makararanas ng kakulangan sa malinis na inuming tubig dahil sa El Nino at iba pang kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na mamahagi ng ahensya ng mga water filtration kits sa mga komunidad na may limitadong access sa malinis na tubig mula pa noong 2024. Ang mga portable water filtration kit ay may 0.1 micron filter na kayang mag-alis ng ilang mapanganib na microorganism at bakterya. Maaari itong gamitin para sa lain ng tubig ulan na naipon sa mga rainwater catcher o palanggana, gayon din ang tubig mula sa mga communal water depot. Ayon sa Kalihim, itong mga filtration kit na ito ay nagmula sa Waves for Water Organization na sertipikado rin ng FDA. Samantala, patuloy din ipinatutupad ng DSWD ang Project Lawa Arinhi na layong paigtingin ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga vulnerable communities na makabangon mula sa epekto ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Philippine National Police o PNP naglatag ng mga hakbang sa kanilang hanay bilang tugon sa banta ng El Nino. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Pinikayat ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. ang lahat ng mga pulis na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa matagal na tag-Toyota. Ayon kay Nartates, kanya nang inatarsan ang iba't ibang unit ng pulisya na isama sa mga aktibidad ng community policing ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pagtitipid ng tubig at pagpapalakas ng kakayahan ng mga pamilya na matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. Sinabi ni nauna nang hinimok ng administrasyon ang mga Pilipino na mag-ipon ng tubig ulan upang magamit muli sa angkop na paraan at buhayin ang pagtatanim ng gulay sa bakuran upang makatulong sa supply ng pagkain ng pamilya. Inaasahang lalakas pa ang El Nino sa mga susunod na buwan at maaari itong makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura lalo na sa mga lugar na bantad sa tag-Toyota. Binigyan din pa ng PNP chief na makatutulong ang mga pulis sa pagpapalaganap ng mga hakbang sa paghahanda sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga aktividad ng Police Community Relations, pagbisita sa mga barangay at pakikipagdialogo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Natapos na ng National Irrigation Administration o NIA ang 170 solar-powered irrigation project sa Calabarzon. Bahagi ito ng pag-isikap ng administrasyon na matiyak ang maasahan at cost-efficient water supply para sa mga mag-asaka sa gitna ng very strong El Nino. Sa pamamagitan ng mga proyekto, mababawasan ang pagdepende sa fuel-powered pumps at mas may tataguyod ang sustainable irrigation sa farming communities. Bukod dito, regular din ang project monitoring visits, maintenance activities at koordinasyon sa mga asosasyon ng mga irrigator para matugunan ang kanilang pangangailangan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tuloy-tuloy lang ang arangkada ng information campaign ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS hinggil sa mga paraan sang water conservation. Sa programang Salam Radio, sinabi ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon na maigting pa rin ang panawagan ng MWSS sa coordinated efforts ng lahat, pribado o pampublikong sektor man, tungkol sa pagtitipid ng tubig. Sinisikap rin aniya ng MWSS na paabutin sa 210 hanggang 212 meters ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa pagtatapos ng Disyembre para maitaas ang reserba sa susunod na taon.
17: Kailangan po talaga na magkaroon po tayo ng ordinansa or yung procedure po no, sa paggamit po ng tubig during the time of the El Nino. So, diyan po natin mapag-usapan kung ano po yung gagawin po natin sa mga businesses, especially yung mga car wash, mga laundry shop, kung paano po natin i-manage po yan during the time of El Nino.
9: Yan po ang tinig ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na isumbong kung may nagtaas ng presyo ng basic necessities and prime commodities na alinsunod sa listahan ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na nanatiling sapat ang supply at walang paggalaw sa presyo ng nasabing mga produkto sa gitna ng epekto ng El Nino. Dagdag nito, sapat din ang supply na inuming tubig sa bansa, kaya marapat na iwasan ang pag-hoard.
18: In case they see prices that are not in,
19: are higher than what's in the list, they can report to us at 1-384 or report to sec@dti.gov.ph.
10: Yan po si Trade Secretary Cristina Roque.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Alas 11:15 ang ating oras. Nagtatalupati na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 National Public Employment Service o Employment Congress.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Tropati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasagawa ng 26th National Peso Congress dito sa Lapu-Lapu City, Cebu.
20: Is the means to provide for families to put skills and education to good use and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Yet significant challenges continue to stand in the way. Limited access to job information, employment services, and livelihood opportunities remain a barrier to securing decent work. Skills mismatch continues to prevent workers from finding jobs suited to their capabilities, further resulting in unemployment and underemployment. To address these challenges, the administration has directed the DepEd, the DOLE, DTI, CHED, and TESDA to align their training programs with labor market needs. We continue to promote skills development responsive to local and international business and industries and strengthen the link between training and employment. The 26th National Peso Congress further reaffirms that shared commitment. It provides an opportunity to introduce innovative approaches that address the different circumstances of all Filipino workers. Among the highlights of this Congress is the launch of the CHUPAD flagship innovations, each one designed to make temporary employment more responsive and to create pathways towards more sustainable livelihood. Through the Trabahong Dagat, we are integrating temporary employment with TESDA skills training and certification, among other interventions, to support coastal and fishing communities. We are holding a maritime local and overseas job fair today in Island Central Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu, that offers more than 1,300 vacancies, including 275 in the maritime sector. In parallel, SkillPass establishes an integrated work to skills to certification pathway. Complementing this is Sagip Trabaho, which provides distressed workers from micro, small, and medium enterprises with temporary wage support and worker protection assistance. All these efforts underscore the importance of helping workers develop their skills, gain experience, and build secure livelihoods. We likewise recognize the local governments that have demonstrated sustained excellence in employment facilitation through the Peso Hall of Fame Award. To the 5 pesos that have won the national search for best peso for 3 consecutive years, congratulations, your achievement. Your achievement reflects your commitment to connecting job seekers with employers and to bringing government services closer to the people. For our part, the national government continues to implement programs that translate policy into tangible results. Through the Special Program for Employment of Students, over 111,000, exactly 111,509 students and out-of-school youths have received short-term employment in the first half of 2026. During that same period, nearly 20,000 interns gained valuable experience in public service through the government internship program. We have also continued to strengthen employment facilitation and social protection. From January to August 2026, we conducted over 1,500 job fairs, 1,554 to be exact, job fairs with over 65,534 individuals that were hired on the spot. Under the PESO program, more than 91% of qualified job seekers were successfully placed. Since the start of this administration, the TUPAD program has provided emergency employment assistance to over 14 million beneficiaries as of August 2026. These figures represent Filipinos gaining work experience, finding employment, and receiving assistance when they need it the most. Today also marks the effectivity of the wage increase in Central Visayas, an additional 42 pesos in the daily minimum wage of covered private sector workers, and 500 pesos in the monthly minimum wage of kasambahays. These increases aim to improve workers' earnings and help them provide for their families. But our work is far from finished. We must continue working together, directing resources where they are needed the most, and remaining accountable for the results. To our agencies, partners, and stakeholders, let us continue building stronger safety nets and creating pathways to lasting economic opportunity, particularly for our workers with the most disadvantages. Sa ating mga kababayan naghahanap ng trabaho, batid ko ang mga hamon sa inyo sa gitna ng pagbabago-bago ng ating ekonomiya na pinapalalapa ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Makakaasa kayo na patuloy natin palalawakin ang mga oportunidad upang magkaroon kayo ng mas maayos na hanap buhay. Kasabay nito, patuloy ninyong palakasin ang inyong mga kakayahan, pagyamanin ang inyong karanasan, at samantalahin ang bawat pagkakataong na matuto at mag-unlad. So let us together build a bagong Pilipinas where every Filipino has a fair chance to obtain quality and decent work. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President. And now may we invite the President.
21: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, 11:22 po ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, titiyakin ng Department of Trade and Industry o DTI na mararamdaman ng mga Pilipino ang mga pamumuhunan na bunga ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga Singaporean company na interesadong palawakin pa ang operasyon sa Pilipinas. Inaasahan namang lilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino.
22: Really make sure that we get things done and we make sure na kung ano mga kailangan nila, ma-assist po natin sila. I've been working closely with them naman in the past. And we continue to work closely with them. So happy naman sila sa investment. They're very happy with their investments here in the Philippines. That's why they continue to grow their investments here in the Philippines.
9: Yan ang payag ni Trade Secretary Cristina Roque.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Binigyan din ng National Food Authority o NFA ang kahalagahan ng pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa para maiwasan ang kakulangan lalo't humaharap ang bansa sa epekto ng El Nino. Inihayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson, ang rice importation plan ay isinusulong ng mga private rice industry stakeholders group. Paglilinaw nito, walang anumang papel ang gobyerno ukol sa nasabing usapin. Dagdag pa nito, walang dumaan na permit sa kanila at hindi sila nag-i-import ng mga bigas. Matatandaang noong nakarang linggo, inanunsyo ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na meron silang pinirmahang kasunduan ng USA Rice para payagan ang pagpasok ng bigas mula sa Estados Unidos simula 2027.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Positibo pa rin ang pag-alaw ng year-on-year growth sa average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay noong Setyembre, kumpara noong Agosto ay mataas pa rin ito kumpara sa presyo noong nakaraang taon na itala sa 20 pesos at 84 centavos kada kilo ang average farm gate price ng palay noong Setyembre, mas mababa sa 22 pesos at 16 centavos kada kilo noong Agosto. Gayunpaman, mas mataas ito ng 33.6% kumpara sa 15 pesos at 60 centavos kada kilo na naitala noong Setyembre ng 2025. Sa mga rehiyon sa Central Visayas, ang nagtala ng pinakamataas na farm gate price sa 24 pesos at 60 centavos kada kilo, habang pinakamababa naman ang Mimaropa sa 18 pesos at 85 centavos kada kilo. Dagdag pa ng PSA, lahat ng rehiyon maliban sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ay nagtala ng positibong year-on-year growth sa farm gate price ng palay nitong buwan ng Setyembre.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang 6-taong development plan para sa mga pamahalaang palalawigan sa buong bansa. Layan ng Provincial Development Planning o PROVDP framework, naggabayan ng iba't ibang probinsya para matupad ang mga nais nilang resulta, layunin at estratehiyang pangkaunlaran. Ang PROVDP ang magiging daan para maiyakma sa pambansang pamantayan ng mga prioridad na programa, pampublikong investments at budget. Ang gobyerno naman ang gagawa ng hakbang para maisalin at maisakatuparan ng mga estratehiya at layuning ito sa mga programa, aktibidad at proyekto sa ilalim ng taong Provincial Development Investment Program o PDIP.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Mas pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsusulong ng ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o Aspect Framework para paigtingin ang kooperasyon, pagtugon at paghahanda sa mga kalamidad sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, inihayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagsusulong ng Aspect Framework bunsod ng pagiging ASEAN Chair ng bansa. Bukod sa mahalagang parte ng pamahalaan sa disaster response and preparedness, ay dapat umanong maipaintindi rin sa publiko ang shared responsibility sa panahon ng sakuna. Kaya naman, sa tulong ng Aspect Framework, hindi lang pagpapalakas sa regional cooperation, interoperability, mabilis na data sharing at logistics, at komprehensibong pagtugon ang tututukan, kundi maging empowerment at capacity building ng publiko para mas mapabilis silang o mabilis silang makaahon sa epekto ng anumang kalamidad.
2: Sinusulong ng direksyong ito o ng framework na ito, yung pagpapahusay ng interoperability ng mga sistema within na ASEAN member states para mapabilis yung koordinasyon and paggalaw ng mga kinakailangang mga kagamitan, yung dun sa logistics, gayon din of course yung tulong, pagpapalakas ng anticipatory action, yung din financial preparedness and pagtitiyak na nakasentro sa proteksyon ng mga mamamayan yung pagtugon sa mga sakuna.
9: Yan po ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tiniyak ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na sentro sa agenda ng ASEAN ang skills development para sa mga Pilipino. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni TESDA Executive Director Charlene Justine Baste na aktibong nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga katuwang nito para masiguro ang dekalidad na kasanayan ng mga Pilipino. Umarangkada naman ng ilang regional knowledge at forum ng TESDA sa ilalim ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas ngayong taon.
5: Nagamit natin ang pagkakataon ito na matiyak na sentro sa agenda ng ASEAN ang kasanayan o skills development. At syempre, ang intent natin dito, parang ating mga Pilipino, ating workers and learners ay align po sa mga requirements ng atin sa ASEAN. At meron tayong mga dekalidad na mga programa.
10: Si TESDA Executive Director Charlene Justine Baste.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga overseas Filipino worker o OFW sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, na mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Kasunod ito ng iniulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong Oktubre 10 ngayong taon na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mahigpit ang mga umiiral na protocol sa Kingdom of Saudi Arabia laban sa pagpapakalat ng fake information o hindi kumpirmadong mga balita. Ipinayo ng kalihim sa mga OFW na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka o personal na opinyon para hindi malagay sa panganib ang kanika nilang trabaho at pananatili sa bansa. Nagbabala rin ng DMW na ang paglabag sa mga batas na ito ay maaaring humantong sa mabibigat na parusa tulad sa pagkakakulong o deportasyon. Dahil dito, nanawagan ang kagawaran sa mga manggagawa na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang sanggunian hinggil sa sitwasyon sa seguridad ng Middle East.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Alas 11:30 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
21: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang naabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
21: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
21: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat! Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin ngayon, 11:33 ng umaga. Sa iba nating mga balita, agad nakikilos si bagong talagang Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary at dating Social Security System President and CEO Robert Joseph Declaro na tugunan ang mga issue sa kagawaran. Pagtitiyak ni Declaro, agad niyang bubusisiin ang mga proyekto, programa, budget at procurements ng DICT para matukoy kung saan ba dapat ituon ang mga kinakailangang reforma. Anya, sa loob lamang ng 3 buwan ay target niyang maipakita ang mga paunang bunga ng mga pagbabago sa DICT. Kasama anya sa mga tutugunan ng bagong talagang kalihim ng DICT, ang social media ban proposals at ang umano'y ghost internet scheme.
24: Can I have a thorough review all the project, budgets, and the procurement ng DICT? Then I assure the public that over the next 3 months, there should be a clear-cut plan. How do you take the ICT to where it should be?
9: Yan po ang pahayag ni DICT Acting Secretary Robert Joseph De Claro.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangalaga at proteksyon sa kapakanan ng mga mamamahayag sa bansa. Ayon sa Pangulo, tapat pa rin ang administrasyon sa pangako nitong isulong ang kaligtasan ng mga kagawad ng media at malabanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Ginawa niya ang pahayag sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang Media Groups kahapon sa Malacañang. Dito tiniyak ng Pangulo Marcos Jr. na patuloy ang gobyerno sa paglatag ng mga hakbang para matiyak na malaya at ligtas sa anumang karahasan ng media. Iginid pa ng Pangulo na aktibo ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOM sa paglulunsad ng safety at security workshops. Nakikipag-ugnay na rin anya ito sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng media practitioners.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inilatag ni bagong talagang Presidential Communications Office o PCO Secretary Lino Cayetano ang ilang plano sa kanyang bagong posisyon. Ayon kay Cayetano, palalakasin ng Administrasyong Marcos ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad at pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag para labanan ng fake news. Sinabi ni Cayetano na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang programa ng mga naunang communication secretary kasabay ng pagpapalakas ng grassroots communications o bottom-up approach at patuloy na koordinasyon sa media hinggil sa paglaban sa disinformation. Tumutukoy ito sa estratehiya kung saan pinakikilos ang mga lokal na pamahalaan para magbahagi o pagmulan ng impormasyon. Plano rin ng bagong kalihim na konsultahin ang mga naunang POC o PCO secretaries upang matutunan ang kanilang naging karanasan at maiangkop sa nagbabagong landscape o communication platforms. Iginiit pa ni Cayetano na pangunahing tungkulin ng PCO ang tiyaking napapanahon, wasto at epektibo ang mga impormasyong nakakarating sa publiko hinggil sa mga programa at proyekto ng pamahalaan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nananawagan si Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Lino Cayetano sa mga taga-suporta at kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaisa at suportahan ang mga programang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Secretary Cayetano ang panawagan nang tanungin siya tungkol sa kanyang paglilingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagkakaugnay ng kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa oposisyon at kay Vice President Sara Duterte. Ani Cayetano, hindi na dapat pang tingnan ang political spectrum na kinabibilangan ng mga Pilipino. Bagkos dapat ay magkaisa ang lahat para sa mga programa at isyong dapat sabay-sabay na ipinaglalaban at tinitindigan ng bawat Pilipino.
0: I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante ay fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So I call on all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
10: Yan ang pahay ni PCO Acting Secretary Lino Cayetano.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: House prosecution pinabulaanan ng reklamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa inatras na impeachment charges. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinabulaanan ni House League Prosecutor Jovie Luistro ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi patas o unfair sa defense team ang pag-atras sa tatlong impeachment charges laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Luistro, hindi na rin naman gagamitin o ikukonsidera ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution ukol sa mga inatras na kaso. Ipinaunawa din ng prosecution team leader na dahil pinagtibay na ng impeachment court ang pag-atras sa mga reklamo, wala nang kailangan desisyonan ang korte ukol sa mga ito, kaya wala na rin dahilan para magharap pa ng mga ebidensya sa panig ng depensa. Ang mga iniatras na articles ay yung Article 1, paggamit ng confidential funds, Article 3, suhol o bribery, Article 4, grave threats at iba pang kaugnay na paratang. Ang natitirang artikulo ay ang Article 2 o unexplained wealth. Bigyan din ni Luistro na nabigyan ng sapat na panahon at pagkakataon ang mga abogado ni Duterte para mag-cross-examine ng mga saksi at maghain ng mga dokumento noong panahon ng pagbibitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes,
12: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Prosecution umaasang matatapos ang impeachment trial bago magpasko. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Umaasang House Prosecution na mapapabilis ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos bawiin ang 3-4 articles of impeachment kaban sa Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Reverend Luistro, inaasahan mababawasan ang 31 araw na hinihingi ng depensa para ilahad ang kanilang ebidensya dahil isa na lamang ang natitirang artikulo ang kailangan sagutin. Dahil dito maasa si Luistro na matatapos ang impeachment proceedings bago magpasko. Bagamat sa depensa at sa Senate Impeachment Court pa rin ana, yung pagpapasya sa haba ng paglilitis at paglalabas ng hatol. Muling nirinaw ni Luistro na kolektibong desisyon ng buong prosecution panel kabilang ang mga private prosecutor ang pagbawi sa 3 articles of impeachment. Kinumpirma ito ni Private Prosecutor Attorney Leon Nakapunan at kanyang sinabi na nagkaisa ang public at private prosecutor sa maturang desisyon. Anya, panahon na upang ihinto yung paglalahad ng ebidensya dahil malinaw na anya sa kanila ang alugasyon ng Onyx PDF laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa kaugnay pa rin balita, pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi pa rin sigurado ayon sa kanyang defense team. Ang detalye hatid ni Luisa Erispe.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Hindi pa rin masabi ng defense team kung haharap ba si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial pagbalik dito sa Nobyembre. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, mas marami pa silang naisagutin bukod sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis. Sinagot naman ni Poa ang pag-question ng prosecution na hindi anya nagpapakita ang pangalawang pangulo sa impeachment court. Anya, wala din namang gagawin si VP Sara kung pupunta ito sa trial dahil hindi rin naman siya uupo bilang testigo. Hindi rin dapat ikatuwira ng hindi pagdalo ng Vice Presidente kaya hindi na sila bibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya sa korte para sa articles na binawi ng prosecution dahil sapat ang pagharap ng kanyang mga abogado para ipakita na nakikiisa ito sa ginagawang paglilitis. Ayon pa kay Poa, kahit dumalo naman ang pangalawang pangulo sa paglilitis noong panahon ng prosecution ang naglalatag ng ebidensya, hindi rin naman ito makakapagsalita kundi ang kanyang mga abogado lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: NBI, isinimiti na sa Ombudsman ang case referral sa umano'y discrepancy sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Yes, Chad, isinimiti na nga ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang kanilang referral sa umano'y discrepancy sa deklaradong property sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview nga, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na inendorso na nila ang kahon-kahong findings for further investigation. Nakatoon na niya ang referral sa dineklarang agricultural land ng Bise sa barangay Katigan sa Davao City na may declared value na 890,000 pero isa pala umanong resort at mansyon na nagkakalaga ng 40 million hanggang 61 million. Una na sinabi ni Matibag na sinisilip nila ang angulo ng money laundering kaugnay ng mga ari-ari ni na VP Sara at Kong Pulong Duterte. May na-establish na rin anya silang pattern sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. tungkol sa paglalaba at pagkatago ng mga pera at inakasuhan si Gracioso ng pangalawang pangulo na tumanggap ng mayigit 2 billion at 1 billion kay dating Pangulong Duterte at 100 million kay Representative Pulong sa utos umano ni House ex-Speaker Lord Alan Velasco. Mara pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Iba't ibang grupo nanawagan na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, si J. Mark Dagala para sa balita.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: J. Mark, go ahead.
14: Nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Ito ang sigaw ng iba't ibang mga grupo na nagkilos protesta sa labas ng gusali ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City pasado ng 10 ng umaga. Manawagan ng grupo ng mga kabataan, mga religious group, i-convict si VP Sara dahil sa sapat na ebidensyang magdidiin sa kanya sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anila ang magpagamit ang pondo sa kanyang tanggapan at mayroon siyang hindi maipaliwanag na yaman. Tagigate pa ng mga realista, walang sinuman ang nakatataas sa batas. Kung ang isang ordinaryong mamamayan nila ay sinisilip at pinapanagot sa maliliit na pagkakamali, gaano pa kaya ang isang pangalawang pangulo ng Republika? Tinatayang nasa 50 mga realista ang nagtipon na napawang nakasuot ng kulay puting t-shirt. Maigpit naman silang binabantayan ng mga operatiba ng Mandaluyong City Police. Binabahagi na rin ang pagpapatupad ng kaayusan at seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 11:44 ang atin pong oras, antabayanan ang iba pang mga balita. Tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangamang ba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa

0: sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last.
1: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balikan natin ang ating mga balita. Isinawalat na ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang opisyal na datos ng nakaraang administrasyon kaugnay sa controversial na war on drugs nito. Sa isang pagdinig, binanggit ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols ang 2017 year-end accomplishments report ng Administrasyong Duterte kung saan nakatala ang 3,967 na nasawi sa mga operasyon laban sa illegal na droga. Ayon kay Nichols, pinatutunayan ng sariling datos ng pamahalaan ang lawak at laki ng mga nasawi sa drug war na natuklasan din ng prosekusyon na nagtala naman ng 3,422 na nasawi sa kahalintulad na panahon. Samantala, kinwestiyon din ni Nichols ang pagtanggi ng kampo ng depensa na makipagtulungan sa pag-verify ng mga nasabing numero bago ang nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong crimes against humanity.
5: So here, the President, through the Communications Office, is listing as one of the accomplishments this number of persons who died from July 1st through November 17th. That is the same time period for the data set that we have gone through page by page and counted up. So we've counted up 3,422 deaths. Our proposed agreed facts are 3,400 deaths. And the President's administration for the same time period says 3,697 deaths. So this shouldn't be difficult to come to an agreement on. And obviously we can't go through every page in court and count that up. But the number that comes out of this data set, and it's not complicated, it's just counting, matches, it's more conservative, than what the administration reported.
4: Yan ang pahayag ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mariing pinabulaan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang na nagiging troublemaker ng bansa sa rehiyon dahil sa pagkatanggol nito sa maritime rights, particular sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bilang tugon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Duterte noong Lunes na nagiging troublemaker of Southeast Asia na umano ang Pilipinas. Binanggit nito ang kontrobersya ukol sa umano'y remittances mula sa China at ang mga kamakailang operasyon ng droga sa Laos at Thailand na sangkot ang mga kargamentong sinasabing patungong Pilipinas, habang kinikwestiyon din kung bakit itinuturing na banta sa pamansang seguridad ang pakikipagnegosyo sa China. Ngunit ayon kay Trinidad, ang pagdepensa sa mga legal at nararapat na maritime rights ng bansa ay hindi kailanman ang nangangahulugang pagiging troublemaker.
7: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating problems.
6: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Radyo Pilipinas.

0: News Nationwide.
1: 7 na minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, bigyang daan natin ang press briefing sa Malacañang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong tanghali.
3: Government approach ang isinasagawa rito. Every drop counts. Bawat patak ng tubig ay mahalaga. Bawat patak ay iniipon at hindi inaaksaya. Bawat patak ay makakasalba. Partikular na nakatuon si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, tubig, kuryente at langis. Prioridad din ng Pangulo ang pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng taong bayan at paghikayat sa bawat pamilya na magtipid at maghanda upang palampasan, or rather malampasan, ang mga epekto ng El Nino. Sa meeting kahapon, binigyan diin ng Pangulo na dapat tutukan ang mga sumusunod: agrikultura at seguridad sa pagkain, kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa, water conservation at water security measures, seguridad sa enerhiya at supply ng langis, at public information campaign. Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan. Magbibigay din ng tulong pinansyal, pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot upang suportahan ang kanilang kabuhayan. Tinitiyak din ng Pangulo ang sapat na supply ng kuryente, tubig, gamot at kagamitan sa mga ospital at health facility habang nakahanda ang DOH sa pangunguna ni Secretary Edwin Mercado laban sa mga sakit na dulot ng matinding init. Palalakasin din ang supply ng tubig sa pamamagitan ng cloud seeding, maayos na pamamahala sa mga dam, pagtatayo ng mga water treatment plant at paggamit ng mga water tanker at pag-activate ng 61 decommissioned deep wells upang mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila. Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto, kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan. Ang bawat galaw ng gobyerno para sa taong bayan sa panahon ng El Nino ay titiyaking mararamdaman. Kaya hinihikayat ng pamahalaan ang publiko at pribadong sektor na magkaisa upang mabawasan ang banta ng El Nino sa kabuhayan, kalusugan, pagkain, tubig at enerhiya. Kapag lahat tayo ay tulong-tulong sa paglaban sa kalamidad, malalampasan natin ang negatibong epekto ng El Nino.

0: Ngayong araw ay makakasama natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang ibahagi sa atin ang tamang paraan ng paglilinis ng naipong tubig upang magamit at mapakinabangan ngayong El Nino. Magandang araw po, Sec Rex.
1: Thank you, Yusek. Mamaya na ho yung live selling. Nandito ho ako dahil kasama ho tayo sa El Nino Task Force na pinulong ng ating Pangulo kahapon. Meron ho akong maikli na presentasyon para maipakita sa inyo ang iba't ibang mga intervention na noon pa man ay ginagawa na ng DSWD hinggil sa water security at food security. In-emphasize ko, matagal na ho ito ginagawa, hindi lang ito ginagawa ngayon, ngunit pinag-iigtingan natin tulad ng sinabi ni Yusek Clair. So the next slide. So una po dyan, yung nakikita nyo, ito ho yung ginamit namin for the past how many years na since 2024 during times of disaster. Ito yung jerrycan o yung balde na meron hong kasama ng filter. Ito yung actual unit at meron ho tayong nakastockpile niyan all throughout the country. If we can keep on using the playing the slides, ginamit ho natin yan sa Batanes noong nagkabagyo noong 2024, sa Davao Oriental noong 2025, and in fact, noong 2025, noong nag-automate tayo sa next slide ng ating Luzon Disaster Risk Resource Center, yung Pangulo natin mismo, dinemo niya to, ginamit niya at yung iniinom namin, yun na yung mismong output nitong filtration system. These pictures were taken July 18, 2025. The next two pictures will show you na kami mismo ng Pangulo na-try na namin uminom galing dyan sa jerrycan na yan. Next slide. Yan yung video noon, impromptu na nilagyan ng dumi yung loob ng balde, na nilagyan ng filter at ininom namin. So this is part of our disaster kit, itong water filtration system. Matagal na natin ginagamit. And from my understanding, yung ating Pangulo, nung nasa private sector siya, na tumulong siya sa Yolanda, ito rin yung personal niyang dinonate sa mga biktima ng Yolanda. So nagamit na to, tried and tested. This one in particular is by an NGO called Waves for Water. Kasalukuyan, may stockpile tayo nito sa ating mga bodega. Waves for Water is an NGO, an international NGO. They have their webpage. Pero succeedingly, marami hong ganitong vendor throughout the country that all we can procure from. Pero meron ho tayo niyan sa bodega ngayon. Next slide. So, makikita nyo, meron din siyang big rain catcher edition. Ito yung para sa mga komunidad. It's from the same group also. Makikita nyo, yung mga yan, yung top part niyan, nakabukas yan to catch the rain. And then, it's meant for community consumption naman. May mga faucet na siya. And right now, actually, imbitahan ho namin kayo, next week, yung isang site natin sa Tondo will go online already. Ganyan na ganyan ang itsura niya. Meron tayong kinakabit na. And then soon, we will also unveil it in the other areas na nagkaroon na ng state of calamity tulad ng dinagat at iba pang lugar sa ating bansa. So ito, this is meant for household consumption. Pero yan naman is meant for community. So, malalagay sa mga basketball court or sa mga open spaces kung saan pwede natin makuha yung ulan. Kasi diba sinabi naman, ang El Nino, hindi naman ibig sabihin hindi umuulan eh. Mas sporadic lang. So ngayon, katulad kapon, naranasan namin sa QC, sa may office namin, malakas yung ulan. Yun yung point natin. We'll capture the rain na dumating, mapuno yan, and then convert it to drinking water. Big edition lang yan. Kuya lang yan ito. Same technology, same everything. And the technology is not very complicated. We'll demonstrate later. So we're unveiling the same mechanism nationwide. In fact, meron na nga mga units na naka-install sa iba't ibang lugar. Itong mga nakikita nyo, nasa San Felipe, Zambales, Mayantok, Tarlac, ginagamit na ho yan. Next slide. Now, on top of that, meron rin ho tayong Project Lawat Binhi. This is the Cash for Work program ng DSWD. Since 2023, we do, ang tawag dyan, small water impounding projects. Next slide. Ganyan ho siya. So, ang nangyayari, for 20 days, we mobilize the community at naghuhukay sila ng small water impounding sa lugar nila on top of yung mga spring. Kasi yung spring, hindi yan na uubos during El Nino. Tumatapon lang yan sa ground, sa lupa. So, but now they're kept in impounding areas. And then, nagtatanim sila ng mga backyard garden around it. Kaya tawag lawa is the impounding, binhi is the garden around it. We right now have 5,000 of these small water impounding projects nationwide. Normally, natatagpuan sila sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa ating bansa. We've been doing, kaya libo na rin nandyan kasi we've been doing it since 2024. So for 20 days, the community gets paid for cash for work. They do the impounding na nakikita nyo. And then, pagtapos namin, yung inaani doon, ibinibenta nila, minsan sa feeding program, minsan sa food stamp program, pero kadalasan kinukonsumo nila. So that's our program for water security and food security. We've been doing it for quite some time already. Hindi naman ngayon lang dahil may El Nino. Kundi tulad ng sinabi ni Yusek, matagal na namin ginagawa itong paghahanda. It's part of our resiliency program in the department. Again, the locations, it's all in our Facebook or our webpage. 5,000 plus of this water, small water impounding projects ang tumatakbo na nationwide. So yan yung isa nating resilience for such event tulad nitong El Nino. We'll keep on playing the slide hanggang makarating sa next slide or sa dulo. And then, makailan, part naman ng aming community-driven development or yung Kalahi program, we unveiled the one of those tawag nila air-to-water or atmospheric water machines. Using humidity, kinukuha nila yung humidity sa hangin, kinoconvert to tubig. Binuksan lang namin to last month, 3 weeks ago actually, in an island in Masbate. It's the country's first, nakadikit na siya, solar-powered, para kahit walang kuryente, meron siya. It's potable and it's also located in far-flung areas. Paparamihin pa natin yan. So ito yung mga proyekto na matuloy na natin ginagawa at ginagamit. Now, in-invite ko yung, I'm sure curious kayo kung bakit. Ito na, para Ivan, hello, hello everybody. So this is the live demo. Asek Leo. So tulad ng bilanggit ko, Leo, you can stand here. Akin na muna yung kit. So, the edition na meron tayo sa bodega ngayon comes with this jerrycan. Kasama na siya. Kasama siya. At may ganito lang yung kit niya. Nandito na yung filter head, nandito na yung drill bit, nandito na lahat. Now, ito, ginagamit natin sa mga evacuation centers. Iniiwan na natin to pagtapos. Inuuwi na nila yan sa mga bahay nila. Now, binigay rin ho namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device. Potable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical dirt, and all that. So, those certifications are there. So, ang plano natin, dahil nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the, parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na, kailangan ba special yung balde? Hindi ho. Yung dala-dala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to. Yeah. Ayan, yan. May dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili kung ano meron kayo. Pwede na yon basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
2: I-drill muna natin yung ano, outlet.
1: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas-taas. Leo, dito ka. Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, John. Go around. Done. Alright.
2: Tapos,
1: kakabit na natin. So, tulad ng sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos. Nasa loob yung membrane niya.

0: Explain natin, sir.
1: Kasama rin yung mga gasket. Disensyon na hindi.
0: May mic doon. May mic doon. Leo.
1: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, focus lang natin dito.
0: Then, isi-screw na lang siya. Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
1: All we need to do is to tighten siya. Symbol mo lang sa brush dyan. Yung washer.
2: Yep. Filter. Ito na yung filter. So, ngayon na nakadikit na yung ulo. Papa-off na. Hindi tayo makakabenta niyan. Off yung mic ko.
0: Yan, so makakatuloy na tayo.
1: Tighten na natin lahat, then you i-connect natin yung hose dito sa ano, sa output.
0: Sa spout niya.
1: Then you can have hanger. Then we have the hose.
0: Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drill, may kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody. Ito, clean water, obviously. So, lalagay natin. Ito, hinalo na nila, pero pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin. O, yan, dagdag flavor. Okay. Yeah, which one?
3: Yan natira sa plastic.
0: Ayan, okay. So wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky. Okay. Alright, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. We'll, makang natakpan mo yung camera nila.
2: Okay.
0: Alright, so gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso.
4: Okay.
0: Okay. Just to make a point na comparative, kunin natin to, ganyan sa loob. So, yan yung difference nila. So, it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay, Yusek, shall we, do you want to have a try, Leo? Balita ko may mga audience participation ngayon eh, di ba?
5: The president of MPC.
0: Kayusek to? Ako.
5: Malinis po yung tubig.
0: Alright, cheers!
5: Yung president, ayaw talaga.
0: Ayaw eh.
5: Cheers!
0: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, Ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayo, meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations, or later on, pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila. Hindi naman. Unless Gisek, gusto mo pa ng another round.
4: Leo, can you produce more?

0: magre-refill na lang sila. So parang refilling station ang concept natin, water drinking depots. We've used this so many times already sa Batanes, Tinio. Now we're going to use it for application. No, ako lalo. Alright. So, Yusek, I guess yun na ho ang mga nakalistang intervention ng DSWD. Matagal na namin ginagamit, matagal nang ginagawa. Hindi naman ngayon lang na may El Nino.
1: May tanong po mula kay Harley Valbuena, IBC.
2: Good morning, Sec. Ano po yung mga magiging priority areas natin ng pag-distribute nitong water filtration kits?
0: Well, sabay-sabay, nationwide. Pero siyempre, unahin na natin yung may mga state of calamity na. Kasi obviously doon, nagiging problema na ang drinking water. Pero meron tayong mga na-identify dito sa Metro Manila na high-density communities na mababa na yung water pressure. So doon rin tayo mag-roll out. So next week, imbitahan namin kayo. We have the first session kung saan aanyayahan namin yung mga communities, dalhin nila yung balde nila, bubutasan namin, lalagyan ng filter, tuturuan na rin, may session doon kung paano linisin. Mabilis lang na proseso, then later on, yung kit na mismo ang ibibigay natin.
2: Ang target ba natin, every household magkaroon nito?
0: Well, dalawang ways, tulad na nasabi ko, magtatayo rin tayo ng mga community style, yung nakita nyo, yung may malalaki na na rain catcher, tapos at the same time, may faucet na, sabay-sabay na yon. So, it depends. We'll analyze the community size kung mas mabilis dahil walang public areas na mapaglalagyan ng mga drinking, tawag namin doon water depots. Kung wala kaming mapaglagyan ng water depots, then we can give them the kits.
2: And then, Sec, paano yung magiging sistema natin ng pagtetrain sa residents on how to install and use this? Kasi baka delikado po kapag nagkamali sila.
0: Yung kit itself, meron siyang instruction na sa likod. You know, naka step 1, step 2, there's only actually 9 steps. Hindi siya madaling, hindi siya mahirap intindihin. Pero at the same time, yun yung tinutukoy ni Yusek Claire kahapon, maglalagay kami ng mga instructional reels sa aming mga Facebook account. And at the same time, meron tayong mga activation activities sa loob ng mga barangay sa mga komunidad kung nasaan yung mga staff namin. Pero it's a self-help system, hindi naman siya kailangan ng eksperto. Kasi nakita nyo, basta may drill ka, meron naman siyang bit na already, tapos meron na siyang screw and washer, that's about it. Napaka-simpleng bagay. Walang chemicals, walang machinery, walang kuryente na kailangan dyan sa pagpapatakbo niyan.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
3: Magandang hapon po, Sec. Sabi po ninyo, sisimulan na natin.
0: Next week. Maricel, ginagamit na namin to during disasters. In fact, meron na kaming mga communities na, tapos ng disaster, inuwi na nila. Hindi naman namin kinukuha na pabalik eh. So those jerry cans already in some homes. Like I know in Batanes, sa Tinio destructed areas. Pero sisimula na next week, mag-roll out kami sa mga barangay. Request namin na dalhin nila yung mga balde nila. Kami na magbubutas, kami na mag-install, kami rin magtuturo.
3: Okay. And kung ang target po natin ay nationwide, ano po yung timeline natin to...
0: Maricel, we're looking at high yung may mga state of calamity muna. Mm-mm. Kasi right now naman, the state of calamity na mga probinsya, nabibilang pa sila. So, syempre, sila yung target areas muna natin kasi sila yung nakakaranas na ng kakulangan sa drinking water or sa household water.
3: And para makalmay po yung ating mga kababayan, this is for free.
0: Yes, this is for free, definitely. Mm-hmm. In fact, yung isa-set up namin next week, yung sine-set up na namin sa Tondo next week, it's a community water water depot. So, punta na lang sila dun. Kung ayaw nila yan, magdala sila ng mga jerry cans nila, doon nila i-refill.
3: Okay, gaano pa po kadami yung stockpile natin, Sec, and yung budget po na allotted for this?
0: I just don't have the numbers, pero marami tayo niyan sa mga bodega natin. Pero we will continuously procure. Hindi naman isa lang ang pinagkukunan niyan. This technology apparently has 2 or 3 more companies ang meron. Nabanggit ko lang yung Waves for Water kasi sila yung unang NGO na nagpakilala nitong teknolohiya at sila yung unang nanalo doon sa stockpile namin. Pero succeedingly, we're opening the bid already and it's part of the quick response fund dahil nga state of calamity naman yung mga areas na yon, they will qualify for the utilization of the quick response fund.
1: So, nanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Sec-related question, is this going to be commercially available at ano kaya ang cost? For those who might want to
0: Even unfortunately, I cannot speak for the companies behind this. Nagbibiro lang ako na nag-live selling ako. But ang mission namin dito sa DSWD or ang utos ng ating Pangulo is to help those na talagang vulnerable na magiging maapektuhan severely nitong El Nino.
4: Sec, next question, yung sa scale. At what scale can we distribute
0: even
4: technology, dahil nabanggit nyo nga unahin yung mga nasa state of calamity, pero lahat naman ho na kailangan ng tubig inumin.
0: Even that's why we have a two-prong approach. We're also doing the community water depots. Mas mabilis ikabit yun at mas scalable yun. Kasi punta ka na lang doon, nandun na yun. Wala ka nang i-install. Ang partner namin doon, ang mga local government units, kakabitan na lang namin sila. Yung mga tao pupunta na lang with their jerrycans. And they're normally going to be located in open spaces. Kasi nga rain catcher yun at the same time. Pero even let me clarify again, this is one of the many interventions of government. Hindi lang naman ito ang aasahan ng ating kababayan. Alam ko, nabanggit na ni Yusek Castro Claire kanina, yung mga iba pang hakbang like yung deep well water. Lahat yan, whole of government approach. Naimbitahan lang ako ngayon, pero I'm sure iimbitahan rin yung mga iba pang ahensya na meron ring mga intervention. So wag natin isipin sana na ito lang. Kung hindi, ito is one of many. Katulad ng mga pinakita ko kanina, na focus lang kayo kasi may live selling to, pero meron na rin kami sa mga far-flung areas, 5,000 small water impounding projects na tumatakbo na that can be a source of water also.
4: One last point. I ask about scale kasi marami sa mga nakarinig doon sa sinabi ng Pangulo na bumili kayo ng balde. Ang tanong nila, isang balde, Diyos ko, hindi pa nga sapat yun pang isang ligo or something like that. So, ito ho, ang mga sinasabi natin ngayon, we can harvest rainwater, we can harvest water from other sources, and then purify it for whatever use we may find, we may need.
0: This one in particular, together with the water community water depots, are really meant for drinking. Kaya nga, may membrane siya, may filter siya. Kung matatandaan nyo yung pronouncement ng Pangulo, kakabitan ng filter. Ito ho yun. And then yung malalaki natin na pinakita, those are to scale talaga. Kasi if we can flash the picture again, multiple spout na siya. So mas mabilis yun. Pero just in case, we'll do both modalities.
1: So natatanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
5: Hi sir. Can this filtration system cheat water in rivers and streams?
0: Yes. If you look at the small quick notes namin, nandito nakalagay yung preferred niya na mga water supply. Tulad ng deep well, spring, kung nagrarasyon ng tubig at tubig ulan. So it's really meant for ganyang mga water sources. Kasi it's purifying it para mainom mo eh. Obviously, pag sa spring, pwede mo namang gamitin yun pang ligo kung malinis yung spring. Pero ang takot natin lagi is maiinom ba. So I think the technology or the solution is really meant for drinking.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante.
6: Secretary, how safe yung water na iniinom? Meron na bang sample analysis na check?
0: Yes, meron na po. In fact, we've already given in your kits also the DOH certification together with the results of the water analysis. I think inikot na namin sa inyo or ibibigay na. Naka-attach na yung most recent water analysis nito, pati yung most recent DOH certification. And it according to the DOH certification, 99.999 removal rate ang kaya ng membrane nito, ng filter.
6: So walang dapat ikatakot yung mamamayan kapag inom yan?
0: Wala ho dapat ikatakot dahil na-try ko na to so many times, na-try na ni Yusek, at nakita nyo, pinakita ko, as early as 2025 kami ni Presidente, uminom rin kami sa kanya.
6: Kasi hindi maiwasan yan dahil alam mo naman, hindi magkapaparehong utak ng mga tao. Nakita nila madumi. So, ano lang yung ibibigay yung kasiguruhan? Kasi syempre, ibabahagan nyo yan sa mga mamamayan. Kasama ba yun sa sasabihin nyo, sir?
0: That's why nga, meron kami mga barangay activation, meaning dadali nila yung balde nila, tuturuan rin namin sila maglinis. Kasi yung filter na yan, syempre, lilinisin mo yan. Baka naman isipin natin for 5 years, malinis siya lagi, tapos hindi natin lilinisin. May mga tamang hakbang na dapat rin gawin, napakadali lamang, ifa-flush mo lang eh. You're just going to flush it. Pero syempre, pag naging nakalimutan natin yun or hindi natin alam yun, magiging maninigit tong resulta na to. Itong resulta na to ay ayon sa alituntunin na susundan mo yung dapat mong gawin, which is linisin. Now, may assurance, kaya nga daladala ko na rin to ngayon, and hopefully sa tulong ho ninyong lahat, may paliwanag nyo na may DOH certification to as a medical device. At nandyan na rin yung resulta. Hindi ko na tinago, dinala ko na para sa inyo, para makita nyo, at matulungan nyo kami magpaliwanag.
6: Thank you, sir.
1: Isunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net25.
7: Hi, sir. Sir, sabi ng PAGASA, dahil nag-start na yung Super El Nino, mas madalang na po yung pag-ulan. Anong sagot ng DSWD kung sakali na ang maging tanong naman ng mga kababayan natin is bakit ngayon lang, bakit hindi siya ipinamigay noong panahon na medyo madalas pa yung pagtag-ulan, like for example, bago yung habagat season?
0: Madam, first of all, tulad ng napaliwanag ko, this is one of many interventions ng gobyerno. Kanina napakwento ni Yusek Claire yung mga hakbang ng MWSI, ng DNR, ng iba pang ahensya. Yun, ginagawa na nila yon. Kami kasi, syempre, meron rin kaming mga sariling hakbang. Nakita nyo, halimbawa yung air to water namin, at least that community sa Masbate, lagi na sila may tubig kasi kukuha sa humidity. Ginawa namin yun bago pa nagkabagyo. Yung mga small water impounding namin, 5,000 na yan. Hindi naman namin na itayo yung 5,000 sa ilang linggo. Yung 5,000 na yon na itayo natin in a span of since 2024. Ito lang kasi na parang natuon yung attention natin kasi may demo nga, pero kaya nga may presentation muna ako para ipakita sa inyo na may iba pa sa loob lang ng ahensya na intervention na matagal nang ginagawa, hindi lang ginagawa ngayon na merong El Nino.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
8: Secretary, anong technology natin inadapt yan? And aling mga bansa yung gumagamit niyan?
0: Alam nyo, yung technology, I would leave it tulad ng sinabi ko. This one in particular is from a NGO, not a company, called Waves for Water. They have their webpage actually. Foreign sila. Foreign NGO sila. Ang advocacy talaga nila is potable drinking water. Nag-ooperate sila sa napakaraming bansa, and most recently, sa Nepal na landslide, nag-ooperate ngayon sila doon. You can please check their webpage. It's called Waves for Water. Pero ulitin ko, isa lang sila sa marami, dalawa o tatlo pa, na nagbibid sa department to get this contract. Hindi siya isa lang. Dinala ko lang to kasi yung dala-dala ko kanina, yun galing sa kanila yon. Yun yung nasa bodega pa namin. Pero when we open the tender, as long as you comply with all the requirements, yung specifications na hinahanap natin, then anybody can apply. Pero kaya ko lang paulit-ulit sila dahil sila nga yung dala kong sample ngayon.
8: And Secretary Duman, ito doon sa, sa Philippine National Standards for Drinking Water?
0: Correct. Nandyan sa handout namin all the necessary documentation. Pasok yan doon sa, Philippine National Standard for Drinking Water. Yes, correct. Pasado siya, yung results niya ay pasado doon sa standards na yon.
8: Salamat po, sir.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC.
9: Sir, clarify ko lang, safe din to for babies? Pwedeng gamitin pantimpla ng gatas?
0: It's safe for everybody. It's potable for human consumption. So lahat tayo.
9: Kasi parang yung assumption po mas maselan yung siya ng mga baby. So ligtas po ito para sa kanila.
0: Wala namang exemption sa result. So I would take the result at face value.
9: Okay, thank you.
0: Kasi ulitin ko, it's certified as a medical device ng DOH. Yung certification na nandyan, makikita nyo naman.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Kay Lizelle Pardilla, PTV.
10: Secretary, nabanggit po kasi na priority yung mga hospital. Magbibigay din po ba tayo sa mga hospital and schools?
0: I will be working with the different secretaries about this. Pero yung sa schools, napakadali installan yun nung yung pinakita kong community setup, mas angkop sa kanila yon. So I'll be working with Secretary Angara on it. Pero sa hospital, syempre may iba silang hospital standards. So I cannot speak for the DOH, but if it's just for drinking water, then of course, pero sila nga nag-certify. Pero syempre, baka iba yung level pa nila. So you might have to ask them. Yeah, I think it's a good idea that we install them in schools.
10: Thank you, sir.
1: Okay, may follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror.
11: Good morning, Sec. Sorry po, late ako. Hindi ko sure kung nasagot na kanina.
0: Dahil late kayo, you can try.
11: Ayoko po, natakot. Nakatakot eh. Anyway.
12: Yo, maayos po yan.
11: Sec, bali, magkano po yung budget ng gobyerno
12: again,
11: set aside for this?
12: We're still doing the crunching, but again, sa quick response fund naman namin siya kukunin. So the quick response fund is the standby fund for disasters. So meron tayong nakalaan na pondo dyan. Sa DSWD, ang quick response fund namin, ginagamit namin for food packs, for emergency cash transfer, and for such items na kakailanganin. We're doing our inventory right now kung ilang units ang kakailanganin natin. Pero yung available natin sa bodega, I just don't have the numbers right now. Meron tayo niyan.
11: So eventually, sir, magkakaroon po ba ng... It, through bidding po ba ito? Or
12: of course, everything naman is done through procurement.
11: Sino po yung main agency?
12: Kami. Kami ang magpro-procure. You can check our Facebook account and our webpage account when we post our procurement for additional units. But for right now, yung daladala ko, nasa bodega namin yung kinuha. We have these stockpiled right now.
11: Nabanggit niyo rin po earlier na ginagamit po ito ng mga ibang bansa. So wala naman pong any report na nagkaroon ng problema dito sa yung...
12: As far as I know, none. Pero I will stand by na lang siguro kung ano yung documentation na hawak ho namin, which is from the Department of Health. Obviously, I don't want to speak for other countries. But ang akin kaya ko sabihin, daladala ko yung certification para I'll let the document speak for itself.
11: Thank you po, Sec.
1: Okay, salamat. Malacanang press corps. Thank you, Secretary.
12: All right. Well, for the road, you, Sec.
13: Yes, Sec. Meron akong tanong, Sec.
12: Ayan na ba yon? Ayan na pala eh. So, ito
13: another
12: na
13: one? Oh,
12: for the road. Ah, may tanong pa pala si Yusek bago tayo mag-for the road.
13: Okay. Sec, kasi natanong kanina ni Mads na bakit hindi agad napamigay ito nung umuulan pa. Di ba ang sabi niyo nga po kanina, this is for drinking water.
12: Correct.
13: Okay, so kumbaga pang emergency, pang kalamidad talaga.
12: Correct.
13: Siya.
12: Oo.
13: So kung walang namang dahilan para ipunin yung tubig ulan at linisin nila, dahil may available naman na tubig.
12: Correct. There's no, hindi pa siya, parang hindi pa siya timely na ibigay. Pero dahil meron tayo sa bodega niyan ngayon, we can easily distribute.
13: Mm-mm. Saka, Sec, di ba, kapag hindi naman emergency agad, at meron pa naman tubig na available na maiinom,
12: correct,
13: hindi naman din tama na mag-
12: Sayang naman ang government resources pag binigay namin yung mga filter na walang pangangailangan. So mga iba tayong interventions tulad na napaliwanag namin, yun muna ang ginamit namin.
13: Saka yung pag, let's say, sabi na, sa El Nino ko na ito iinumin, tatamba ko ng matagal, hindi din siya healthy eh.
12: I would only assume also, hindi naman ako doctor, but I will only assume na baka makontaminate.
13: Mm-mm. Kasi napag-usapan, nabanggit po siya ni Secretary Mercado.
12: Yeah, hindi rin okay. No?
13: Yung matagal na nakatambak yung iinuming tubig, lalo kung sa plastic container.
12: Correct. Yes.
13: Thank you po, Secretary, at another
12: one. For the road.
13: Okay. And kailangan po din namin ang mga katulad nyo na para maipakita natin sa taong bayan na safe ito. So, si ma'am, huwag kayong dapat matakot.
12: So, Yusek, while we were talking, ito na yung na-produce niya. So, this is the actual output already nung hindi natin siya pinapansin at nag-Q&A tayo. So, you can see it's clear, it's pleasant. So, cheers, Yusek.
13: Cheers. Ay, kunan niyo muna yung cheers namin. Cheers. Ivan, for you.
14: Lahat nung nagtanong, may baso kayo dyan.
12: Thank you.
13: Yan na.
12: Alright, thank you. Maraming salamat.
13: Thank you, Secretary. Thank you po. Again, Secretary Rex Gatchalian, maraming salamat. Ayan, okay lang po. Mm-mm. Kasi iinumin po nila yan lahat mamaya. Yes, thank you. Tingin ko ang pinaka-effective na, isa sa pinaka-effective na tao na makaka-dapat na tumikim ay, ayan, kunan si Ivan. Ang presidente ng MPC. Wala, malinis talaga siya. Malinis siya. Try. And you can help us tell to the Filipino people that they can avail of this. Mm-mm. Yeah.
14: Ano ba mga nagtanong?
13: Si Harry. Go, Mase. And live po tayo ngayon at nakikita po ninyo na talagang tinatry po ng mga miyembro ng MPC. Ay, mas okay. Si Rafi Ayeng, special request. Rafi. Okay. Wow. May commercial pa talaga. At yan po, nagtatapos ang ating press briefing. Ayan, no? Commentary. Ha? Nakita niyo po, mga kababayan, ang miyembro po mismo ng MPC ay iniinom po ang nanggaling po sa isang maduming tubig pero dumaan sa filtration at ito po ay nagpapatunay lamang na malaki po ang maitutulong na ng equipment or gadget na ito. And isa lamang po ito, katulad sinabi ni Rex Gatchalian, isa lamang po ito sa maraming intervention ng gobyerno para po ang epekto ng El Nino ay malampasan po natin. Kasi pinaka-importante po ay yung maiinom na tubig. So kagaya po na sinabi ni Sec Rex, ay kahit po ang tubig sa river, maaari ninyong kunin, ipunin at dadaan sa filtration at maaari na po ninyong inumin. Yan, yan po ang pinaka-importante. Lalong-lalo sa panahon ng El Nino. Okay? At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
13: Uminom na
5: yes
13: po ba sila?
5: Uminom na po ako.
13: Ako po muna ang magtatanong.
5: Mag-CR na po ako.
13: Okay ka ba, Rafi? Okay,
5: okay po.
13: Sopa. Okay.
5: Malamig. Malamig. Ma'am, tanong ko lang yung komento ng Palacio dun sa withdrawal of the prosecution ng Articles 1, 3, and 4 of the impeachment of BP Sara. Ano po ang nakikita implikasyon nito, lalo na sa mata ng mga Pilipino?
13: Well, everybody, we are all for the truth. We are all for transparency and accountability. Pero kung ito po ang legal na estratehiya ng prosecution, hindi po natin mako-question kung ano man yung kanilang desisyon. At kung ano ang naipakita nila mga ebidensya at mga dokumento, yun siguro ang mananatili sa isipan natin. But kung ang inaakusahan, ang respondent dito, hindi akusado, ang respondent na si Vice Presidente ay maaari naman tugunan ito sa maraming pamamaraan. Sabi nga natin, kung noon pa ito na-explain, especially itong mga tinanggal na, no, yung binidro na mga complaints, ay noon pa na ipaliwanag ng Vice Presidente, especially patungkol sa confi funds, hindi na nga po siguro aabot sa impeachment trial. Itong tatlo lang po ang pinag-uusapan natin.
5: Hindi po ba nangangahulugan na hihina yung paghahanap ng prosecution ng katotohanan?
13: Actually, isa lang naman po ang kakilanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang Vice Presidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution, kung anuman ang magiging desisyon ng Senator Judges dito sa impeachment trial. Kung yun po ang nakikita nila, sila naman po yung mga prosecutors. So, mas kabisado po nila kung ano yung mas malakas nila na mga ebidensya.
1: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
15: Good afternoon, Yusek. Yusek, VP Sara said she will never resign. How would you comment on that given na she earlier called for the resignation of the president?
13: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalokohan.
15: Ma'am, follow up. Lagi niyong sinasabi na dito sa El Nino whole of government approach, how can the VP use her position to mitigate the impact of El Nino? At nag-reach out po ba siya to share her ideas at open po ba ang Malacanang o kung mayroon man?
13: Sa ating natatandaan, sa mga nauna niya mga sinabi patungkol doon sa paglutas sa presyo ng bigas na nangako ang Pangulo ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang sabi niya, hindi daw ito maaaring mangyari. Pero, kung matatandaan niyo, sa nasabing ambush interview, sinabi niya na mayroon siyang alam na paraan para ito maging 20 pesos kada kilo na bigas. Pero hindi daw niya isi-share dahil ayaw niyang tumulong sa Pangulo. So, una pong tanong natin sa inyo, pakitanong na lang po, meron na po bang 20 pesos na bigas sa Davao City, hindi galing sa katiwa ng Pangulo? Kasi kung meron, ibig sabihin, na-implement niya yung kanyang alam. So, from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, anong mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente. Hindi lamang po information dissemination ang ginagawa ng administrasyon. Hindi lang sa information dissemination tumitigil ang Pangulo. May aksyon, may pagtulong, may mga ginagawang pamamaraan.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
16: Hello po, Yusek. Still on Vice President Sara Duterte, the OVP is saying na ang NBI, which is a publicly funded institution, is being used to para attack her dahil may mga operations daw po ang NBI na wala namang clear benefit to the public, but it's just meant to attack her. At sinabi din po kanina na si NBI Director Melvin Matibang daw ay obviously biased against the Vice President.
13: Ang pagtuligsa sa katauhan ng isang tao, hindi po ito tugon sa mga ibinabatong akusasyon o di umanong anomalya na ginawa ng Vice Presidente. Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga naituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NBI, ang NBI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa kundi magbakasyon at manira ng ibang opisyal.
16: Ma'am, on a different topic po, the White House has confirmed that U.S. President Donald Trump will be visiting the Philippines for ASEAN. Any confirmation from your end po, and is this related to the signing of the Pax-Silica framework?
13: It is confirmed. Pero yung details, siguro hindi po sa akin manggagaling. Confirm po.
16: Thank you, ma'am.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radio Pilipinas.
17: Yusek, nakarating na ba kay Pangulong Marcos yung mga criticism sa kanya o sa administrasyon ni VP Sara concerning doon sa preparations na ginagawa sa El Nino? Kung mai-recall natin, mayroong remark si VP na wala na tayong maasahan sa Pangulo.
13: Yun nga po, andaling magturo ng Vice Presidente, ang dali magsabing walang maaasahan sa Pangulo, pero nakita nyo naman po ang mga intervention, nakita nyo po kung ano ang isinasagawa ng Pangulo. Actually, kahapon po ay pangalawa na po na meeting patungkol po sa mga katugunan sa El Nino na nararanasan natin. Ito ay, ang paninirang ito ng Vice Presidente ay may motibo, maliwanag. Gusto niyang siraan ang Pangulo, character assassination, para iangat ang sarili kahit wala pa siyang ginagawang makabuluhan para sa ating mga kababayan. Ang ginagawa lamang niya sa ngayon ay puro paninira, pero wala siyang solusyon sa anumang nararanasan ng mga kababayan natin dito sa ating bansa.
8: Thank you po, Yusek.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
18: Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po regarding po dun sa naging meeting po kahapon ni President Marcos with concerned agencies about El Nino. May na-identify po ba na mga agri-products or crops na pinoproduce dun sa mga 106 areas na under state of calamity? At saka kung may na-mention po kaya kung may projection yung DA kung makakapekto to sa food supply ng bansa sa mga susunod na buwan.
13: Katulad ng ipinangako ko kahapon kay Sam, kahapon niya pa tinatanong ang detalye tungkol sa meeting dahil nung nagkaroon tayong press briefing, ongoing ang second no meeting para sa pagsugpo sa El Nino. So, bibigyan ko po kayo mismo ng kopya. Makapal po yun, detalyado. Pero sa ngayon, para sa ating mga kababayan, ibibigay ko yung highlights. Okay? So again, bibigay ko po sa inyo yung pinakakopya niya. Para sa agriculture and food security, medyo mahaba po ito para tumatak sa mga kababayan nating mukhang hindi nadidinig ang sinasabi ng Pangulo patungkol sa pagsugpo natin at para sa paglagpas natin sa El Nino. Agriculture and food security, may sapat na supply ng pagkain. Yan ang utos ng Pangulo. Mayroong 75-day stock ng bigas, 170 days sa pork, at 125 days naman sa manok. Kung kinakailangan mag-aangkat upang madagdagan ng supply. Pero sa ngayon, yan po ang meron tayong stock na masasabi. Magbibigay ng tulong sa mga magsasakang maapektuhan ng El Nino. DSWD at DOLE ay may cash for work assistance, emergency fund transfer at tupad. TESDA at iba pang ahensya ay magbibigay ng pagsasanay at pansamantalang hanap buhay. Para sa health, tinitiyak na may sapat na supply ng kuryente, tubig at gamot ang mga ospital at health facility. Naghahanda tayo laban sa mga sakit na karaniwang lumalaganap tuwing matindi ang init tulad ng dengue at heat stroke. Barangay health workers ay mag-iikot sa mga kabahayan upang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng lahat, lalo na ang mga matatanda at may sakit. DOH ay magsasagawa ng bloodletting activities bilang paghahanda sa pagtaas ng kaso ng dengue. DOST ay magbibigay ng heat index forecast ng pang-dalawang araw upang makapaghanda ang publiko. Ang DOLE ay maglalabas ng mga labor advisory upang maprotektahan ang mga manggagawa kabilang ang mga delivery rider laban sa matinding init. Upang maiwasan ang dengue at heat stroke, hinihikayat ang publiko na takpan ang mga imbaka ng tubig at iwasan ang mabibigat na aktibidad habang matindi ang init ng araw. Water conservation and water security measures. Inihahanda na ang cloud seeding operations upang makatulong sa pagdagdag ng ulan. Titiyakin ang maayos na pamamahala ng mga dam at iba pang pinagkukunan ng tubig. Tinatapos ang mga bagong water treatment plants, nakahanda ang 135 na stationary water tank at 182 mobile water tanker para sa agarang deployment sa mga komunidad na may kakulangan sa supply ng tubig. DENR at MWSS ay nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Caysacat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig. Isa lamang ito sa mga source na idadagdag natin sa ating tubig. Sa kabuuan ay inaasahang 440

0: Magdudulot ng mga red alerts sa kuryente ang tag-init, lalo na sa Visayas sa susunod na taon. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge bilang backup na supply ng kuryente. Pinabibilis ang mga proyektong magdaragdag ng 1,500 megawatts sa supply ng kuryente. Ipatutupad ang oras natin sa efficiency campaign para sa mga responsabling paggamit ng kuryente. May sapat na supply ng langis sa buong bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa upang matiyak ang karagdagang supply ng petrolyo. Para sa public information campaign, of course, kasama kayo MPC, bibigyan ng pamahalaan ang taong bayan ng impormasyon tulad ng heat index at epekto ng tag-init upang makapaghanda ang publiko. Hinihikayat natin ang tulong ng lahat, kasama na ang mga pribadong sektor upang sama-sama natin malagpasan ang hamon ng El Niño. So ito lang po yung highlights, pero ibibigay ko po sa inyo ang makapal na report na naganap kahapon sa El Niño. Okay? So, sa mga hindi pa po nakakaintindi ng mga interventions ng gobyerno, inaanyayahan po namin kayong umupo, makinig, at maging mapanuri para kapag nagsalita po kayo, ay wasto ang inyong ibabahagi sa taong bayan.
1: Sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC, DZAS.
2: Follow-up lang po, Yusek. Magkakaroon po ba ng calibration sa ilalim po ng bagong leadership ng PCO when it comes to messaging or communicating po yung mga programs po ng government, lalong-lalo na po sa El Niño response po natin? Kasi it seems na parang mas tumatatak po sa mga kababayan natin yung slant ng mga tinawag po natin yesterday na mga obstructionists.
0: Obligasyon po ng PCO na magbigay ng tamang ulat. Kaya hindi lang po ang PCO, kaya kayo po na mga lehitimong taga-media, yung mga responsableng mga content creator, nakita nyo naman po kung ano ang interventions ng gobyerno para sa ating mga kababayan sa issue ng El Niño. Makakatulong po kayo, lahat po tayo ay magtutulungan para maipabigay natin sa ating mga kababayan kung ano ang tamang ulat. Huwag tayong magpatalo sa fake news. Huwag tayong magpatalo sa mga obstructionist na walang ginawa kundi i-spin ang kwento at palabuin kung ano talaga ang proyekto ng gobyerno. Magtulungan po tayong lahat.
2: And Yusek, on a lighter note, ano po yung naramdaman po ninyo nung tinawag kayo ng Pangulo na anti-Claire sa kapihan sa Singapore?
0: Nakakataba ng puso. Dahil ang pangalang Auntie Claire, pangulo na ang nagsalita, endorsement yan. Ibig sabihin, pwede niyo lang gamitin sa akin ang pangalang Auntie Claire. Dahil ang pangulo mismo ay kinikilala tayong Auntie Claire. Yan. No, endorsement.
3: Endorsement, endorsement for?
0: Para gamitin niyo ang pangalang Auntie Claire.
3: Ang endorsement po kasi karaniwang ginagamit na salita tuwing eleksyon.
0: Ay, hindi naman. Suporta lang sa pangarang Auntie Claire. Huwag kayong mag-alala. Nakaano na to? Pinarehistro ko na to. Wala na makakaagaw ng Auntie Claire, especially ang Pangulo, ang nagsabi at nag-tawag sa aking Auntie Claire. Kaya maraming salamat para dyan.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, clarification lang doon sa earlier confirmation na pupunta nga dito si US President Donald Trump. Kasabay na ba ito yung ASEAN tsaka yung signing ng Pagsilika?
0: Alvin, yung detalye, hindi sa akin manggagaling. Basta kinonfirm ko lang po na pupunta po ang Pangulo ng US, President Trump. Ang detalye, kapag nabigyan na po ako ng pagkakataon na magbigay ng detalye, saka ako po sa inyo i-share.
4: Okay, thank you.
0: Thank you, Alvin.
1: Okay, maraming salamat. Palakang niyang press corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, upang makapaghatid ng disente at maayos na trabaho sa mga Pilipino, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu upang dumalo sa 26th National Public Employment Service Office o PESOC Congress

aksihan ang paglulunsad ng tupad innovation programs. Patid ng pamahalaan ang hamon na hinaharap ng mga Pilipino sa kanilang paghahanap ng mga, or rather, mas magandang trabaho. Kaya naman, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DepEd, DOLE, DTI, CHED at TESDA na siguruhing naaayon ang kanilang training programs sa pangangailangan ng labor market. At para mas maging handa pa ang mga manggagawa sa mga oportunidad dito at sa ibang bansa, kasalukuyan din na pinapalakas ng pamahalaan sa pangunguna ni Department of Labor and Employment ang skills development ng mga manggagawa na angkop sa lokal at international labor markets. Iniutos din ng Pangulo sa ahensya na tiyakin na may placement para sa mga manggagawa na sasailalim sa skills development training. Ang lahat ng ito ay mula sa paniniwala ng Pangulo na ang tulong ng tamang pagsasanay may mas magandang oportunidad na naghihintay. Tampok naman sa Peso Congress ang paglulunsad ng ilang tupad flagship innovations na naglalayong tumulong sa mga naghahanap ng trabaho gamit ang temporary employment. Kabilang dito ang trabahong dagat na tumutulong sa ating coastal and fishing communities, ang skill pass na nagdurugtong sa trabaho, skills, training at certification, at ang sagip trabaho na tumutulong sa mga distressed MSME workers. Ilan lamang ito sa mga inisiyatiba ng pamahalaan upang tulungan ang mga manggagawa na makamit ang pinapangarap na ginhawa. Binati naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Public Employment Service Office ng Antique Province, Binian Laguna, Talavera, Nueva Ecija, Jimenez, Misamis Occidental, at Lagindingan, Misamis Oriental. Sa kanilang mahusay na pagganap sa tungkulin upang palakasin ang employment services ng pamahalaan. Dahil sa bagong Pilipinas, kayang-kaya ng bawat Pilipino na umunlad sa tulong ng tamang oportunidad.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tumutulong sa pagsugpo sa suliranin, hindi nang hahatak pababa para sa sariling mithiin. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan.
16: Six Information,
18: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278.
14: AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
20: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Ayan, welcome po sa ating aklat ng bayan ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Samantala, pwede nyo rin po kaming masubaybayan sa aming Facebook live stream sa @NBDB. Philippines. Ako po si Lowell Lalohado.
21: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating aklat ng bayan, ang Read Pinoy.
20: Welcome back.
21: Yes. Welcome back sa atin, Sir Lowell.
20: Yes, of course. Panibagong episode naman ng ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy po ang ating mga maiinit na balita tungkol sa ating mga proyekto at mga inisyatibo. Samantala sa ating namang Creator Spotlight, ay live tayo makakapagkwentuhan. Kasama ang ating very special guest na si Ms. Hira Helene. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang paanyaya at ngarap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
19: Aklat Alert!
20: Mga akdang Pinoy, itinampok ng NBDB at Pinoy Publishers sa Philippine Stand sa Frankfurter Book Messe 2026. Sa pangunguna ng National Book Development Board, sa liderato ni Executive Director Charisse Aquino Tugade at mga kinatawa ng ehensya na sina Charmaine Cappuccino, Mitch Valladares, Virgie Nicodemus at Nika Dominic Tabing, muling nagbalik ang Pilipinas sa itinuturing na largest and oldest book fair in the world, ang Frankfurt Book Fair, nitong October 7 to 11, 2026 sa Frankfurt, Germany. Katuwang ng NBDB rito, sina Attorney Andrea Pasion Flores, ang President ng Book Development Association of the Philippines. Pati na rin si Rex Education Chairman Attorney Domindor Buhain. Kalahok sa naturang Trade and Rights Fair ang mga Philippine publishers, kagaya ni ng Ateneo University Press. Nariyan din ang Anvil Publishing at Central Books. Kabilang din ang Mil Flores Publishing, Precious Pages Corp, ang Rex Bookstore, Tech Factors Inc. at ang University of the Philippines Press. 182 akdang Pinoy mula sa iba't ibang genre ang i-display sa Philippine Stand. At nagsilbi rin po itong espasyo para sa business-to-business o B2B meetings kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga publisher na ipakilala ang kanilang mga libro sa international publishers. Gayun din ay magkaroon ng palitan ng ideya at i-explore ang posibilidad ng right-selling at translation sa mga Pinoy authored books. Sa pamamagitan nito ay napalalawak ang abot ng ating mga akda at librong Pilipino. Sa nagdaan pong 2 taon, mahigit 350 rights na ang naibenta sa foreign publishers. Samantala na isalin na ang Philippine titles sa mahigit 50 lingwahe sa mundo. Tampok din ngayong taon sa Frankfurt Global Network ang Kawangis Publishing co-founder at general manager na si Arya Chalabian napili si Sir Arya mula sa mga creators sa iba't ibang bahagi ng mundo at lumuhok po siya kasama ang 14 pang fellows sa mga pagtitipong nakatuon sa comics, graphic novels at iba pang mga storytelling media at nabigyan ng mga exclusive access sa networking opportunities sa mga German at international publishers, guided tours sa mga bookstore at publishing houses at sa exhibition space. Samantala, sa Asia stage, naging makabuluhan naman po ang mga talakayan at diskusyon na sumentro sa malawak at napapanahong usapin tungkol sa paglalathala sa Asia. Tinalakay na Executive Director Sharissa Quintogade ang publishing markets in Asia, particular ang Filipina publishing market, mga milestone ng industriya, business opportunities at marketable genres na nakagaganyak sa local at international readers. So mentor naman sa Translation in Asia ang isang panel na dinaluhan pa rin ni Edie Aquino Togade. Dito ibinahagi niya ang mga inisyatibo ng NBDB gaya ng translation grants na nakatutulong sa pagpapalawak ng naaabot ng mga kwento at librong Pinoy. Samantala, binigyang tinig ni NBDB Head of International Affairs Mitch Valladares ang kasalukuyang landscape ng LGBTQIA+ writing sa bansa. Pinagtuunan naman ni Attorney Andrea Pasion Flores ang diskusyon tungkol sa iba't ibang genre at mga kwentong nakaiinganyo sa mga mambabasa sa bansa at sa Asia. Ang Frankfurter Book Messe ang pinakamalawak na marketplace para sa trade and rights fair at business platforms para naman sa mga publishers, bookstores, translators, filmmakers at game developers upang makatagpo ng mga aklat para sa adaptation o distribution. Noong nakarang taon po, sakto 1 year ago na to, Gab, no?
21: Bilis ng oras, yes. No, Sir Lowell?
20: Nasaksihan ng mundo ang makasaysayang pagtungtong ng Pilipinas bilang guest of honor sa naturang Frankfurt Book Fair. At ngayong taon, Czechia, or bansang Czechia naman ang nasa GOH. Ilan lamang po ang Frankfurter Book Messe sa mga international fairs na dinadaluhan ng NBDB taon-taon.
21: Ayan, saktong 1 year ago, Sir Lowell, na bumiyahe ko ipapuntang Frankfurt. At ngayon, building on that momentum sa ating presence as guest of honor last year, ang naging daloy ng ating participation this year. Samantala, ang Book Institute of the Philippines ay kasado na. Simula October 26 to 30, 2026, pagsasama-samahin ng NBDB ang 12 fellows para sa the Book Institute of the Philippines Fellowship Training Program 2026. Kabilang sa The Book Nook Institute Fellows, sina Andrew Halbuena Pasaporte, Christopher Centura Asa, Edgar Belda Jr., Angelo Asenas, Julie or July Farol, Barjunaid Kadir, Cheryl Lonyo, Catherine Makabuhay, Gilbert Gungon, Nadine Hendrika E. Legaspi, Ethel Reyes Chua, at Ariel Sotelo Tabag. Sasailalim sila sa extensive training and specialized workshops sa mga kurso patungkol sa publishing industry, gayon din sa networking opportunities kasama ang mga publishing experts and leaders. Nitong nakaraang linggo naman, isinigawa na ang orientasyon sa fellows. Kaya abangan ang mga balitang kaugnay sa The Book Institute of the Philippines sa social media pages ng NBDB at dito sa Read Pinoy.
20: Magandang opportunity ito, Gab, no, para sa ating mga stakeholders, sa ating mga creatives.
21: At especially yung mga nag-navigate pa lang, no, sa publishing industry
20: mga
21: natin.
20: Nagsisimulang mga self-published authors. Sa ibang balita, 6 na Book Nook sites binisita ng Readership Development Division o READ sa Mimaropa at Calabarzon. Rumonda sa Region 4B at ilang bahagi ng Calabarzon ang READ para sa kanilang site visit sa mga Book Nook sites doon. Sa day 1 ng Book Nook site visit, mainit ang naging pagtanggap ng Marinduque State University main campus sa team sa pamamagitan ng kanilang tradisyonal na seremonyo ng putong. Kabilang sa mga tinalakay dito ang paglilipat ng site sa ibang bahagi ng campus upang maging mas maging accessible ito sa mga mag-aaral at mambabasa. Napag-usapan din ang posibilidad ng pagbubukas ng Book Nook site sa mga para sa mga volunteer students. Partikular itong mga kumukuha ng Civic Welfare Training Service o CWTS. Sa ikalawang araw, tumawid naman ang grupo sa Batangas State University, ARASOF, dyan sa Nasugbu, Batangas. Sa pangunguna ni Reed Chief Daniel Mariano, nakipagpulong ang grupo sa pamunuan ng pamantasan at naging sentro ng talakayan ang kondisyon ng kanilang buknok site at ang mga hamon sa pagpapanatili ng kanilang reading space. Panibagong paglalayag sa ikatlong araw ng site visit, tinungo naman nila ang Romblon State University dyan sa Odiongan, Romblon, kung saan ipinagmalaki ng Buknok RSU ang kanilang mga achievement at milestone sa pagbibigay serbisyo sa kanilang mga mambabasa. Muli naman silang bumalik, tumawid papuntang Oriental Mindoro. Sa Buknok site Oriental Mindoro na nasa Public Employment Service Office o PESO sa Provincial Capital Complex ng Calapan. Sa kanilang dialogo, ipinamalas o ipinahayag ng Provincial Administrator ng Lalawigan ang kanilang suporta sa proyektong ito at ang pagpapahalaga sa pagtataguyod at paglalathala ng kanilang mga kwentong lokal. Tinalakay din ang posibleng paglilipat ng Buknok site sa kanilang Tourism Extension Office upang mas mailapit ang mga aklat sa mas maraming mambabasa sa kanilang komunidad. Sa huling araw ng site visit, balik Calabarzon ulit ang grupo. Una nilang binisita ang Buknok Paki Laguna na muling inilunsad ang kanilang reading space. Dinaluhan ito ng kanilang local government unit. Kumonsulta naman ang mga bagong Buknok staff ng sa grupo ng Reed tungkol sa mga aktibidad na maaari nilang isagawa sa kanilang site. At kabilang dito ang mga storytelling sessions at outreach programs. Pinagtibay ng LGU ang kanilang suporta sa proyektong ito. Nagtapos ang naturang site visit sa pagbisita sa The Buknok Los Baños dyan sa Laguna. Isa po ito sa pinakaunang site ng The Buknok Project. Nagkaroon dito ng storytelling session katuwang ang Artist Inc. at Move to Change Foundation Inc. Pinag-usapan din ang pagpapalawak pa ng proyekto ng kanilang site. Sa loob ng 7 araw, 6 na Buknok site sa Mimaropa at Calabarzon ang binisita ng ating Readership Development Division o REED. Mahalagang bahagi ang site visit na ito para sa monitoring at pagsusuri ng kalagayan ng mga Buknok site sa mga rehiyon. Kaalinsabay pa rin ang patuloy na pagtitiyak ng dekalidad na serbisyo ng mga site at pagpapatibay ng partnership sa mga stakeholders sa naturang mga komunidad.
21: Grabe lagari ang ating Buknok team, no, Sir Lowell, for 7 days, 6 na Buknok yes. sites na napuntahan.
20: Hindi natin pwedeng sabing lumipad ang kanilang team, no?
21: Naglayag. Pero very productive itong naging site visit.
20: Congratulations. At maraming salamat, of course, doon sa ating mga partner na kanilang binisita at dinayo sa iba't ibang lugar dyan sa Calabarzon at Mimaropa.
21: At yung mga LGU rin na very supportive at nag-reaffirm ng kanilang patuloy na pagsuporta para sa ating Buknok Project. At samantala, nitong nakaraang weekend, nakiisa ang NBDB sa Spanish Film Festival na inorganisa ng Instituto Cervantes de Manila sa Power Plant Mall noong October 10 to 11. Bukod sa mga pelikula, ibinida rin ang mga aklat sa isang book exhibit curated by the Strategic Communications and Exhibition Division o SCED ng NBDB. 24 na libro ang idinisplay sa naturang event na pawang tumatalakay sa Philippine cinema, filmmaking, historical connection between Spain and the Philippines, at maging ang rich cinematic potential ng Pinoy art at comics. Sa partisipasyong ito ng NBDB na pagtitibay ang ating partnership sa iba't ibang institusyon, kaalinsabay ng pagpapakilala sa publiko ng ahensya at ng ating mga proyekto at inisyatibo. Dinaluhan ang pelikula The Spanish Film Festival ng mga film enthusiasts, artists, mga manunulat at mag-aaral.
20: Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga partnership no, sa ating mga institusyon, be it government agencies, katulad ng mga ating ginawang book fair last month. At bago tayo magtapos, muling paalala po, libre pa rin ang NBDB registration hanggang December 31, 2026. Kaya naman tinatawagan ng pansin ang ating mga kaibigang writer, publisher, illustrator at mga book industry professional na samantalahin na po ang pagkakataong makapag-register sa NBDB for free. Ang mga NBDB registered stakeholders lamang po ang makapag-avail sa mga benepisyong hatid ng ahensya gaya ng grants at fellowship trainings and awards. Bukas po ang registration forms mula Lunes hanggang Biyernes maliban na lamang kung holidays. Nagsisimula ito sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Bisitahin po ang aming official Facebook page para sa link ng individual and enterprises registration. Sa mga karagdagang katanungan, maaari pong mag-email sa registration@books.gov.ph.
21: Sana huwag nating sayangin, no, Sir Lowell, itong opportunity na free registration, lalo na't napakaraming perks, no, ang makukuha ng mga NBDB registered authors.
20: Pare ka dyan, Gab. At ilan lamang mga to sa mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry. Creator Spotlight na kasama si Hira Helene next sa pagbabalik ng Read Pinoy.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
22: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
23: Huwag!
24: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
26: Hala, totoo? San ka sumali?
25: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
26: Naku po! Juan, scam yan!
25: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
26: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
25: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
26: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
25: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
26: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
25: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
27: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
26: Kaya huwag magpabudol, bes!
17: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko!
17: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy!
16: Tugtugang chill.
1: Suave.
16: Learning from home, may hindi boring!
13: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
19: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
20: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok pa rin sa amin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Pati na rin sa The Capital FM 104.3 at sa Facebook pages ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines.
21: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa Creator Spotlight.
20: Ayan, gabang ating special guest ngayong hapon ay isang author, singer, songwriter, no? Pwede natin itong pasample. And musical theater actress mula sa Batangas. Siya ang author ng mga librong, Anong Nangyari sa Akin, Finding Hope After the Fall. Isa po itong non-fiction at inspirational book tungkol sa mental health, healing, faith, and hope. Dati siyang mentee ng ABS-CBN Forward Program. Advocacy niya ang pag-reach out at pag-encourage sa iba sa pamamagitan ng music, writing, speaking at iba't ibang art forms. Kasalukuyan siyang acting chairman ng National Youth Council ng kanilang Central Church at worship leader sa kanilang local church.
21: At bahagi rin siya ng core leadership and teaching team ng Crescendo Ministries na ministries na nagsasagawa ng worship at music conferences. Isa siyang certified mental health, psychological, and suicide fierce aider at total wellness life coach at trained sa suicide and depression counseling and counseling ministry. Other than writing, she loves to read books, watch movies, and to travel. Kaya mga kaklat ng bayan, nakatutok, ngayon, kasama natin ngayon sa Creator Spotlight, si Hira Helene. Ayan. Ma'am Hira, good afternoon po.
0: Hello po, magandang tanghali po. Ayan, kasi umaga pa po dito. Thank you so much po, Sir Lowell and Sir Gab. Maraming salamat po for the invitation and it is a privilege. And yan, hello din po and good afternoon sa lahat ng mga nanonood ngayon. Thank you po sa lahat ng mga nagsusupport to watch this. And for NBDB, yan. Thank you po, thank you.
20: Alright, maraming salamat Ms. Sahara na sa paglalaan ng iyong oras dito sa para sa interview na ito. No? Ms. Sahara, bago ka maging author, karamihan Gab, no, sa mga writer na ating nakakasama dito, talaga nagsimula muna bilang isang mambabasa. Mm-hmm. Kwentuhan niyo po kami ng iyong pagsisimula, paano ka na humaling or na encourage na magbasa at ano yung mga libro na iyong binabasa when you were growing up po?
0: Yung mga libro po na binabasa ko nung bata-bata pa noon, somehow medyo kaiba sa sinusulat ko ngayon. So yung mga books na binabasa ko po before ay yung mga investigation, Nancy Drew, yan. Yung mga may mga times na no horror investigation and then yung mga teen flick, ganyan, Madison Finn and noon po kasi nakakatuwa dahil sa school na pinapasukan ko, lalo na po nung elementary, ay may library po sila. And doon po may mga libro na we were encouraged to read. Tapos may certain hour of the day na magbabasa po kami, papupuntahin lang po kami doon. And until came such a time na hindi lang po kami pinapayagang humiram ng book sa library. Pero may mga classmates din kami na nag-iikutan kami ng mga sarili naming books. Hanggang sa pagdating ng high school, medyo nagiging iba. Nakapagbasa ng Wattpad, yan medyo nag-evolve na yung era namin noon. And then came such a time na nagkaroon na ng shift that na syempre habang nasa college, ganyan, after college, medyo nagiging mature na dapat yung decision making, ganyan. So kinailangan magbasa ng mga yan, non-fictional, inspirational, and especially about leadership. Kasi na-appoint po ako as leaders na during those times. So, ayun po, talagang may ano rin po ako, may shelf, punong-puno ng libro na iba't ibang genre, simula pagkabata po hanggang ngayon. Ayan, nabasa ko na rin po before, nung high school ako, yung Twilight saga, which is medyo naging mahirap kasi kinailangan kong gumamit ng dictionary dahil ang lalalim ng words. Pero yun po yung aking reading journey, summarized.
21: Nakatutuwa Sir Lowell na simula pagkabata na humaling na talaga si Ma'am Hira sa pag-uusa at nadala niya no, hanggang ngayon at this point in her life. Ngayon naman Ma'am Hira, nakwentuhan niyo po kami tungkol sa iyong naging journey as an author. Ano po yung parang naging turning point upang magsulat kayo ng libro? Ano yung parang nag-encourage sa inyo na pasukin no, itong path na ito?
0: Actually, hindi ko po akalain na never in my wildest dreams po na magiging author and to come to the point na ma-interview ngayon. Kasi noon po, more on, sige lang, magsulat lang ako, magbasa lang sa Wattpad. And then came such a time that my life turned around and yun po na, na-depressed din ako, which is I will share more later, naging suicidal. And then came to a point na I was able to recover, people helping me side by side. And so, nagkaroon ng conviction in me and as a believer, yeah, naging part din yung faith ko to really write not only my journey, kasi nag-interview din ako ng iba kung mag-write after I recovered. Maraming mga lumapit sa akin na suicidal din, depressed, like tamang-tamang yung timing talaga. And so I thought, why not write a book, interview some people, and then consolidate everything. And talagang research kong research, because na-realize ko po na nung time na po na yon, 2019, medyo hindi pa ganong open ang Pilipinas when it comes to usapang mental health. And so by that time, when I experienced it and may mga lumapit po sa akin, so I thought, why not write a book about it? And then, doon na po nagsimula.
2: Galing, no? Raising above your experiences in life. Pero, Miss Hera, no? Bago po ninyo simulan officially itong pagsusulat talaga, nabanggit mo yung research, no? Ano pa yung mga bagay na inalam mo tungkol sa pagsusulat at saka sa publishing when you started writing?
0: I realized na hindi enough na although okay naman magsulat, pero kailangan nating maging teachable. So, nag-take ako ng mga workshops, yan, lalo na po pandemic po nung time na yun eh, nung I decided to start my author journey. So, may mga free workshops po, sinesendan po ako nung kaibigan ko noon na boyfriend ko na ngayon. Nagsasend siya sa akin ng mga workshops and mostly free, ganyan. And even yung mga may bayad, syempre, kailangan natin ng investment when it comes to that. So, yes, I can pour my heart out in writing, but I also need to learn technically. So, yun po ang talagang naging initial na kailangan ko malaman yung structure, yung hindi ka lang basta magsusulat, kailangan mo rin ng editor, kailangan yung mga traditional and self-publish, yung everything about the publishing industry. I needed to learn about that kasi more on sa music side talaga po ako lumaki. So parang ito yung publishing medyo bago-bago siya. yun po.
3: Grabe, the process ng pagiging author niya, lumihira, nagka-jowa siya. Namiti yung boyfriend niya, nagsusend ng workshop sa kanya. Ngayon naman po, Mamira, kwentuhan niyo po kami tungkol sa iyong libro na Anong Nangyari sa Akin, no? Finding Hope After the Fall. No? So, tungkol saan po ito at bakit ang material na ito yung napili po ninyong isulat at ilathala?
0: The reason kung bakit ito po yung book na sinulat ko, kasi first, it's really na-realize ko na ang daming nangangailangan talaga, and there are others na kumbaga made their way to talk with me na hindi sila makapag-speak for themselves. So parang naisip ko, this book would be the one that would speak for them, the book that would sympathize with them, kaibigan na hindi ka i-judge, naiintindihan ka. So yun yung parang pinaka-main goal ng book and the title itself, bakit anong nangyari sa akin? Kasi yan po yung question na itanong ko sa sarili ko. Kasi when, again, as a believer, yan, following Jesus, parang akala ko smooth sailing, maayos, na madaming naging difficulties, pero mas nag-mature naman ako, mas naging wise because of that. Pero ang dami ding nangyari in between, like naghiwalay yung parents ko, I was only 17, I witnessed physical abuse na nangyari, and then iniiwan ako ng mga kaibigan ko, and then ang toxic nung relationship ko by that time. And so I thought na I was walking the right path, and then I realized ko na nangyari sa akin, hindi to yung, and then yung nga po, na-depress ako, and yung, kasi extrovert po ako, so yung pagiging talkative na hira, nawala siya, tapos nagkukulong ako sa apartment, so ang daming nangyari na opposite of me talaga. So I thought, anong nangyari sa akin, may hope pa ba, bibigyan pa ba ako ng chance ni Lord to get up, kasi I failed Him a lot of times. And so, doon na nag-start yung journey when I asked God, doon na nagsimula talaga. And then, kaya yung subtitle niya, Finding Hope After the Fall, meron pa nga bang pag-asa after? Or kung meron man, paano ba magsimula ulit? So, it's really, it's more of actually, when it comes to ROI, hindi ko na siya iniisip eh. Mm-hmm. It's more of really making the message be, ma-reach out yung iba, ma-reach out yung mga nangangailangan, yung mga hindi makapagsalita, yung mga nangangailangan ng tulong pero hindi alam kung papaano. That's why in the updated version, may mga contacts din na pwede nilang i-reach out, what they could do, and wise decision making and guidance when it comes to navigating life. So
20: yeah, so somehow naging advocacy din mm-hmm. itong book na ito ni Miss Hira. Mm-hmm. No? Pero Miss Hira, question lang kasi I am interested on as to how you approach these topics like itong mental health, itong healing, ano ba pa parang diniscuss mo ba siya in layman's terms or paano mo ba siya inatake sa pagsusulat ko?
0: Yes, minake sure ko talaga na tama, may layman's term and may mga illustrations ako. So in the first book, conversational siya, which is in the second book, ganun din naman po. Pero dinagdagan ko po siya sa updated version, which is again, yung mas maiintindihan nila. Talagang inelaborate ko siya one by one. And at the same time, it's in Taglish. Hindi ko po siya pinure. Hindi siya naka-pure English. Pero we'll never know, baka in the future. Pero yes, again, naka-Taglish siya. Yung Pinoy version, ika nga, napakahalaga niya ngayon lalo na kasi mostly yung mga nangangailangan ng ganitong tema ng libro is youths and yung mga young pro, young adults, and even 40s, may mga bumibili pa rin, nagugulat ako. And so, yun yung ano, way ng pagkakasulat ko. Again, conversational siya. Yung feeling na you're just having coffee with a friend, I made it in Taglish. And then again, dahil nga may mga psycho, psychology terms and mga natutunan ko from my certification, talagang tinry ko siya na mag-describe ng mababaw, and then I really put in all the references para mas ma-dig in pa nila. So
3: para maging ano lang din, magaan din yung pagbabasa doon sa libro since mabigat din yung topic no na tinatalakay.
0: Yes.
3: Tapos, curious ako, Miss Hira, no, kasi kanina nabanggit natin na may background po kayo sa bilang certified mental health, psychological, and suicide first aider, and first total aid wellness life coach. No? So, nakatulong po ba ito or paano po ito naka-influence mm-hmm. sa inyong pagsusulat no, ng librong ito?
0: So, yung certifications actually came during the time na yung patapos na yung sa first book. And so, nakatulong siya ng sobra. That's why I made an updated version kasi may mga thoughts ako na hindi ko nailagay sa una na I'm thinking, since hindi naman ako psychology major, yes, nakaranas ako ng depression. I was diagnosed. May mga nakausap ako, nakapag-research ako. Survey talaga as in more than 10 people. Pero I thought it's not enough to just do that. So, yun po, I took certifications and nakatulong siya kasi may mga terms ako na hindi alam noon na I was trying to describe something, and then ito po, nung nakapag-aral ko, ito pala yun. And then, mas ano siya, mas elaborated, mas stated yung description ng kung ano yung, for example, when you approach someone, ano yung mga good approaches, ano yung, or kumbaga kinonfirm na tama yung ginagawa ko before, and it's better talaga na may professional na nag-guide. And so now that I'm also a total wellness life coach and first aider, hindi po ako psychologist, no? But I have interviewed psychologists. So yun po yung talagang nakatulong in taking that certifications is to identify and use the right terms and even confirm the right approaches and certain things na hindi pwedeng hula-hula lang, hindi pwedeng sinabi na may depression lang. Kailangan matalino tayo when it comes to approaching mental health topics, yan, like these discussions po.
20: I understand na malaking chunk or malaking parte ng inyong proseso po itong pagre-research po. Ano? Pero bukod po dito sa pagre-research, paano naman po ninyo, sa inyong process po, paano naman ninyo pinili yung mga kwento na inyong shinare? And ano yung mako-consider mo po na pinaka-challenging among the parts or phase ng inyong naging proseso po?
0: So when it comes to choosing some of the stories or yung mga in-interview ko po, actually, ano lang siya, summarized version na nakalagay sa parang bonus chapter siya, hindi siya yung spread all over. Although pinagbaslihan ko yung stories nila to form the very content, when it comes to that, finilter ko talaga sino yung mga diagnosed talaga, and naghanap talaga ako through my friends, making sure na hindi lang basta stated, self-proclaimed na may depression or anxious. And then yung mga leaders as well, yung mga kasama ko sa church, and then yung mga na-meet ko sa workshop who has the same perspective or same faith, and yung sa direction ng libro na paano sila nakatayo ulit and paano sila yun nga nagkaroon ng breakthrough. So it's more of like collecting success stories. Ayan, and then when it comes to challenge, ayan. So yung challenge naman po is, since I started learning talaga yung sa publishing side or field, siguro mga 19 po ako noon or 20. Ang naging challenge sa akin yung technical side. Kasi I am more of a spontaneous person. And then I needed to know yung structure. Dapat hindi sabog or kalat-kalat yung idea in a book. Hindi siya yung journal. So yun yung isa sa challenge when it comes to learning yung sa publishing. And even also yung financial, yung finance side din. So kailangan magdoble kayo para makapag-invest when it comes to the book. And then lastly, the last challenge was even yung sa personal naman na yes, there are yung book contains yung success stories, breakthrough, recovery, pero may mga instances din in my life na sobrang challenged ako in a way na yung family problems, ongoing siya, and there are seasons na hindi okay. So it really took 7 years bago po ma-publish yung book. So inilaban ko talaga, hindi ko alam mo ipapublish ko ba ba to? Mangyayari pa ba to, Lord? Baka naman eme-eme ko lang to. Hindi talaga ako magpa-publish ng book. And so, yeah, now the rest is history. Kausap ko po kayo and now this book is published. So yeah,
20: an answered prayer.
0: Yes.
3: After 7 years, right. Kumbaga, it's a labor of love. Kaya so ngayon naman po Ma'am Hira, no, baaring niyo po ba kaming basahan, no, ng excerpt mula sa inyong akda na anong nangyari sa akin?
0: Okay, sure po. Ayan. So I will be reading sa chapter 2, part 2, The Turning Point. So page 42. So since ito po is youth and young pro yung audience, so ayan, dito ko siya sisimulan. So A, awareness. Ayan. During my high school days, I was really not a fan of writing in school activities. Isa sa mga burdens ng heart ko ay kapag sinabi na ng teacher na write an essay or make a reflection paper. Ako, tigaan ng utak para mag-explain. Kapag naman may pinapagawang journal sa English, hirap ako sa pag-iisip at pagbabaktra kung anong nangyari within my day. Kaya ang teknik ko, gumawa na lang ng, or gumamit ng mga mabubulaklak ng salita. Ayan, so nag-iba ang view ko about journaling simula nang na-depress ako. Ramdam ko na parang walang nakakaintindi sa akin, that I'd rather keep it to myself instead of telling others about it. Anxious that they would judge me. This is why I began keeping a personal journal, kahit hindi pa assignment, simula 2017 until the present. It really helps. I write my frustrations, experiences, honest prayers to God, journey, realizations, and even victories na pwede kong balikan and smile at, knowing God is behind all these. That's good. Actually, part ng therapy namin is keeping a journal. May isang activity nga kami for the patients na pinapasulat namin sila about themselves, an autobiography. With that, madidiscover nila why they came up to the situation they are in, knowing the past but not dwelling on it. Kasi the more you understand yourself, the more you will be able to resolve things. Sabi ng isang Christian psychologist na in-interview ko. Journaling is a good thing because it creates awareness, releases stress, and helps you process yung mga pinagdadaanan mo. Although hindi ito cure or gamot and it will not solve all of your problems, hindi rin ito therapist or counselor, but it can help you unload your burden in some way and learn more about yourself. Nakakatulong din ito to reduce anxiety, help regulate emotions, and encourage opening up. Makakatulong ito sa pag-step out o pag-break away mula sa overthinking, yan, or non-stop cycle of obsessively thinking tungkol sa kung anong mga nangyari. When you write, just let it flow freely. Kahit saan ka magsimula o ano man ang simulan mo, walang problema. Sabi nga, it can speed up physical healing. So, dito na po ako nagpasok ng medyo technical. So, a study on 49 adults in New Zealand found that those who wrote for 20 minutes about their feelings on upsetting events healed faster after a biopsy than those who wrote about daily activities. But timing is also important sa pagsusulat, especially if you think na makakatulong ito at the moment. There will always be a reason for our current situation. And journaling helps. And lastly po, ito, sa other part, that's why, when it comes to the spiritual side naman, that's why, kung mapapansin natin sa mga isinulat ni David, biblical character, filled with rants or pag-release ng burdens sa umpisa, then nagkakaroon ng shift to trusting, depending, and surrendering to God. Hindi dahil insensitive or hypocrite si David, but because he was able to let it all out muna sa Panginoon. With that, may space na to really process who God is, what he should believe, and the obedience needed from him. Then this is the line that, one of the lines na gusto ko. Opening up and being honest to God is the first stepping stone towards our healing and recovery. It is like opening our hands and reaching out for His hand na naka-extend at naghihintay sa atin para itayo tayo mula sa pagkakadapa, being confident that He's listening to us and would move in our situation. This will help deepen our intimacy and relationship with Him. Alam mo yung best friend na mapagkakatiwalaan at hindi ka i-judge sa sasabihin mo? Siya yun. Yeah, so that's an excerpt.
20: Thank you so much, Miss Hira, no.
3: Very personal. Ang dami ring matututuhan.
20: At magaan siyang basahin, like what Miss Hira said kanina na very conversational lang, and yet pinag-uusapan doon or dinidiscuss dito yung isang medyo mabibigat. Medyo mabibigat talaga. Mabibigat na topic. Kaya naman tuloy-tuloy po ang ating inspiring na kwentuhan. Kasama pa rin si Miss Hira, pero bibitinin po muna namin kayo dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
23: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
14: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
20: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Pero bago tayo magpatuloy, eh, may mga gustong batiin si Gavan.
3: Ayan, shoutout daw po sa ating HR team. Hello po, magandang Hello. Hapon. And sa lahat po ng viewers sa ating Correct. Facebook live stream. Ayan.
20: Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ano? At sana po nag-enjoy kayo sa aming usapan ngayon. Kasama pa rin si Miss Hira Helene. Ayan, balikin natin si Miss Hira. Gab, may question ka pa kanina.
3: Yes. Ayan, Miss Hira, kami curious kami kanina pa. No? Kasi nabanggit na namin na napag-usapan na natin yung content ng inyong book and yung process no, behind sa pagsusulat nito. Ngayon naman, ano naman po yung pinakamahalagang mensahe na gusto nyo pong iparating no, sa mga mambabasa o magbabasa ng inyong aklat?
0: Yes, as the book says, na it will speak for you. So now, wag kayong matakot na, hindi madali na wag matakot. So you take time to process how you feel, you take time to process kung anong nangyayari sa inyo, and especially for those na may mabibigat na responsibilidad, yung mga panganay, breadwinner, regardless kung pang-ilan kayo sa magkakapatid, or even those working hard na parang walang nangyayari, and parang those who are hitting a wall, process things and make sure to take a rest. Although ako noon, kapag sinasabihan na, oy, magpahinga ka, ganyan, ang sasabihin ko is, may time pa ba magpahinga? Pero it's really about making time, kasi also what is written in the book na the more you pressure yourself, the lesser you become productive. So kailangan talaga yung self-care, then yun din yung na-realize ko na hindi ko magagawa yung dapat kong gawin, hindi ako makakalaban in life if I will not take a pause and rest. And at the same time, kapag nawawalan ka na ng pag-asa, yung question na parang nga, ano nangyari sa akin, may hope pa ba, may mangyayari pa ba sa buhay ko? So the answer is yes, and I would

0: with author's sign po, yung direct orders, free bookmark and pen. Yan. May mga freebies po ang pinamimigay kapag yung sa direct orders kasi yeah, may control po ako when it comes to packing it. And then, yeah, may mga future events pa po ako that will be announced soon mm-hmm. in my social media pages. So again, don't forget to follow, yan, like my page po. And yun sa YouTube din, nagpo-post po ako ng mga videos doon. More on music, but may mga talking about ano rin, about faith, mental health. So, yun po.
1: Sayang,
0: thank you
1: ano?
0: So much po sa inyo.
1: Thank you so much, Miss Hira.
2: Thank you so much,
1: sayang, Mira. Sayang, Gab, hindi natin napasample si Miss Hira. Di ba, next time?
2: Next time.
1: Maraming salamat po. Nakasama po natin si Miss Hira Helene. Sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at ang kilikin ng mga akdang nagsasalaysay at sumasalamin sa mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayong makitambay dito sa ating paboritong aklat tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. At live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli ako po si Gab Barroso.
1: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board, sa pamamuno of course si Edie Charisse Aquino Tagade, at sa mga masisipag at mga dedikadong mga kawani at opisyal ng NBDB, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
7: A moment for you.
6: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
7: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
7: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
20: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
29: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: Oras natin, alas dos ng hapon.
33: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
32: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At dahil po alas dos na ng hapon, sama-sama po tayo no, sa isang oras na chikahan at balitaan. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
34: Marinela, sa Radyo Magazine.
32: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At bilang paggunita po ano, sa International Day for Disaster Risk Reduction na may temang Resilience Starts at Home. Mahalaga pong talakayin ang papel ng bawat pamilya at paghahanda ano, at pagprotekta sa mga bata laban sa mga kalamidad. At ngayong araw po ay makakasama natin ano, si Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children o CWC para po alamin ano, yung mga hakbang at programa para matiyak ang kaligtasan, kahandaan at kapakanan ng bawat batang Pilipino. Welcome po sa Home Econ Nanay Yusek Angelo Tapales.
35: Isang makabatang hapon po, Ma'am si Marinela. Thanks for inviting the Council for the Welfare of Children po sa Home Ekananay. Na-miss ko na po ang pag-guest po dito.
32: Oo nga po, Yusek. Ano? Pero bago po yun, babatiin po namin kayo ng congratulations mula sa Radyo Magazine family. Congrats po, Yusek.
35: Thank you po. Thank you.
32: At Yusek, ano, hindi ko na po papatagalin pa at nang hindi po masyado kaming makaabala. No? Ano po ba yung pangunahing mensahe ano, na, or ano po yung pangunahing mensahe na temang Resilient Starts at Home at bakit pong mahalagang sa tahanan ano, magsimula ang paghahanda para sa kalamidad?
35: Opo, Ma'am Marinela, ang Council for the Welfare of Children po, siyempre po ay naniniwala na ang tibay ng isang bansa o ang ating komunidad sa harap ng mga disasters, emergencies o yung tinatawag nating mga kalamidad ay talagang nagsisimula sa bawat pamilya. No? So ang preparedness, yung resilience, talagang dapat nasa family yan. Mm-hmm. Kung ang tahanan, ang pamilya, at siyempre yung bata sa gitna ng pamilya ay hindi resilient, walang kaalaman man sa paghahanda at hindi ligtas ay talagang ito ay nakakadagdag sa ating exposure or ating vulnerability pag merong mga emergencies at disaster katulad ng bagyo, baha at lindol, ano. Kaya po sinisigurado ng ating pamahalaan na ang ating mga pamilya at ang bata at ang tahanan ay talagang ligtas at dyan po tayo talaga nakafocus muna before we even go to the schools and to the communities at yun sa kapaligiran po natin, ano. So we focus on the family first po talaga.
32: Ayun, ano, kahit naman saan Yusek, eh hindi po ba, kahit nga sabi nga sa pag-uugali ng bata, talagang dapat magmula ito, ano, sa loob ng tahanan bago sa ibang tao magmula, ano. At ano po ba, Yusek, ano, yung konkretong programa at hakbang, ano, ng Council for the Welfare of Children para nga matiyak, ano, yung kaligtasan at proteksyon, ano, ng mga bata bago, habang at pagkatapos po ng mga kalamidad.
35: Po, Ma'am si Marinela, may batas po tayo dyan, ano, yung Republic Act 10821, ito yung Children's Emergency Relief and Protection Act. Ito yung naisa batas noong 2016 pa. Ito ay nagtatakda na dapat ang ating mga local government units, ang inyong mga cities and municipalities, ay may comprehensive emergency program for children. Ano? Ginagawa talaga ng LGUs yan, at pag wala silang ganyan at na-audit sila doon sa aming child-friendly local governance audit kasama ang DILG, yan po ay namaminusan sila ng puntos. Ano? So punong abala ang LGU sa paghahanda po ng mga planong yan para yun nga, before a calamity or disaster, nasisigurado natin na may mga child-centered disaster risk and reduction mechanisms or mga programs na nakalatag sa LGU level, ano, yung tinatawag natin, Ma'am si Marinela, na local council for the protection of children, yung LCPCs, ay sila ay talagang involved po dito, ano, to really make sure that the families, children are safe in times of calamities and disasters. Kasama na diyan yung mga information drive sa mga pamilya, sa mga bata, yung mga kaukulang pagsasana, yung mga drills, ano. So before calamities, yan ang ginagawa. Habang kalamidad naman, of course, yung child friendly evacuation centers, yan ay nire-require po nitong batas na binanggit ko, no. Ibig sabihin, yung mga children, pregnant and lactating mothers, yan po ay dapat meron talagang pagkain, gatas, tubig, yung gamot saka hygiene kits, dapat yan ay naka-ready at meron silang designated places talaga, safe spaces sa mga ating evacuation centers din. Yan ay inuutos po ng batas. And of course, after calamities and disasters, Ma'am si Marinela, no, kailangang mabilis na balik sa pag-aaral ng mga bata, malimitahan natin yung paggamit din ng paaralan as evacuation center. Siyempre po, minsan hindi maiiwasan, pero idinidikta ng batas na dapat medyo nililimitahan yan at makatransition kaagad sa education ulit. Ano? And of course, kasama yung family tracing, yung reunification, kung may mga nagkakahiwalay pong mga magulang at bata, yan po ay pinaprioritize po ng ating pamahalaan, ng ating mga rescuers, LGUs man, law enforcement, ang DSWD, ang aming parent agency. At syempre po yung provision of psychosocial and mental health support, ano. Yan po ay ginagawa rin ng DSWD and even DepEd, ano. May mga ganyan din po tayo. So yan ang ginagawa natin sa pagkatapos, ano. So it's a whole spectrum of intervention and relief before, during, and after emergencies talaga po and calamities.
32: Ayun, ano. At Yusek, ano, sa inyo pong pananaw, ano po kaya yung pinakauna or pinakamahalagang dapat ituro ng magulang, ano, sa kanilang mga anak in times nga po ng calamities?
35: Opo, tama po, Ma'am si Marinela, ano, dahil binanggit natin na yung child protection, child safety and preparedness nagsisimula talaga sa bahay. Siyempre po, ang mga magulang ay talagang nasa forefront na naman ng pag-protekta sa mga kabataan. So yung mga practical tips na binibigay ng Council for the Welfare of Children po usually, ano, to improve resilience and yung preparedness. Ano, unang-una na dyan, yung lagi namin binabanggit, dapat may family emergency plan po tayo, ano. Although ang mga mga Pilipino, mga kababayan nating iba, medyo hindi sanay sa ganito, dapat pag-usapan ng pamilya, ano, may family emergency plan sila, saan ba sila magkikita pag nagkahiwa-hiwalay, sino ba ang tatawagan, saang bahay mag-evacuate, or kunyari, kung may evacuation center, saan po ba ang evacuation center natin. Mm-hmm. Yung mga simpleng tanungan po ng mga magkakasama sa pamilya na sa ganitong aspeto, eh, malaki po ang maitutulong. Tsaka, Ma'am Marinela, yung go bag, ano? Of course, kahit sa mga schools, tinuturo po yan. Dapat may go bag po tayo. Pag nagkaroon ng emergency calamity, bibit-bitin na lang po natin yan. Dapat merong flashlight yan, pagkain, and of course, lalagyan natin ng tubig. Meron ding radyo kunyari o gamot at iba pang mahalaga nating dokumento, no? Yung mga pagkakakilanlan sa ating mga adults, pati sa mga bata, ano? Pati yung mga gatas, diaper, eh, kung talaga may mga babies tayo, dapat po ready dyan. Malinaw na contact information kasi during disasters and calamities, Ma'am Marinela, hindi natin maiwasan. Minsan nagkakahiwalay po ang parents saka children. Ano? Mm-hmm. So yan po ay pinapaalala namin. Siguro isa pa pwede ko idagdag. Alamin nyo yung hazard sa inyong lugar. Ano? Kunyari, malapit ba kayo sa ilog o malapit kayo sa bangin, malapit kayo sa mga maaring gumuho o mag-landslide so that you can already avoid yung mga ganyan po. No? O kung malapit kayo sa fault line or ano naman ang malapit na evacuation center, no? So you have to really scan your location so you can better prepare in times of calamities po.
32: Opo, ano, napakalaking tulong nun, Yusek, ano, sabi nyo nga, eh, simple, pero pag minsan kasi hindi napaglalaanan ng pansin yung mga ganong bagay, ano, nasanay na po kasi parang sinasabi kasi nila usually, ay, sanay na kami dyan, taon-taon naman, eh, kami nag-evacuate, eh, diba? Pero which is, sana po naiiwasan pa rin, ano, yung mga hindi magandang mga pangyayari, ano, kung tuwi-tuwi na po, eh, napapaalala, lalo sa mga bata, hindi po ba, Yusek?
35: Opo, opo. Tama po yan, Ma'am Marinela. Yung iba kasi, sinasabi nga ano iba, bahala na daw si Batman. Ah. Pero syempre, mahirap po yung gano'n. Ano? Yung kahit informal talk or communication, even during dinner, kunyari, pag-usapan, lalo na panahon ng kalamidad, kunyari, panahon ng tag-ulan, yung katulad nung nakaraan po, no? Napaka-importante po niyan na dapat po natin gawin.
32: At Yusek, ano po naman ang ginagawa ng CWC para po matugunan? Alam naman natin na pagdating sa mga kalamidad na ganyan, di naiiwasan, ano, lalo sa mga bata, yung mga kanilang mga nararamdaman na trauma, takot sa mga nangyayari po or epekto ng mga kalamidad.
35: Opo, tama, Ma'am Marinela, no? During times of emergency calamities, hindi natin maiiwasan na iba po ang epekto sa mga bata. No? Kaya nga po, pinapaalala natin do sa Children Emergency Relief and Protection Act natin, in evacuation centers, the LGU should designate safe spaces for children, pregnant, and lactating mothers po. No? And dapat ligtas yung mga lugar na yan. Ang DSWD, minsan nag-aano sila ng ganyan, nag-visit sila sa mga sites nila na ganyan, ipinapakita kung saan nakakapag-aral o nakakapagbasa pa rin ng mga bata at nakakapaglaro, ano, just to give them some semblance of normalcy pa rin kahit po naka-evacuation center sila. So that's very important. Dapat po sundin yan ng mga LGUs natin. And again, I would like to emphasize yung psychological first aid and psychosocial support. Ano. Katuwang po natin siyempre lagi dito ang DSWD, ang DepEd, and of course yung DOH natin and even the social workers of the LGUs. Ano. Pagtulong-tulungan po natin kasi kung tayong mga adults ay nai-stress, nababalisa sa mga panahon ng kalamidad, lalong-lalo na po yung mga bata. No? Eh siguro sa bahay, panatiliin din natin, Ma'am si Marinela, na may routine tayo habang maaari. Dapat alam ng bata kung kanino magtatanong, kanino hihingi ng tulong. Pag meron silang mga takot na nararamdaman, even before calamities or during evacuation po, huwag po natin ipagwalang bahala. No? Talaga pong pakinggan natin po sila. If they need words of assurance, like ligtas ka, na andito ang mama at papa, please give it to them. Kasi yung hindi nararamdaman minsan ng adults po ay talagang times 10 ang pagtanggap po ng mga bata. No? So let us always consider their feelings and their emotions po.
32: Ayun, ano. At panghuli na lang po, Yusek, ano po yung mensahe nyo, ano, or panawagan sa mga magulang at pamilyang Pilipino para po maisabuhay, ano, itong ang tema ng ngayong taon ano, ng International Day for Disaster Risk Reduction, ang resilience starts at home. Ano, at para matiyak na talaga namang walang batang maiiwan sa paghahanda at pagbangon mula po sa kalamidad.
35: Para po sa ating pagdiriwang po na International Day of Resilience and ito po yung sa disasters, in times of disasters and calamities, ano, yan din po by the way ay nakaangkla din sa tema ng parating natin na National Children's Month, ano. It's about children, protecting children in times of emergencies po. So sa mga nanay, sa mga tatay, sa pamilyang Pilipino po na nakikinig po sa atin, hindi po natin mapipigilan ng bagyo, baha, alinlon, ano, pero kayang-kaya po nating maging handa. Again, katulad nung sinabi ko po, simulan natin ito sa ating mga sariling tahanan. Mag-usap-usap tayo bilang pamilya, gumawa ng plano, ihanda po natin yung go bag na yan. Turuan ang ating mga anak na hindi po matakot sa kalamidad, bagkus maging handa po dito. Ano? Dahil ang batang handa ay batang ligtas. Ano? At syempre po, ang pamilyang handa ay pamilyang mabilis makaligtas sa kalamidad at mabilis pong bumangon. Ano? Kaya sama-sama po nating tiyakin na walang batang maiiwan. Dapat po, pagkatapos ng kalamidad o bago o during calamities po, ay talagang areglado ang mga bata. Dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata po ay mahalaga.
32: Ayun naman, ano. Maraming salamat po, Yusek, ano, sa oras at panahon. Ano, alam namin, busy kayo, ano, kaya hindi na po namin patatagalin. Muli po, nakasama natin si Kuya Jello Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. At muli po, congratulations mula sa Radyo Magazine Family. Miss na namin kayo, Yusek.
35: Opo, so ulitin po, ma'am, hindi lang tayo makatodo ngayon, pero opo, ma'am, just call me. Of course, I'm always available for home ko nanay. Paborito ko pong show talaga dito yan sa Radyo Magazine. Miss na po namin kayo. Yakap mula sa Council for the Welfare of Children. Mabuhay po kayo.
32: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
0: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home ka nanay.
1: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
2: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
2: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
2: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
2: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
3: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo publiko.
30: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan. kasama sa usapan.
8: Archie!
9: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
10: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Tayo po ay nagbabalik ano sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At tayo dadako na para sa What is Tips ni Nanay. Sa dami po ng ating responsibilidad sa trabaho, sa pamilya, at pang-araw-araw na buhay, ano, madalas nating nakakalimutang alagaan ang ating mga sarili. Lagi tayong may oras para sa ibang tao. Pero kapag sarili na po natin ang pag-uusapan, eh madalas nating sinasabi na mamaya na lang. Pero tandaan, hindi pagiging makasarili ano, ang pagbibigay ng oras para sa sarili. Mahalaga rin ang iyong kalusugan, kapayapaan, ng isip at kaligayahan. Ano? Sabi nga, paano ka magsiserve sa iba kung hindi ka malusog, hindi ka maayos, hindi ba? So, dapat unahin mo muna yung sarili mo. Ito po, ano, yung mga self-care appointments, ika nga, ano, o yung mga oras para sa ating sarili na hindi dapat kinakansela or binabaliwala. Una, oras para sa sapat na pahinga. Hindi po robot ang ating katawan, ano? Kailangan natin syempre ng sapat na tulog at pahinga para naman makabawi ano, ang ating katawan kasama na ang ating isip mula sa pagod. Hindi kailangang hintayin pa no, na talagang tuluyang kang manghina bago ka magpahinga. Sabi nga, di ba, yung ilang minutes na napa, no, lalo sa hapon, napakalaking bagay po nun, ano, para sa ating sarili, ano, para, kumbaga, makakuha or makapag-recharge kahit kaunti. Oras para sa sariling kalusugan. Huwag na huwag pong babaliwalain, ano, ang kalusugan dahil lamang abala ka. Ang regular po na pagpapatingin sa doktor at pag-aasikaso sa mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay mahalagang bahagi ng self-care. Minsan kasi ano, pag tayo may nararamdaman eh, ano lang yan? Sige lang. Kumbaga eh, hihintayin pang lumala eh, no? Bago magpatingin sa mga pinagkakatiwala ang doktor. So, hindi po dapat ganun. Dapat pag may naramdaman, punta ka agad. Diba? Huwag nang patagalin. Kasi ganun din naman eh. Antayin mo pang lumala bago ka magpa-check up. Eh, mas malaki din ang gastos nun kung agad-agad. Eh, at least, consultation lang. Oras para sa mental health. Ayan. Kasing halaga din po ano, ng physical na kalusugan, ang kalusugan ng ating mga isip. May mga panahon nga, ano, na kailangan ng huminto, kilalanin ang ating mga nararamdaman at humingi ng suporta kapag talagang mabigat na no, ang ating pinagdaraanan. Ayan. Kasi sabi nga nung iba, natatakot or nahihiya na magpatingin sa mga psychiatrist, psychologist, dahil nga sa paniniwala na kapag ikay nakipagkita doon, kumbaga, iba na eh, no? Iba na ang dating sa ibang tao kapag nalaman na nagpatingin ka sa psychiatrist, eh. Tingin na sa'yo, eh, parang nababaliw ka na eh, no? Oras para sa pag-e-ehersisyo, ayan, napakahalaga po, ano, paggalaw ng katawan. Nakakatulong yan sa pangangalaga ng kalusugan at maaaring makatulong din para gumaan ang inyong nararamdaman. Hindi kailangang mabigat na ehersisyo ang gagawin. Ano? Sabi nga, yung simpleng walking. Diba yung mga gawaing bahay, sabi nga, pupwede na nga maging form ng exercise. At hindi ba lagi nating naririnig galaw-galaw para iwas stroke, diba? So, yung mga simpleng paglalakad, pagwawalis, paglalampaso sa bahay. Nako, nakakatulong yan, ano? At least, hindi ka nababayad sa gym. malinis pa ang inyong bahay, di ba? Oras para kumain ng maayos. Ayan, napakahalaga niyan. Madalas nating inuuna puro trabaho at nakakalimutan ng kumain sa tamang oras. Parang hindi naman. Sa iba lang. Pero kailangan ng ating katawan, ano, yung sapat na nutrisyon para magkaroon tayo ng lakas sa araw-araw. Tsaka hindi lang yung basta pagkain, ano. Dapat yung masustansya talaga. Yung balance, ano. May karne, or may isda, may gulay, may prutas. Yung pinggang Pinoy, sundin nyo. At siguradong balanse ang inyong pagkain. Balanse na masustansya pa. Oras para sa katahimikan. Ayan, hindi kailangang laging may ginagawa or may kausap. Minsan kailangan lang natin ang katahimikan para mag-isip-isip, sabi nga. Makapagpahinga at maibsan ang pakiramdam na talagang punong-puno na ang inyong isip. Meron kasing ganun eh, di ba? Minsan nakahiga na, matutulog na, kung ano-ano pa din ang iniisip. So, hindi siya makapahinga kasi nga nag-iisip pa din eh. Imbis na ma-idlip siya, eh hindi. Lalo na kung problema ang iniisip, hindi ba? Oras para sa mga libangan. Ayan, napakahalaga niyan, ano? Hindi lang trabaho at responsibilidad ang bumubuo ng ating buhay. Mahalaga rin pong gumawa ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng saya at sigla. Tulad halimbawa ng ano? Ano bang gusto mo, no? Na pinagkakaabalahan. Halimbawa, ayan, biking, Zumba. O ngayon, usong-uso, pickleball. So, dapat may oras, ano? Sabi nga, dapat may oras para sa lahat. Hindi puro trabaho na lang. Oras para makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ayan, wag na wag kakalimutan yan, ha? Ang mabuting relasyon po ay nangangailangan ng oras at atensyon. Ang pakikipag-usap sa mga taong nagbibigay sa atin ng pagmamahal at suporta ay maaari po or malaking na itutulong nito, no, para hindi natin maramdaman na nag-iisa tayo. Which is napaka-totoo nun, ano? Basta nararamdaman mo nandiyan ang iyong support group, ano? Eh, nakakapagpalakas ng loob, ano? Minsan medyo nababawasan ng stress mo, ano? Kapag alam mong may support group ka. Oras para ayusin ang mga personal na layunin. Kapag abala tayo sa pang-araw-araw na gawain, eh nakakalimutan natin, ano? Pag-isipan kung saan natin gustong dalhin ang ating buhay. Ang paglalaan ng oras para sa mga layunin ay tumutulong para magkaroon tayo ng direksyon. Diba halimbawa pag Sunday, diba, maglaan tayo ng oras para sa pananalangin, pagsimba. Diba, once a week lang naman yan eh. Diba, para naman na makapagpasalamat, makapagnilay-nilay. Gumaan-gaan naman ang ating nararamdaman. Oras, ay ito na nga, para magpasalamat. Ang pagninilay kasi sa mga nangyayari, no, sa araw-araw at pagkilala sa mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa atin ay maaaring makatulong para mas mapansin po natin ang mga positibong bahagi ng ating buhay. Hindi ito nito inaalis, ano, ang mga problema, pero maaaring makatulong sa pagharap sa mga ito. Diba sabi nga, kumbaga sa pakikinig, ano, nakikita mo, ano, yung mga bagay-bagay na hindi mo nakikita. Lalo kasi sabi nila, 'di ba? Usually nakikita mo yung problema. Pero yung mga magagandang bagay, maliit or malaki na nangyayari sa iyo, lalo na kung maliit, hindi mo napapansin. Mapapansin mo lang kapag ito ay big time, eh, no? Pero mas nakatutok ka sa mga problema mo. Yung pasasalamat at eh hindi mo nabibigyan ng pansin. At pinakahuli, oras para tanungin ang sarili, kumusta na ba ako? Minsan, lagi tayo nagtatanong sa ibang tao, kumusta ka na? Pero hindi natin or nakakalimutan nating tanungin, ano? Kung tayo ba ay maayos or okay, ano? Sabi nga, mahalagang kilalanin, ano? Kung ano yung nararamdaman natin at kung ano ang kailangan natin sa kasalukuyan. Sabi nga, hindi naman po kasalanan or problema ang humingi ng tulong, ano, sa ibang tao, lalo na't kung kailangan. Sabi nga, hindi ka naman hihingi ng tulong kung hindi kailangan, eh, diba? So, kaya ka lang lumalapit dahil kailangan. Tatandaan po, hindi kailangang hintayin pa, no, na maubos ang lakas bago mo alagaan ang sarili mo. Hindi mo rin kailangang gumastos ng malaki para magkaroon ng makabuluhang self-care. Minsan sapat na yung maayos na tulog, tahimik na kapaligiran, exercise, or isang taus-pusong pag-uusap, ano, sa iyong mga mahal sa buhay. Yan po ang WAIS tips ni Nanay.
2: WAIS na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Yun! Buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
14: Uy anak, kumakain ka na ba?
13: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
14: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
13: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
14: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mauhospital ka niyan.
13: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
14: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
15: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
19: Suave.
22: Learning from home na hindi boring.
16: Radyo Magazine
19: 1278 AM.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Marami tayong katangian, ano, sa ating katawan, personalidad, kakayahan, ang maaaring mamana natin, ano, mula sa ating mga magulang. Kangino kaya na mana, no? Kay nanay ba or kay tatay? Ang tawag po dito ay hereditary or pagmana ng mga katangiang naipapasa sa pamamagitan ng genes. Pero tandaan po, hindi lahat ng ating ugali at kakayahan ay namamana. Malaki rin ang papel ng kapaligiran, pagpapalaki, at karanasan sa buhay. Tama naman, ano? Kasi minsan, di ba, sa ating mga anak, kangino ba ito nagmana? Di naman ako makulit. Hindi naman makulit ang daddy niya. So, nakuha niya pala, ano? Dahil sa kanyang mga kaibigan. Mga kaklase, di ba? Kasi malaki din yung oras na kinakain nila sa paaralan, di ba? Kung ikukumpara sa loob ng tahanan na magkakasamang buong pamilya, di ba? So, eto po yung mga pisikal na katangiang maaaring namana sa mga magulang. Eto, kulay ng mata. So, ano bang kulay ng mata mo? Ang kulay kasi ng mata ay naiimpluwensyahan ng maraming genes na nakakaapekto po sa dami at distribution ng melanin sa iris. Halimbawa, kung parehong kayo manggi ang mga mata ng iyong mga magulang, eh posible ring maging kayo manggi, ano, ang maging kulay ng iyong mga mata. Pero hindi ito garantisado dahil mas komplikado ang inheritance kaysa sa simpleng paghahalo ng kulay. Uri ng buhok. May genetic influence, ano, ang pagiging tuwid, kulot, or alon-alon ng buhok. Pero usually, ano, nakikita natin pagdating sa buhok, ano. Halimbawa, kulot-kulot yung bata. So, either sa nanay or sa tatay, ano, minana niya yung kanyang buhok. Makikita yun, eh, no? Kasi parang ang hirap naman, di ba? Pag parehas na unat ang buhok ng nanay at tatay mo, tapos kulot-kulot ka, baka napalit ka. Joke lang. Pero malimit, ano, nakikita natin, kung kulot yung bata, either yung nanay niya or yung tatay niya ay kulot. Ayan, taas ng katawan, ano? Maraming genes ang nakakaapekto sa potensyal na taas ng isang tao. At mahalaga rin ang nutrisyon, kalusugan at pagtulog habang lumalaki. Tulad namin sa pamilya namin, ang paglaki namin, pahalang eh. Hindi patayo. So makikita mo, pag kami nagpicture, wow, puros malulusog. Diba? So, pag may nasingit na medyo skinny, eh parang, kamag-anak nyo ba yan? Parang hindi naman. Pero ako, gusto ko pagka picture taking, eh parang ako yung pinaka maliit eh pagdating sa picture. Kulay ng balat. Ayan. Ang kulay ng balat ay nakadepende pa rin sa maraming genes na kumokontrol sa melanin. Maaari rin itong maapektuhan, ano, ng pagkakabilad sa araw. Totoo naman yun, ano? Lalo doon sa mga may trabaho, sa mga construction worker, yung sa farm, di ba? So, medyo dark ang kanilang color, ano? Pero yung ano, yung halimbawa, ang magulang ay isang Pinay at isang foreigner. Ayun, makikita mo, no? Pero sa totoo lang, no, ang ganda ng kombinasyon, ano, ng Pinay at ng ibang lahi, ano, ang cute ng mga anak. Hugis ng ilong. Ang hugis at laki ng ilong ay naiimpluwensyahan din ng maraming genetic factors. Makikita mo din eh, no? Kung si nanay or si tatay ay matangos ang ilong, eh doon mo makikita ang ilong mo, no? Kung kangino ka nagmana. Hugis ng labi. Ang kapal at hugis ng labi ay kabilang din sa mga pisikal na katangian na may genetic influence. Ayan. Hugis ng tainga. Ang hugis at laki ng tainga ay naapektuhan ng maraming genes. Ayan, di ba, lalo na kapag malaki ang tainga mo, mahaba daw buhay mo. O tingnan mo, kung sino ang malaki ang tenga, si nanay ba or si tatay? Eh, wala na si tatay. So, makabilang buhay na. O, edi si nanay. Mahaba buhay eh. Hugis ng ngipin at panga. Ang hugis at laki. May genetic influence po ang laki ng ngipin at hugis ng panga. Naapektuhan din ng pagkakahanay ano, ng ngipin, ng paglaki at iba pang salik. So makikita natin yan ano, sa ating mga magulang. Sino ba ang magandang ngipin? Sinong malaking panga? Pero di ba sabi nila, pag malaking panga mo, maganda ka daw kumanta. So, alam ko na ngayon. Kasi wala akong panga. Hugis ng mga daliri at kamay, ano? Ang haba ng mga daliri, laki ng kamay, at ilang detalye ng mga kamay ay maaaring ma-impluwensyahan din ng genes. Pero nababago to, di ba? Depende sa iyong mga ginagawang trabaho. Yung ano naman pala yun, yung salat ng kamay. Pero yung laki ng mga daliri, yung forma, hindi pala, no? Sa jeans talaga yon. Yung pecas or yung freckles, ano? Ang pagkakaroon ng pecas ay may genetic component at maaari ring ma-impluensyahan ng sikat ng araw. Ayan, totoo naman yan, ano? Hindi kaya yata nagsasunblock, eh. Kaya marami kang pecas. Pero ako yung pecas ko, no? Parang nakuha ko sa nanay ko. Dami-daming ipapamana ng nanay ko, eh pekas pa. Ganon din ang tatay ko. Eksema pa. Biglang ganon eh, no? Nagreklamo ba? Eto naman yung mga kakayahan, ugali at katangiang may genetic influence din. Eto, yung temperament o likas ng pagkilos. Ang temperamento ay tumutukoy po yan sa likas na paraan ng pagtugon ng isang tao sa mga sitwasyon. May bahaging namamana ito, ngunit nahuhubog din sa karanasan. Tama yan, maaaring mas kalmado ka kaysa sa ibang mga kapatid mo, tulad ng isa sa iyong mga magulang. Pero sabi nga, di ba, kung ano yung nakikita ng bata, nagagaya ng matanda. Ay, nakikita ng bata, nagagaya sa mga matatanda, hindi ba? Lalo yung halimbawa sa amin nga eh. Parang kung mag-usap kami laging pasigaw. Kaya kala mo laging may nag-aaway or may kaaway. So pag nakikita ng bata 'yon, naririnig ng bata 'yon habang bata pa siya, habang lumalaki, eh kung magsalita din siya pasigaw. Akala niya kasi normal lang 'yon. Or paglabas niya, yung mga kasama niya, yung mga kaibigan niya, yung mga kaklase niya, or ibang kamag-anak nila. Kung paanong magsalita, eh minsan nagagaya nila yon. Nai-impluensyahan sila. Pagiging palakaibigan or extroversion. Ang pagiging palakaibigan, masigla or komportable sa pakikisalamuha ay may bahaging genetic. Ngunit naiimpluwensyahan din ng kapaligiran. Totoo naman ano. Kung mahilig makipagkwentuhan ang iyong tatay or ang iyong nanay, maaaring mahilig ka rin sa pakikisalamuha sa ibang tao. Or kung takot sa tao ang mga magulang mo, maaaring ganun ka rin, ano? Hindi naman takot, mahiyain lang. Unless, pagdating sa school, eh napaka-friendly mo, ano? Or, halimbawa, dahil mag-isa lang siyang anak, so sabik siya, ano, sa mga kausap, sa mga kaibigan. So, nagiging friendly siya. Na hindi naman ganon yung kanyang mga magulang dahil nga sabi natin, mahiyain sila. Iwas sa tao. Eh dahil yung anak nag-iisa, so gusto ng kaibigan. So, naging palakaibigan. Kakayahan sa pagkatuto. ang ilang aspeto ng memorya, atensyon at pangkalahatang kakayahang pangkaisipan ay naiimpluwensyahan ng genes at kapaligiran. 'Di ba sabi nga ano, yung talino daw ng bata eh namamanayan mula sa kanyang nanay. Naniniwala ba kayo doon? Oo naman. Nanay eh, no? Kakayahan sa musika. Ang ilang salik na may kaugnayan sa pandinig, ritmo, at pagkatuto ng musika ay maaaring magkaroon ng genetic influence. Mahalaga rin ang practice. Hindi ko alam si Matthew eh. Nakanta din si Matthew, ano? Pero kasi ako hindi ako marunong kumanta. Ang daddy niya, hindi ko naman din masyadong naririnig kumanta. Pero kanta-kanta lang. Pansarili. Siguro nga, practice or... Kasi ang mga kabataan ngayon talaga napakahilig sa music eh, diba? Lagi na lang may pasak ang tenga. So, pwedeng yun ang nakakatulong, ano? Para matuto ang isang bata, ano? Pagkamalikhain. Ang pagkamalikhain ay komplikadong kakayahan na naiimpluwensyahan po ng maraming salik. At kabilang na nga dito ang ilang namamanang pagkakaiba sa pag-iisip at personalidad. Pagiging artistic ng iyong anak, ano? Pwedeng sa magulang or sa kapaligiran, environment, friends, mga relatives, ano? Pagiging mahiyain or reserve, ano, may ilang genetic factors na maaaring makaapekto sa pagiging sensitibo sa mga bagong tao or sitwasyon. Hindi ito nangangahulugang tiyak na namamana ang pagiging mahiyain. Naalala ko dati si Matthew nung bata pa, sabi ng nanay ko, ano ba yung sinabi ko? Iyakin yata si Matthew. Napaka-iyakin naman itong si Matthew. Sabi niya, kangino pa magmamana? Eh, anak mo yan. So, ibig sabihin, iyakin din ako. So, totoo pala na namamana, ano? Pagtugon sa stress. Maaring ma-impluwensyahan ng genes ang paraan ng pagtugon ng katawan at isip sa stress. Ang coping skills ay natutuhuan din sa paglipas ng panahon. Bukod sa mana, ay natututunan din, ano? Paano humarap sa stress. Eh, lalo ngayon, alam pa naman natin, ano? Mga kabataan ngayon. Sabi nga nila, mas mahina dahil mga kabataan ngayon eh. Kung ikukumpara nung araw. Kasi ngayon, pag napagalitan ka ng magulang eh, nung araw, grabe ang pagalit, ba? Diba? Ang palo, ang maparusa. Eh ngayon, pag napagalitan ka, napagsalitaan ka, trauma ka agad sa bata yun. Eh, no? So, mas mahina nga sila. Kakayahang physical at athletic potential. Ayan, ang genes ay maaaring makaapekto sa mga katangian, ano? Tulad ng muscle composition, tibay at bilis. Gayunman, mahalaga rin ang training, nutrition at syempre pahinga. Pagiging maunawain or empathetic. Ang personalidad at emosyonal na pagtugon ay may genetic component. Ngunit nahuhubog din po ang empathy sa pagpapalaki, pakikisalamuha, at karanasan. At ang pinakahuli, pagiging organisado at masinop. Ayan, ang pagiging responsable, maingat, at organisado ay may kaugnayan sa personalidad na bahagyang naiimpluwensyahan ng genes. Malaki rin ang epekto ng mga kasanayan sa pagpapalaki. Ewan ko, itong si Matthew, hindi to nagmana sa akin ng pagiging organisado eh. Kalat-kalat to eh. Siguro sa daddy niya. Or, may inaasahan kasi, ano. Alam naman natin ng mga bata eh. Nakaasa lahat eh, diba? Ang jeans po ay parang panimulang bag, panimulang gabay, ano. Hindi isang nakatakdang script ng ating buhay. May mga katangiang maaaring namana natin sa ating mga magulang, pero ang ating mga desisyon at karanasan po ay tumutulong din sa paghubog kung sino ka ngayon. Ayan, depende sa mga experiences sa buhay din, ano. Malaking bagay din 'yon, ano. Bukod sa genes na naman mo, yung pakikisalamuha mo, no, sa labas ng taha.

0: Council for the Welfare of Children. Ganon din sa mga sumubaybay, ano? Sa pangungunayan ng aking ating nenet at kuyang Andy, si Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga, si Romel Livid. Ganon din dyan sa ating technical side, ang ating mga technical engineers, si Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at dyan sa ating Marulas transmitter. At syempre sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ano? Dito pa rin sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
6: Aliw na kwentuhan.
7: Kapatahan, kasama sa usapan.
8: RG!
9: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
10: 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
13: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Family Filtration Kit, ipakakalat ng DSWD ngayong panahon ng tagtuyot. Ilang mga lugar sa NCR na may mahinang water pressure, isa sa mga lugar na prioridad ng distribusyon. Mula Malacanang, may pag-ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report. Ipakakalat ng DSWD ang water filtration kit sa buong bansa sa gitna ng inaasahang pagtama ng Super El Nino. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Palace Press Briefing na ngayong panahon ng kalamidad gaya ng tagtuyot ay mahalagang matiyak na may access sa mga pamilyang apektado nito sa malinis at ligtas na inumin tubig. Pagtiyak ni Gatchalian, kayang mag-alis ng filtration kit ng cholera, salmonella, E. coli form bacteria na kahit ang tubig mula sa ilog ay kaya nitong linisin at maging potable water na maaaring ikonsumo ng publiko. Ligtas din anyang ipainom sa mga sanggolan tubig na daraan sa water filtration kit ng Department of Health bilang medical device. Lahat anya ng kailangan dokumento para patunayang nagtatanggal ng mga dumi ang family water filtration kit ay mayroon silang hawak at kaya nitong mag-filter ng 1,000,000 gallon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report. Samantala, Malacanang hindi na umaasa ng tulong mula sa OVP kaugnay sa El Nino preparations. Si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Walang inaasahang tulong ang Malacanang mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kaliwatkan ng paghahanda ng gobyerno upang mapagaan ang epekto ng tagtuyot sa Pilipinas. Paliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro, noon pa lamang kasing isinusulong ng administrasyon ng 20 pesos na bigas. Una nang sinabi ni VP Sara na mayroon siyang alam na hakbang upang maibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas, ngunit ayaw niya itong ibahagi sa administrasyon. Sabi ni Jose Castro, sa kasalukuyan, mayroon na bang 20 pesos na bigas sa Davao City na hindi galing sa kadiwan ng Pangulo? Kung mayroon na anya, nangangahulugan ito na naipatupad ni VP Sara ang kanyang alam. Ayon kay Castro, kung noon pa man, ayaw ng tumulong ni VP Sara sa gobyerno, mas lalo anyang walang inaasahan ngayon ang pamahalaan mula sa OVP sa pagtulong sa isinasagawang intervention para sa El Nino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, banta ng El Nino, walang epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin ayon sa DTI. May pag-ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Magazine. Report.
4: Nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, sapat pa ang supply ng mga essential goods sa bansa kaya hindi kinakailangan na magpanik ng publiko lalo na ang mga mamimili. Sa ngayon, hinihintay pa ng DTI kung magkakaroon ba ng report price adjustment sa suggested retail price o SRP ng 204 stock keeping units. Dati nang sinabi ni Secretary Roque na wala silang natatanggap na hiling ng price increase sa mga pangunahing bilihin. Pero inatasan na ng DTI ang mga regional offices para i-monitor kung may questionableng taas presyo sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platform at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home, may ni Maring.
11: Radyo Magazine.
12: 12:78 AM.
13: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
14: Hala, ma. Anong bilang po yata?
13: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
14: Mag-drop, cover, and hold.
13: Tara, anak. dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
14: Nay, yung pintana!
13: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
14: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
13: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
14: Sige, ma. Tara po.
13: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
14: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
13: Asus, akan ako talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
6: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
15: Agahan.
6: 66 Impormasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang pagkakalikasan.
2: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
18: Green Mindset
2: sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
2: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At siyempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, magkwentuhan po tayo ukol sa eco-friendly and sustainable agricultural practices. Bisitahin po natin virtually ito pong Tabok Agricultural Farm dito po sa Huban, Sorsogon, at matuto po tayo ng hydroponics at paggawa po nitong eco-friendly na charcoal briquettes. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon ang The Millennial Farmer, ang owner po ng Tabok Agricultural Farm, walang iba kundi si Mr. David Dinaguarte. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
8: Good afternoon, Mr. Manuel. Thanks for having me for the second time, and good afternoon.
0: Yes, sir. Nako, maraming salamat po sa muling pagsama dito sa Radyo Magazine upang muli pong ibahagi at mas ikwento po natin itong journey ninyo sa agriculture, at syempre po na ma-inspire yung mga kabataan din na pwede palang maging ganito yung plot twist ng buhay, at siyempre po, no, yung pagiging eco-friendly ng inyo pong mga practices sa inyong farm. Yan din po yung nais nating maibahagi. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po muna kami kung paano at kailan po nagsimula itong Tabok Agricultural Farm.
8: Yes, sure. So yeah, so nag-start ho ang Tabok Agricultural Farm. So way back January 2023. So I remember that January 3, 2023. So kagagaling ko lang from Manila. So, yeah, so bago muna ako magpaano doon, mag for good dito sa Sorsogon. So, before January 3 is nag-work muna ako sa construction company for 4 years bilang AutoCAD draftsman. Then nag-call center ako so for 8 years. So, after ng 8 years, so syempre medyo na ano tayo, parang hindi na tayo naging masaya doon sa work. So, I decided nung December, mga ano pa yung mga 2024 na gusto ko next year magbagong buhay na. Kumbaga mag-leap of faith. So yun, nung January 2023, yun, doon ako nag-start. So yung meron, sabi ko, gusto kong mag-ano, parang bagong buhay na. So ang una kong ginawa is yung maliit namin na bakanting lote doon sa likod bahay namin is pinaalam ko sa aking ama na kung pwedeng i-develop ko yung likod bahay na yon. Kasi dati, ano po yun, parang kulungan lang ng mga bibe, mga pato. So talagang hindi pa siya fully developed. So yun, pinagbigyan naman ako ng aking ama. Tapos yun, ginawa ano siya, dinevelop ko siya into a greenhouse. So lahat nung inipon ko for 8 years nung ako ay nangangamuhan bilang empleyado dun sa mga kumpanya na pinasukan ko, is talagang in-all in ko na. Kumbaga, sabi ko, ano na to, wala nang balikan to, talagang ipupusta ko na. So talagang dapat mapalago ko to kasi wala na akong babalikan sa Manila, parang ganyan. So yun, natapos yung construction ko sa greenhouse parang April 2023. So ano lang yun, medyo 80% complete na yung construction ng greenhouse, pero okay na siya, nagpo-function na siya. So doon na nag-start yung hydroponics. So bali, bago pala ako pumunta sa dito sa Sorsogon for good, is dalawa ko pala na agribusiness yung tinarget ko. Tatargetin ko at that time is yung una yung hydroponics, then pangalawa yung charcoal briquette. So nung April 2023, talagang naubos yung puhunan na inipon ko for 8 years, then nagkautang-utang pa ako. Tapos nung one time, nung habang nag-search ako sa Facebook, may nakita ko nga parang may nag-share nung isang, hindi ko na, nakalimutan ko yung pangalan ng Facebook group, pero may nakita ko nag-share na parang naging, tinare niya raw yung experience niya nung naging awardee siya ng Young Farmers Challenge nung ni Department of Agriculture. So sinearch ko, tapos nalaman ko na yung Department of Agriculture is meron nung palang parang programa sa mga young generation na edad 18 hanggang 30, na kung may business idea ka, or to be specific, agribusiness idea, tapos kulang ka ng puhunan, is bibigyan ka ng grant ng gobyerno. So to cut the long story short, sumali ako, nanalo ako sa provincial level, then nabigyan ako ng 80,000 financial grant. Then sakto, yung pinopost ko na charcoal briquette, yun yung pinopost ko sa mga judges at that time. So ayun, yung 80,000 na yon is yun yung ginamit ko para mag-fabricate ng mga makina for charcoal briquetting. So ayun, yung November 2023 parang nilaunch ko na officially yung charcoal briquettes ko. So hindi pa siya perfect, pero at least na ano ko na, parang nagkaroon na ako ng introduction na, hey, ito na, pwede na ako magbenta ng charcoal briquettes. So yun, November 2023 yun. Mm-hmm. Then nung 2024, nagpa-trade fair na, na umaten-attend na ako. Then 2025, ganyan, improvement pa rin. Then until now. So yung doon po nagsimula ang Tabok Agricultural Farm, sir.
0: Mm-hmm. So yun po, no, yung leap of faith. Alam naman po natin kung gaano po challenging para sa mga adult yung pagtatrabaho. At iilan lamang po, no, yung talagang sumusugal. Sabi nga natin, yung burnout, yung mapagod ka sa pagiging maempleyado at pangangamuhan. Talagang pinagdadaanan po yan ng mga nagtatrabaho, ng mga adult. At nakikita po natin na yung ilan sa mga sumusugal at marami po, no, sa mga sumusugal ay talagang nagtatagumpay doon sa bagong buhay na kanila pong sisimulan. Sir, para po mas magka-idea yung atin pong mga kababayan, pwede nyo po bang ikwento sa amin yung inyo pong course nung kayo ay nag-aaral? At kung maititrace nyo din po, sir, no, nung kabataan nyo po ba, kayo ay interested na din talaga into farming, into agriculture, kaya po nung kayo ay naisipan yung sumugal, ay ito po talaga yung unang sumagi sa inyong isipan, no?
8: Oh yeah. So yeah, yung unang tanong kung ano yung tinapos ko. Mm-hmm. So graduate po ako ng Mechanical Technology dito rin sa Sorsogon State University. So malaking naging ambag yon kung paano ko na-fabricate yung mga makina. Kasi ako mismo yung nag-design and nag-fabricate ng mga machines ko sa charcoal briquette. Then sa pangalawang tanong kung naging parang interesado ako sa agriculture. To be honest sir, hindi parang ang nung mga 20s ako, parang ang tina-target ko na magre-retard ako, then magbe-venture sa agriculture, siguro mga 60s. Ganun nung talagang tina-target ko na age. Pero iba yung plano ni Lord eh. Parang sabi niya, parang sige, mag-experience ka muna dyan sa Manila, then papabalikin kita sa Sorsogon. So doon na siya nag-ano. Saka mas parang andito nahanap ko yung kapayapaan dito sa probinsya. Kasi iba yung sa Manila. Parang di yun sa traffic pa lang, alam mo naman pag nagko-commute. So, ganun ang ko.
0: Yes sir, at nakita nga namin sir no sa inyo pong social media platforms na sa inyo pong tinapos, kayo po mismo no yung gumagawa nitong inyong mga machines na ginagamit. Gaano po kalaking advantage ito na kayo mismo yung gumagawa at alam ninyo kung gaano po ito magiging ka-epektibo para dito sa inyong agribusiness?
8: Yes, so sa napakalaking advantage po siya Sir Manuel. Kasi unang-una ho, libre na yung labor eh. Kasi ako na ho yung nag-fabricate. Mm-hmm. So kung medyo, sabihin natin, for example lang, kung ang capital is, kung bibili ako ng machine, sabihin natin 100,000 siguro. Mm-hmm. Kung ako gagawa, baka maging 30 to 40,000 na lang siya. So ganun yung laking savings kapag pag ako yung mismo gumawa. Then second, sa maintenance, again, libre ho yan kasi... Mm-hmm. Kaya kong i-repair yung mga problema sa machines. Mm-hmm. So yeah, napakilaking tulong talaga if may background talaga ako dun sa tinapos ko. Mm-hmm. And also yung experience ko nung nagtatrabaho sa bilang AutoCAD draftsman sa Pasig.
0: Mm-hmm. At sir, nabanggit nyo po yung malaking tulong din sa inyo ng Young Farmers Challenge ng atin pong Department of Agriculture. Gaano po ito nakatulong at naka-inspire sa inyo na mayroon palang mga ganitong programang pamahalaan na pwede pong sandalan ng ating mga startup businesses tulad po nitong pagsisimula ng Tabok Agricultural Farm?
8: Yes, malaking tulong po yung Young Farmers Challenge kasi unang-una, bibigyan ka ng gobyerno ng financial grant. So itong grant na to, hindi po siya utang. So walang collateral. Talagang i-present nyo lang ho sa mga judges kung bakit worth it mag-invest ng gobyerno doon sa agribusiness nyo ho. Mm-hmm. And then pag nakita naman nila na very worth it at talagang sulit na ipuhunan ng buwis ng taong bayan yung agribusiness nyo, talagang tutulungan ko kayo. At saka hindi lang kasi siya sa financial nagpo-focus ang Young Farmers Challenge, tinutulungan din kayo para mag-expose sa market. Halimbawa, may mga kasama ako na pinag-display sa World Trade Center. So, syempre, hindi lang puro local yun, mga international na rin yung mga customers doon. At hindi lang sa Pilipinas, yung iba nagte-trade pair, meron ako kakilala sa Mindanao na pinag-trade pair sa ano, sa Dubai.
15: Mm-hmm.
8: So ganun ho ang ano niya, ang benefits ng Young Farmers Challenge. And maganda rin doon is ano eh, puro mga kabataan, mga 18 to 30. So mm-hmm. hindi nagkakalayo yung mga edad nyo. Talagang ma-inspired ka na, uy, may mga ganito pala na parehas ng edad ko na mm-hmm. nag-engage sa agriculture. So syempre ma-inspire ka kapag may ganun kang mga kasama.
15: Mm-hmm. Ayun po, no, ganun na kalawak at ganun po kalaki yung naitutulong nitong Young Farmers Challenge ng atin pong Department of Agriculture, ng atin pong pamahalaan upang ma-inspire ito pong ating mga kabataan na ituloy at paunlarin po po, no, itong sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. At dahil sir, kayo po, no, ay kabilang doon sa mga roster ng awardees po nitong Young Farmers Challenge, baka naman sir meron kayong tip na pwede pong ibigay sa mga future applicants ng Young Farmers Challenge para po katulad nyo ay mag-grant din po itong kanilang applications.
8: Yeah, so ang pinaka-best tip ko talaga, sir, I think mag-practice na kayo, mag-defense. So parang mm-hmm. ano siya, thesis defense.
15: Mm-hmm.
8: Kasi ang scenario ho doon is that may mga judges from DA, DTI, mm-hmm. tapos may mga private sector na parang i-judge yung business proposal mo. So dapat hindi ka mahihiyain. Tapos ang rules pa ho doon, pag nag business pitch ka, dapat in less than 5 minutes na ikwento mo na kung ano yung gagawin mo doon sa financial grant. Kasi hindi biro yung ano, 80,000 pag manalo ka sa provincial level. And then pag nanalo ka sa regional, another 150,000. Then pag nag-national ka pa, another 300,000. So in less than a year, 530,000 ang ipupuhunan ng gobyerno. So yun, dapat mag-practice ka nung business speech. Tapos may practice mo na in less than 5 minutes na ikwento mo na lahat.
15: Mm-hmm.
8: Then pangalawa, dapat i-master mo yung enterprise na napili mo. Although ano na, parang magseryoso ka muna. So hindi naman kasi sa unang subok, perfect mo na lahat. Basta may pakita mo lang na seryoso ka, na kahit matalo ka, itutuloy mo pa rin, all goods yan. And then dapat maging active ka rin sa agriculture na hindi po, ano, na hindi lang natatapos na pag nag-award is yun na, parang yun na lang. So dapat continuous pa rin kahit matapos yung programa, yung awarding, talagang seryoso ka.
15: Mm-hmm. So yun po, no, talagang kailangan talagang paghandaan ng mga applicants po, no, ng Young Farmers Challenge yung pag-pitch ng kanilang business. At syempre po, no, yun talagang pupusuan nyo at makikita po ng ating mga judges na committed po kayo, no, na ipagpatuloy itong magandang innovation at ito pong inyong ini-introduce na produkto. Kaya sir, maraming salamat po, no, sa inyong tip at sana makatulong po yan sa mga future applicants ng Young Farmers Challenge. At sir, ngayon po, pagkwentuhan po natin, dito po muna tayo sa hydroponics, dito po sa inyong farm. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan at bigyan po na ng basic knowledge lang kung paano po nag-work itong hydroponics ninyo?
8: Yeah, sure. So yeah, so sa mga hindi ko nakakalam kung ano yung hydroponics, so ang hydroponics, so ito yung sistema na kung saan medyo upgraded yung paraan ng pagtatanim. So kung ang traditional na method ho is sa lupa, dito po pinapalaki ho natin yung mga gulay gaya ng lettuce sa tubig na may halong nutrient solution. So yun yung medyo innovation dito sa paraan na to. So yan, so yung nakikita nyo sa screen. So yan po yun. So sa ano nang ang sa proseso nito, ano lang, medyo matagal. So una muna yung itatanim, i-sterilize niyo yung kusot, kasi doon mo itatanim yung seeds, so dapat sterilize yon. Then after mga 1 month, medyo marami na yung dahon na yon, is itatransplant nyo na ho siya doon sa may cup. So yung cup na ho yan, yung nakikita nyo sa screen, is ang laman ho niyan is may mga carbonized rice hull. So yun yung ginagamit ko pang doon ko nilalagay yung mga 1 month old na lettuce. Then after that, naghihintay ako ng 30 to 45 days. So that is the time na pwede na ho siyang i-harvest. So yan, ganun po yung proseso ng pag-hydroponics.
15: Mm-hmm. At itong hydroponic system po, no, na inyong ginagamit, kayo rin po mismo ang bumuo at nag-establish na po nitong ginagamit ninyo sa inyong greenhouse?
8: Ah yes, ito yung ano, kasama siya sa puhunan mm-hmm. na in-invest ko, yung iniipon ko for 8 years, ito yun. So hindi kasama dito yung sa grant. ng YFC.
15: Mm-hmm. At so far, sir, kamusta naman po itong turnout ninyong hydroponics business?
8: Yes, so malakas ang, ano, ang demand niya, itong lettuce, lalo na itong mga Burmans. Actually, itong last week is naganda na ako ng mga seeds. Nagtalim na ako ng seeds kasi expected ko na mga second to third week ng December is talagang sisipa yung demand. And of course, Pasko kasi yon, and then yung New Year, maging New Year. So yeah, malakas ang demand dito sa aming lugar.
15: At dahil sir, dito po sa ating programa, every time may nag-guest po kami na related sa paghahalaman at sa pagtatanim, lagi po namin itinatanong yung konsepto ng green thumb dito po sa hydroponics. Kayo po ba sir, naniniwala kayo sa konsepto ng green thumbs na ang mga talagang nagsasucceed lang sa paghahalaman ay yung meron po nga ganitong gift?
8: I think for me, hindi naman. Parang hindi siya ano, parang hindi siya applicable. Kasi pag hindi kasi maganda yung proseso mo ng pagtatanim, talagang mamamatayan ka. Pero kung nasa ano, kumbaga nasunod mo yung proseso, talagang malinis yung pagkakaproseso mo, is mabubuhay at mabubuhay talaga yung ano mo, yung mga tanim mo. So I think wala sa ano yung great thumb. Nasa proseso yan kung paano mo, kung gaano kalinis, so gaano, kumbaga proper way yung proseso na ginawa mo.
15: So yun po, wala po yan sa green thumb, nasa tamang proseso at yung mga science-based na mga techniques and processes, yan po yung malaking tulong para po maging matagumpay itong ating paghahalaman tulad na lamang din po nito ng paggamit ng hydroponics. Ngayon naman sir, pagkwentuhan po natin ang inyong eco-friendly na charcoal briquettes. Kwentuhan niyo po kami kung paano naman po yung naging journey niyo dito at kung paano din po nabubuo itong mga charcoal briquettes na ito.
8: Yeah, sure. So yeah, so sa mga hindi ho nakakaalam kung ano yung charcoal briquettes, so yung charcoal briquettes po isa ito ho ay isa siyang special na uling na kung saan ito ho ay gawa sa agricultural waste gaya ng mga bunot, bao, mga bulok na kahoy, dahon. So hindi ho tayo, ang maganda ho dito is hindi ho tayo pumuputol ng puno para lang gumawa ho nito. So totally 100% made from agricultural waste. So ang maganda dito dahil special siya na uling is kaya ang baga nito is tumatagal ng 3 to 4 hours, smokeless and uniform in size. Okay? So maganda siyang gamitin sa mga ihaw-ihaw like sanggyupsal and pagluluto. Lalong-lalo na ngayong mataas na ang presyo ng LPG, itong charcoal briquette is magandang alternatibong panggatong sa pagluluto. So to give you an idea, pag ginamit nyo to sa pagsasaing, na luto na yung bigas na sinaing mo and pwede ka pa magpakulo. So wala nang palitan ng uling na yun. So ganun siya kaganda itong charcoal briquettes.
15: At sir, saan nyo po sinusource ito pong mga agricultural waste? Nabanggit nyo po no, yung bao, yung bunot at yung ilang mga nabubulok na kahoy. Saan nyo po kinukuha ito para po ma-produce at ma-process at maging mga charcoal briquettes?
8: Yeah, yung mga raw materials so, na ginagamit ko ho is una yung mga bunot. So dito sa aming lugar is talagang marami pa ano, parang nasa gitna pa kami ng ano, ng parang gubat. So maraming puno dito, tumingin ka lang sa paligid 360 degree, puro puno 'yan ng nyog 'yan. So 'yun kasi pag nagkopra sila, tapon na yung bunot. So yung mga bunot na 'yan, is talagang makikita mo dito is nakatambak lang. As in wala nang parang wala nang value. So ang ginagawa ko diyan para makatulong din ako sa mga kapitbahay ko is nagpapakolekta ho ako niyan. So sila pinapakolekta ko. Then kapag sinuplayan na ako, is babayaran na natin sila for their service. So yun, yung mga bunot. Then pangalawa ho niyan is bumibili rin ako ng mga durog na uling sa mga palengke dito sa aming lalawigan. Kasi yung sa mga di po nakakalam, yung mga durog na uling ho dito, nire-repack ho yan ng mga tindera o mga tindero ng uling. Then ang nilalagay lang nila doon sa supot or sa plastic is yung mga malalaki, yung mga malalaki na uling. Yung mga durog, iniipon na nila yan tapos tinatapon na lang nila. So isa sa mga way ko rin para makatulong din tayo sa kanila, sa mga kapwa nating sorsoganan is bibili na lang natin yung mga durog na uling. Sa kaysa itapon nila is pagkakitaan pa nila. So pag mag-ipon sila, then kapag naipon na nila is chat nila ako, then ano namin, pipikapin namin yan. So ganun o. So yung dating walang halaga is ngayon may halaga na kasi binibili na rin natin sa magandang presyo.
15: Mm-hmm. Ngayon po, no, yung mga akala nating basura na, ito po mga agricultural waste, ay pwede pa nating mapakinabangan. At sir, kami po ay nagpapasalamat dahil din doon po, no, sa mga natutulungan ninyong mga kapitbahay o inyong pong local communities dyan na magkaroon din po ng kabuhayan dahil po sa pagtulong dito sa pagproduce ng charcoal briquettes. At sir, gaano nyo po katagal pinoproduce itong mga briquettes na ito?
8: Yeah, so ano siya, pag magpo-proseso ako, syempre dapat ulingin ko muna yung mga bunot. So mm-hmm. ano yun, isang araw yun na yung proseso na to is hindi, kumbaga yung proseso na paggawa ng briquette is hindi natatapos sa isang araw lang. Mm-hmm. So may mga separate na araw yan na gagawin ko. So for halimbawa, day one. Mm-hmm. Sa day one na yan, talagang ang focus ko lang is mag-uling. Mm-hmm. So ganyan yan. Then sa day two, after ko mauling, day two, kukolektahin ko lang yun. Mm-hmm. Then i-separate ko yung mga nauling na sa mga hindi pa. So yung mga na hindi pa, sa isang sako yon, yung mga nauling na, ipunin ko yon, then dudurugin ko na yon gamit yung ginawa kong pulverizer machine. Mm-hmm. So dapat napulbos na yon. Tapos pag napulbos na, doon ko na hahaluin. So mm-hmm. ang pag hinalo ko na ho siya, sir, magpapakulo ako ng cornstarch. Kasi yung cornstarch, yun po yung gagamitin natin bilang binder. So yun kasi yung magdidikit-dikit dun sa mga napulbos ng mga uling. Okay? So pag nahalo na ho siya, yan, i-mix natin. Then pag nakuha ko na yung tamang ratio, then nahuhulma na ho siya. Dun. That is the time na ilalagay ko na sa ginawa ko rin na extruder machine. So yun yung huhulma, magko-compress dun sa mga pinaghalo nating mga durog na uling. Then kapag nahulma na ho siya, tapos naputol na, yan, patutuyuin natin yan ng, doon sa pinatayo kong drying rack. So pag tirik ang araw, mga 1 week, pwede na natin ipackage yan. Pero kapag maulan, mga 2 weeks ho yan. So yeah, yun po yung proseso ng paggawa ko ng briquettes.
15: Mm-hmm. Ganun po, no, yung pinagdadaanan at proseso para po ma-produce itong mga eco-friendly charcoal briquettes. At sir, nung kayo po, no, ay bumisita dito sa amin sa Manila, ay ito po, no, yung dala-dala ninyong produkto. At sir, pwede niyo po bang ikwento kung magkano po yung ganitong kalaking packaging po ninyo? At nabanggit nyo po, no, na ito ay very appropriate po ngayon na mataas ang gas. At sabi nyo nga po, no, pwede itong alternative na pangluto po natin. Yung ganito pong packaging ninyo, yung ganito pong karaming charcoal briquettes, gaano na po katagal at gaano na po karaming pwedeng mailuto kapag bumili po sila ng ganitong size ng inyong products?
8: Yeah, so yung packaging na ho yan is ano, mali lang yung sa net weight ko, 1 kilo yung nailagay, pero 800 grams lang po yan, more or less. Pero anyway, ang presyo ho niyan is nasa 80 pesos per pack. Yan, ang 8 pieces na charcoal briquettes. So mga mga 5 or 6 na briquettes is enough na para makapagsaing ho kayo ng kanin and pwede niyo pa ho kayo magpakulo. Mm-hmm. So yan po yan. So medyo ano siya, medyo pricey pero worth it naman yung presyo kasi talagang matagal ang baga.
15: Mm-hmm. So yun po, no, maaring talagang gamitin po ito, no, na ating pangluto dahil nga tumatagal ng 3 to 4 hours. At sir, ano po yung pwede niyo po bang i-explain sa amin kung bakit po parang less smoke at no ashes kapag ito pong charcoal briquettes yung ginamit po nating pangluto?
8: Yes, so yung kasi ang isa sa mga advantage ng paggamit niya ng charcoal briquette, since na-carbonize na ho natin siya, na-proseso na ho, is talagang less smoke ho siya. Okay? And then ano siya, yung ikukumpara natin sa mga ordinaryong uling like mga uling kahoy, uling baho, kapag pinaypayan niyo yan, talagang may kung gumagamit kayo ng uling kahoy tapos baho, may lumilipad na mga ashes, so which is very bad sa ating baga. Pero yan ho, kapag ginamit niyo yan, talagang kung ano yung shape niyan nung binaga niyo is ganun pa rin ho na shape niya, naka hexagon pa rin siya na patayo. So kung ginalaw niyo siya, syempre kakalat din ho siya pero wala ho siyang lilipad na abo.
15: Yun po, no, yung advantage at kung bakit po natin dapat subukan at piliin po itong paggamit ng charcoal briquettes nitong Tabok Agricultural Farm. At kamusta naman po, no, yung feedback ng inyong pong mga customers na nakabili at nakasubok na po nitong mga charcoal briquettes na inyong pong ginagawa?
8: Yeah. So dito sa ano sa aming probinsya, so meron mo tayong sinusuplayan ng dalawang sanggipsalan dito ng yan dalawang sanggipsalan na bumibili ho niyan ng charcoal briquette. So ang tinatanong ko sila kung kamusta yung briquette. So yeah, sabi niya matagal daw 3 to 4 hours. Sabi daw nung isa na bumibili ng briquette is that tapos na raw yung customer is hindi pa raw tapos nang kumain yung customer is hindi pa raw na ano nauubos yung briquette. So ganun siya katagal. So baga pwede pa raw gamitin yung briquette sa another customer. So ganun yung mga feedback din na less smoke. So ayun.
15: Yun po, no, ang magandang feedback at para ma-convince po tayo, no, na mas piliin at mas efficient po na gamitin itong mga charcoal briquettes na ito. At nakita namin, sir, na hindi lamang po limited sa hydroponics at charcoal briquettes ito pong mga produkto ninyo sa inyo pong agricultural farm. Kwentuhan niyo po kami sa iba pang mga products na pwede po nilang ma-avail sa inyo.
8: Yes, sure. So yeah, so bukod do sa hydroponics, then charcoal briquette, so meron din ako ng yan, nakita niyo sa screen na dehumidifier charcoal. So aside also from yung yan, nagtitinda ako niyan, ang ginagamit yung dehumidifier charcoal kung medyo may amoy kulob or may baho doon sa loob ng aparador niyo, is pwede niyo gamitin yung dehumidifier charcoal. Then pwede rin sa bag, yan, yung ganyang nakasa pouch. Okay, so yan yung number, yun yung isa kong product. Meron din ako nga Mokusaku Wood Vinegar. So itong Mokusaku Wood Vinegar is hindi po siya iniinom, pero ito po ay ginagamit bilang organic fertilizer, soil enhancer, and insect repellent. So galing po siya sa mga galing po siya sa pawis na sinusunog na agricultural waste. So yung usok po yun, sir, is kino-convert ko into liquid using the condensation process. So may facility po ako dyan. So yung pag naipon na yung pawis na yon, iniipon ko ho. Then ano ko siya, pina-ferment ko ho. Yung mga, yung mokusaku na yon na liquid from for 3 to 6 months. So yan. So in other words, sir, maski usok na naibibenta pa natin. So yan yung ano natin. Yung pinagmamalaki. Yeah, ano yan, parang in demand yan sa ako, sa Shopee, yan, malakas ang demand yan. Kadalasan bumibili niya mga organic, nagpa-practice ng organic farming. Then, yeah, then meron din ako, ano, hindi ko pa nasabi sa'yo, nagpa-practice na rin ako ng stingless bee in the future, pero hindi pa, pinaparami ko pa sila, pero yeah, hopefully by next year, may honey na tayo na may produce.
15: So yun po. Ayun po, no, yung other products at tulad nga po, no, nitong wood of, ito pong mokusaku, yung wood of vinegar para po sa mga nagme-maintain din ng kanilang mga organic farm, ito rin po, no, yung pwede nyong i-avail. At sir, ito pong charcoal dehumidifier, kwentuhan nyo kami, sir, saan naman po gawa ito? Ito po ba igawa rin sa mga bao na agricultural waste na nagawa nyo pa po ng paraan upang mapakinabangan, no?
8: Yes, yung charcoal dehumidifier, gawa ho siya sa pure na coconut shell then bamboo. Yung doon kasi sa ano, sa charcoal briquettes, halo-halo siya, may bunot, may coconut shell, then may bulok na kahoy, may dahon. So ito kasi yung dehumidifier is ano siya, pure na coconut shell then bamboo. Okay? So madagdag ko rin yung charcoal dehumidifier, yung charcoal briquette. So hindi lang ho siya pang ihaw, pang luto. You can use that also as the humidifier. So for example, yung rep nyo, amoy, babaho na yung loob ng rep. You can use the charcoal briquettes, mga tatlo, three pieces, and then mga 2 to 3 days. Mapapansin nyo, wala nang, ano, wala nang baho yung kulob dun sa rep or sa cabinet. Pero itong dehumidifier na nasa pouch, maganda yan, suggestion ko sa mga sa loob ng bag yan para mawala yung mga moist ganyan. kung medyo aesthetic ang gusto nyo.
15: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no, talagang itong mga inaakala nating agricultural ways ay pwede pa po natin mapakinabangan. At sir, dito po, no, sa overall maintenance at operation po ng inyong agricultural farm, ano po, no, yung mga challenges na inyong kinakaharap at how do you deal dito po, no, sa mga ganitong pagsubok dito po sa inyong farm?
8: Yes, so yan, ang ngayon ho sir, ang medyo ang challenge ho sa akin ngayon is yung sa mga makina. Kasi ngayon, for example, may yung sa mixing ko ho ngayon is mano-mano pa ang paghalo ko.
15: Mm-hmm.
8: Okay? Pero ngayon may ginagawa na ako na nagfa-fabricate na ako ng machine na kung saan marami na ang ihahalo natin at the same time. So yun, yung medyo nag-upgrade tayo ng mga machines. And then also yung mga customers. So sa ngayon kasi dito pa lang tayo sa Sorsogon yung mga customers so natin. Ang wish, ang ano ko sana, ang talagang gusto ko sana yung mga produkto ko is talagang mapunta ano, parang makasupply tayo diyan sa Manila kasi andiyan talaga yung mga customer, yung mga big time. So yun yung mga ano ko pa, mga challenge talaga. And then also yung mga yung transportation kasi for example, merong nag-inquire from Legazpi. So ngayon kasi wala tayong ano wala pa tayong sasakyan. So tricycle pa lang, talagang di ano lang pang maiksing na ruta lang siya. Kaya yun yung mga challenge natin. Pero in God's will, masusolusyunan din natin 'yan. Basta sipagan ko lang.
15: Ayun po, no? Talagang kapag sinipagan, tayo po ay naniniwala na patuloy pa pong yayabong at magpapatuloy itong inyong agricultural farm. At syempre sir, napakahalaga po ng mindset. Ano po ang dapat na maging mindset ng mga kapwa natin na Pilipino upang simulan na din po, no, ang pagiging sustainable at pagiging environment friendly?
8: Yeah, so kung yan sa mga negosyante, dapat ang mindset nila para masimulan nila ang kanilang mga business na sustainable and eco-friendly is dapat yung mga iniisip nila yung mga raw materials, so dapat maiisip nila kung paano sila makakabawas ng mga mga agri-waste. For example, sa akin katulad ng sinabi ko kanina, made from agri-waste, mga bunot, bulok na kahoy, mga bao. So yun yung mga iniisip ko rin. And then also although na yung isa pa rin, although may yung proseso ng paggawa ko ng uling is kailan nagsusunog pa ako, then nagpo-produce pa siya ng smoke. So we know na bad talaga yun sa environment, pero may ginagawa ko na kahit papaano is nire-reduce natin yung usok sa pamamagitan ng mukosa ko, wood vinegar. Pero may nakita po ako na sa video sa YouTube na pwede na ako tayong mag-carbonize without releasing any smokes. So napag-aralan ko yung technology na yon, and good na masasabi ko na kaya ko po yon na gawin. So yan yung mga isa sa mga plano natin in the future na mag-uuling tayo without releasing any smoke. So syempre medyo ano pa yung punan, malaki din, malaki yung area na kailangan. So yeah, so I think yun ang mga dapat maging mindset dapat. Isaalang-alang natin. Hindi lang tayo puro kita, dapat nakatulong din tayo sa environment. Then also sa socials, dapat. Naniwala kasi ako na if gusto kong yumaman, dapat payamanin din natin yung mga tumutulong sa atin.
15: Yes sir, nako, salamat po, no, sa inyong malasakit sa ating kalikasan na patuloy pong i-improve itong inyong agribusiness na hindi po na isasantabi yung kalagayan at kalusugan po ng ating kapaligiran. At syempre sir, bilang kayo po, no, ay successful agripreneur, any message din po, mindset para po sa mga kabataan upang tularan din po itong inyong journey sa pagiging young agripreneur?
8: Yeah. Sa mga kabataan na gustong mag-engage sa agribusiness, ngunit walang sapat na puhunan, eto, good news, meron hong programa ang Kagawaran ng Agrikultura na kung saan, if wala kang puhunan, bibigyan ka ng financial grant na worth 80,000 pesos kapag nanalo ka sa provincial. So kung nanalo ka pa sa regional, another 150,000. And then kapag nanalo ka pa sa national, another 300,000. So overall, 530,000 ang ibibigay sa iyong puhunan ng gobyerno, tax-free, walang collateral, at talagang grant sila. Okay? So yun yung ano, kung puhunan ng pag-uusapan, meron ng programa. Ngayon naman, if gusto nyo pa mag-expand, meron pa akong programa ang gobyerno. Ito naman yung kanina tinukoy ko na 530,000. Ito yung YFC startup sa mga startup talaga. Then kung gusto nyo ng expansion and feeling nyo kailangan nyo pa ng pera, so meron pa rin programa ang gobyerno. Ito yung YFC Upscale. So kung gusto nyo, pag nanalo ka doon sa regional, makakuha ka ng another 300,000. Pag naging top 1 ka sa top 3 kasi yon, yung top 1 is isasabak for national competition. So makakalaban mo yung iba't ibang region sa buong Pilipinas. Then kapag nanalo ka sa national level, another 500,000. So I think overall mga 1.33 million ang makukuha mo. Talagang enough na yon para for expansion. So wala nang problema yung ano, yung capital. So ang kailangan nyo na lang is dapat maging ano kayo, parang seryoso kayo na maging engaged sa agriculture. So sa agribusiness kasi hindi naman lagi Pasko, may mga time na parang matumal, pero dapat ano lang, tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kumbaga darating din yung time na magbo-boom pa rin naman kayo. Sa kaya hindi pa tayo diyan, pero tingin ko in the future talaga magbo-boom tayo. At masaya ako sa nagiging improvement ng ating Tabok Agricultural Farm. Mm-hmm. Yun lamang po, sir.
15: Yes, sir. Naku, maraming salamat po no, sa impormasyon na inyong ibinahagi upang ma-inspire pa yung atin pong mga kabataan na mayroong ibinibigay na tulong ang atin pong pamahalaan para sa kanilang future startups and the businesses. At sir, madagdag lamang po namin. Nakita namin na kayo po ay nagsasagawa rin po no, ng mga talks sa mga schools, sa mga universities. At mayroon din po kayong mga estudyante at paaralan na tinutulungan para po mag-materialize yung kanilang mga research studies. How full feeling po yung ganito nga bagay na nakatutulong po kayo no sa ating mga mag-aaral at sa ating pong kabataan.
8: Yeah, ako talaga sir ano, parang isa sa mga gusto ko talaga yung ma-improve yung research dito sa Pilipinas kasi sa school ko kasi dati nung high school din college ako talagang naintindihan ko kung gaano kahalaga yung research sa ano sa bansang sa atin kasi kapag yung research na yan is talagang makita yung advantage, talagang makakatulong sa atin yan in the future. So talagang full support ako, lalo na pag-usapan yung youth, agriculture, then research. Pag pinagsama yan, talagang susuportahan natin yan. That's very fulfilling kasi syempre nakatulong ka na sa mga estudyante na matapos yung project nila. And also, at least nalaman nila na ito pala yung resulta kapag inalo-halo natin itong mga raw materials, something like that.
15: Mm-hmm. Sir, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating mga kabataan, sa atin pong agrikultura at syempre po no, sa atin pong bansa. At sir, para po doon na sa mga interesado sa inyo po mga products and services kahit po malayo, paano po sila maaaring mag-connect sa inyo para po ma-avail itong services?
8: Yes, so yung if interesado kayo na bumili ng aking mga produkto, especially yung mga charcoal-based product like charcoal briquettes, yung mga mukusako, then the humidifier, pwede ko kayong umorder sa aking Shopee and Lazada. So search yun ng ho, Tabok Agricultural Farm Store. So andun po yung mga produkto ko ho. So if you want naman also yung mga bultuhan na order, feel free to message my Facebook page. So diyan na diyan po ako, active po ako diyan. So ang Facebook page ko ho is Tabok Agricultural Farm. Okay? So kung gusto niyo ng bultuhan, mas may mga big discount ako ino-offer. Yan. So yan diyan ho yung mga contact details ko ho. Diyan naman sa cover photo ko sa Facebook page. Diyan naman lahat ng mga kailangan niyo ng information if you want to order my products.
15: Yes sir, nako muli po maraming salamat sa pagbabahagi.

0: Media platforms, ang Tabok Agricultural Farm, at dyan po kayo pwedeng magmensahe para po sa pag-avail ng kanila pong products and services. Muli po, no, patuloy po nating suportahan itong mga ganitong uri ng negosyo. Ito pong mga negosyo na mayroon pong malasakit at nakatutulong sa atin pong kalikasan. Samantala, sa punto pong ito, bigyang daan naman po natin ang ilang mga pag-uulat mula po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. Gabaldon sa Nueva Ecija gumagawa ng hakbang para sa mas modernong pamamahala ng basura. Mula po sa Radyo Pilipinas, sa Tayug, may pag-uulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Nagsagawa ng benchmarking activity ang pamayan lokal ng Gabaldon sa Nueva Ecija kasama CNG Environmental Management Corporation sa Antipolo, Rizal. Layunin ng biyahe na i-update ang solid waste management plan ng bayan at maghanap ng mas makabagong solusyon sa problema sa basura. Pinangunahan ang natural aktividad ni Mayor Attorney Joby Mata, Vice Mayor Victorino Sabino, mga miyembro ng sangguniang bayan, mga department head at mga barangay captain ng bayan. Inspeksyon ng delegasyon ang high-temp thermal decomposition machine. Kakayahan ng makinaryang ito na mabilis at silyadong tunawin ang mga residual waste tulad ng plastic, diapers at maging hospital waste gamit ang mataas na temperatura. Ligtas din ito sa kalikasan dahil advanced filtration system ang gamit nito kaya malinis at walang maitim na usok ang nilalabas. Ayon sa CNG Corporation, DNR EMB compliant ang makinarya at pumasa sa mga pamantayan ng Clean Air Act or RA 8749 at Ecological Solid Waste Management Act or RA 9003. Kasalukuyang pinoproseso ng LGU Gabaldon ang pagpapatupad at paglalagay ng mga makabagong kagamitang ito para sa mas ligtas at malinis na pamamahala ng basura sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Samantala, Albay Provincial Agricultural Office naglatag ng mga hakbang kontra sa epekto ng El Nino sa agrikultura. Mula po sa Radyo Pilipinas, Albay, may pag-ulat si Paul Hapin.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
3: Naglatag ng iba't ibang estratehiya ang Albay Provincial Agriculture Office upang mabawasan ang epekto ng matinding init dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Ayon kay OIC Provincial Agriculturist Daryl Jan Bueconsejo, kabilang sa posibleng epekto nito ang pagkatuyo ng mga rain-fed area, pagbaba ng level ng tubig sa mga sapa at communal irrigation system at mabilis na pagkaubos ng tubig sa mga reservoir. Bilang tugon, inirekomenda ng Provincial Agricultural Office ang titipid sa tubig, pagsasagawa ng rotational irrigation scheduling at rehabilitasyon ng mga ubiiral na sistema ng irrigasyon kabilang ang mga kanal at bomba. Hinihikayat din ang mga magsasaka na gumamit ng mga pananim na matibay sa tagtuyot at maagang anihin, gayon din na pagsasagawa ng alternate wetting and drying o AWD method. Nauna nang namahagi ang Provincial Agricultural Office ng mga binhi, abono at mga kagamitang matipid sa tubig. Sa ngayon patuloy na minomonitor ng tangkapan ang kalagayan ng mga pananim at pangangailangan ng mga magsasaka sa buong Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Samantala, 20 million irrigation project sa Legazpi malapit nang makumpleto sa ilalim ng Administrasyong Marcos. 30 hektaryang sakahan ang makikinabang. Mula pa rin po sa Radyo Pilipinas, Albay, may pag-ulat si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
3: Report.
4: Malapit nang matapos ang dalawang irrigation dam project ng National Irrigation Administration o NIAGOLA sa Barangay Buyuan, Legazpi City, Albay na may pinagsamang halagang 20 million pesos. Inaasahang makatutulong ang mga proyekto sa pagtiyak ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan at pagpapalakas ng produksyon ng mga magsasaka sa lugar. Ayon kay Barangay Buyuan Punong Barangay Ronaldo Minya, tinatayang 25 hanggang 30 hektarya ng sakahan ang makikinabang sa proyekto.

0: Asahan ding madaragdagan ang 4 hanggang 5 tonelada ng ani ng mga produktong agrikultural na makatutulong sa pagtugon sa epekto ng El Nino at sa pangangailangan sa tubig para sa irigasyon. Tinatayang 80% ng populasyon ng Barangay Buyuan ay binubuo ng mga magsasaka, kaya mahalaga ang maaasahang supply ng tubig sa kanilang kabuhayan. Bukod sa 2 irigasyon, nakatakda rin simula ng Nia Bicol ang paglalagay ng solar-powered irrigation system sa lugar na nagkakahalaga ng 11 million pesos. Abot naman ang pasasalamat si Punong Barangay Minya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga programa at serbisyong ipinagkaloob dito sa naturang barangay. Inaasahang makatutulong ang mga proyektong pang-irigasyon upang mapalakas ang produksyon ng mga pananim at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Barangay Buyuan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
3: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang owner ng Tabok Agricultural Farm, walang iba po kundi si Mr. David Dean Guarte. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng Tabok Agricultural Farm at saan din po kayo maaaring magmensahe para ma-avail po ang kanilang eco-friendly products and services. Muli po, patuloy po nating suportahan itong mga ganitong uri ng negosyo na nakatutulong po sa ating local communities at nakatutulong din sa atin pong kalikasan. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
9: 66 Impormasyon
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Magazine
11: 1278 AM.
15: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
16: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
15: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
17: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
15: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
15: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
17: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po mapiluan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
15: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278. AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
22: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
23: Swak na budget recipes.
22: Light na buong family.
24: Tala kayang makakalikasan.
22: Anything under the sun.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
30: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
31: Kaliw na kwentuhan!
32: Kabataan, kasama sa usapan.
33: RG!
4: Radyo Magazine 1278.
0: kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura.

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Of course, isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At maaari nyo pong i-download ng libre ang aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa aming mobile application, maaari nyo mapakinggan ang iba't ibang radio station. Mula po sa pamamahala ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At syempre ngayong hapon, kaagapay din natin sa ating technical side sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Uy mga ka-frenny, maganda rin yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Usapang pananamit muli ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero hindi lang basta-bastang pananamit yan ah. Dahil alamin natin paano nagkakatagpo yung mga naging pananamit noon hanggang sa ngayon. And kayo ba mga ka-frenny, na curious ba kayo? Doon sa mga nababasa nating mga isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kung gaano ba kayaman, gaano kayaman itong tela ng Pilipinas na meron simula pa noong panahon nila, no? Na ganun pala kakulay, even before ha? Kung gaano kakulay yung mga kadamitan na nakikita natin ngayon, eh mas makulay of course din noong nakaraan. And yun din yung ating pag-uusapan. Yung mga naging damit na naisuot dun sa mga naisulat ni Dr. Jose Rizal. And ito ba ay tunay o di kaya naman ito ba ay until now ay atin pong napapangalagaan o di kaya naman meron pa rin kayang gumagawa nito sa kasalukuyan. Kaya sa pagkakataong ito, muli nating bubuklatin ang ating kasaysayan sa ating pananamit. Of course, hindi tayo nag-iisa. Meron po tayong makakasama mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology, si Sir Patrick Aldrin Ocampo, ang Textile Culture and Arts Research Assistant. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon, Ma'am Mary Rose.
0: Magandang hapon po
1: sa pag-imbita.
0: Mm-hmm. Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo?
1: Maayos naman.
0: Pero of course, ito pong ating kwentuhan. Hindi tayo magpapapigil sa buhos ng ulan. Dahil actually, kapag meron na... kapag ni-research nyo po or sinerch nyo po sa inyong Facebook account, itong Facebook page ng DOST-PTRI, eh may nakita po akong inyong post dito sa PTRI kung saan ibinahagi po ninyo yung iba't ibang damit na naibahagi sa mga nobela, sa mga isinulat ni Dr. Jose Rizal. And actually, nakaka-curious po ito na pwede rin pala mapag-usapan itong usaping ito na meron din palang kadikit din pala ang pangalan ni Dr. Jose Rizal sa mga textile, sa mga tela natin dito po sa ating bansa. Pero para umpisahan po natin, meron nga po tayong tinatawag na Golden Age of Textiles or yung parang gintong panahon ng tekstong Pilipino. Pero sir, matanong po namin, bakit po ba itinuturing nung mga unang panahon pa, particular sa lalawigan po tulad ng Iloilo at sa Aklan, itong Golden Age o panahon po ng kasaganaan ng paghahabi ng pinya, meron nga, tama po ba, juicy at sinamay dito po sa Pilipinas?
1: So para mabuo yung kwento, sisimulan ko sa bago pa dumating yung mga Espanyol sa Pilipinas. So kasi pagdating nila, ang nadatna nila sa Pilipinas, meron ang existing na industriya ng paghahabi, ng mga gumagawa ng tela. Bale, bago pa sila dumating, talagang may kasanayan na dun sa artistry ng paghahabi yung mga Pilipino. Tapos, isa na nga yung Iloilo at Aklan sa kinikilalang parang center sa pakikipag-trade noon. Bale, kilala na talaga bago pa dumating yung mga Kastila, yung Iloilo at Aklan bilang textile center doon sa rehiyon. Ngayon, nung dumating naman yung mga Kastila, nakita nga nila na parang maganda yung kalidad ng hobby ng mga Pilipino. So sila rin mismo, pinanghilik nila yun, ginamit nila sa kanilang mga aktibidad. So parang dito nagsimula na makita yung potential ng hobbing Pilipino. Tapos, kung matatandaan natin, di ba nung dumating yung mga Kastila, nagkaroon din ng galleon trade sa pagitan ng Manila at ng Acapulco sa Mexico. So dahil dito, nabuksan literal yung parang market ng mga hobby ng Pilipino. So lumawak yung market, nagkakaroon na tayo na export. So dito mas nakilala at naging tanyag, di lang sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa rin yung hobby ng Pilipino. Pero tapos nung mga bandang latter part din ng 17th century, syempre diba dala rin ng mga Kastila yung education, yung sistema ng education sa Pilipinas. Sinasabi nga nila, isa yan sa parang magandang na ipamana sa atin noon. Sinasama rin doon sa education yung mga paghahabi, yung needlework, embroidery. So, isa yun sa mga nakatulong sa pagpapalago palalo ng industriya ng paghahabi sa Pilipinas. Pero, noong mga bandang 1815, tumigil kasi yung kalakalanggal yun. So, bali from 1565 hanggang 1815, mayroong palitan sa pagitan ng Pilipinas at ibang mga bansa.
0: Mm.
1: Pero naganap kasi noong 1815 yung Mexican War of Independence. So, natigil yung industriya ng yung pakikipagpalitan natin. So, ang nangyari, napilitan na maging mas self-reliant yung Pilipinas doon sa mga hobby natin. Kasi before that, although nag-export tayo, ginagamit yung tela natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, siyempre, nandyan din yung kompetisyon mula sa ibang mga tela. Nandyan yung mga galing sa Europe, galing sa China, na yung sa kanila kasi mas mass-produced, mas mura. So, yung ibang mga Pilipino, mas tinatangkilik nila yung ganun kumpara dun sa mga meticulous na ginagawa sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: So, noong mga panahon na nagsara, yung mga port natin dun sa kalakalanggal yun, naging mas self-reliant tayo sa sarili nating hobby. Kaya, mas yumabong yung industriya noong mga 19th century nga. Tapos, naging tanyag lalo sa Iloilo at sa Aklan kasi nung dumating yung mga Kastila, dilaki nila yung pinya. Na mas maganda mapag-usapan nga natin mamaya yan kung ano ba talaga yung meron sa pinya, bakit siya yung parang kinikilalang parang isa sa main product ng Pilipinas noong panahon na yun. Pero ayun nga, noong mga panahon na yun, naging mas self-reliant yung Pilipinas sa sarili natin, kaya yumabong yung industriya. Pero noong mga bandang latter part na, noong 19th century, tandaan natin, parang colony pa rin tayo ng Espanya. So, kung ano man yung mga pinoproduce natin sa bansa, parang dinidiktahan nila.
0: Mm.
1: E noong mga panahon na yun, nakita nila na parang mas maganda yung market ng sugarcane o ng tuba. So, nung nag-shift papunta sa sugarcane, yung industry ng Pilipinas, unti-unti na rin nabawasan yung parang production ng tela sa Pilipinas. Kaya parang nanatili na yung 19th century talaga yung golden age.
0: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang kasi sa ngayon sa kasalukuyan mostly pa rin kapag tinatanong natin yung mga mamimili, of course nandun yung kuminsan gustuhin man natin mahalin yung sariling atin, hindi talaga makakaila kuminsan mahal sa ngayon yung gawang pinya. Pero hindi din tulad rin ng nabanggit nyo kanina sir, iba talaga yung quality na naibibigay ng mga damit na gawa sa pinya. Noon din po ba may mga ganong mga conception or mga sitwasyon na kung saan na-afford ba ng mga Pilipino noon itong pinya or may mga pagkakataon talaga na hirap nilang mahalin or hirap silang makakuha ng mga produktong gawa sa pinya?
1: Noong mga panahon na yun, may kamahalan na rin talaga yung pinya. Mm-hmm. Parang kinoconsider nga siyang luxury good.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga mestizo o yung mga Kastila, sila afford nila yung mga buong damit talaga, yung mga bagot saya, mga ganyan. Pero kapag yung mga Indio, quote-unquote, o yung mga lokal na Filipino, minsan hindi nila na-afford yung mga full ensemble ng damit na pinya. So minsan mga panyo lang, o mga pangtapal lang. Meron pa rin, pero hindi mahirap talaga maka-afford noong mga panahon na yun.
0: Mm-hmm. Kasi actually sir, good thing din na may mga napapanood tayo mga classical film dito sa ating bansa na nagpapakita ng yung buhay mo noon, and of course makikita natin yung kaibahan sa pamumuhay ngayon na talagang nakakamangha po yung mga disenyo na nagagawa na kapag gawa sa pinya. And of course talagang makikita po natin na parang makita mo lang yung kasuotan, mababase mo na doon yung estado ng isang tao. Tama po ba sir?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. And sir, meron kasi binasa ko actually yung shinare nga po ng DOSCPTRI dito po sa shinare nyo sa inyong social media accounts. Meron din po kasi tayong tinatawag na backstrap loom at pedal loom. Ano po ba ito, sir?
1: Yung mga loom kasi, yan yung device na ginagamit para ihabi yung tela. So sinasalansan dyan yung mga hibla, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos ina-alternate ba yun, pataas-baba nung sa bawat hibla para mabuo yung tela. So, meron ng dalawang uri. Yung una, yung backstrap loom. Ito yung parang mas traditional o pwedeng i-consider na mas makaluma na uri ng loom. Tsura nito, very ano siya, maliit lang siya, meron siyang back strap, kaya siya back strap, kasi meron siyang parang sasandalan mo siya, tapos ikakabit mo yung kabilang dulo sa poste o sa puno, tapos yung bigat mismo ng mahahabi, yung pagsandal niya doon sa back strap loop, yung nagbibigay ng tension doon sa mga hibla. So, makokontrol niya kung kailan niya gusto na mas masikip o mas maluwag yung mga hibla para sa panghahabi niya. Bali, ang pros naman nito, dahil mas maliit siya, mas portable siya. So, mas madali mo siyang dalahin kung saan-saan. So, mas makikita yung mga backstrap looms sa mga mabundok na bahagi ng Pilipinas. So, mga upland. So, makikita mo yun sa mga kabundukan ng Luzon o kahit sa mga ilang mabundok na bahagi ng Mindanao. Yung footloom naman, mas malaki siya. Mas, yung footloom minsan tinatawag din na pedal loom o upright loom. Footloom kasi, imbis na yung purely kamay mo, yung ginagamit mo para manghabi, kinokontrol mo rin siya gamit yung paa mo. May mga pedal ka para doon mo makokontrol kung kailan itataas ng mga hibla, tapos saka mo isasaksak yung sinulid. Yung footloom naman, may iba't ibang pinanggalingan to, hindi rin tayo masyadong sigurado kung saan ba pinakaunang nagsimula. Pero may mga footloom kasi na nanggaling sa China. Pero nung dumating yung mga Kastila, may dala-dala rin silang teknolohiya ng footloom. At yun yung parang ibinigay nila sa mga mahahabi ng Pilipinas para mas mapabilis yung production. Ang advantage kasi ng mga footloom, mas marami kang mapoproduce talaga, mas mabilis, tapos hindi siya masyadong nakakapagod sa katawan. Kasi kapag backstrap loom, di ba, sinasandalan mo siya. Kaya minsan, yung ibang mga manghahabi, parang kailangan nilang tumigil o minsan inaabot sila ng ilang araw o minsan ilang linggo pa nga para lang makatapos ng isang piraso ng tela. Pero pagdating sa footloom, dahil nga nawawala na yung mga ganong aspekto, mas makakapag-produce talaga yung mga manghahabi.
0: And matanong ko lang, sir, eto po bang mga nabanggit niyong mga device or mga equipment, ito po ba ay nagamit na po before or may iba pa po silang way para sa paghahabi?
1: Bale, yung backstrap loom, ito talaga yung isa sa parang pinaka device na ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa iba't ibang mga kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo, makikita mo na meron talaga sila mga iba't ibang uri ng backstrap loom. Kasi nga, yun yung parang shared weaving cultural tradition natin. Lalo na sa Southeast Asia. Makikita mo yung kahit sa Indonesia, sa Malaysia, may ganyan din sila.
0: So, ibig sabihin pala, sir, nakakatuwa na hanggang ngayon, meron pa rin pong gumagamit ng ganitong klaseng equipment. Kasi kung sa mga panahon nga po nila, Dr. Jose Rizal, buhay na buhay, itong paggamit nga po ng ating makukulay na mga traditional clothes. Pero speaking of Dr. Jose Rizal, ano po ba ang connection ng ating pambansang bayani dito sa ating Filipino textile, sir?
1: Hindi siguro alam ng karamihan nga na mayroong research o may work na ginawa si Rizal sa mga tela. So, noong 2009, may natagpuan na liham sa Berlin Museum of Ethnology na sinulat ni Rizal papunta, in-address niya doon sa director ng museum doon sa Germany. Tapos, nakalagay doon na mayroon siyang dinodonate na mga ethnological objects o ethnographic objects na galing sa Pilipinas. So, nandito may mga tela, mga kasuotan, damit. Saka hindi lang naman mga damit, may iba rin mga gamit doon. Tapos, noon lang unang nalaman na parang may ganito palang ginawa si Rizal. So, verified nila, chinek nila sa collections nila at natagpuan nila, nandoon nga, kompleto pa yung 21 objects na nakalista. So, imagine, di ba? Sobrang tagal na nung panahon na yun, mahigit isang century na nga, tapos nung 2009 lang natagpuan. So simula noon, para nag-coordinate yung mga researcher mula sa Pilipinas, sila na yun, mga National Museum, para ma-document yung mga kagamitan na nandoon sa Berlin Museum of Ethnology. Bali, medyo mahirap kasi sa ganyan yung talagang ma-repatriate yung physical objects. So ang ginawa ng mga researcher natin, dinocument nila talaga, digital repatriation ang tawag. So, pinicturean nila, nirecord talaga nila para at least mas accessible siya dito sa atin kahit na hindi tayo makapunta doon sa Germany.
0: And sir, base nga po sa mga nabanggit niyo, of course, syempre, yung ating pambansang bayanin na si Dr. Jose Rizal, wala naman siyang ibang ginawa, kundi mas pataasin ang katayuan ng Pilipinas and of course, ng mga Pilipino. Kahit saan pa man yan, maging sa politika o di kaya naman sa panunulat, sa mga agrikultura and even of course, sa ating culture, sa ating kultura. Paano po pinakita ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga koleksyon na meron di tayong katayuan na gusto niya kasing pataasin din yung ating katayuan pagdating po sa kultura natin. Of course, na bilang Pilipinas, napakayaman po natin na maaari tayo mapagkunan ng produksyon dito ng textile.
1: Well, yung konteksto kasi doon donation niya, dinonate niya yan 1888.
0: Mm-hmm.
1: Pero isang taon bago noon, 1887, nagkaroon ng Philippine General Exposition sa Madrid, Spain.
0: Oh, yes.
1: Bale, para itong Philippine Exposition, tapos doon ipinakita yung iba't ibang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Bale, on the surface, ang iisipin mo, magandang bagay ito kasi mm-hmm. diba, para makikilala sa ibang bansa. Pero tandaan natin, nasa panahon to ng kolonisasyon, so syempre, merong parang, ano yan?
0: Merging ng culture.
1: May konting pagbabaluktot din sa bahagi naman ng Espanya kasi kailangan nilang i-justify kung bakit nila kinokolonize o bakit nila sinasakop itong mga Pilipino. Ang parang linyahan nila noon ay yung mga tao sa Pilipinas, primitive sila, mga hindi sila matatalino, wala pa silang alam, kaya kailangan nila ng guidance ng mga Kastila. Kaya ang pagpapakita medyo may pag-exoticize dun sa mga kultura na parang ay imbis na mag-focus tayo doon sa artistry ng mga bahagi ng kultura ng Pilipino, para mas ang pinapalitaw nila ay pwede natin tutulungan sila lalo kasi parang may konti naman silang kultura, pwede natin silang i-guide. Ito naman si Rizal, kasi noong mga panahon na yun, nag-i-interact na rin siya sa mga scholar sa Europe, lalo na sa Germany. Kino-consider nga niya yung Germany bilang parang motherland niya, sa pa-intellectual motherland niya. Kasi doon niya talaga nakita na parang posible palang maging malaya yung pananaliksik niya, yung mga pinag-iisipan niya. So, nung nakikipag-usap siya sa iba't ibang mga anthropologists doon, mga ethnologists, na-realize niya na siya rin mismo bilang intelektual, pwede siyang magkaroon ng say, pwede siyang mag-input din para labanan, although medyo subtle yung paglaban niya doon sa naratibo ng Espanya. So ang ginawa niya nga, nangalap siya ng mga object mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at dinonate niya kasi nakikita niya sa mga museum sa Germany, parang kapag na-feature ka doon, way din yun to preserve eh. Kasi may awareness din siya na marahas ang kolonisasyon. At kapag hindi niya nagawa ng paraan para at least ma-preserve to sa Germany, baka mawala na ng tuluyan. So ayun, nag-donate siya para ipakita na, ay ito ang kultura ng mga Pilipino, may kakayahan silang gumawa, hindi nila kinailangan yung tulong ng mga Espanyol para gawin itong iba't ibang mga intricate na uri ng paghahabi, pagkukulay ng tela, pagkukulay ng hibla. Yun.
0: Sir, para din malaman ng ating mga kababayan yung konsekto ng inyong sinasabi. Ano po ba yung mga bagay na ipinadala ni Dr. Jose Rizal doon sa Germany?
1: Bale, nagpadala siya mula sa region ng Luzon. Meron siyang pinadala na barong. Meron din siyang pinadala na baro ng kababaihan naman. Tapos, ang interesting para sa akin yung mga galing sa Mindanao kasi may iba't ibang mga may patadyong o yung tubular skirt, tapos may mga belt, merong sinturon, merong sash na ginagamit, may mga upper garment ng kalalakihan at kababaihan, tapos meron din baby sling na pinapakita na ginagamit na nga ng mga Pilipino yun noon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ang kagandahan nga noon, parang naipapakita niya na iba-iba yung technique na ginamit para kulayan o ihabi yung mga ito.
0: Actually, itong mga binabanggit po ni Sir ay yung ilang litrato po ay maaari niyong makita sa online website ng National Museum of the Philippines kung saan ito po ay nailunsad din po actually ng NMP nitong 2025 na nagkaroon nga po ng commemoration kay Dr. Jose Rizal ng nitong 2025 na first ever digital exhibition, of course dedicated sa ating pambansang bayani, na ang title po nito actually Rizal Digital Exhibition na ipinapakita yung pagiging ethnography ni Dr. Jose Rizal. And of course, ang title po nito, maaari nyo po itong makita sa website ng NMP na Connecting and Collecting Rizal's Ethnographic Objects in Germany. Ito po yung mga binabanggit ni Sir Patrick sa atin kanina. And Sir, sa inyo pong palagay, paano po ba binago ng collection na ito yung karaniwang imahe? Kasi of course, yung mga nakikita po natin sa television or sa mga libro, yung mostly na sinusuot po ni Dr. Jose Rizal, kung hindi naka-Americana or di kaya winter coat. Pero paano po ba binabago ng collection ito yung karaniwang imahe ni Dr. Jose Rizal na ay, eto si Dr. Jose Rizal ay talagang patuloy na ipinagmamalaki yung gawang Pinoy.
1: Oo nga, tumigan yung perception nga na, di ba, ilustrado si Rizal. Mm. So, nakapag-aral siya sa Europe. So, marahil mayaman siya. O kaya, may pagka-detached sa danas ng mga kababayan niya na nasa Pilipinas. Pero ang makikita natin dito ay, bagamat na sa Europe siya, bagamat nag-aaral siya, parang sa bawat hakbang na ginagawa niya doon, dala-dala, bit-bit-bit-bit niya yung idea ng isang malayang Pilipinas, yung nagsasariling Pilipinas na hindi sumasailalim sa kolonisasyon. So, kagaya nito, di ba parang maiisip mo na siya mismo, bilang Pilipino, bagamat hindi nga natin siya nakita kasi walang mga larawan na nakasuot siya ng barong, di ba?
0: Actually, sir.
1: Oo nga, walang larawan. Pero meron ding mga, parang may mga natakpuan dokumento, may letter na, parang may letter siyang sinulat sa pamilya niya na parang sinasabi niya, sayang, may pupuntahan siyang carnival, hindi niya dala yung barong niya. Which means parang indicates na meron nga siyang barong sa pagmamayari niya, pero wala lang larawan na suot niya. So makita natin na hindi siya palaging naka-Amerikana, hindi siya 100% detached doon sa danas ng mga kapwa niya Pilipino. Tapos, maisip pa nga natin, lalo na diba parang ang highlight nga dito sa collection, yung pag-include niya ng mga kasuotan mula sa Mindanao. Isipin natin, nung panahon na ito, hindi pa siya nakakapunta sa Mindanao.
0: Mm.
1: Kasi ang nakapunta lang siya sa Mindanao nung in-exile na siya pagkatapos ng donation na to. Pero before that, hindi pa siya nakakapunta. Tapos, nung mga panahon na yon, wala pa nga rin parang consolidated na boundaries kung ano ba ang Pilipinas. Pero kung titignan niyo, di ba, naisip na niya agad na para ipakita sa Europe ang kultura ng Pilipino, sinama niya yung mga kasuotan mula sa Mindanao. So dito ma-infer natin na meron na talaga siyang notion ng isang Pilipinas na nagkakaisa at kasama dito yung Mindanao. Kasi di ba, medyo contentious nga yan history na medyo ina-exclude yung Mindanao. Pero si Rizal, dahil sinama niya yung mga kasuotang Mindanao, makita natin na parang unified talaga yung naiisip at nakikita niya. Tapos, para sa akin, medyo na-humanize din si Rizal. Kasi diba, iba yung nagsusulat ka lang ng nobela o ng research mo. Iba naman yung parang nagkaroon siya ng physical contact doon sa mga kasuotan at kagamitan. Parang may sentimental na lente yun kasi parang hinawakan niya talaga, nag-reach out siya. And di ba, hindi pa nga siya nakapunta sa Mindanao noon. So, hindi rin tayo sigurado kung paano niya specifically nakuha bawat bagay doon. So, marahil nga, may mga inabala siya, may mga nakisuyo siya sa iba't ibang mga tao. Pwede bang makapagpakuha ng ganitong klase ng damit? O baka naman bumili siya mula sa iba. May mga nakikipag-trade na rin, baka sa Europe o kahit saan man. O posible nga rin na pinakuha niya yon mula sa pamilya niya kasi fun fact lang din, yung pamilya ni Rizal, yung nanay at mga kapatid niya, meron textile shop sa Maynila noong panahon na yon. Tapos si Rizal din mismo, meron din siyang connection sa textile industry kasi siya rin, parang may business sila sa Abaca noong mga panahon na yon. So dito nga makikita natin na hindi on the surface level, baka mukhang walang relation si Rizal sa mga tela. Pero ang dami niyang mga intersections doon. Tapos ang naiisip ko nga, di ba, parang bago niya i-donate iyon sa Museum ng Ethnology sa Berlin, di ba, parang pinack niya yon. Tapos, you know, doon mo makikita na parang ano kaya yung nasa isip niya habang ginagawa niya yon. Kasi syempre, matalino naman si Rizal. So, baka na-consider na nga rin niya na baka masakop ng tuluyan. Pero at the end of the day, ginawa niya pa rin yon. Kasi nga umaasa siya na lalaya yung Pilipinas at makikilala ito sa Europa, makikilala ito bilang bansang nagkakaisa at may mayaman na kultura.
0: Actually, sa totoo po, kasi nakaka-curious din kasi during that time, of course, wala pa namang Google, wala pa namang phone. Paano kaya na-verify ni Dr. Jose Rizal na itong mga gamit na to ay talagang totoong galing from Mindanao? Yun nga rin po yung magandang pag-usapan na paano na-verify ni Dr. Jose Rizal ito'y gawang kamay ng mula sa mga lokal na artisan dito sa Mindanao. And totoo po yun, kanina nga po gusto ko na nga rin po tanungin sana sa inyo kung meron po kayong sariling photo siguro sa from the OST na nakasuot si Dr. Jose Rizal ng barong. Kasi actually sa graduate na tayo ng elementary, ng high school, ng college, wala po tayo nakitang isang photo ni Dr. Jose Rizal na nakasuot po siya ng barong. Actually, mostly nga po mga naka-Amerikana o kaya yung winter coat nga po, or usually talaga yung pang ibang bansa lang yung talagang sinusuot niya. Kaya nakaka-curious din na kung meron nga po siyang sariling set of barong na syempre of course nakakatuwa na, na sana eh nakapagsuot siya at naipakita sa publiko. And dito sir, dito po
1: yun
0: sa ating...
1: po, parang ano, yun din hinahanap ko, baka meron siyang larawan na nakasuot. Pero ang nakita nga lang is parang liham o tsaka meron yung kapatid niya, meron din siyang parang affidavit pang dokumento na sinasabi na yung isang barong na nasa possession niya ay pagmamay-ari ng kapatid niya na si Jose Rizal. Pero ayun, wala nga talaga. Pero nasa isip ko kasi parang maganda nga na kung makikita yung isang imahe ng pambansang bayani na nakasuot ng damit na katulad natin. Pero kung titingnan mo, parang kailangan mo rin intindihin yung konteksto ni Rizal kasi siyempre Pilipino pa rin siya, bagamat nga nakakapag-aral siya. Siyempre, ang tingin sa kanya ay baka mas mababa kasi galing siya sa Pilipinas. So siya bilang Pilipino, kailangan niyang sabayan yung kultura ng pananamit. So yun, tela ulit yung mga pananamit ulit. Itong ibang aspekto na ng mga kultura ay ng kultura ng tela yung titingnan natin. So bakit ganun siya manamit nung panahon na yun? Bakit lagi siyang naka-winter coat o Americana? Ang dahilan is para seryosohin siya o respetuhin siya ng mga kapwa niya, researcher, mga intellectual doon sa ibang bansa.
0: Totoo po. Actually, kung isipin mo nga rin po kung paano kaya kung iisipin natin yung or ilalagay natin yung ating sitwasyon sa paa ni Dr. Jose Rizal. Yun din naman po yung siguro gagawin natin yung para makikihalubilo tayo para at least malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin para at least alam natin yung mga proseso or tamang proseso para at least wala tayong matatapakan na ibang tao. Pero sir, matanong pa po namin, ano po ba yung kahalagahan tulad nga po ng mga nabanggit nyo kanina? Ano po yung kahalagahan ng paggamit ng mga materyales natin dito sa Pilipinas tulad ng pinya, juicy, at meron nga rin pong nipis at hibla ng mga abaka sa mga damit na po pinili ni Rizal? Kasi gaano po ba ito nakatulong para at least mas makilala po ang Pilipinas na mayaman din po pagdating sa tela?
1: Gusto ko i-clarify yung pinya, although diba ngayon kinikilala natin siya bilang parang telang o hiblang Pinoy. Pero actually, yung history ng pinya, hindi talaga sa native o indigenous dito sa Pilipinas. Yung unang species o variety ng pinya na ginamit dito sa Pilipinas ay nagmula lang din sa Spain. Dala ng mga Espanyol, pero hindi rin sa Spain ang galing. Ang tawag dun sa variety ay red Spanish pineapple. Tinawag lang siyang red Spanish pineapple. Red kasi mapula yung pinya. Spanish kasi Spain yung pangunahing nagpaikot nito ng variety na to sa bundok. Pero nagmula talaga to sa South America, sa mga bahagi na Amerika na tropical. Tapos, yung mga Kastila, nagustuhan nila yung material ng pineapple na yon, pero hindi siya masyadong tumutubo ng maayos doon sa Europe kasi nga ibang klaseng klima yon. So, noong nakarating sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Manila-Acapulco-Galion trade, parang nakita nila na, uy, pwede palang tumubo sa Pilipinas. Tapos, tsaka in-adapt ng mga Pilipino. So, dito makikita natin na talagang kung gaano kagaling yung mga Pilipino. Kasi, hindi native sa Pilipinas yung pinya. Pero nagawa nilang lumikha ng pangalan nila sa buong daigdig na, ang Pilipinas ang parang sentro o capital ng pineapple weaving. Bagamat hindi nga native sa Pilipinas. So, dito mo makikita na para ang galing ng mga Pilipino noong panahon na 'yon. Saka dito mo rin makikita na totoo nga na meron ng matagal ng tradisyon at kultura ng paghahabi kasi hindi mo naman siya basta-basta mai-adapt at mapapasikat ng ganun kung hindi ka talaga mahusay sa paghahabi. Tapos kung matatandaan, yung may mga tala nga noong mga panahon na yun na sobrang sikat ng paghahabi ng pinya, lalo na sa Iloilo at sa Aklan, na parang halos lahat ng bahay mayroong loom. Parang nasa household, bawat bahay mayroon talagang loom. Tapos yung lahat involved sa paghahabi, yung mga kalalakihan, sila yung kumukuha ng pinya, nagsasaka, tapos yung mga kabataan, usually sila kasi yung nagsisimula doon sa napakahaba kasi ng proseso ng paggawa ng telang pinya. Yun yung parang, di ba, aanihin mo siya, tapos delicate kasi yun, so kailangan mo siyang hugasan ako ulit-ulit, isi-scrape mo pa siya, hindi yung mga dinedigam mo pa ngayon yung tawag na proseso. Bago mo pa siya gagawing sinulid, tapos itatali yung sinulid. Usually, yung mga kabataan sila yung mga, para ma-introduce sila sa paghahabi, sila yung pinagtatali o yung pinagbubuhol ng mga sinulid. Tapos yung kababaihan naman, sila yung naghahabi sa loom. So dito mo rin makikita na yung kahalagahan ng loom doon, panahon na yon. Kasi parang sa yung witness ng lahat ng mga pangyayari. Kasi nasa bahay, di ba, pinagbubuklod-buklod niya yung buong pamilya. Tapos kung isip mo mga panahon din to ng kolonisasyon, so hindi naman siya purely masayang experience para sa kanila. So kung may mataman yung loom, baka nakita o narinig niya lahat ng mga hinaing ng mga Pilipino ng panahon na yon, o kahit yung mga masasayang bagay sa, limbawa, yung pakikipagkwentuhan ng mag-ina, ng nanay sa anak niya, yung pagpasa ng kultura, pagkukwento ng tradisyon, o yun yung kahalagahan ng loom. Tapos, may mga tala din nung panahon na yon na sa labas ng mga bahay sa Pilipinas, may ibang mga may flag na gawa sa pinya. Tapos, yun yung pananda na naghahabi ng pinya yung bahay na yun, di ba? Hindi lahat meron, pero yun yung pananda. So, di ba, dito mo makikita na parang ganun ka yabong, ganun ka successful talaga yung beauty industry, lalo na ng pinya noong mga panahon na yun.
0: Wow, first time ko lang marinig yung ganyang kwento, sir. Naku, maraming salamat. Pero sir, matanong ko lang, what about challenges? Of course, nung nabuksan yung galleon trade, bukod sa maipamalas natin, maibahagi natin yung sariling mga lokal na textile na meron po sa atin. Of course, may pumapasok din po ng mga tawag dito yung mga textile mula sa ibang bansa, yung mga dayuhang mga textile nga po. Kumusta po yung naging lagay ng ating mga lokal doon noong unang panahon, kung paano nila natanggap yung mga ganong klaseng produkto? And of course, syempre, maapektuhan din po yung produksyon ng sarili nating tela.
1: Oo, noong mga panahon na yun, may competition talaga. Kasi nga, di ba, medyo mas, sa Pilipinas, mas mabagal yung produksyon kasi handloom yung paghahabi. Tapos sa ibang bansa, mga makina na talaga, mechanized siya, so mas mabilis. So medyo nahihirapan yung Pilipino, kagaya nung nabanggit ko sa iyo, diba, kanina. Kaya lang din, isa sa mga dahilan kung bakit mas nag-develop sa Pilipinas yung textile industry is because nga nawalan na galleon trade. Pero nagkaroon na din naman ng niche yung parang specific na market yung mga Pilipino noon. Isa na nga yung pinya sa mga naging tanyag noon. Yung pinya, di ba nabanggit ko, luxury goods siya.
0: Yes.
1: So yung mga mayayaman sa ibang bansa, talagang gustong-gusto nila. Parang hanggang ngayon naman, di ba, yung mga tao, yung mga mas elite, parang meron silang fondness sa mga mamahalin na kasuotan. Parang bilang status symbol na rin, para ipakita na afford ko to, papakita na kaya namin makabili ng ganito at hindi lahat ay meron ganon. So, in one way, nakatulong yung ganon para at least may market. Pero ayun, medyo nahirapan nga yung mga Pilipino ng panahon na yun. Pero eventually, parang ang kagandahan din naman ay napanatili kasi hanggang ngayon nag-i-exist pa rin yung mga ibang nag-handloom weaving. Mapapakita lang din dito yung pang-resilience nga, although sinasabi palagi na resilient ang Pilipino. Pero may katotohanan naman, di ba panahon nga ng kolonisasyon, ang dami yung mga competition, pero nagpatuloy yung mga Pilipino at nag-adapt pa sila. So yung iba, kagaya nung sa pinya, in-adapt nila gumamit ng pinya. Yung mga silk din, natuto din yung mga Pilipino na gumamit ng silk. Di ba? So sikat na yung silk galing sa China, pero ang ginawa ng ibang mga Pilipino, pinaghalo nila yung pinya at yung silk o seda para mas maging mas mura yung ganong klase ng tela kasi parang 'di ba gusto nga ng mga Pilipino na magkaroon ng access sa ganun. So kung hindi nila afford yung pure na pinya, hahaluan nila ng ibang mga material gaya ng abaka, ano, mga silk para maging mas affordable. So masusuot mo siya pero mas afford mo na, 'di ba? Mas presentable ka na.
0: Pero tapos, go sige. Ahead sir, go ahead.
1: Hindi, ayun, dito mo rin makikita na parang ano, buhay na buhay yung maritime culture. Kasi parang bago pa nga dumating yung mga Kastila, may nag-exist ng kultura yung mga Pilipino na nagpapalitan na ng kultura, ng mga materyales o mga technique sa paghahabi. Parang yun naman talaga yung characteristic ng mga maritime culture tulad ng Pilipinas sa Southeast Asia. So makita natin na nagpatuloy lang ito. Hanggang sa ngayon, di ba, tinatawag ng melting pot yung Pilipinas sa iba't ibang kultura. So ayun, nagpatuloy siya na ganun.
0: Despite those competitions, of course, sir, kasi nga nung nagkaroon nga tayo ng mga maraming nagbukas na oportunidad para sa atin, lalong-lalo na sa ating mga local artisan para may pamalas yung kanilang galing, paano kaya mas naipakita ng ating mga kababayan na mas, of course, syempre, taas puso natin talagang ipinapakita na mas magaling, of course, mas makulay ang kultura at lokal na gawang Pinoy?
1: Yung pinapakita na talagang malikhain nga yung mga Pilipino. Parang the fact na nagpapatuloy hanggang ngayon, parang it's a testament na ganun nila pinahalagahan yung kultura nila, ganun nila pinakita sa ibang bansa. Tapos hanggang ngayon, kung may challenges noon, isipin natin may challenges din hanggang ngayon. So, para may similar na tayong kinakaharap ngayon, isa nga to sa mga gustong matugunan ng DOST-PTRI is yung market ng tela sa Pilipinas. So kung dati, di ba, may competition sa mga mechanized na mga looms, tapos high mass produce. Hanggang ngayon, may ganun pa rin competition. Parang hindi makakeep up yung local handloom weaving industry dun sa ibang bansa. Kaya sa Indonesia, ang dami nilang mga talaga mga factory sa paggawa ng mga hibla, ng mga yarn, hanggang sa paghahabi. So ang ginagawa natin ngayon, gusto nating masuportahan talaga yung industriyang tela sa Pilipinas. Kaya ayun, hinihikayat ko din yung lahat na suportahan kasi hindi lang natin dapat tinitignan yung mga hobby, yung mga katulad ng mga nasa collection ni Rizal, yung mga nasuotan ng mga bagobol, mga ganyan. Kasi hindi lang sa artifacts o remnants ng nakaraan, parang kung titignan natin, buhay pa rin talaga yung kultura, yung mga taong nag-hobby nun, yung mga pamilya nila siguro, yung mga susunod na generation, buhay pa rin sila hanggang ngayon at sinusubukan pa rin nilang i-revive o ipagpatuloy yung kultura nila. So dapat hindi na natin siya tinitignan na parang nasa hanggang museum lang o hanggang exhibit lang natin sila titignan. Mas maganda, syempre, kung magpapatuloy hanggang ngayon, masusuportahan natin. Pero mangyayari lang yun kapag talagang naging mas malakas yung textile industry as a whole kasi ang dami talagang mga hobby na yung mga kabataan, medyo nahihirapan na silang magustuhan yung pagkahabi din ng trabaho kasi hindi siya masyadong lucrative. Tapos, medyo mahina nga yung industriya. So, yun ang gusto nating masolusyonan. Sana maging mas, in the near future, maging mas malago yung industriya ng tela. Lalo na kasi ang ganda-ganda ng mga tela ng Pilipinas. Yes, diba? Alam naman natin yan. Tapos, napakayaman ng kultura, yung daming symbolisms, meaning, at siyempre, mas magkakaroon niya ng meaning kung suot natin ay gawa rin ng mga kapwa natin Pilipino.
0: Yes, tama po. And talagang mas nakakagaan sa loob and of course mas nakakatuwa, mas nakakapag mas nakakagaan sa loob na maipakita na ikaw ay talagang Pilipino. Kapag suot-suot nga po natin yung mga gawa ng ating mga local artisan na nagpapakita na ito, ganito po ka talentado, ganito ka malikhain ang gawang kamay ng mga Pilipino. Nako sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwentong ito. Nako for sure, marami pa po tayong dapat malaman. Kulang na kulang po tayo sa ating panahon. And baka meron pa po kayong nais ibahagi, sir, mula po sa DOST-PTRI. Go ahead po.
1: Ayun, sana po supportahin niyo yung mga social media namin, DOST-PTRI. Doon yung makikita yung mga proyekto ng DOST-PTRI. Baka interesado kayong makita kung ano yung mga ginagawa namin bilang institute. Tapos, baka gusto nyo rin tingnan yung Salin Hobby app. Meron kaming application na ginawa. Doon yung, para siyang collection ng iba't ibang produkto ng mga manghahabing Pilipino para maging mas accessible siya. Ayun.
0: Ayun, and of course, sir, nako na sana mas marami pa po kayong maibahagi ng mga informative posters tulad nga po itong ating pinag-uusapan na related nga po sa ating kultura and sa ating kasaysayan na meron ganito palang kwento na nakapaloob dito po sa ating Philippine Textile. Muli sir, maraming maraming salamat sa inyong oras at panahon na inalaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din po.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Patrick Aldrin Ocampo, Textile Culture and Arts Research Assistant mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history.

0: today. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Iflex na yan.
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Pagpapakita ng kaugalian.
6: Paano po?
0: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
7: kahit kailan
0: o saan man, samahang bayanihan.
7: Dito lang sa Iskultura.
0: Tara na sa Iskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Of course, ganun din sa ating nakapanayam kanina si Sir Patrick Aldrin Ocampo mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. And of course, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. O nga pala, nandyan po pala si Frenny Julius Ungam, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at of course, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa East

0: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa

0: 7 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, Bes!
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon.
22: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Magazine, 1278.
19: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
23: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
24: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay!
26: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
27: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
28: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
30: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
31: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: suave.
1: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine
0: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
12: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! I-flex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
9: Aliw na kwentuhan
10: Kabataan, kasama sa usapan
11: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
14: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan.
16: Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo!

0: Legacy, 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programa.
11: While limiting the procedure.
10: Six Informasyon.
12: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: umabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisahan na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University, Pampanga.
1: Cellphones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
2: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
3: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo alisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
0: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival.
4: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagdidikit at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
0: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kasabay ng National Public Employment Service Office Congress, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng tupad program ng DOLE sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bilang hakbang para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa, Department of Social Welfare and Development ipinamahagi na ang libreng water filtration kits kung paano yan ginagamit. Alamin! Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kasama sa mga ipepresentang testigo para sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada. Palasyo, ginagalang ang naging desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At anong sikat na P-pop group ang tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagtungo at dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lapu-Lapu City, Cebu sa pagdaraos ng National Public Employment Service Office Congress.
3: Kung saan personal na pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng Tupad Program ng Department of Labor and Employment.
4: Layunin ng programang ito na suportahan ng mga manggagawang Pilipino hindi lang sa skills training kundi pati na rin sa larangan ng pagninegosyo para sa mas maraming oportunidad sa dekalidad na trabaho. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
5: Kasabay ng 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 7 bagong inisiyatiba sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layo ng mga inisiyatibang ito na palawakin ang suporta sa mga manggagawa sa pamamagitan ng skills training, pagninegosyo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Kabilang sa 7 inilunsad na programa ang Skill Pass, Tropa Negosyo Trabaho, Sagip Trabaho, Kahanap, Match Fund LGU, Tulong Aral at Trabahong Dagat. Sa pamamagitan ng mga ito, hangad ng DOLE na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga benepisyaryo at matulungan sila makapagtayo ng negosyo o makakuha ng mas matatag na hanap buhay. Samantala, nagtipon sa PESO Congress ang mga PESO Manager, Job Placement Officer, Local Chief Executive, mga opisyal ng DOLE at iba pang katuwang sa sektor ng employment upang talakayin ang mga hakbang para mas mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga dumalo, sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Labor Secretary Francis Tolentino at PESO MAP President Romualdo Garcia. Bahagi rin ng aktibidad ang 2025 National Search for Best PESO Awards na nagkilala sa mga Public Employment Service Office at Job Placement Officer na nagpakita ng natatanging serbisyo sa pag-uugnay ng mga job seeker sa mga oportunidad sa trabaho.
6: For millions of Filipinos, employment is the means to provide for families, to put skills and education to good use, and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan.
5: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
2: Libreng water filtration kit laban sa matinding El Nino. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan na sinubukang pagganahin sa Malacanang. Para iwas pangamba, ang tubig na dumaan sa filtration ng DSWD ay pasado na bilang ligtas na inumin ayon sa Philippine National Standards for Drinking Water. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
7: Mula sa marumi at malakulay putik na tubig na maaring makolekta sa balde, maaari na yung maging malinis at inumin gamit ang water filtration kit na ito na dala at libreng ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development na maaring magamit sa panahon ng very strong El Nino. Sa press briefing ng Malacanang, ipinakita kung paano ito gagana. Binutasan ng balde, ikinabit ang filter, nilagyan ng gripo at ibinuhos ang maruming tubig.
8: Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin o dagdag flavor.
7: Maya-maya lang ang kulay kalawang na tubig naging malinis, malinaw, at fit for drinking. Mismong sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro sinubukan ang tubig.
9: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter.
7: Nainom na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tubig mula sa filtration system. Kumasa rin ang ilang reporter sa pag-inom at hindi rin tayo nagpahuli.
10: Nalagay na dito na yung maruming tubig at na-filter na ito na yung resulta. Very clean, clear, at walang amoy, walang lasa at tumulo na nga. Nakita nyo madumi pa, di ba, nung walang filter. Pero nung may filter, ikabit uli natin. Malinis na uli. O, di ba? Legit, guys. Malinis na tubig talaga.
7: Maaaring gamitin ang tubig mula sa ulan o ilog. Hindi kailangan ng kemikal o kuryente para mapagana ang water filtration. Itinuturing itong medical device. 99.99% ng bakterya kaya nitong patayin. Pasok sa Philippine National Standards for Drinking Water. Ipinamamahagi na ito at patuloy pang gagawin ang distribusyon sa mga pamilyang apektado ng very strong El Nino. Magtatayo rin ng malaking rain catcher na may filter na ilalagay sa mga barangay at kinukonsidera rin ang pag-install sa mga eskwelahan. Sabi ng Malacanang, minamadali na ang pagpapagawa ng Caysacat Water Treatment Plant na target maging operational sa November 2026. Makapaglilikha ito ng 160 million liters ng tubig kada araw. Na-activate na rin ang 61 na decommissioned depots, 35 stationary water tank at 182 na mobile water tanker ang ide-deploy sa mga lugar na kukulangin ng tubig.
11: DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge.
7: Siniguro ng Malacanang na prioridad na mabigyan ng sapat na supply ng tubig at kuryente ang mga ospital. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
4: Inilatag naman ng Agriculture Department ang iba't ibang tugon sa sektor ng agrikultura sa harap ng matinding tag-init. Kabilang sa suportang ito ang gastusin sa pataba, langis, transportasyon, irigasyon at marami pang iba. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nahamamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Malaking tulong sa ilang magsasaka sa Quezon Province ang patubig na hatid ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration, lalo't nararanasan na ngayon sa bansa ang El Nino. Yan ang ulat ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mula sa palay, ngayon okra naman ang tanim ni Kuya Anakleto dito sa bayan ng Sariaya, Quezon. At kahit wala pang isang ektarya ang lupang sinasaka, maganda raw ang nagiging ani niya sa tulong ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA.
6: Una solar, ako po ay nakaranas na makatanim ng palay. At simula po noon na ako ay nakatanim, ako po ay umane. At ngayon po patuloy po na halos isang taon na hindi ako bumibili ng bigas.
5: Sa pamamagitan ng solar-powered irrigation, hindi lang nito napalalago ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan, kundi nakikita ring solusyon ng NIA para mapalawak pa ang akses sa patubig, lalo't may banta ng Very Strong El Nino.
7: Makikita nyo sa aking likuran ang solar power irrigation system na ipinatayo ng National Irrigation Administration o NIA dito sa Sariaya, Quezon. Ganito kalakas ang tubig na dumadaloy papunta dito sa mga sakahan ng mga magsasaka na katulad ni Kuya Anakleto.
5: Para sa NIA Quezon, hindi natatapos sa Sariaya ang ginhawang hatid ng solar-powered irrigation dahil marami pang nakalinyang proyekto sa lalawigan para sa mga magsasaka.
8: Last year, meron tayong ginagawang 28 sites, yung iba dyan tapos na, yung iba ay ongoing pa. And this 2026, so meron tayong proposed na 20 sites ongoing na ang resistivity survey dyan. Anytime before the end of this year, maumpisa na natin yung mga pagkoconstruct ng solar irrigation projects na yan.
5: Bukod sa nakipag-ugnayan na sa mga ahensya ng pamahalaan ang NIA para hikayatin ang mga magsasaka na i-adjust ang kanilang cropping calendar at isagawa ang alternate wetting and drying, patuloy rin ang desilting at declogging sa mga dam at irrigation canals para maayos ang daloy ng tubig sa mga sakahan. Ang mga ganitong hakbang ay tugon lamang sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghandaan mahigi ang El Nino. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, Barag Resula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sapat ang supply ng tubig sa bansa hanggang sa susunod na tag-ulan batay sa datos ng Project NOAA ng University of the Philippines sa kabilaya ng posibleng pagkakaroon ng very strong El Nino na inaasahan sa unang buwan ng 2027. Ang KUP Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, mataas ang supply ng tubig sa Angat at Lamesa Dam na nagbibigay ng domestic water supply sa 90% ng taga-Metro Manila. Gayunpaman, hinihikayat niya ang ating mga kababayan na magtiting pa rin sa paggamit ng tubig bilang paghahanda.
9: Dito sa Metro Manila, ang isang kagandahan ay ayaw natin na nagbaha noon sa Central Luzon. Pero ang isang opposite noon ay napulo naman ng ating mga dam para mag-survive tayo dito sa very strong El Nino. Gamitin po natin ang siyensya, makinig po tayo. Para makita natin kung ano yung mga tama nating gawin. Depende kung saang lugar tayo nakatira.
10: Samantala, inaasahang magsisimula sa October 20 ang bail hearing para sa petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder, kung saan posibleng maging testigo rito o sa main trial si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan hinggil sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa ipepresentang witness ng prosecution sa kasong plunder na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng issue ng flood control projects. Una nang inalist bilang akusado si Bonoan sa naturang kaso, kasunod na rin ng nais ng Office of the Ombudsman na gawing state witness ang dating kalihim. Hindi naman partikular na natukoy kung ito ay para sa isasagawang bail hearing o ang mismong main trial na naturang kaso. Ang naturang korte din ang may hawak ng isang count ng graft case ni Estrada. Kapwa-akusado ni Estrada ang tatlong dating mga opisyal ng DPWH and CR sa parehong mga kaso. Sa isinagawang pre-trial, itinakda ng Sandigan Bayan 5th Division sa October 20 ang simula ng bail hearing para sa petisyon ni Estrada na makapagpiyansa sa kinakarap niyang kasong plunder. Inaasahang magtatagal ang naturang bail hearing hanggang November 12. Ayon sa prosekusyon, nasa 21 testigo ang nakatakda nilang ipresenta, kusan mula October 27 hanggang 29 ay kanilang iharap ang kanilang mga main witness, ngunit hindi pa nila tinukoy kung sino ang mga ito. Kabilang din sa kanilang iharap ay mga officers mula sa iba't ibang DPWH, District Engineering Office at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Dumalo sa naturang pre-trial si Estrada sa pamamagitan ng video conference habang personal namang dumalo ang tatlong kapwa niyang mga akusado. Una nang sinuspende ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada ng 90 araw bilang senador. Ang naturang suspensyon ay kasunod na matapos ang una ng 90 days na suspensyon na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan 2nd Division na siyang may hawak na isa pang graft case ni Estrada. Sa naturang kaso ay nananatiling kapwa-akusado niya si Bonoan matapos na ibasura ng korte ang motion ng prosekusyon na maalis sa kaso ang dating kalihim. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod naming iuulat. Patay ang isang rider sa Midsayap North Cotabato matapos apat na beses masagasaan ng mga motorista. Ang rider sumemplang at napagulong-gulong sa kalsada matapos makasagasa ng aso. Yan ang ulat ni Ryan Lesigen.
12: Hindi sa lahat ng pagkakataon kakampi ng tao ang isang aso. Dahil kung minsan, ito rin ang sanhi ng pagkawala ng buhay ng isang tao. Kagaya na lamang sa kalunos-lunos na sinapit ng 36 na taong gulang na motorista sa Midsayap North Cotabato na binawian ang buhay matapos sumemplang sa kalsada. Ang dahilan ng aksidente, isang aso. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang pagsulpot ng aso sa kalsada na naging dahilan ng pagsemplang ng biktima. Tumilapon ang rider at hindi agad nakatayo. Ang nakabulagtang rider na iwasan ng ilang motorista. Pero sa kasamaang palad, hindi ito napansin ng iba pang sunod na motorista na dumaan sa lugar.
13: Although yung mga kasalubong naman nila tried their best, diba, to stop. Nakikita po natin doon sa video, tried their best to stop yung mga incoming vehicles o yung mga parating na mga sasakyan. Unfortunately, ay hindi napansin nga.
12: Sa investigasyon ng PNP, apat na beses nasagasaan ang motorista dahilan para bawian ito ng buhay. Sabi ng Philippine National Police, disgrasya ang nangyari. Pero ang malaking tanong ngayon, may pananugutan ba sa batas ang mga nakasagasa sa biktima?
13: Initially, if you cause a death, yung po ang talagang action natin is to make them answerable dun sa kanilang nagawa po. At the very least kasi is reckless imprudence yan, di ba? Resulting in homicide. Kasi you did not exercise yung due diligence or caution in the use of the road.
12: Ang pagiging kaskasero daw ang madalas na saninang disgrasya sa kalsada. Kaya naman sabi ng PRP, hanggat maaari, takbong pogi lang. Nang sa ganon, ay makarating ka ng ligtas sa iyong destinasyon. Hinimok din ang PNP ang mga pet owners na maging responsable. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
4: Mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinagot naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang payag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker umano ang Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi nag-uudyok ng tensyon ang Pilipinas. Ito ang tugon ng kalihim sa panayam sa media nang matanong patungkol sa sinabi kamakailan ni Vice President Sara Duterte na ang Pilipinas ngayon ay troublemaker sa Southeast Asia.
14: I mean, troublemaker. Masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa.
12: Iginiit din ni Teodoro na dapat busisiing mabuti ang mga public official na may transaksyon sa China. Kinumpirma kamakailan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment trial na nakatanggap ng 319 million pesos mula mainland China at Hong Kong, ang kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio.
14: Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official, first and foremost, allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not. Ito'y dapat pag-aralan ng masusi kung ito'y above board, legitimate, at proper.
12: Samantala, mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Kinwestiyon ni Teodoro ang mga patutsada kamakailan ng Chinese Embassy patungkol dito. Gayong noong 2023 pa, itinigil ang naturang communication mechanism.
14: Interest sa DFA na kasi inaabuso nila yung proseso. Actually, they are adversarial to us, to our interest. Gustong-gusto mo ngayon ng mill-to-mill level. Anong intention mo? Wala naman tayong joint operations. Wala naman tayong SOFA. Wala naman tayong pagkakaisa sa UNCLOS. Wala tayong like-mindedness.
12: Tila nasiwalat naman anya ang tunay na motibo ng China nang sabihin ng Chinese Embassy na napapalapit sa komprontasyon ang mga sundalong Pilipino dahil sa suspensyon ng mill-to-mill communication.
14: Sila ang may intensyon na mambulyo. Pag-aralan natin ang message na ito. Sila ang nagsasabi na lumapit tayo sa konfrontasyon. So ibig sabihin, meron talaga silang masamang intensyon at nabuo ito.
12: Sa panibagong pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na irresponsable ang pagputol sa military communication channel at maaari pa raw itong maging dahilan ng posibleng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
10: Sa ibang balita, muling ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizo ng isinasagawang pagpapalapad sa mga sidewalk o bangketa sa kahabaan ng EDSA na inaasahang makatutulong sa mga commuter. Yan ang ulat ni JM Thompson.
15: Araw-araw na naglalakad si Edger sa loob ng 30 minuto bago sumakay ng jeep sa tuwing siya ay papasok at pauwi galing trabaho. Noon, wala siyang choice kundi dumaan sa makitid na bangketa sa kahabaan ng EDSA sa Pasay City. Pahirapan dahil bukod sa traffic, maraming commuter ang nag-aantay sa masikip na sidewalk. Pero dahil sa pagpapalawak ng bangketa sa EDSA, kahit papano'y mapapanatag at magiging kampante na siyang maglalakad dito.
16: So kasi noong una po naliit siya, so mahirap po maglakad no, mag-isa. Marami po mga maraming mga nakaharang or maraming mga vendors na nagpapasikip. So, mas malaking daanan, mas convenient siya sa amin.
15: Malaking tulong naman para sa commuter na si Mario ang ginagawang aksyon ng pamahalaan para mabigyan sila ng mas maayos na daanan.
17: Sa ngayon, nakikita ko lang mo parang maraming makikinabag dito.
15: Mula kasi sa mahigit isang metro ang lapad ng sidewalk, ngayon ay di maikakailang mas malapad dahil mahigit 3 metro na ang sukat nito. Sa muling pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong araw sa ginagawang sidewalk sa kahabaan ng EDSA, mabilis na umuusad ang trabaho ng ahensya habang hindi umuulan ayon sa kalihim.
18: Right now, we are approximately sa carriageway, meaning sa daanan ng kotse, we're probably at 40% already. So, malaking bagay na yun. So, hopefully by the end, before the end of the year, tuloy-tuloy na tayo hanggang Guadalupe. No, tapos na tayo doon, no, both sides. No. Very challenging lang itong Pasay kasi daming obstruction. Daming mga ano, establishments na umoccupy na ng sidewalk. So, kailangan tayo alaparan natin.
15: Dagdag pa niya, prioridad ng pamahalaan na siguruhin na ang mga commuter ay nabibigyan ng importansya bukod sa mga motoristang gumagamit ng kalsada.
18: Importante ito, paulit-ulit nga sinasabi ni Pangulo yung kailangan naman yung commuters bigyan natin ng importansya. Kita naman natin, sobrang dami yung mga nagko-commute.
15: Ibinahagi rin ni Secretary Dizon na kasabay ng pagpapalawak ng mga bangketa sa EDSA, mabilis ding isinasaayos sa mga drainage inlet sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila na nakatutulong din sa mas mabilis na paghupa ng tubig ulan.
18: Kasi out of the 440 inlets na pagpalakihin natin sa Metro Manila, nakatapos na tayo ng mga 111. So that's roughly about 25% na in only, I don't know, 2 months.
19: Tuloy-tuloy ang isinasagawa ng DPWH na pagpapalawak ng mga sidewalks sa kabuuan ng EDSA. Ito ay para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na hintayan at daanan ang mga commuter na araw-araw iniisip ang kanilang kaligtasan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman papasok sa PAR. Hindi rin ito magpapaulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dahil nasa transition stage po tayo patungong amihan season. Bukod sa malamig na panahon, dala nito ang maulap na panahon sa northern Luzon. Samantalang intertropical convergence zone naman ay apektado ang katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence at bubuo yan ng mga rain clouds. Bukod naman sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan on isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, Aurora at Cagayan Valley. Dalayan ang northeasterlies. Apektado naman ang ITCZ, ang Bicol Region at ang Palawan. Posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Good weather naman sa nalalating bahagi ng Luzon, maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ng ITCZ ang malaking bahagi ng Visayas, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCZ. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Hercito kinumpirmang natanggap na ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. House Prosecution Panel may paliwanag sa kanilang desisyon na i-withdraw ang 3 articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte.
10: At Nation's P-Pop Girl Group na Bini, kabilang sa mga performer na tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: umaabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University Pampanga.
1: Cellphones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
2: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
3: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo alisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
0: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival.
4: At your service, Pilipinas, ako po, si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Samantala, formal nang tinanggap ng Senado ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Natanggap na ng Senado mula sa Kamara ang 2027 General Appropriations Bill o GAB. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito, malaki ang pagbabagong nakita niya sa House version ng GAB kumpara sa 2027 National Expenditures Program o NEP. Ikinagulat ni Ejercito ang pagbabawas ng pondo sa ilang mahalagang programa, kabilang ang Foreign Assisted Projects, Calamity Fund, Health Facilities Enhancement Program at Immunization Program.
2: Bakit humina yung prevention side? Para sa akin, puzzle to kasi isa sa mga key factors ng universal health care is to strengthen the preventive side.
1: Samantala, nadagdagan naman ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nabawasan ang alokasyon para sa right-of-way at flood mitigation structures within major river basins. Nadagdagan naman ang pondo para sa construction, maintenance, rehabilitation and widening, gayon din sa flood mitigation structures. Sa Department of Transportation, nabawasan ang pondo para sa ilang foreign assisted projects, kabilang ang Metro Manila Subway, na nabawasan ng 19.7 billion pesos, at North-South Commuter Railway, na nabawasan ng 15 billion pesos. Samantala, naglaan ng 10 billion pesos para sa bagong item ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa ilalim ng Department of Agriculture.
2: May nadadagdagan, may nababawasan. Ang kailangan na tiyakin natin na ang malaman natin ang mga pagbabago, ano ang dahilan at purpose, pupunta ba ito sa pangunang may kailangan.
1: Sa October 23, ang deadline ng pagsusumite ng mga subcommittee report ng mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Nakatakdang isagawa sa November 11 hanggang 23 ang plenary debate, habang November 23 naman ang target na pag-sponsor ng committee report. Inaasahang malalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 General Appropriations Act bago matapos ang Christmas break.
3: Tiniyak ng Senado na magiging transparent ang pagbusisi sa 2027 proposed national budget sa pamamagitan ng pag-iimbita sa mga civil society organization at watchdog groups na makilahok sa proseso. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Tinapos na ng prosekusyon ang kanilang presentasyon sa pagtalakay sa Article 2 o umanay hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Dito inusisa ang mga financial attacks record ng vice, pati na rin ang mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente at sa asawa nito. Ang mga naging mahalagang tagpo rito. Balikan natin sa ulat ni Bernard Ferrer.
1: September 14, humarap sa Senate Impeachment Court sa retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang para sa pagtalakay sa Article 2 Manoy Unexplained Wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Tinalakay sa kanyang testimonya ang mga ari-arian umanong hindi na ideklara sa SALN. September 15, humarap sa Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu. Sa mga SALN records, nasilip ang pagtaas ng net worth ng Vice Presidente mula 7.2 million pesos noong 2007 hanggang 98.6 million pesos. September 21, humarap sa Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sa kanyang testimonya, nanatiling incorporator, board member at 20% owner ng Metro City Chow Foods Corporation si Duterte. September 22, humarap si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Ayon sa PhilGEPS record, nakuha umuno ang GenCorp Industries Incorporated ng 15 kontrata mula sa Davao City LGU na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos. September 29, humarap si Davao City Mayor Sebastian Basque Duterte at inusisa tungkol sa mga kontrata ng lokal na pamahalaan sa GenCorp. Inamin niya na nagtalaga siya ng kinatawan para pumirma sa mga kontrata. October 1, humarap si Davao City Registry of Deeds Attorney Cathy Baldonado at Samal Deputy Registry of Deeds Attorney Barco Pineda, kaugnay ng mga ari-arian iniugnay sa asawa ng Vice Presidente. October 5, humarap si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Iniulat niya ang 666 covered transaction reports at 55 suspicious transaction reports, kaugnay naman transaksyon ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2025. Umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga ng mga transaksyong iniulat sa AMLAC. Iniulat din ang 319 million pesos na inward remittances na tinanggap umano ng Cali 88 Foods Corporation mula sa China, kabilang ang ilang Chinese state-owned companies. October 7, humarap ang mga kinatawan ng mga bangko at insurance companies para talagayin ang mga transaksyon at 19 insurance policies na inuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. October 8, humarap si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon sa testimonya ni Marquez, tumanggap umano si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City LGU noong 2023. Noong 2021, nakatanggap din umano si Duterte ng 2.3 million pesos sa compensation income bilang mayor at 4.6 million pesos naman mula sa pagpapraktis ng propesyon. Bagamat ipinagbabawal ito sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution. October 9, humarap ang financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera. Ayon sa kanyang report, may mahigit 817 million pesos umanong undeclared assets at income ang mag-asawa mula 2022 hanggang 2025.
5: May mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
6: Yung senyales po, nandun naman po, yung gagamitin ko na lang po yung percentage po ng under declaration or under reporting, kasi nga po yung sinasabi ko na that makes it manifest. That makes it manifestly disproportionate. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line.
1: Dagdag ni Cabrera, posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang undeclared wealth ng mag-asawa kung hindi conservative ang kanyang computation.
3: Para sa House Prosecution Panel, sapat na ang mga testimonya ng kanilang mga testigo sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth para patunayan ang kanilang paratang laban sa Vice Presidente. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Handang tumaya at kumpiyansa ang prosekusyon sa naiwang article dahil anil ay maayos at malinaw na nailatag ang mga testimonya at ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-withdraw ang tatlo sa orihinal na apat na articles of impeachment. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
4: Yan ang iginiit ng prosekusyon kasunod ng komento ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nagsayang lang ng pera ng taong bayan at government resources ang prosekusyon sa loob ng 38 days sa kalaunay dinrap rin naman ang ibang artikulo. Sagot ng prosekusyon, makakatipid pa nga ang pag-drop nila sa tatlo sa apat na articles of impeachment.
8: Ngayon bigla concern siya sa bayan, sa pera ng bayan. Pero nung nawawala yung 612 million na confidential fund, tahimik naman siya.
4: Ayon sa prosecution panel, napagdesisyonan na nila na tumaya sa iisang artikulo matapos marinig ang kabuuan ng testimonya at mailatag ang ebidensya ng unexplained wealth.
7: Taya pato na tayo rito sa unexplained wealth. No, kasi ito ho yung tingin natin pinakamakakapagpaliwanag doon sa mga kababayan ho natin, sa mga central judges, noong pong ating mga kailangan ipaliwanag at patunayan doon sa articles of impeachment.
9: And in spite of that too big of a risk, we took the risk, no? Bakit? Kasi ganun kakumpiyansa kami dito sa article na naiwan, no? Nailatag ng maayos, klarong-klaro ang ebidensya, at sa aming paniwala ay these are uncontrovertible evidence, no? And napakahirap baliwalain o i-dispute itong mga pinakitang ebidensyang ito.
4: Nakikita na umano ng prosekusyon na nais lang umano ng depensa na patagalin ang proseso ng paglilitis. Giit ni Chua, justice delayed is justice denied. Paliwanag pa ng prosekusyon na kung talagang may mailalatag na ebidensya ang kampo ng bise, sana na ilatag na nila ito sa pagdinig pa lang ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024 patungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
8: In fact, lumabas na po yung desisyon ng Commission on Audit with finality, dinesisyonan na, na dinidisallow talaga yung confidential fund noong December 2022. Ngayon, kung meron po sila talagang ebidensya, dapat ito po ay pinresenta nila sa COA pa lang.
4: Ayon sa prosekusyon, nauna na nilang iminungkahi sa Senate Impeachment Court na gawing salitan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at defense. Pero mismo ang depensa ang tumanggi dito. Paliwanag pa ng prosekusyon na natural nang nangyayari sa isang regular court ang pagbasura ng isang kaso. Kaya dapat ay naging mas handa ang depensa para rito. Vel Custodio, para sa bayan.
10: At sa punto pong ito, makakausap po natin ang spokesperson ng House Prosecution Panel na si Representative Zia Alonto Alyong. Magandang gabi po. Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTVcom. Representative Alyong, magandang gabi po.
11: Magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa inyong programa.
10: Alright. Kung una po sa lahat, ano po ang naging pangunahing konsiderasyon ng prosekusyon sa pagtuon po na lamang sa Article 2 matapos po ang presentasyon ng ebidensya at maaari nyo po bang maipaliwanag rin sa publiko ang ibig sabihin po ng pag-withdraw sa iba pang articles of impeachment, sir?
11: Ang una-una, hindi na po ipupurso ng prosecution panel yung tatlong articles of impeachment. Ibig sabihin po, yung mga huwes, judges, senator judges, ay hindi na po sila boboto doon sa Article 1, Article 4, and Article 3. Actually, yung Article 3 po, hindi na ho natin bribery, hindi na ho natin napag-usapan. But as to Article 1 and Article 4, yung grave threats, Article 4, and grave Article 1, confidential funds, hindi na po magkakaroon ng desisyon doon ng korte. Ang desisyon sa nilang po ay yung Article 3. Ito po yung unexplained wealth, no? Ito po yung napag-usapan sa nakaraang linggo na kung saan nakita po natin yung hindi pagtutugma ng mga corporate accounts ng Vice Presidente at kanyang asawa, pati na rin po yung ari-arian nila doon sa po sa dineklara nila at sinumpaan po nilang SALN simula po 2022 up to 2025.
10: Now, kung all in na po sa Article 2, ano po ang nagbibigay sa prosekusyon ng kumpiyansang sapat po yung ebidensyang naipresenta po ninyo?
11: Well, unang-una, lahat naman po na pinresenta ng ebidensya dyan sa korte, patungkol po sa Article 2, ay lahat po galing sa mga ahensya ng ating gobyerno kung saan ang pinagmulan din po ay yung mismong transaksyon, halimbawa, ng kanilang mga bank accounts. Ay yung lahat po ng mga sinumpaan nilang SALN, galing naman po yan sa Vice Presidente, simula po noong 2022, 2025. Ibig sabihin po, lahat po lang na ilatag na ebidensya dyan, ay lahat po galing sa kampo ng Vice Presidente. Dahil siya pong sumumpaan yan sa kanyang SALN, siya po din yung pumirma ng lahat po ng records na sinasubmit nila sa VAR, patungkol po doon sa kanilang mga income, yung mga income tax returns sila, yung mga corporate income tax returns, lahat po yan galing po sa kampo nila. So, ibig sabihin, lahat po ng ebidensya na ipresenta dyan ay nanggagaling po sa Vice Presidente na binabangga po natin doon sa kanyang SALN. At tinitingnan din po natin yung nire-report itong mga bank accounts nila kung saan ay may mga transaksyon nangyari po dyan sa mga corporate accounts ng mga kumpanya kung saan dineclare niya ito sa kanyang SALN at nagkaroon ng mga transaksyon, no, withdrawals, in and outs, and money flows, na yung karamihan po ay nanggagaling inward remittances, halimbawa ng Kalye 88. So pagdating naman po sa veracity, pagdating po sa accuracy ng mga ebidensya, ito po ay na-establish sa korte. At lahat po na nakita natin mga corporate accounts, corporate records, SALN records, personal properties, at na hindi po na-declare sa SALN ng ating Vice Presidente ay lahat po permado ng Vice Presidente.
10: Ng Congressman, iginit po ng depensa na hindi sapat ang pagkakataong may presenta ang kanilang panig. Ano po ang tugon po ninyo sa concern na ito?
11: Una po, nung presenta po natin itong mga articles na ito, maliban po sa Article 3, ay nagkakaroon naman po ng cross examination ng ating depensa. In fact, kung titingnan niyo po sa kanilang mga cross-examination, masusi po nila at detalyado din po nilang kino-question yung nagiging testimonya ng ating mga ating mga naging saksi. So, ibig sabihin po, nagkakaroon po ng pagkakataon, even without presenting their actual case, no, nagkakaroon po ng presentasyon ang depensa kung paano po nila banggain yung nagiging testimonya ng lahat po ng ating mga witnesses. At pangalawa, ibig sabihin lang po nito ay hindi po magboboto, hindi po bumoboto ang Senado, ang sitting judges, senator judges, sa ibang artikulo. Ang ibuboto lang po nila yung Article 3. Which is the unexplained wealth. Ibig sabihin, mas magaan ito kung titingnan mo sa depensa. Dahil pabor po sa kanila ito, dahil i-drop na nga po yung tatlong artikulo at hindi na po magkakaroon pa po ng assessment o evaluation ng mga senador kung ano yung naging presentasyon at anong sub-submit na mga ebidensya ng prosecution. So, kung titingnan din po sa pre-trial brief, lahat po ng mga witnesses na sinubmit ng prosecution ay sila rin po yung mga witnesses karamihan na sinubmit po ng defense. So kung titingnan po natin, we can actually trim down to their advantage the process of the trial. In fact, advantageous po sa kanila dahil iisa nga po yung artikulo kung saan yun na lang po yung pagbubutuhan po ng ating mga senador.
10: Now, Congressman, tinanggap na nga po ng impeachment court ang inyong manifestation. Paano po pinag-

0: hasang pagbabay sa ating saligang batas. So nakahanda naman po prosecution kung ano man po yung bibigay nilang mga ebidensya, no? Patungkol sa Article 3 ng unexplained grant. But as far as the prosecution is concerned, we have already established that there's indeed that betrayal of public trust because of the non-disclosure of her properties. Secondly, there's also the culpable violation of the Constitution for the non-divestment of the companies or the interest over the companies which she actually declared in her sal-en. Na alam naman po natin, pag vice-presidente ka, hindi ho maaari magkaroon ka directly or indirectly ng mga interest sa mga kumpanya o negosyo. So that's very clear. Pangatlo, tumanggap po siya ng kanyang sweldo sa Davao City. So ibig sabihin po sa ating constitution, pag ikaw po ay nahalal, vice-presidente, presidente, cabinet members, hindi po pwedeng tumanggap ka ng anumang emolument, ibig sabihin any compensation coming from indirectly or directly coming from government or any controlled corporations. So klaro po yan. Ngayon, antayin po natin kung ano magiging tugon ng depensa dito kung makaka-provide din po sila ng, again, explanation backed up by hard evidence or documents coming from agencies that will disprove that the Vice President did in fact violate the Constitution on the prohibition, constitutional prohibition of accepting salaries, compensation, emoluments, or any other compensation from directly or indirectly from businesses, from government institutions, or government-owned corporations.
1: Walang takot, maraming salamat po sa inyong oras. Nakapanayin po natin Representative Zia Alonto Adyong. Salamat po, Congressman.
2: Kaugnay ng pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment, ipinahayag ng Malacanang na nirerespeto nito ang desisyon ng prosecution at naniniwalang hindi ito mapapahina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat.
3: Iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Secretary Claire Castro, dahil wala sa jurisdiction ng palasyo ang isinasagawang trial, hindi nito maaaring questionin ang naging desisyon ng prosecution. Kung ito raw ang nakikitang paraan ng prosecution, ay marahil na aral nila itong mabuti. Giit pa niya na katotohanan, transparency at accountability lamang naman ang nais ng publiko. Para sa palasyo, hindi din daw ito nangangahulugan na magre-resulta ito ng paghina ng impeachment laban sa bise.
4: Actually, isa lang naman po ang kakailanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang vice-presidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution.
3: Sa pahayag ng bise na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa harap ng issue laban sa kanya, karapatan daw yan ng bise, sabi ng palasyo. Pero giit nito, walang karapatan ng bise na hilingin ang pagbibitiw ng Pangulo.
4: Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalokohan.
3: Sinagot naman ng palasyo ang pahayag ng bise na ginagamit ang NBI para atakihin siya at malinaw raw na bias ang ahensya. Sabi ng palasyo, hindi raw tamang tugon ang pagtuligsa sa kakayahan ng investigating body. Mas mainam na sagutin na lamang ng bise ang mga paratang sa kanya.
4: Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga na ituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NBI, ang NBI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa kundi magbakasyon at manira ng ibang

0: opisyal.
1: Dagdag pa ng Malacanang, mas maiging gamitin ng Vice Presidente ang kanyang posisyon para tumulong sa pagtugon sa very strong El Nino kaysa mang intriga.
2: Matatanda ang nabanggit ng Vice na may alam ito kung paano mapapababa sa 20 pesos ang bigas pero hindi anya ito ibabahagi sa pamahalaan. Kaya sabi ng Malacanang,
0: from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, ano mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente.
2: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Tuluyan ng sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOCOM si Police Staff Sergeant Arla Rat Pasensya. Si Pasensya ang police mula sa Police Regional Office 8 na may-ari ng baril na ginamit ng child in conflict with the law na nambaril sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlong naitalang patay. Sabi ng NAPOCOM na bagamat naka-duty ang police, nang nangyari ang insidente, lumalabas na sinadya pa rin umano nito na iwan ang kanyang baril sa isang plastic gun box dahil para pakuha ito ng kanyang pamangkin. Dahil sa pagkakatanggal bilang pulis, tanggal na rin ang lahat ng kanyang benepisyo at habang buhay na rin siyang disqualified from police or public office. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng mga batang Filipino fencer na nag-uwi ng 46 na medalya mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan ay matapos silang magwagi sa Southeast Asian Fencing Federation Mini-Me Junior and Cadet Fencing Championship noong Agosto. Sa courtesy call ng Philippine Fencing Association sa Malacanang, pinuri ng Presidente ang magandang performance ng Team Philippines, gayon din ang pag-unlad ng fencing sa bansa. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa paglinang ng natatanging talento ng mga batang atleta.
4: There is for you to learn discipline. There is no better place for you to learn camaraderie. There is no better place than to learn resilience. In other words, coming back from, you don't win every single match. So, you know, how to continue, to continue to be committed to your sport, to be committed to your discipline and camaraderie. How to be able to work together with other people.
3: Matagumpay na naisagawa ng mga doktor ang lung surgery kay Pope Leo XIV sa Gemelli Hospital nitong Martes ng hapon sa Roma. Ayon sa opisyal na pahayag ng Holy See Press Office.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

online gaming site bago sila maglaro ng bayad. Regular na ina-update ang website at may direct ang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK Password Chairman. Protect mo, matutulog.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Talaga, sa aming lugar dito ay napakahirap ng kabuhayan, lalo sa pagsasaka. Kasi wala po kaming mapagkunan ng sapat na tubig para sa aming mga basakan at talagang kami po umaasa lang sa sahod ulan o kundi naman doon sa paghukay lang kami ng balon at gagawin naming bomba. Pero hindi po nakakasapat ito sa pagpapatubig ng aming mga basakan.

sa ngayon po talagang ang laking pasalamat namin. Kasi simula ng ito po yung iba to, Iraan Diversion Dam, na kung saan ay talagang ang laki ng pakinabang sa amin. Kasi simula ng ito po ay dumalo yung tubig dito, ay talagang marami na po kaming naisagawang mga proyekto sa aming sakahan, lalong-lalo ngayon sa pagpapatubig ng aming mga basakan. At ganun din sa pagtatanim namin ng mga gulay, tumaas po yung aming production. Ngayon lang talaga nangyari.

0: na kung saan ito talaga yung hinihintay namin mga magsasaka dito. Ako po ay nasa 14 years na magsasaka dito. Talagang tinatamasan na po namin yung magandang patubig dito sa aming lugar. Talagang kami nagpapasalamat po sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa pamamahala ng NIA, na kung saan ay talagang ito po ay malaking pribilehyo namin na bilang magsasaka. Ito po ay talagang naging inspiration namin yung patubig na ito, na kami po ay magsipag din at umunlad po yung aming buhay sa ngayon. So sa ngayon po yung mga magsasaka, lalo na dito sa aming lugar, yung kanilang mga produkto po ay naibibenta na nila. Mayroon na rin dito sa aming lugar na Farm to Market Road, ano, at dito po sa aming lugar marami na rin po mga magsasaka at mga private farms na kung saan ay nagde-develop na rin po ng kanilang sakahan dito. Kaya talagang malaking tulong po ito sa amin, lalong-lalo na sa aming ikabubuhay po dito sa aming lugar.
1: Matamang salamat kanimo, Presidente Bongbong R. Marcos Jr.
2: Dakulang salamat kanimo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay po.
4: Maraming salamat po, President Bongbong Marcos.
2: Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahal ka namin!

0: Ito yung mga nursery. Ito ngayon yung mga mag-grow dito. Yan ang nadidistribute sa mga seaweed farms all over the country. Pwede bumenta itong 10 months na mga 500,000 pesos worth. No? So kung nga dalawa sila ng tatrabaho dito, tatlo per kids, we're talking about 25,000 a month. Depending maging gross income, mga less gastos, so yung mga 20,000. So I think it's a worthwhile industry for them to venture in kasi may income.
1: Napakaganda experience mo. Malaking bagay po yung hanap mo inabigay. Secretary po. Aalagaan po namin para hindi po magsapang tumulong si Chloe.
2: Malaking bagay na continuous na napapaganda natin yung quality ng mga seaweeds na ibibigyan natin sa kanila. Nakakasiguro tayo na sa talagang kikita sila. Mga listahan tayo ng mga mangingisda na talaga nag-i-engage sa seaweed. So sila yung nasa priority list natin at syempre i-open natin ito sa gustong mag-engage pa rin sa seaweed as long as ma-validate natin yung lugar at makita natin na talagang may potential yung lugar para sa seaweed.
3: So okay, number one or number
2: two? Dati po, mataas tayo. Kaya yun nga, hinahabol natin na maibalik natin yun.
0: Pinaka-importante dito, we create the ating material supply system. We invest in gobyerno sa ating mga warehouses, dahil facilities, yun, para makompleto yung sistema. Definitely, matutupad na at matutupad pa ang mga pangarap natin at pangarap ng ating mga seaweed industry stakeholders na mapalago pa ang ating seaweed.
4: Third place bronze winner of the World's Best Rice Contest 2026. And that goes to, for the second year in a row, third place goes to our friends from the Philippines.
5: I think what it means for us is that we have what it takes to be a world-class rice. Meron tayong world-class na bigas. Last year we won, the previous year we won, this time we won. Nasa podium finish tayo, so we can compete. We just need to determine, to be determined that it's also what we want to do.
6: N6218 is still our number one Napang battle. We are just very happy that consistently we were in the top three.
0: Then natin nakikita na pagaling ng ating mga Filipino farmers. I'm sure we're still improving our varieties with the help of scientists, academics, and ating mga farmers basically.
5: We saw na there are things in rice na pwede naming trabahuin for the purpose ng ganung output. So I think, yeah, that excites us, but we will work hand-in-hand with the prison, for example, and the industry so that, like what the other countries are doing, we can also one day become the gold winner.
6: Hopefully, sa tulong ni Secretary at ng lahat ng mga farmers na magkakaroon ng bagong inspirasyon para talagang magtanim ng mga premium na mga quality na bigas dahil world-class na bigas kaya ng Pinas.
7: Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay, 10 minuto na, kapitbahay. Makalipas yung alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes. Ano ho, 15 ay araw pala ng mga misis ngayon. Na pala si Mrs. kagabi pa lang amoy bagong duster. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayong napapainggan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po ang Radyo Television. Kasama ho natin ang 104.3 The Capital FM. At dyan pa rin po naman ang DWC ISM Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Ilocos Norte. Sa Pidig. Oh, Aguila Mayor Regina and the rest of the gang ngayon. Siyempre, dyan din po naman sa may party ho na kagaya sa DWCJ. Ayun. Siyempre, pagbati ho natin dyan kay Governor General. Governor na, General pa. Ed Aglipay. Ayun. At pagbati na rin ho natin kay Jelton Blanchon. At hangad ko pa, tuloy mong paglakas at pagaling ka ng todo-todo. Ayan. Ang landular Marquez ho naman ng LTAP. Ayun. Ito sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Ho, bawal ang pikon sa kalsada. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagos siyang kila nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Makay nakikinig, mga Paluzon, Visayas at Mindanao. Tambay po lamang sa mga report. Manggagaling o si Mani Manghimpilan ng Radyo Pilipinas sa Bon Pilipinas o yan. Salamat na sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar. Sa mga daku-daku baraon, sa iba yung dagat, ano ho. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Nepal, Himalayas. Alam nyo bang, naku, maraming dapat tayong matutunan sa mga nangyayari sa ating kabaligalan ngayon, ano ho. Himalayas, ibig sabihin ho niyan, home or tahanan ng mga niyebe. Mga natutunaw na ho yung mga yelo dyan sa ibabo ng kabundukan. Ahigantot, malalaking bundok ho yan, ano ho. Aming pwedeng mangyarit maganap ho yan. Sa Pilipinas, wala tayong yelo, wala tayong niyebe. Tayo po naman na may nasa ring of fire, marami tayong aktibong mga bulkan. Yung kapahamakan, yung dalos-dos na magagaling po sa mga pyroclastic material galing sa mga bulkan. Dalos-dos po ng tubig, ng mudslide, ng flood flow. Yung malayong pwede rin mangyari sa atin, yung mga nangyayari sa ibang bansa ho naman.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ako pa rin ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Robregado. Samahan niyo po kami hanggang ikanin po ng umaga. Pa rin sa mga driver ng TNVS at mga nakatutok sa atin. Ano ho? Beso ngayon, kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi papanaw. Ito po na tayo sa ating magiging lagay ng ating panahon.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ibang araw ng Webes, Intertropical Convergence Monsoon pa rin ba nakakapekto sa Kabisayaan, Visayas, Mindanao at may pati ho ng Palawan. Andala, northeasterly po naman na wind flow, nakakapekto po naman sa Hilaga at gitnang Luzon. Meron pong minamanman ang tropical depression sa labas ng ating paranaho. Iyan ho'y nasa layong humigit-kumulang 2,015 kilometers hilangan po ng extreme northern Luzon. Paglay po nito ang lakasong hangin na 45 kilometers per hour at bugso hanggang sa 55 kilometers per hour pa rin. Ikiros ho yung pangaluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ano ho? Wala pa rin po itong direktang epekto naman sa kalupaan sa ngayon. Karpon ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at maging ang Palawan. Maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, mga scattered rain and thunderstorms. Pwes, nanghipanin po naman ng ITCZ. Ano, kaya posibleng magdulot po ng flash floods. Landslides po naman tuwing may moderate hanggang sa minsang malalakas na ulan. Ang lugar po naman ng Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Carr, Cayenne Valley, maging ang Aurora. Bahagyas hanggang maulap na kalangitan na may isolated na may hinang pag-ulan. Northeasterly wind flow po ang sinasabing sinimbo niyan. Ho. Walang makabulang epekto po naman yan. Pantala dito sa atin sa Metro Manila, nalalaming bahagi po naman ng Luzon. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, may isolated na pag-ulan, thunderstorm. Aras ano, sa hapon, sa gabi na huling nangyayari yan. Ano, mga local standards of yan. Simple po magka-flash flood or landslide tuwing may malalakas na thunderstorm. Yung kakalagayan ng hangin at dagat yan sa Luzon at Kabisayaan, mahina hanggang sa medium na hangin po mula sa Silangan hanggang Hilagang Silangan. Ano? Mga baybayang dagat yung magiging banayad hanggang sa medium ang Alon. Mindanao, mahina po naman hanggang sa medium ang hangin mula Hilagang Silangan hanggang Silangan. Anayad hanggang medium ang Alon. Pansinin niyo yung mga dagat ho ninyo, ha? Kagaya nangyari ko sa Yolanda way back 2013. Before na bumagsak ko yung Yolanda ng Nobyembre 8 ba yun? Yung Asyete, alinsangan, napakatahimik at napakapayapa ho ng dagat. Ano ho? Ang pangamba, kaya walang nag-i-evacuate sa kanila. Walang mga kakaibang galaw eh. Pero pagsapit ho ng gabi, abay bigla hong uminit. Ging maalinsangan. Umabot ho ng around 31, 32, 33 degrees Celsius temperatura gabi. Gabi ito ng madaling araw, biglang dumamig naman. Pero umurong ang dagat. Ano ho? Minuto lamang. Balik na ho yan. Ang malapader-pader na taasong klase ng tubig-dagat ang sumalubong po sa makababayan natin sa Tacloban. Unang bumagsak niya sa Gian Eastern Samaray.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: At may wasang banggitin ho yan sapagkat yung ating lagay ho ngayon ay sinasabi strong El Nino. Super El Nino pa. Pang Godzilla El Nino. Ay pag uminit po ang dagat, ay sapat na ho yung temperatura ng ibabaw ho ng dagat. Ano ho? 26 degrees Celsius. Sapat na ho yun para lumikha po ng isang storm surge. But natututo tayo sa mga nangyari sa karaan, ano? Tutok tayo sa magiging lagay sa mga babiyahe po naman ng Cordillera Administrative Region. Binggit ng bagyo ng Atog. Ang ngayon pong Webes, pangkalatang forecast po sa CAR. Agya hanggang sa maulap na kalangitan na partly cloudy to cloudy skies. Ay isolated na mahihinang pag-ulan o biglang ampon. Walang banta po ng malawakang pagbabatinding bagyo sa ngayon. Hangin po naman ay kitamtanga, katamtama hanggang sa malakas ang hangin mula po naman sa ilagang silangan, northeast, na siya nagdadala po naman na mas malamig na simoy. Parte naman ng Baguio City, nasa 16 degrees Celsius hanggang 24, ang ano ho dyan ha, paratura, madaling araw. 24 naman, pinakamata sa may parte ng tanghali ho yan. Magiging pangkalahatang maayos at bahagyang sunog ang sikat ng araw. Mababang tsansa na pag-ulan. Malamig na panahon ang asa po dyan sa gabi, lalo sa madaling araw. Sa may Atok, Benguet, yan ho yung mas mababa, siyempre doon, mas malamig doon eh. Klima ron, naglalaro ho ng 13 hanggang 21 degrees Celsius. Yan, depende po sa elevasyon o taas po ng isang lugar. Agyang maulap na may chance ang fogs, makapal na ulap, lalo na sa mga matataas sa highway, gaya po ng Alsema Highway. So naman na magbiyahe, ngunit mag-ingat po sa bawas na visibility. Ping madaling araw, ingat-ingat po tayo ho. Ilang pambayan dyan sa Benguet, gaya ho ng Lateridad, ng Itogon, Tubat, di pa? Araranas din ho ng katulad ng panahon na may magandang sikat ng araw sa umaga at posibilidad ho ng bahagyang agambon ulan. Kaya dulot po ng localized wind patterns. Ingat po sa mga babiyahe po ng car, ng Baguio, ng Atok, ng Benguet, ano, ng Lateridad, ng Itogon, ng Tuba. Ingat po sa pagmamaneho sa mga bihero-bihero natin. Pag-idlip tayo, power nap, importante para hindi tayo atok-tok sa manibela. Iusap pa rin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, at siyempre si Mamang Jopper na iidlip-idlip at pupungas-pungas. Pakikalabit lang ano, pagmalasakitan na ho natin. Tuwas disgasya, iwas ako na.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: E kayo, titingnan nyo yung temperatura ng dagat kung saan kayong malapit na nanunuluyan. Ano ho? Dapat palaging merong coordination. Dapat siguro nagkakaroon ng alarma yung mga LGU natin. Kayong karagatan ay sobrang na ho ng init. Kung 26 degrees Celsius, tama na ho yun para lumikha ng isang napakalaking storm surge. Gaya ho nangyari sa Tacloban. Ano ho? Dapat naaalala natin maaganapang yan. Meron tayong natututunan sa mga pangyayari yan. Ano ho? Aming siyang na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw sa ating mga headliners.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Epekto po ng El Nino sa aquaculture. Tinututukan na rin po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Farm gate price ng palay nitong buwan ng Setyembre nagtala po naman ng 33.6% year-on-year growth.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: At before pa rin, patuloy po ang investigasyon at validation sa fish kill sa Romblon at Laguban. Bang matukoy kung konektado ito sa nararamdamang El Nino po naman.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Nanho talaga pag sobrang init ng dagat at wala hong mahinang oxygen, kakamatayan ho yung mga marine life. Ano ho? Mga corals, hindi lang isda. Ano? Ang mga detalye ng ating balita, 20 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tabay po lamang sa mga report galing sa labas, galing sa mga lalayong lugar, sa mga probinsya. Nagpaalala na rin po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa posibleng epekto ng El Nino. Aquaculture o pag-aalaga ng mga isda sa ibang lamang tubig. Kasunod ang inaasang pagtaso ng temperatura at kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa BIFAR, aring maapektuhan ang matinding init at pagbabago sa kalidad at alat ng tubig ang kalusugan. Paglaki ng mga alagang isda na maririnig magdulot po ng pagkalugi sa mga fish farmer. Dahil dyan, napayuhan po ang mga nag-aalaga ng isda na araw-araw na sumaibayan ang temperatura at dissolved oxygen sa tubig, lalo na sa madaling araw. Abilang din sa pinababantayan po ang pagkawala ng gana sa pagkain ho ng isda, pagbabago sa kulay, amoy at linaw ng tubig, kaya din ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ho ng mga alaga. Inikayat naman ng BIFAR ang mga fish farmer na kumonsulta sa mga pinakamalapit na regional office, provincial fisheries office of fisheries technician. Araw sa teknikal na gabay, pagsumaybay sa kanilad ng tubig, wasong pamamahala sa palaisdaan, susugal ang mga isda at paghahanda po naman sa sinasabing El Nino. Ayun. Hindi ba yun nangyari ho yung Yolanda noong way back November 8 ba yan, 2013? Magandang bandang hapon na tumahimik yung mga hayop, mga kulisip, mga ibon, mga nangawala. Nagtago. Tamdilan na merong malaking parating ng sakuna. Kung talaga makakalimutan yan, ano? It's month, Nobyembre na. Anniversary na. Nga naman, ng Yolanda ho yan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
8: Ako binabanggit sa inyo kasi nga ho, tayo po yan, nasa storm, nasa ano tayo, Super El Nino, Godzilla El Nino. Matindi ho talaga eh. Ba't nag-iingat talaga tayo pare-pareho? Ano, dapat nire-review natin yung agana pa naman nakalipas sa panahon. Kapayan ng report, DNR, sinusulong ang pagtatanim ng kawayan pantugos sa epekto ng El Nino. Hindi lang yan, maging mga mangroves. Ano ho, simula na natin, dapat kilusin natin ang LGU. Mga mangroves ho, first defense ho yan sa storm surge eh. Kilusin, kilos kayo. Pila din ang detalye mo lamang kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Natural Resources ang pagtatanim ng kawayan na pumipigil sa paghuhon ng lupa at mga imbaka ng tubig para matulungan ang mga magsasaka sa kabundukan na makayanan ng epekto ng El Nino. Ayon kay DNR Secretary Mitch Cuna, mahalaga ang mga solusyong nakabatay sa kalikasan para maprotektahan ang produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa gitna ng matagal na tagtuyot. Kabilang sa mga proyekto ng DNR ang Kapas Bamboo Eco Park sa Tarlac at mga small water impounding system sa Catanduanes at Soxagen. Habang sa Zambales, gumagamit na rin ang Pendro ng contour farming, stone bonds at mulching sa mga lugar na saklaw ng National Greening Program. Sa Ilocos naman, nakikipag-ugnayan ng DNR sa NIA at mga samahan ng irrigators para makontrol ang pagkuha ng tubig mula sa mga ilog at maprotektahan ang mga pinagkukunan ng tubig. Plano ng DNR na palawakin din ang mga agroforestry demonstration sites sa mga pangunahing river basins gamit ang mga katutubong punong kayang mabuhay sa tagtuyot at mga tanim na kawayan. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapan El Nino. El Nino. Handa tayo.
8: Maraming salamat sa report na yan, Marian Bastasa. Sa 23 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 naman din ng araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Isabantala, ito hong si Bureau of Customs Commissioner Nepomuceno. Ay, good morning, Commissioner Ariel. Long time no look, ha? Gal na panahon na. Pinigyan din po niya na walang katapusan at hindi hina po naman operasyon ng Bureau of Customs laban sa mga smuggling ng mga produktong agrikultural. Nuri po naman ng Senado ang mabilis na aksyon ng Bureau of Customs, DA at Philippine Navy matapos yun nilang maharang ang dalawang cargo vessel mula po naman sa Vietnam na naglalaman po naman ng 20,000 metric tonelada ng bigas ay halagang 700 milyong piso. Ang dala, kinumpirma din po ni Pomeceno na hawak nila, ay may hawak sila mahalagang detalye. At impormasyon hindi po sa mga tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga gamit naman ang mga pribadong eroplano. Kuho, bayan muna ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency ang buong paglalabas ng detalye. Ilang pangunan ng NSS sa usaping ito para hindi po ma-preempt ang investigasyon. Babala din po naman si Commissioner Nepomuceno sa mga OFW na maging maingat at pumili lamang ng mga lehitimong forwarders at consolidators. Ano? Panibagong 17 containers, tinatayang nasa 10,000 balikbayan boxes. Ang kasalukuyang ginagawan ho ng paraan ng BOC po ang mahatid ng libre at door-to-door. Mga pamilya matapos abandonahin ng mga mapanlokong deconsolidators. Pinayuhan po ang publiko na tignan sa official website po ng BOC ang lista ng mga kinasuwang kompanya.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Report tayo, PNP na nawagin po naman sa publiko na iwasan ang panic buying abang naghahanda po naman sa epekto pa rin ng matinding El Nino. Salo sa Tiyemag Tagala.
7: El Nino. El Nino. Handa tayo.
9: Bukod sa pagtitibig ng tubig, gumapila rin ang Philippine National Police sa publiko na iwasan ang panic buying o ang labis na pag-iimbak ng mga tinatawag na essential supplies. Ito ay makaraang mag-viral sa social media ang sobra-sobrang pagbili ng mga bottled water, gayon din na mga biglaang pagsipa ng presyo ng mga balde dahil sa pinangangabahang kakapusanan sa supply ng tubig sa hinaharap. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melecio Natales Jr., bagaman totoo na kinakailangan maghanda Dapat pa rin niya itong gawin ng mahinahon, responsable at may pagmamalasakit sa kapwa. Lit pa ng PNP chief, hindi niya kailangan mag-hoard ng mga basic goods dahil kung sa pataman na nabibili sa araw-araw ay tiyak na may access pa rin ang lahat sa mga pangunahing produkto. Kasunod niya, nagbabala ang PNP sa mga magpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng mga nararanasan sa epekto ng El Nino na may kaakibat itong parusa salig sa mga umiiral na batas. Hinikayat din ng PNP ang publiko na alamin lamang ang mga tamang impormasyon mula sa mga lehitimong source gaya ng PAGASA gayon din sa mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok dito. Para sa Bagong Pilipinas, Yemar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: El Niño. El Niño. Handa tayo. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Shoutout lang kay Dr. Siegfried Yeya Manawis ng NAIA Per Cargo. Ayun. Kay Attorney Jet Marunilla ng Bureau of Customs. Maray, ikaw pa bang spokesman dyan? Pero assistant commissioner na to eh. Okay. Samantala, nananatiling positibo naman ng year-on-year growth sa average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre. Ayon po sa PSA ho yan ho. Patay po sa datos, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay noong Setyembre kumpara noong Agosto. Mas mataas pa rin po naman ito kumpara naman sa presyo noong nakalipas sa taon. Ay tala po naman sa 20.84 pesos kada kilong average farm gate ng price ng palay ng Setyembre. Mas mababa po ng 22.16 pesos o kada kilo ng Agosto. Bamahan, mas mataas ito ng 33.6% kumpara naman sa 15.60 naman na kada kilo na naitala ng Setyembre ng nakalipas sa taon. Sa mga rehiyon, Central Visayas ang nagtala po ng pinakamataas na farm gate price na 24.60 kada kilo. Mang pinababa naman ng Mimaropa sa 18.85 kada kilo po naman. Dagdag pa ho ng PSA at ng rehiyon, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay nagtala ng positibong year-on growth sa farm gate price ng palay itong nakalipas na buwan ng Setyembre.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ako tayo ng Barongan. Isang Visayas nagdusatuan ng Aspire Kadiwa Market sa Tacloban City, Leyte. Tacloban. O yung nag-landfall sa Guillen, Samar yung Loyalanda. Sumunod kagad, Tacloban eh. Pwede pumita sa detalye ng Radyo Pilipinas, Barongan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglunsod ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ng Aspire Kadiwa ng Pangulo Market sa Avenue Hotel Marasbaras, Tacloban City upang maitaguyod ang mga lokal na magsasaka at mangingisda at makapagbigay ng abot-kayang pagkain sa publiko. Ang Kadiwa ng Pangulo ay pinatutupad sa ilalim ng Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Expositions o Aspire Program sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA-8. Sa nasabing pamilihan, maaring makabili ang publiko ng sariwang gulay, prutas, isda at iba pang lokal na produkto sa mas murang halaga. Tampok din sa aktibidad ang pagbibenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na may nakalang 50 hanggang 100 sako bawat araw. Isinasagawang bentahan sa first come first served basis. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng 20 pesos kada kilong bigas, ang mga rehistradong magsasaka at mangingisda, tricycle operators and drivers, minimum wage earners, senior citizens, persons with disabilities, solo parents, miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, at mga tauhan ng Department of Education. Sa pamamagitan ng Aspire Kadiwa Market, layunin ng DA-8 na mapalawak ang akses ng publiko sa abot-kayang pagkain, mapalakas ang lokal na agribusiness, at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Pantala, patuloy sinasagawang investigasyon at validation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga nangyayaring insidente o ng fish kill sa Lambron at aquaculture facility naman dyan sa Dagupan. Parayam kay BFAR spokesperson Nays Brigera. Ano itong isang dahilan ay ang thermal stress sa mga islang nananatili sa tidal floods sa mababaw na bahagi ng karagatan kaya nagagana po ng fish kill. Ngunit kinakailangan pang masuportan ito ng mga pag-aaral mula po naman sa mga ground personnel. Ako direct ang iugnay po naman sa El Nino. At itong validation din ay sinagawa sa aquaculture facilities sa Dagupan na karoon din po ng fish kill sa mga islang bangos. Ayaw po lang BFAR sa mga aquaculture stakeholders na palagiang sundin ang good aquaculture practices po naman. Ganyan ang air condition, yung mga tubig. Ognay pa rin sa mga balitang isda, Freshwater Aquaculture Center, selected tilap na ng Central Luzon State University, ay formal ng mayroong registered trademark. Tali po ng balitang niya, si Manuel Coquia, Radyo Pilipinas, sa iyo, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: ang Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University para sa FAST, ang genetically improved tilapia strain na binuo ng center. Ang FAST ay nangangahulugang Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia na unang ginamit noong early 2000 bilang pagkakakilanlan sa tilapia strain ng FAC. Naglabas ang Intellectual Property Office of the Philippines ng Certificate of Registration para sa FAST sa ilalim ng Registration Number 4-2026-00512424. Opisyal itong nairehistro noong August 22, 2026 at mananatiling protektado sa loob ng 10 taon hanggang August 22, 2036. Nakarehistro ang FAST bilang World Mark, bagamat FAST ang nakalagay sa Certificate of Registration, hindi nakakaapekto sa trademark protection ng pagkakaiba sa capitalization o font style. Ayon sa FAC, pinalalakas ng trademark registration ang pagkakakilanlan ng FAST bilang isang university-developed aquaculture innovation at sumusuporta sa mga pagsisikap ng CLSU na maprotektahan at maisulong ang mga resulta ng research and development. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Salamat, Brother Coquia, Tayo, Pangasinan. Ay, bago tayo mag-break, ano ho? Alang pasok ngayon sa ilang mga lugar at paralan dahil po sa mahinang kalidad ng hangin or air quality dulot po ng transboundary haze at mga lokal na issue tulad po ng water service interruption. Suspensyon ng klase, Cebu City, suspendido ang person na face-to-face at po ng antas ng pabulig at pribadong paralan sa Mandawi City, ganun din. Lapu-Lapu City, suspendido rin ang in-person classes sa lato ng antas, private at pampubliko. Iban lang sa kolehiyo, ha? Lumipas sa alternative learning mode. Ang Cordova, Cebu, ganun din. Suspendido rin po ang face-to-face classes, ho, ng antas. City of Malolos, patuloy ang suspensyon ng in-person classes sa lato ng antas, pampubliko at privado naman dahil sa pinalawig na water service interruption. Mamamagitan pa rin po ng alternative learning modalities. Ang ilang mga lokal na pamahalaan individual na pamantasan at paralan ay nagpatupad na rin po sa kanilang suspensyon. Paglipat po naman sa line classes ay po sa direktiba na kanilang LGU o Local Disaster Risk Reduction Management Offices. Ang mga walang klase, binanggit natin, ha. Babalik kami, sandali lang.
7: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: El Niño Alert!
14: El Niño Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
15: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, Isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
14: El Niño Alert!
16: El Niño Alert!
14: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Kamuna niyo, pagkaganitong panahon na Oktubre na, Nobyembre, anibersaryo na po ng Yolanda, no? Pinabanggit ko sa inyo kanina, dapat inaalam niyo yung temperatura ng karagatan. So yung 26 degrees Celsius na init po ng ibabaw ho ng katubigan, patuho yan para sa isang storm surge. Noong naranasan ng mga kababayan ho natin doon, aming kakaiba ho kasi matahimik yung dagat, walang alon, tahimik, payapa. Walang nag-isip na tayo'y mag-evacuate eh. Walang ganun eh. Agkatapos ng hapon, sumobra naman ng init ng panahon. Abot sa 31-32 degrees Celsius ang init ng panahon doon. Noong madaling araw, nabago, biglang lumamig. Noong 26 degrees Celsius noong madaling araw. So yung tubig, nawala yung tubig sa dagat. Minuto lang bumalik na ho at gapater na tubig na ho na pasok ho dyan sa Tacloban, na sa Guian. Ano ho? 30 na ganap po yun. Nobyembre, 30 Nobyembre, naalala ho natin yan eh.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Nangyayaring ganyan, itikit pa rin ho natin yung ating kalikasan. Ano ho? Sabi ko nga, wala mang kurakot na nagaganap sa flood control. Sabi natin, perfecto yung mga project na yan. Nagawa ng tama. Lahat nagawa ng karapat-dapat at walang korupsyon. Kamusta naman, kalbo naman ang bundok mo. Ano kakayanin yung tubig na yan? Kinalbo mo ang bundok mo?
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa radyo.
8: Meron po tayong mga kasamang live guest dito sa ating himpilan. Ano ho, pag-usapan po natin yung DA4K program participant UCC Coffee. IP, mga indigenous people natin. Bonyo ngayon, di ba? Bonyo ngayon eh. Anibersaryo ng mga IPs ngayon, di ba? Ngayong buwan ng Oktubre. Nung nakalipas, meron din ako naging panauhin eh. Kasama po natin si Sir Rostum Bornea. Ayun eh. pinindar po ng kapunungan sa mag-uuma ng itla o mag-uuma sa kanguhob. Tama ba ako? Usapan natin yung DI4K program, participate with UCC Coffee. Ano? Alam po ninyo, ang paikipagtulungan ng participate program na yan sa pagitan po ng DA at yung kabuhayan, kaunlarang, kababayan, katutubo, DA4K program at ng UCC Coffee Philippines, po isang inisiyatiba na naglalayong tulungan po yung ating mga indigenous people. Katutubang magsasaka natin sa Pilipinas para mapalago yung kanilang produksyon ng kape at mayugnay sila sa mas malalaking merkado ho naman. Ano ba yung DA4K program na yan? Kasi yan, sabi din banggitin sa atin, ating panahin ngayon. Ilan sila? 2, 3, 4, 5, 6. Ani mo sila. Silang muna mo sasalita. Natin sa Roslong Borneya. Sir Roslong, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura. Si Kahiro po ito. Gandang umaga po. Sir Roslong, kamusta na kayo?
6: Okay lang ho, sir. Papasalamat kami, nakaabot kami dito.
8: Oo. Yung attire nyo talaga, parang iniingit nyo kung ganyan din isuot ko this morning, ha?
6: Yun yung kuhan namin, sir, yung attire namin sa mga katutubong atas sa Negros Oriental.
8: Negros Oriental. Maraming nakikinig sa atin sa Negros Oriental. Good morning nga pala kay Ma'am Veronica Maputi. Yan sa Negros Oriental. Okay. Ano po ba itong DA4K program na binabanggit ko ngayon? At kamusta na po ito sa inyong mga IP natin dyan sa Negros? Kamusta na po yung naituturong nito sa inyo? Ano na narating? Ano bang meron dito?
6: Nagpasalamat naman ako, sir, sa ano, sa porke.
8: Kahiro na lang po, Kahiro.
6: Oh, Kahiro, ano, salamat.
8: Kita bibigyan ng kape.
6: Pasalamat kami, sir, sa gobyerno. Labi na yung ano, porke, Departamento ng Agriculture.
8: Oh.
6: Kasi yung parang inadto kami sa among community para kami mapangutana kung unsa ang kailangan namin po. So yung mga proyekto nga kailangan namin po, gusto namin po, kasi na natatanggap namin nga yung kabuhayan namin at hindi lang sa amin kabuhayan at sa mga kabataan namin at sa umaabot pang henerasyon namin.
8: Oh. Sir Roslong, ano pong tawag sa inyo na inyong mga kasamang katutubo? Ano tawag sa inyo?
6: Yung kasama naming
8: hindi po, yung tawag sa inyo, anong tawag sa inyo? Ka-Roslong ba tawag sa inyo? Sir Roslong ba? Anong tawag sa inyo?
6: So, tinatawag ko nila, sir, nga kabubungan.
8: Kabubungan.
6: Mayroon kami, sir, nga tinatawag nga konseho sa katigulangan. Yung pangulo tinatawag nga kabubungan, yung konseho gitawag og binungbungan.
8: Sir, ano tawag sa inyo sa pangalan? Ang tawag sa inyo sa pangalan o may ibang tawag sa inyo? Ang tawag sa inyo ng mga kasama nyo?
6: Yung tinatawag kami sa ibang taong mga dayuhan nga Ata Negritos daw.
8: Okay, sige po. Binabanggit nga po itong UCC Coffee na yan. Isang sikat, malaking kumpanya ng kape. Ano ho? At magiging private, nagsisilbing private sector partner po ninyo. At sa magitan po ng mga programa nila, yung UCC case na yan, pumasok ko sila sa isang kasunduan para maging direktang mamimili at gabay ng mga katutubong magsasaka. So, sila na ho yung bumibili ng inyong mga produkto?
6: Yes, sir.
8: Anong particular na produkto kinuko sa inyo? Kape lang ho ba? Meron pang iba?
6: Mayroon pang iba kami, sir.
8: Hero na lang po.
6: Hero. Mayroon lang kami, mayroon kaming madami kaming mga produkto, pero yung kape nauuna, tinulungan kami ng DA4K kasi yung ano, DA4K parang tulay nga makaagi yung ano proyekto paingon sa merkado namin. Yung UCC yung merkado namin.
8: Oh, kasi nga po, para magkaroon kayo ng direct ng access sa merkado, ano, yung market linkage siya tinatawag. Dahil sa, yung mga katutubo natin dyan, nahihirapan sila, yung mga katutubo magsasaka natin, kagaya po ng Robusta Coffee, mga farmers mo dyan sa Mabinay, ano, Negros Oriental, nadalhin ninyo kanilang mga ani sa mga premium na merkado. At sa tulong po at partnership po ng UCC na yan, yung kape ninyo, sila na tumatangkilig at marami pang nakikinabang. Masarap ba yung kape ninyo? Yung Robusta, ano ba rasa ng Robusta?
6: Yun, sir. Yung kape namin, sir, para sa amin, pinakamasarap.
8: Pinakamasarap?
6: Yung para sa amin. Oh. So, parang binitbit kami kay Pukpurke at saka yung UCC. Dito nakikita namin sa UCC Academy nga pinakamasarap na sa proseso. Kung masarap man sa amin, sa Negros, so natikman namin pinakamasarap na.
8: Ako eh, dapat naman. Wala ba kayong video na pinakamasarap ngayong umaga pang kape? Masarap magkape kada umaga, di ba? At dahil dyan, meron po mga sinasagawang mga pagsasanay at edukasyon, yung capacity building na tinatawag. At sa pamamagitan po ng UCC Coffee Academy Philippines na yan, tinuturuan kayo mga magsasaka ng mga bagong kaalaman sa pag-aalaga ng kape, tamang pag-aani at pagkaproseso para may tasang kalidad ng mga beans po ninyo. Kailan pa po nagsimula ito, itong programa? Kailan pa nagsimula yan?
6: So nagsimula ito yung pumasok si Porky Program. Na
8: kailan po yun?
6: Yung ano, nalimutan ko yung ano nga tuig ni Sir Steve siya pumasok
8: dito. May isang taon na, mahigit?
6: Mga sobra-sobra.
8: Ah, sobra na isang taon.
6: Mga tatlo.
8: Tatlong taon na.
6: Mga tatlo sigurong taon or apat. So, pumasok yung ano, yung 4K program ng Departamento ng Agriculture. So, dito kami naturuan kung ano pagproseso ng kape nga makaabot kami ng matataas nga presyo sa merkado. So, ang ginawa namin, sinunod namin yung ano, tinuturo sa 4K program, anong proseso. So, yung sinasabi ko nga merkado, yung UCC, ano, nagpadala kami ng mga sample at saka pasalamat kami nga pinakalami ang kape namin sa Negros kay Pumasar sa nila yon.
8: At dahil nga ho dyan, kayong mismo mga IPs, mga katutubong magsasaka natin, kayo yung mga pangunahing benepisaryo ng programa ng 4K na kasama na dito yung UCC. Ano po? At dapat ba kayong mga magsasaka ng mga IPs, dapat daw registrado sa ilalim po ng Indigenous Cultural Communities, yung ICCs, dapat naninirahan din sa loob po na kailang mga ancestral domain. Dapat ba ganun talaga, ganun ang proseso? Dapat miyembro ka ng ganun?
6: Yes, sir. Yung Departamento ng National Commission on Indigenous People o NCIP, under kami ng Region 6 ngayon na NIR na kami. So under kami ng Region 6, mayroon kaming malapit na provincial office ng NCIP nandun sa ano, Bayawan. So mayroong mga service center office dan sa Gihulgan at saka Mabinay. So doon kami lalapit, sa malapit yon nga matulungan kami sa mga ancestral domain namin kasi yung ano, yung hinihintay namin yung pag-award sa ancestral domain title. So kasi mayroon kami nga ancestral domain, yung tinatawag naming Yutang Kabilin. Mayroon kaming sobra 4,000 hectares yung ancestral domain namin. Yun ang sa loob kaming mga katutubong mga atas sa Kangguhob, Lamdas, Mayapusi at Sabahan.
8: Ayun bang binabangit yung ancestral domain na yan? Ayun, nasa parte ng kabundukan po yan.
6: Yes, sir.
8: At doon nakatanim yung mga kape?
6: Nandito sa kabundukan, sir, yung mga kape namin.
8: Gano'ng katagal ba bago yung na-harvest yan?
6: Isang tuig, sir. So, kaisa lang kami nag-harvest. Ngayon,
8: isang taon?
6: Oo, isang taon.
8: Isang beses lang?
6: Isang beses lang.
8: At dahil dyan, yung meron na kayong, ang direktang bumibili na sa inyo, yung UCC talaga.
6: Yes, sir.
8: Yung sila na yung market buyer po ninyo. At maliban ho dyan, nagbibigay pa yata sila ng mga technical na pagsasanay.
6: Yes, sir.
8: Kaya ba kayo nandito ngayon sa UCC, meron mga technical na pagsasanay?
6: Yes, sir.
8: Marami ho silang kasama ko rin eh. Hindi lang, nag-iisa lang ho yung naka-uniforme ng IP. Hindi sila nag-uniforme lahat eh. So hanggang kailan po yung pagsasanay ninyo? Tapos na.
6: Tapos na po.
8: Tapos na.
6: Dalawang araw kami sa UCC Academy. Kasi yung ano ning limitado ra yung time namin. Limitado yung time namin pero marami kaming natutunan.
8: Okay, kayo lamang mga taga Negros ang bisita ng UCC sa training o marami pang iba? Ah, kami kayo lang. Exclusive, special kayo ha. Talaga naman, napakapalad naman ninyo. So, dalawang araw lang po yun. Sige po, medyo mabilis po yung oras natin. Dito ba pagdating ko sa mga inputs, sa mga tinatawag nating makinarya, at yung suporta sa pananalapi, importante ho yan para gumalaw tayo. Kasama ba ito sa naibibigay ho ng DA4K?
6: Yes, sir. So, sa amin, may... Ang importante naman sa amin, sir, yung ano, yung tinuturo nila sa amin na pangkabuhayan namin. So pinaka-importante sa amin yung naturuan kami nga mayroong nagawa nga mga training and seminar. So alam namin yung ano, mayroong pundo sa gobyerno. So pag nag-conduct tayo ng mga training and seminar, so gagastos tayo. So maraming mga partner nga mga ahensya sa gobyerno nga tumulong pod sa amin.
8: At ikaw muna, eh tayo po ay nakapaloob po sa climate change, ano? Yes. Alam naman natin na medyo kakaiba na yung panahon natin, hindi lang Pilipinas, iba, di ba mga bansa dumadanas ho niyan, ano? Mayaman man o hindi. Kamusta ang paano niyo binabaka ang climate change diyan sa inyo sa kabundukan, sa mga ancestral domain natin?
6: Yung ano sir, yung ancestral domain namin, mayroon kaming ginagawa nga, mayroon kaming makita namin sa 3D map namin. So siniseparate na namin yung agricultural land, mayroon kaming protective area. So yung protective area namin yon yung kailangan namin sa gobyerno, sa departamento ng DNR nga matulungan kami para protection. Kasi pag wala naman kami, mayroon tayong ano, iban nga gumagawa ng masama sa mga puno natin.
8: Correct, correct. Kayo din ang first line of defense namin dito mga nasa baba. Kayo yung tagabantay ng kabundukan. Nalalaman nyo doon kung may mga illegal activities. Sa totoo lang, marami na mga kabundukan na nakakalbo. Yan ho ako natatakot. Sabi ko nga, wala mang palpak na mga government control project. Sabihin nga natin, perfecto lahat. Walang gumagawa ng kalokohan. Walang kumikita ng palihim. At perfecto pagkaagawa. Kamusta naman ang mundo kung kalbo? Tingin mo wala tayong problema? Tingin ko hindi kakayanin kahit na perfect yung trabaho natin eh. Ay kami mabilis yung oras natin ano ho. Baka meron po kayong dagdag panawagan sa nakikinig. Sige po.
6: So, nanawagan lang ako sa lahat ng mga departamento ng gobyerno, sa National Commission on Indigenous People. Sana matulungan ninyo ang iba pang mga katutubo. At saka yung departamento ng DNR nga yung mga hiningi namin, sana mabigyan kami ng proteksyon ng protective area namin. So sa ibang pang departamento to at saka mga LGO, sana suportaan ninyo kami.
8: Okay, mga kasama po ninyo, may kasama kayo dito, pakibatiin nyo nalang. Baka gusto yung batiin, baka mayroon may birthday dyan. Yung mga kasama natin dyan, sino po ba yan?
6: Salamat kayo, Sir Steve. parang tulay ka, nandito kami. So, parang kasamahan ko si Ambrosio Di Palas, si Victoriano Di Palas. Si Ambrosio, yung mga barangay di IPMR natin.
8: Ah, sila yun, sa barangay.
6: Oh, barangay IPMR sa barangay Lambda.
8: Good morning po, sir. Good morning.
6: Sa barangay IPMR, sa barangay Mayapo, si Mabinay, si Victoriano Di Palas. So, mayroon naman kaming municipal IPMR, pero wala siya ngayon. Napod sila yung activity. So, kaming tatlo, Kuyog Steve Martin, ania kami, nagpapasalamat kami, papasalamat kami sa iyo, sir. Papasalamat kami sa DA4K at saka UCC Academy.
8: Maraming ayun. Salamat. Salamat po, salamat po, salamat po. Thank you, sir. Thank you. Ayan po si Sir Rosom Bornea. Siguro naman, nabanggit nyo na po lahat ng pangalan. Hurihan, ano ho? May picture taking tayo dito mamaya para may souvenir kami sa inyo bago mo na kayo umalis. Ano? Kapag pambalik nyo ng Negros Oriental? Sunod, pagbalik nyo, dalhin nyo yung bundok dito, ha? Eh, maraming maraming salamat sa mga nakasama po natin, mga naging panauhin po natin, special na panauhin. Direkta po ho yan sa galing po ng Negros Oriental ho yan, ho? Veronica Maputi, magandang umaga sa inyo sa Negros, ano ho? Sa susunod na balik nyo rito, pa magkwentuhan tayo ulit. Alamin natin yung mga development. Alamin natin kung gaano nakalawak ang naitulong ng DA4K sa inyong mga katutubo natin. May anniversary muli sa IPs, ngayon po na Oktubre. Thank you po sa pagdalaw. Thank you po sa pagbisita ho. Tangalan po nila Roger, Jamari Rolly, Alvin Arner, Marian Melius. Pwede po natin sila Nida, Suzanne Gemma, sila Sam Reyes, Marisol Malimban, Julius Camille Rona. Ang ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero. Hero, Illustrer, Bergada, nag-iiwan. Namang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
7: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng

0: ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa. Ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 61 decommissioned deep wells sa mga sinarang baloon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila ayon sa Malacanang.
1: Headlines.
0: Senate President Chairman Gatchalian giniit na praktikal ang mungkahi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino.
1: Headlines.
0: Presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa nananatiling stable sa kabila ng banta ng El Nino ayon sa Department of Trade and Industry.
1: Headlines.
0: Prosecution kinontra ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Mahigit sa 111,000 pulis i-deploy sa buong bansa para sa undas ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, October 15, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 61 decommissioned deep wells o mga sinarang balon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ito ay ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Hayag ng Malacanang na nasa 61 na mga decommissioned deep wells o mga isinarang balon ang bubuhay ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang hakbang ay naglalayong mapalakas ang supply ng tubig sa National Capital Region sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Kasama din ni Castro sa pagsisikap na madagdagaan ang supply ng tubig sa Metro Manila ay ang Kaisakat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na matatapos na sa susunod na buwan. Maagap na kumikilusa niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong administrasyon upang mapagandaan ang epekto ng El Nino. Whole of government approach ni Castro ang pagtutulungan ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagtanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni Gatchalian na praktikal ang mungkahi ng Pangulo dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binunto ng Senate President na bagamat panahon na ng El Nino, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ni Gatchalian na may makanakalaang pondo sa 2026 National Budget para sa pagtugon sa El Nino. Kabilang dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund at ang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Gayunman, sinabi niyang titiyakin nilang sapat ang pondo lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng El Nino, ang sektor ng agrikultura.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng water filtration kit sa mga komunidad na naapektuhan ng nararanasang very strong El Nino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, Mahalagang matiyak ang supply ng malinis at ligtas na inuming tubig para sa mga pamilyang apektado ng matinding tagtuyot. Sinabi niya na sa pamamagitan ng water filtration system, maring linisin at iproseso ang naipong tubig mula sa mga rainwater catcher at iba pang lalagyan upang maging ligtas na inumin. Ayon pa kay Gatchalian, malaking tulong sa mga filtration kit, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa mga communal water depot bilang pangunahing pinagkukunan ng tubig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kampante ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasang tumagal hanggang unang anim na buwan ng 2027. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditti Galang, bahagi ng kanilang paghanda ang pagkumpleto sa mga proyekto na naglalayong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na pinagmumulan nito. Kabilang dito ang East Bay Phase 2 sa Laguna Lake na may karagdagang 200 million liters ng tubig bawat araw at ang Caysacat Water Treatment Plant sa Antipolo na may 220 million liters nakakayahan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa matinding init ng panahon ngayong El Nino upang makaiwas sa sakit na may kilalaman sa matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Health, tumataas ang panganib ng mga sakit na dulot ng sobrang init ngayong tag-init. Kabilang dito ang heat stroke at heat exhaustion. Pinapayuhan ang kagawaran ng publiko na magsuot ng magaan, komportable at mapuputing damit upang mabawasan ang init na nararamdaman ng katawan. Mahalaga na manatiling handa at mag-ingat sa gitna ng patuloy na pagtaas ng temperatura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, sapat ang supply ng mga essential goods sa bansa, kaya hindi kinakailangan na magpanik ang mga mamimili. Sinabi ni Roque na inihintay pa ng kagawaran kung magkakaroon ba ng report price adjustment sa suggested retail price o SRP ng 204 stock keeping units. Dati nang sinabi ng Trade and Industry Secretary na wala silang natanggap na hiling ng price increase sa mga pangunahing bilihin. Pero inatasan na niya ang mga regional offices para i-monitor kung may questionableng taas presyo sa merkado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 6.54 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Ito'y ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley na umabot sa 4.96 billion pesos. Sinundan ito ng Cordillera Administrative Region na may 934.9 million pesos at Davao Region na may mahigit sa 410 million pesos na pinsala. Sa datos ng NDRRMC, mahigit sa 241,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan. Mahigit naman sa 51,000 hectares dito ang tuluyang nasira, habang mahigit sa 188,000 hectares naman ang bahagyang napinsala. 109 na lungsod at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Prosecution kinontra ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondo ang impeachment trial laban sa kanyang kapatid. Gate ng prosecutor, walang presyo ang hustisya. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Presyo ang hustisya. Ito ang igniit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon sa akusasyon ng depensa na nag-aaksaya lang ng pondo ang kanilang kampo sa isinasagawa ngayong impeachment trial. Ayon kay Lidon, hindi matatawaran ng anumang halaga ang katarungan, pananagutan para maisiwalat ang katotohanan. Ito ang pahayag ng mambabatas bilang tugon kay Davao City First District Representative Representative Paulo Duterte na nag-aaksaya lamang umano ng pondo ang ng bayan sa loob ng 38 araw na paglilitis bago magpasya ang i-atras ang 3 sa 4 na artikulo ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Ayon kay Ridon, sapat na at makabuluhan ang mga naipresentang mga ebidensya sa paglilitis hinggil sa di umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: Ang pagtingin mo natin, wala naman hong material na ginagastos po dito kasi nga, usapin po ito ng pananagutan. Hindi ba? Ganyan din naman ho yung paliwanag nila nung nagkakaroon po ng mga pagdinig sa Quadcom. Hindi ba na nagsasayang ho tayo ng oras? Pero alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na nananatiling ligtas at walang naiulat na nasaktan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Dammam, Saudi Arabia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Dammam, na patuloy na nagtatrabaho ang mga Filipino nurses sa mga ospital, gayon din sa iba pang OEO, ang iba pang OFW sa nasabing Eastern Province ng Saudi Arabia. Dagdag pa ng Pinoy healthcare professional, agad na tumugon ang gobyerno ng Saudi Arabia sa mga naapektuhan ng pag-atake o pagsabog. Kabilang dito, ang pagbibigay ng agarang tulong ng pamahalaan sa mga nasugatan sanhi ng sunod-sunod na pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh.
7: Embassy, lalo na yung ating OWA dito sa Eastern Province, they are monitoring us.
8: Mm-hmm.
7: Alam naman nila kung paano i-reach out ang mga community leaders,
8: mm-hmm.
7: ang mga concerns ng ating OFWs, and sila ay naka-monitor 24 hours sa mga nangyayari and laging nagpo-post ng mga announcements and details.
0: Si Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Dammam, Saudi Arabia. Matatandaang nitong Oktubre 13, may mga napaulat na pagsabog sa Dammam at sa Dharan na pinaniniwalang bahagi ng mas pinalawak na pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inutulungan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Pilipinong seafarer na nasugatan sa nangyaring drone attack sa oil tanker sa Persian Gulf. Ayon sa DMW, rumesponde ang Qatar Navy at Qatar Coast Guard upang sagipin ang naturang seafarer. Agad itong dinala sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar. Ligtas naman ang 24 na iba pang Pilipinong tripulante. Personal na binisita ng mga representatives ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha ang nasugatang seafarer. Tiniyak naman ng DMW na patuloy nilang susubaybayan ang kalagayan ng seafarer. Makikipag-ugnayan din ang kagawaran sa mga kinaukulang ahensya para sa paggaling at pagbabalik sa Pilipinas ng nasabing individual.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 111,000 na pulis ang idedeploy sa buong bansa para sa undas sa November 1 at 2. Ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, itatalaga ang nasabing mga pulis sa mahigit sa 5,600 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. Tutulong din sa kanilang mahigit sa 11,000 na iba pang personnel at halos 32,000 force multipliers. Magtatalaga rin ng mga pulis sa mga bus terminal, mall, resort at mga pamayanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Hinikayat ng DILG at ng PNP ang local government units na makipagtulungan para sa isang ligtas at maayos na paggunita ng mga yumao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 400 applications para sa special bus permit ang natanggap na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang pag-andasan na lalapit na undas. Ayon sa LTFRB, nasa 1,200 bus units ang maaaring madagdag sa mga bibiyahe sa panahong ito. Layunin itong matugunan ang inaasang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa probinsya para dalawin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng mga ito sa mga regular na bus na bumibiyahe sa kaukulang prangkisa at otorisadong ruta. Ayon pa sa paunang plano ng LTFRB, maaari nang bumiyahe mga bus na mabibigyan ng special permit sa huling linggo ng Oktubre. Mananatiling valid ang mga permit hanggang November 5, kasabay naman ang pagbabalik ng mga bibiyahe sa undas. Karaniwang nagsisimula ang pagdagsa ng mga biyahero sa huling linggo ng Oktubre sa mga bus terminals.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Diniyak ng Philippine Coast Guard na nakahanda ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan sa kanilang pagbiyahe patungo sa mga probinsya ngayong undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi K. Abiyab, itataas sa alert status ang lahat ng operating units ng Coast Guard mula October 29 hanggang November 3. Abot sa halos 17,000 tauhan ang ide-deploy sa buong bansa. Kasama dito ang mga floating asset at deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergency. Ipupuesto rin sa mga pangunahing pantalan ang mga K-9 unit ng Coast Guard para sa inspection at seguridad. Ito'y upang matukoy at masabat ang mga pinagbabawal na bagay sa mga bagahe, partikular ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa upang ubalalay sa mga biyahero. Katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement unit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Marcos nagpabot ng pagbati sa mga bagong leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM bilang o buong suporta ng national government para sa BARMM autonomy. Tiniyak ng administrasyon mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagpabot ng pagbati si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para sa mga halal na miyembro ng Bangsamoro Parliament. Kasunod ito ng makasaysayang eleksyon na ginanap sa BARM noong Setyembre na sumasalamin sa patuloy na pagsusulong ng rehiyon sa self-governance at pangmatagalang kapayapaan. Sabi ng Pangulo, matagal nang inasam ng mga mamamayan ng rehiyon ang isang tunay na kakayahan at karapatan na pamunuan ng kanilang sarili. Mahalagaan niya na igalang ang pangarap na ito na nagsisilbing pundasyon ng Bangsamoro Peace Process. Pagbibigay din ni Pangulo Marcos, kinikilala ng gobyerno ang 46-member majority coalition, ang Bangsamoro Autonomy at ang demokratikong institusyon nito, ang national government anya. Patuloy na susuportahan ang matatag at mapayapang Bangsamoro region. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pahayag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker ang Pilipinas sa Southeast Asia. Insulto sa mga sundalo. Ito'y ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inulaltahan ni Lieutenant Secretary Gilberto Teodoro Jr. si Vice President Sara Duterte at ang Chinese Embassy sa Pilipinas hinggil sa mga retorika na troublemaker o takaw gulo umano ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Sa panayaman Defense Press Corps kay Teodoro, sinabi nito na may tuturing na insulto ang nabanggit na mga pahayag laban sa mga sundalo Pilipino na naninindigan sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binira rin ang kalihim ang mga Pilipinong tinawag niyang gaslighters dahil sa tila ito paan niya ang nagpapaningas ang apoy at mas malala pa ay nagiging mortal na kaaway ng sarili nitong kalahi. Iginit din ni Teodoro na hindi sila nag-uudyok ng digmaan kaya din ang sandatahan lakas ng Pilipinas kundi nais lamang nilang ipaglaban kung ano ang dapat sa bansa.
11: Troublemaker, masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa. Secondly, kung China pinagtutukuyan, ano ang track record ng China sa kanyang mga development partners? Hindi maganda ang track record niya.
10: Una rito ay pinalutang kamakailan ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang tuluyang pagsuspindi ni Teodoro sa military-to-military communication sa pagitan ng dalawang bansa. Hakbang na ginawa na kalihim 3 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, malinaw ayon kay Teodoro na hindi Pilipinas ang takaw gulo, kundi ang China mismo.
11: Sila ang nagsasabi na inilapit daw nitong desisyon na ito ang ating mga sundalo sa frontline confrontation. Ibig sabihin, sila ang may intensyon na mambulyo. Yung mga comments na, uy, sinuspindi yung military communications, gera na ba tayo? Girahin nyo na. Hindi gera pinag-usapan natin eh. Naninindigan lang tayo sa pride ng bansa natin eh. Ngayon kung walang pride ng isang tao na naninindigan ang AFP at saka ang DND para sa soberanya niya, sa abot ng ating makakaya, anong klase tayong papamaya?
10: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inalam na ng mga otoridad kung ginamit para sa surveillance sa mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sinalakay na Pogo Hub sa Cubao, Quezon City sa panayam ng Defense Press Corps. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na bukas ang lahat ng posibilidad lalo't malapit ang lugar sa Camp Aguinaldo at Campo Crame. Anya, kumikilos na ang intelligence ng iba't ibang mga otoridad para malaman kung talagang scamming activities lang ang kanilang ginagawa. Sa ngayon, hinihintay ng Department of National Defense ang resulta ng forensic investigation sa mga na-recover mula sa mga na-aresto. Matatanda ang kinumpirma ng AFP ang pagkakaresto ng 76 na dayuhan sa ikinasang joint operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bureau of Customs nagpasalamat sa Philippine Navy dahil sa pagbabantay sa ilang border ng bansa. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Pinasalamatan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang Naval Command Western Mindanao ng Philippine Navy matapos makasama ng mahigit 4 bilyong piso o makasapsam ng mahigit 4 bilyong pisong halaga ng hinihinalang kontrabando at pusulit na produkto. Isinagawa ang mga operasyon sa Western Mindanao simula nitong Setyembre hanggang nitong Oktobre 3. Kabilang dito ang pagharang sa 2 barkong may dalang 20,000 metric tons ng bigas mula Vietnam na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 700 million pesos dahil sa questionable dokumento at kinansilang permit. Ayon kay Nepomuceno, malaking tulong ang pagbabantay ng Philippine Navy sa mga karagatan upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na produkto dito sa ating bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagkakaroon naman ng emergency plan ng bawat pamilya, pinaalala ng Council for the Welfare of Children. Yan ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Kaugnay na naging pagbunita ng International Day for Disaster Risk Reduction, nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC sa bawat pamilya na pag-usapan at bumuo ng sariling emergency plan bilang paghahanda sa sakuna. Sa panayam ng Radyo Magazine kay CWC Executive Director Angelo Tapales, pinigyang diin niya na dapat prioridad ng mga magulang ang kaligtasan ng mga anak sa panahon ng kalamidad.
14: Dapat alam ng bata kung kanino magtatanong, kanino hihingi ng tulong. Pag meron silang mga takot na nararamdaman even before calamities or during evacuation po, huwag po natin ipagwalang bahala. No? Talaga pong pakinggan natin po sila. If they need words of assurance, like ligtas ka, na andito ang mama at papa, please give it to them.
13: Panawagan pa ng CWC sa LGUs na tumugon sa itinatak na ng batas sa pagkakaroon ng child-friendly evacuation centers na tutugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya at mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Social Security System kumita ng 204 billion peso sa equity investment. Siya pong balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Kumalo sa 204 na bilyong piso ang naitalang kita ng Social Security System mula sa dividends ng equity investments nito sa loob ng 57 taon mula pa noong 1968. Ayon sa SSS, refleksyon ito na patuloy na napoprotektahan ang kontribusyon ng mga miyembro. Ang pahayag ng SSS ay kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y paper losses o hindi pa aktwal na pagkalugi sa ilang stocks na pag-aari ng pension fund. Paliwanag dito na SSS, ang paper loss ay pansamantalang pagbaba lang ng market value ng isang investment na hindi pa naibebenta at hindi ito nangangahulugang aktwal na pagkalugi. Ayon sa SSS, kabilang sa mga pangunahing investment nito, ang PLDT Incorporated, Universal Rubina at Security Bank na may matatag na kita at maayos na pundasyon ng negosyo. Dagdag pa ng SSS, sinabi ang nasa 9 na bilyong piso ang taunang dividend income nito mula sa mga equity investments. Samantala, umabot naman sa higit 170 bilyong piso ang kabuang benefits payout ng SSS mula Enero hanggang nitong Hunyo na mas mataas ng 19% kumpara noong 2025. Tiniyak din ng SSS na nanatiling matatag ang pension fund at kakayahan itong tumugon sa benepisyo ng mga miyembro pati na ang mga pensioner. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, China, nagbabala sa Taiwan matapos naman ang insidente ng water cannon sa South China Sea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nagbabala ang China na dapat panagutan ng Taiwan ang mga kahihinat na ng paggamit ng water cannon ng kanilang Coast Guard laban sa isang Chinese fishing boat sa South China Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, nangyari ang insidente matapos umanong hindi tumugon ang Chinese fishing boat sa mga babalang lumayo sa pinaghihigpitang karagatan malapit sa Pratas Islands na kontrolado ng Taiwan. Kalauna, nagkaroon umano ito ng problema sa makina at hinila ng isang kapalit na Chinese vessel. Sinabi naman ni Chen Binhua, tagapagsalita ng tanggapan ng China para sa mga usapin ng Taiwan, na may soberanya ang Beijing sa mga isla at karagatang nakapaligid dito. Gayunman, iginit ng isang opisyal ng Taiwan na lehitimo at maingat ang naging pagpapatupad ng kanilang batas sa insidente. Hindi naman tinukoy ng China ang posibleng hakbang nito laban sa Taiwan. Samantala, patuloy na nagdudulot ng tensyon ang kanilang pagtatalo sa teritoryo at seguridad sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Philippine Women's Football Team tinapos ang training camp sa Peru. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Natapos ang isang linggong training camp ng ating Philippine Women's National Football Team sa Chincha Alta City sa Peru. Nauwi sa split results ang dalawang friendly games sa pagitan ng Pilipinas at Peru, kung saan unang nanalo ang host 2-1 sa kanilang laro noong October 9. Nakabawi naman ang Pinay Booters 2-0 noong October 13. Ang training camp sa Peru ay bahagi ng paghahanda ng ating PWNT sa kanilang magiging ikalawang kampanya sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Inaasahan na magkakaroon ng training camp ang ating national team dito sa Pilipinas sa darating Nobyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
19: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: So rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Dalawang tribo sa Tabuk o sa Mountain Province, pinaigding ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito report ni Estrella Loque.
8: Radyo Pilipinas, report.
7: Estrella.
9: Pinalawig pa ng Butbut Tribe ng Tinglayan Kalinga at Batuagan Tribe na sa Dagam Mountain Province ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan hanggang katapusan ng Pebrero 2027 habang patuloy ang pag-uusap para masolusyunan ang boundary dispute ng dalawang tribo. Sa paglagda ng kasunduan ngayong linggo sa Saklit National High School sa Sadanga Mountain Province, nagkasundo ang dalawang tribo na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang mga komunidad, protektahan ang buhay at mga ari-arian, at bigyang daan ang pagpapatuloy ng pag-uusap at pagpapanumbalik ng tiwala sa isa't isa. Nagkasundo rin ang mga ito na kilalanin ang traditional na prosesong pangkapayapaan na kung tawagin ay Bonong System at mga Council of Elders na namamagitan sa paglutas ng problema habang iniiwasan naman ang armed conflicts at mga actions o statements kasama ng social media posts na maaring magpalala sa tensyon. Katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at sa pagpapatuloy ng dialogo, ang pulisya, sandatang lakas, mga lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang sangay ng gobyerno. Umaasa naman ang magkabilang tribo na sa pamamagitan ng interim peace agreement ay magkaroon na ng kalutasan ng problema, gayon din ang permanenting peace agreement o sipat sa traditional na katawagan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Lalawigan ng Pangasinan, naglaan ng 600 million pesos na pondo laban sa very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Darito report ni Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Mildred.
8: Nagpanukala ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng 9.3 billion pesos budget para sa 2027, kabilang ang 600 million pesos na pondong pangkalamidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng napakalakas na El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura. Inutos ni Governor Ramon Gico III sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Hiniling din niya sa sangguniang panlalawigan na bumuo ng mga hakbang upang matulungan ang mga magsasaka at iba pang apektadong sektor. Mas mataas ng 10.18% ang panukalang budget kumpara sa mahigit 8.3 billion pesos ngayong 2026. Inaasahang magmumula ang dagdag na pondo sa bahagi ng lalawigan mula sa pambansang buwis at sa pagtaas ng lokal na kita, kabilang ang koleksyon mula sa quarry operations. Kabilang din sa mga prioridad ang serbisyong pangkalusugan at subsidiya sa matrikula, habang patuloy na pinatutupad ang mga programang pangkalusugan gaya ng yakap at libreng gamot. Sinumite ni Gico ang panukalang budget sa sangguniang panlalawigan. Tatalakayin muna ito ng konseho sa pamumuno ni Vice Governor Mark Ronald Dambino bago aprubahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Department of Public Works and Highways, sinimulan na ang paunang survey para sa planong Camarines Sur, Catanduanes Friendship Bridge. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Juris.
10: Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Central Office ang paunang inspeksyon at pangangalap ng datos sa Catanduanes para sa isasagawang feasibility study ng panukalang Camarines Sur, Catanduanes Friendship Bridge. Pinangunahan ni Planning Officer 3 Rovic Del Rosario kasama ang mga kinatawa ng DPWH Bicol at Catanduanes Engineering District ang pagbisita sa mga posibleng lokasyon ng proyekto sa San Andres kabilang ang Codon Port at Sialat Point sa Barangay Codon. Isinagawang aktibidad sa koordinasyon ni San Andres Mayor Ali Romano at bahagi ng pagsusulong ni Catanduanes Lone District Representative Eulogio Rodriguez. Ito'y sa panukalang tulay na naglalayong pag-aralan ang direktang koneksyon sa pagitan ng Catanduanes at Camarines Sur. Nauna nang naaprubahan ang panukala sa House Committee on Public Works and Highways. Gayunman, kailangan pang matukoy sa feasibility study ang teknikal na kakayahan, pagiging posible at iba pang mahalagang konsiderasyon sa pagtatayo ng proyekto. Inaasahang magpapatuloy ang inspeksyon at survey sa mga susunod na araw bilang bahagi ng paunang pagsusuri sa panukalang infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagi ng tilapia at hito fingerlings sa mga baging isla sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Mayra Revilla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Mayra.
11: Namahagi ng tilapia at hito fingerlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa mga manging isda at mga fishpond owners ng Naga. Ang mga personnel ng Naga City Agriculture Office ang nagsagawa ng distribusyon. Labis naman ang pasalamat ng mga manging isda at fishpond owners beneficiaries ng lungsod. Samantala, nakaline up na rin ang iba pang mga programa ng City Agriculture Office sa mga magsasakat manging isda sa Naga na naaayon sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang mga programa at matulungan ang mga ito. Nanawagan din ang city agriculturist na si Ernesto Asensio III na iparating sa kanilang tanggapan ang anumang suggestion o problema na kinakaharap ng farmers and fisherfolk sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Department of Health nagsagawa ng dengue vector surveillance sa Masbate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Paul Capin.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Paul.
12: Nagsagawa ng dengue vector surveillance sa mga nurse at midwife na itinalaga ng Department of Health o DOH Masbate upang matukoy ang mga posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Kabilang sa kanilang sinagawang aktibidad, ang pag-iinspeksyon sa loob at labas ng mga kabahayan upang makita ang mga kitikiti o larvae sa mga lalagyang naiipunan ng tubig at iba pang posibleng pamugaran ng lamok. Layunin itong matukoy ang Bruto Index o BI, isang panukat sa dami ng pamugaran ng lamok na Aedes na nakakatulong sa pagtataya ng panganib ng pagkalat ng dengue at pagtukoy sa angkop na mga hakbang pangkontrol. Inikayat naman ng DOH Masbate ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisira ng mga pinamumugaran ng lamok, paglilinis at pagtatakip ng mga lalagyan ng tubig, pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at pag-aalis ng naipong tubig. Binigyan din ng ahensya na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tahanan at komunidad upang maprotektahan ng pamilya at mamamayan ng Masbate laban sa dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 400 wanted persons arestado sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Daisy.
17: Umakyat sa mahigit 400 ang bilang ng manahuling nagtatago sa batas sa Eastern Visayas. Ito ay matapos paigtingin ng Police Regional Office 8 ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person sa ilalim ng bagong pamumuno ng rehiyon. Sa opisyal na ulat ng Pro 8, umabot sa 417 wanted person ang matagumpay na naaristo sa loob lamang ng unang buwan ng panunungkulan ni Police Brigadier General Romano Cardi bilang regional director. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa naitalang huli noong nakaraang buwan. Ayon sa kapulisan, patunay ito ng mas pinaigting na intelligence-driven operations at tuloy-tuloy na pagtugis sa mga individual na may nakabingbing warrant of arrest sa rehiyon. Pinigyan din ni Cardinio na hindi titigil ang hani ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas laban sa mga pugante. Kasabay nito, lalo pa nilang palalakasin ang police visibility sa mga kalsada upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng bawat komunidad sa buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: NBI Cebu District Office nailigtas ang mahigit sa 40 kababaihan sa anti-human trafficking operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sheila.
18: Kabuuang 41 mga babae, 10 dito mga minor de edad, ang na-rescue ng National Bureau of Investigation, Cebu District Office, or NBI SEBDO, sa dalawang magkasabay na anti-human trafficking operations nitong October 10. Bulacan sa makiwalay na lugar sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Limang mga pinaghihinalaang bugaw ang nahuli ng mga operatiba ng NBI Cebu sa entrapment operations. Ikinasa ng ahensya ang isang operasyon sa isang hotel sa Barangay Punta Inganyo kung saan nahuli si alias Messi at nailigtas ang 15 mga babae. Siyam nito ay minor de edad. Sa iwalay na operasyon sa isang private villa sa Barangay Pahak, nahuli naman ang isang alias Boyet at tatlo pang kasamahan nito kung saan nailigtas ang 26 na mga babae. Isa nito minor. Sinabi ni Attorney Nino Rodriguez, agent in case ng NBI Cebu, batay sa kanilang investigasyon, 5,000 piso ang hinihinging bayad mula sa mga customer sa pakikipagtalik sa mga babae. 2,000 nito ay bayad para sa bugaw. Anya idinaan sa comment section sa isang online page ang pag-aalok ng serbisyo ng mga bugaw kapalit ng pera. Ayon kay NBI Cebu Chief Arnel Pura, nahaharap ang mga suspects sa paglabag sa Republic Act 9208 as amended ng Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Walang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan habang ang mga biktimang na-rescue ay na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas para sa processing at counseling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita ang bala naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga bayan sa Davao Region, naghahanda na sa banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Armand.
16: Nasa 67% ng 49 na local government units o LGU sa Davao Region ang nagsimula ng magpatupad ng mga hakbang sa paghahanda laban sa inaasahang epekto ng Very Strong El Nino. Ito ang inihayag ni Office of the Civil Defense o OCD 11 Regional Director Edna Dayanghirang na nagsasabing patuloy nilang binabantayan at sinusubaybayan ang mga paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Paliwanag ni Dayanghirang, kabilang sa tungkulin ng OCD ang pag-coordinate, pag-monitor at pagsubaybay sa mga LGU, gayon din ang paggabay sa mga alkalde at gobernador sa paghahanda ng kanilang mga komunidad. Bilang halimbawa, binanggit ni Dayanghirang ang Davao Oriental kung saan bumuunan ang lalawigan ng isang El Nino Task Force para tumutok sa paghahanda. Nailatag na rin umano ng nasabing lalawigan itong nakaraang linggo ang kanilang contingency plan para sa El Nino. Inilahad ni Dayanghirang na nabanggit na bilang ng mga LGU sa rehiyon, karamihan dito ay naglabasan ng executive order bilang gabay sa paghahanda sa matinding init na paparating. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Provincial Health Office ng Lanao del Sur nagsasagawa ng Mental Health Awareness Activity bilang bahagi ng Mental Health Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Malik.
19: Nagsagawa ng Mental Health Awareness Activity ang Provincial Health Office o PHO ng Lanao del Sur bilang bahagi ng pagdiliwang ng Mental Health Month na naglalayong palakasin ng kamalayan ng publiko sa kahalagan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Pinagudahan ni Johanna Mangadang, Mental Health Focal Person ng PHO PLG Lanao del Sur, ang nasabing aktividad na nakatung sa pagpapalapit ng mental health awareness sa mga pasyente, magulang at mga membro ng komunidad. Binigyan din ng PHO na kahit ang simpleng pagbati, pakikipag-usap at pagbibigay ng oras sa kapwa ay makatutulong upang maramdaman ng isang tao na siya pinakikinggan, nauunawaan at pinahahalagan. Bilang paalala, hinikayat din ng tanggapan ng publiko na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pangangalaga sa mental health, makinig ng walang panghuhusga, magpalakasan ng loob at humingi ng tulong kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong maga ng Huwebes, October 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
22: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
23: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
22: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
24: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
25: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
22: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
26: Kaling din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
25: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
27: Radyo Pilipinas.

0: bonus.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay 15 ng buwan ng Oktubre taong 2026. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Huwebes, ha? Pambungad natin ngayon pong Thursday morning, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung lagay ng traffic ngayong araw. Umpisan po natin sa southbound lane ng Balintawak. Balintawak po natin ang southbound hanggang Balintawak lang po ng market. Moderate to heavy na po tayo dyan. After naman po yan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng SM North. Yung northbound po natin ng North EDSA, heavy traffic na po tayo hanggang makarating po doon sa may try naman. After naman po yan, luluwag na tayo hanggang makarating na po tayo ng Quezon Ave hanggang GMA Kamuning. Pagbaba naman po ng GMA Kamuning natin, mag-uumpisa na po tayo mag-heavy traffic. Tungo na po ito ng Cubao area hanggang makarating po tayo ng Pito Asong, pababa ng Main Avenue hanggang paket na po ito na San Tolan Flyover. Magtutuloy-tuloy na po ito hanggang Connecticut. At diretso pa rin hanggang Ortigas ang may pagbagal na dahil ng trapiko. After naman po niyan, makakaranas na po tayo ng medyo maluwag na trapiko pagdating po ng EDSA, SM Mega Mall. At magmamoderate slow moving na po ulit tayo pagdating po ng Isha Boulevard. After naman po niyan, may pagluwag na po yung daloy ng traffic natin hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Mag-heavy traffic na po tayo ng Estrella hanggang makarating po tayo ng EDSA Buendia. After na po EDSA Buendia, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Evangelista. At mag-heavy traffic na po ulit tayo pagdating po natin ng EDSA Cabrera hanggang makarating po tayo ng sabon ng Top Avenue Intersection. Northbound naman po natin, heavy traffic na po tayo yung FB Harrison po natin hanggang makarating po tayo ng intersection ng Top. After naman po niyan, maluluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Magallanes. After yung pagbaba ng flyover ng Magallanes, mag-moderate to heavy na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Buendia. Duluwag na po ulit tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Pioneer. Northbound naman po natin, pagdating po ng Reliance, moderate to heavy na po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Show.

0: magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo ng EDSA Guadix split ng Ortigas. After naman po niyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument at magmo-moderate to heavy na ulit tayo ng gate 3 ng Camp Aguinaldo at tuloy-tuloy na po ito hanggang makarating po ito ng Santolan Flyover Pakrame. Magtutuloy-tuloy pa rin po ito ng moderate to heavy hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue North mo, hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao. Dahil nagkaroon po tayo ng aksidente dyan sa tunnel, ay magkakaroon po tayo ng pagbagal. After naman po yan, pag nakarating na po tayo ng EDSA Q-Mart, tuloy-tuloy na po yan hanggang North Avenue. Ngayon po ay araw ng Huwebes. May coding po tayo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ito po ay bawal sa mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo magtumbili tumawag sa hotline 136. Ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro Base. Good morning po.
1: Thank you, Jam Satira mula sa MMDA Metro Base. Thank you, Jam Satira mula sa MMDA Metro Base.
2: Kasama si Alan Alanige.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Department of Social Welfare and Development nagbabala laban sa mga diskriminasyon ng PWDs online. Ang detalye ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Kinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko, lalo na ang mga content creator, na maging responsable at igalang ang dignidad at karapatan ng mga persons with disabilities o PWD. Kasunod ito ng kontrobersyal na episode ng Machong Chismisan Podcast na umunoy ng utya sa mga PWD, particular sa mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, dapat tratuhin ng may dignidad, respeto at malasakit ang mga taong may mental health condition o dumaranas ng psychosocial crisis. Gitnang ahensya sa ilalim ng RA 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities na inamyendahan ng RA 9442, maaaring managot sa batas ang panghihiya, pangungutya o paninira sa mga PWD sa publiko man ito o online. Sa ngayon, tinanggal na ang naturang podcast content at humingi na rin ang paumanhin ang mga host nito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Yan po ay update mula sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Migrant Workers. Baka kausap natin Secretary Hans Leo Kakdak. Tayo po ay hihingi ng update actually sa mga kababayan natin na naroon sa Riyadh, Saudi Arabia at mga karating lugar. Ano ha? At later on, bisita naman natin sa studio Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sa kabuuan po ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: El Niño Alert.
2: El Niño Alert.
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat.
5: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
4: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
4: Matinding init.

0: mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito, paalala muna mula sa Department of Health. Pagka umuulan-ulan at nagkakaroon ng mga naiipong tubig sa inyong lugar, dengue, dapat malinis ang paligid. Pari po kasing lumala ang dengue, mauwi sa malubhang kondisyon. So kung halimbawa nakakaranas po ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo, o kaya pagdumi na may dugo, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? O kaya matinding panghihina o pagiging balisa, huwag pong magantay. So kapag kayo may sintomas, magpatingin po kagad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Ang bagang pagpapatingin at agarang pagkilos, mahalaga po yan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng dengue.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Mahalaga rin na tayo ho ay makiisa dun sa kampanya na tinatawag na 4Ts. Apat na letrang T. Taob, taktak, tuyo, takip. So yun yung mga water containers, ha? Taob, taktak, tuyo at takip para maiwasan po ang pagdami ng lamok na maaaring magdala ng dengue. Yung mga tubig na yan, yan ho ay pangitlugan ng lamok. Kaya pagka ganitong muulan, yung mga naiipunan ng tubig, mga paso na naka-expose, no? Yung mga downspout ninyo o yung mga alulod ng bubong na barado, eh kinakailangan ho malinis ang mga yan. Baka may nakatanggap din na lumang gulong sa inyong sa palibot ng bahay niyo, ha. Alisin din ho ang mga 'yan para walang tubig na pamumugaran ng lamok malapit sa inyong lugar.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: At siyempre, paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa ating lahat. Pagka ho matinding init, kinakailangan rehydrated ang ating katawan. So, uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw. Magsuot ng preskong damit. Kumari mga light-colored na damit para mapresko sa katawan, ha? Makaiwas sa umiwas din sa matinding sikat ng araw para maiwasan ng heat stroke o kaya heat exhaustion, ha? Teka, narito muna mga kaibigan ang weather update direct na mula po sa Pagasa Forecasting Center.
4: Rancho Pilipinas Weather!
7: Uy, ang maghatid sa atin si Lori de la Cruz. Lori, good morning!
6: Good morning din po sa inyo, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po, meron po pa rin tayong mga pag-ulan sa halos buong Visayas, Mindanao at Palawan, maging sa Bicol Region at Quezon Province, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Samantala dito po sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, may mga isolated light rains naman na pwedeng maranasan dahil sa epekto ng northeasterly wind flow o yung parang malamihan na hangin. Samantala dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
7: Lori!
6: Ah, yes, po,
7: meron sir. Bang mga bagyo na ngayon ay nasa labas ng par pero aali-aligid at posibleng lumapit sa atin?
6: Yes, meron po sir. May tropical depression po tayo sa silangang bahagi sa around 2,000 kilometers east of extreme northern Luzon. And sa next 2 to 3 days, wala naman siyang epekto sa atin. Maaari lamang po itong pumasok ng PAR, pero yun nga po, mababa ang syansa na ito ay direktang maka-apekto sa atin.
7: Ayun. Makikiraan lang doon sa ano, doon mismo sa boundary ng Philippine yes, Area of po. Responsibility.
6: Tama po, sir.
7: Okay. Pero Lori, kung sakaling ito ay papasok nga within the Philippine Area of Responsibility, ano nang itatawag sa bagyong ito?
6: Kung sakali man po, si Rosal.
7: Rosal.
6: Oo.
7: Bagyong Rosal, kung sakaling papasok.
6: Yun. Yes, ako.
7: Okay. Yes. Lori, salamat na marami. Good morning.
6: Wala naman.
7: Thank you. Si Lori De La Cruz, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Kaibigan, 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Ang ating makakausap this morning, Secretary Hans Leo Cacdac ng DMW. Sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
7: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa tulong na pinagkakaloob ng ating DMW dito sa mga kababayan natin na nariyan po sa Riyadh at ilan pang mga areas sa Saudi Arabia na naapektuhan noong mga pag-atake na attributed to the Houthis, Secretary Hans, sir.
8: Yes, meron po tayong assistance na binibigay doon sa 7 nasugatan na pinsala. Apat po sa kanila ay nakalabas na ng ospital pero meron tayong bukod sa financial assistance ay meron tayong ongoing assistance sa kanilang medical treatment. Meron pong 3 na nasa ICU at 2 sa kanila ay napipinto na rin ma-release sa ICU and to be transferred to a regular ward. However, yung isa remains critical. Nagkaroon ng 2 operasyon. Pero successful ang 2 operasyon kaya hopefully recovery mode na rin siya. At isa pa ay tinutulungan natin yung mga na-stranded, yung mga papasok ng Riyadh o paalis ng Riyadh.
7: Opo.
8: Yung mga papasok ng Riyadh, binigyan natin ng tulong dito pa lamang sa Maynila, Admin TY Kaunan and her team at OWA, pati na rin doon sa Jeddah kung saan na-divert yung flights nila papuntang Riyadh. Ay nakarating na rin sila ng Riyadh. At doon naman sa nagagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas. Gawa kasi nung kansilado yung flight nila at saka sarado pa sa ngayon ang Riyadh Airport.
7: Okay. So itong, balikan ko sir, as Secretary Hans, yung 7, yung 3 na lamang ang nananatili sa ospital, yung 4 ay nakalabas na. Ito bang mga kababayan natin na ito ay i-repatriate din kung sakali dito sa atin sa Pilipinas, sir?
8: Well, ito ay isasagawa natin sa lalong madaling panahon,
7: opo,
8: kailangan nila makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay.
7: Mm-hmm.
8: At tataayosan natin, depende sa kanilang medical treatment and clearances to travel.
7: Yes.
8: But yes, we will provide repatriation assistance for them.
7: Ayun. Okay, and then yung mga kababayan natin going to Riyadh, na-divert ang mga flights sa... So kasama po sa mga pinagkakaloob na tulong ng ating pamahalaan, particular ng DMW. So kung sakaling magkaroon ng pangangailangan para sa accommodation muna kung saan sila na-divert, ay ipagkakaloob din po ng ating DMW yon na second, sir.
8: Yung alam, medyo hindi ko po nakuha yung tanong. Medyo
7: okay.
8: Mahina. Yung signal po medyo... hindi ko kayo natitinig ng husto.
7: Yes, sir. Banggitin ko ulit, yung mga kababayan natin, halimbawa yung papunta ng Riyadh, pero na-divert ng flight somewhere, ay kasama sa mga tulong na pagkakaloob ng DMW, yung mga possible accommodations hanggang sila ay finally makarating na kung saan man ang kanilang intended destination, sir.
8: Pasensya na po, meron ako mga ibang bote sa nadidinig.
7: Uy.
8: Ito po, nadidinig ang tinig ninyo, sir.
7: Ito sir. Kumusta po ito? Ito po, malinaw na? Sec? Secretary Hans?
8: Hello?
7: Yes, sir. Teka, okay. Ito, sir, nadidinig nyo na po? Mukhang hindi kami... Mahina.
8: Muffled yung sound and then I still hear voices. But sige po, subukan ko pong mapakinggan.
7: Opo. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na na-divert ang flight, hindi natuloy sa Riyadh, well, of course, kasama sa mga posibleng pangangailangan nila ay yung pansamantalang matitigilan. Ito po ba ay kasama rin sa mga tulong na ipagkakaloob ng DMW, sir?
8: Ay, hindi ko po masyado madinig, pero parang ang tanong niya po ay tungkol dun sa mga merong flight papuntang Riyadh.
7: Opo.
8: At sila po itinutulungan natin dito pa lamang sa Maynila. Ang team ni Admin TY kauna nagbibigay na accommodation assistance at rebooking assistance.
7: Opo.
8: Inaantabayan na lang yung pagbukas ng flights, ng airport at resumption of flights for Riyadh. And dun naman sa mga nagpatuloy pero na-divert sa Jeddah, ay tinutulungan din po natin sila makarating sa Riyadh.
7: Okay.
8: Kaya po, kailangan po ay mabigyan lang ng also accommodation assistance and basic needs assistance kapag ay nag-aantay ng flight papuntang Riyadh.
7: Mm-hmm. Okay. Nako, Secretary Hans, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Migrant Workers, sir. Thank you so much po.
8: Thank you po.
7: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sayang lang at nagchachapi-chapi ang signal ng aming komunikasyon. Okay. Mga kaibigan, ang oras po natin, meron tayong 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang pang mga paalala.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng dagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 35 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalaan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, sabayan din na napapanood sa mga social media pages, live streaming, nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At ngayong umaga, mga kaibigan, bisita natin dito mismo sa studio ang spokesperson ng Office of the Ombudsman, si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. May buntag sa tanan.
7: Yes, sir. Naku, una, thank you for joining us this morning dito sa studio, no? At total, maaga pa naman, hindi pa. Oo, bago pumunta ng tanggapan si Assistant Ombudsman, napakisuyuan muna nating dumaan dito sa office. At syempre, good morning din kay Ms. Dana Sandoval, na ngayon ay bahagi na ng COMS, di ba, ng ating Office of the Ombudsman. Sir, una, syempre, makikibalita kami. Pag ombudsman, nakatutok yan sa mga anomalya na maaaring nariyan sa iba't ibang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Yan po muna, hingan muna na namin ng update, sir, sa aspetong yan from the Office of the Ombudsman, please.
10: Yes, sir. Maraming salamat sa opportunity po, no? At again, muling good morning po. The Office of the Ombudsman, hindi po kami tumitigil sa mga kaso na yan. Alam naman ho natin na sa 2025, nagkaroon tayo ng isang malaking scandal. At pagpasok po ni Ombudsman Boying Remulla ay napakalaking hamon po ang naibigay sa kanya para ma-solve po yung scandal na yon, yung flood control. So patuloy po yung mga kaso natin. Marami pa po tayo makikitang ifa-file sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court. Ito po yung next po natin makikita, yung mga contractor po na tinatawag.
7: Mm-hmm.
10: Yung mga congressman na may construction firm or nangongontrata sa gobyerno na alam naman ho natin sa ligang batas pa lang ay bawal na. So ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami ho tayong nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ifa-file sa korte under Republic Act 3019,
7: no? Mm-hmm.
10: Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest.
7: Yan. Okay. Yung binabanggit yung conflict of interest, Assistant Ombudsman, sir, no? Kasi di ba, ang ano dyan kapag ang isang individual ay naglilingkod sa pamahalaan, lalo na't kung may ginagampan ng mabigat na tungkulin sa ating pamahalaan, di ba? Dapat nagda-divest sila sa anumang mga interes, halimbawa sa mga negosyo o kaya doon sa mga firms, lalo tigit kung ang mga ito ay may kinalaman sa pagtatransact din with the government, sir, di ba?
10: Correct. Opo, sakto po yun. Yung mga contract po na ina-approve ng gobyerno, dapat wala silang kinalaman doon dahil sila din mismo ang mag-approve sa mga kontrata na yon. And ang Congress bilang Congress, they hold the power of the purse, no?
7: Yes.
10: So lahat po ng budget bills, lahat po ng money matters ay nanggagaling po talaga sa Kongreso. At nasa saligang batas po yun. Wala sa Senado po, nasa Kongreso mismo ang power of the purse. Kaya medyo blatant po, no, kung ang isang congressman ay meron ding construction firm na kumukuha ng kontrata at nakakuha ng budget galing mismo sa Kongreso.
7: Mm-hmm. Ayun. When you mention Congress, Assistant Ombudsman, sir, referring specifically yung power of the purse sa ating House of Representatives.
10: Yes,
7: sir,
10: correct po. House of Representatives.
7: Ayun, okay. So, behind the scenes, ika nga tahimik na nagtatrabaho ang ating Office of the Ombudsman para ma-unearth itong mga binabanggit mo na posibleng mga anomalya na ito, sir. Ano, ha?
10: Opo, sir. At yung ano po, dekahon ho yan eh. Dahil titignan lang ho natin ang SEC records nila,
7: mm-hmm,
10: yung company records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigator's due diligence, makikita din po yan.
7: Mm-hmm. Yung layering na binabanggit mo, sir, ano, paano ito? Layering ang tawag?
10: Opo. Usually naglalagay po sila ng dummies. Kadalasan kamag-anak, kaibigan, katulong sa bahay ang linalagay sa corporate papers. Pero lahat po ng benefits in terms of the profit ay napupunta pa rin doon sa mismong congressman. So yan po yung tinatawag na layering. Minsan po nagkaka-JV pa. So yung ibang corporation ay dinudugtong sa iba pang corporation para mas malabo po yung magiging setup nila. At when you say mas malabo, maganda yon para sa congressman na ayaw naman magpakilala bilang owner talaga mismo ng korporasyon na yon.
7: Ayan, okay. Nako, Assistant Ombudsman, kahapon nga ba ay unang taon sa tanggapan bilang ombudsman ni Ombudsman Remulla. Sir, ano, okay. In a nutshell, magbaliktanaw nga tayo sa dito sa nagdaang isang taon ng panunungkulan ni Ombudsman Remulla bilang ombudsman ng ating bansa. Bigyan nyo nga ang highlight, sir, ang ating mga taga-subaybay, ating mga taga-panood. Anong mga naging highlights ng first year in office ni Ombudsman Remulla, sir?
10: Salamat po. At kung narinig nyo po yung speech ni Ombudsman Remulla, sabi niya po ay ang focus niya noong unang taon ay yung accountability. Dahil pumasok kami sa isang emergency situation na yung flood control scandal pumutok noong 2025.
7: Yes.
10: At marami na ho siyang nagawa doon sa flood control scandal. In fact, there are 39 cases already pending in court. 35 of which are in the Sandigan Bayan. Apat po doon ay nasa regional trial court. Depende po kasi yan sa salary grade ng taong inaakusa. So 35 ay matataas na mga opisyal at apat doon ay mas mababa. Out of the 39 cases, there are 52 individuals charged in court. Isang dating senador, isang nakaupong senador, apat na kongresista, may kasama na pong dating House Speaker ho dyan. Tapos yung 33 na DPWH officials ay nakasuhan din. At marami sa kanila ay nakakulong na at mananatiling nakakulong dahil non-bailable po ang finailan sa kanila. And then the rest of them are still being searched for. No? So yun po, marami na ho talaga tayong nagawa. And there are even more cases under preliminary investigation and fact-finding. At isa din na ginawa namin na mas bago, yung lifestyle check. No? Dahil dati, medyo natulog ho yung operations natin sa lifestyle check dahil yung methods ho natin ay hindi gaano ka-updated. Pero ngayon po, dahil sa training na binigay ni Ombudsman Remulla sa tao nung unang taon niya, ay nakapag update na ho tayo ng mga methods ho natin para sa lifestyle check. No?
7: Ayun, okay.
10: So, yun po yung accountability part. No? Pero behind the scenes, dahil yun lang naman ang umaabot sa headlines, sir, no? Yung mga kaso, yung may nakulong, may nafailan, ganun. Pero behind the scenes po, marami din ho tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations ho natin. At isa na dun, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador ho natin, dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa sa mga corruption cases na ito, dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency. At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money. Dahil at the end of the day, itong mga taong nangungurap, kung mawala yung pera sa kanila, yun ang mas masakit. Siyempre, masakit din kung makulong. Pero ang tanong ng taong bayan kasi po, saan napunta ang pera namin? Yun ang tanong talaga. Kaya tinetrain ho natin ang mga investigador ho natin na mas holistic ang tingin nila sa problema. Na hindi lang ang pagpapakulong at mag-file ng kaso ang job description nila, kundi sundan talaga ang pera at i-recover yung pera.
7: Ayun. Okay. Yung binabanggit mong training, Assistant Ombudsman Clavano, sir, mahalaga ito para yung mga investigators mismo ng ombudsman ay updated sa mga makabagong paraan sa pagtitrace ng ganitong mga areas na posibleng, oops, medyo red flag ito, yung mga ganon. So, ang mga ito, kasi sila yung kumbaga, dun sa baba, sila yung nagtatrabaho ng mga detalye nitong mga posibleng kaso. Sir, so tuloy-tuloy pa lang ganitong training para doon sa ating mga investigators.
10: Opo, tama po yun. Dahil alam naman ho natin, pag may isang nahuli at nabalita, hindi nila uulitin yung ganong modus operandi.
7: Mm-hmm.
10: Iibahin nila ang style nila. At lagi ho yan nag-evolve. No? Dahil pag may nahuli na, hindi talaga... Bakit mo ulit susundan yung ganung klaseng scheme or scam, no?
7: Opo.
10: Kaya iniiba nila. Kaya yung mga investigators ho natin, importante talaga na makita nila kung ano naman yung mga bagong trends, paano nila ginagawa yung corruption in light of what has happened before.
7: Mm.
10: Kaya importante talaga na itong mga investigador hindi maging complacent. And you know, dahil yung pagpasok ni Ombudsman at sinabi naman niya sa speech niya that he will invest in the people, invest in the capabilities of the people. Naiinganyo, nai-inspire at nagiging motivated ang mga tao sa Office of the Ombudsman to learn more and to constantly update their skills and methods.
7: Yes. Okay. Well, on another matter, Assistant Ombudsman Clavano, we understand na meron kayong panawagan o call para ma-review yung ruling na may kaugnayan naman sa plunder. Please share with us additional details tungkol dito, sir.
10: Yes, salamat, sir. At ma-explain ko po ng maigi ito dahil
7: yes,
10: yung plunder law ay napaka-powerful sana na batas para kalabanin ang plunder or ang pag or corruption in general,
7: yes.
10: No? Dahil ang corruption laws natin minsan mahirap i-prove kada transaction kasi usually may modus operandi yan na continuous.
7: Mm-mm.
10: Maraming transaction, maraming beses silang makakapag corrupt or ng pera, no, ng taong bayan, at minsan mahirap na i-prove na yung every step of the way. Itong plunder law, ang ginagawa ho kasi niyan dapat, mas madaling i-prove sana yung buong scheme as a whole. Parang pattern ang pinaprove mo eh. Diba? So, there's a series of transactions that you have to prove. And manakalista po dyan yung mga acts na pasok dun sa series of transactions.
7: Okay.
10: No? So, the transactions are listed down there.
7: Mm-hmm.
10: Pero ang kailangan mo talagang i-prove dun, yung holistic na pattern or scheme. And you don't exactly have to prove each transaction per se, no?
7: Mm-hmm.
10: Just like you would prove it in a single bribery case or a single malversation case. Ito, macro perspective ho ang tinitignan ho natin. Pero dun sa isang doktrina ng Supreme Court sa kaso ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ay nadagdagan po yung mga requirements na hindi naman nakasulat mismo sa plunder law.
7: Mm-hmm.
10: So, ang effect ho kasi nun, mas mahirap tuloy para sa prosecutors ho namin na i-prove ang plunder na hindi dapat ganun. Ang nangyari ho dun, ang effect ho nun, nabawasan po yung effectivity ng plunder law.
7: Mm.
10: Na mas mahirap na tuloy siyang i-prove sa korte at mas mahirap makapag-convict ng isang tao sa plunder law. So yung strategy ho ng Office of the Ombudsman over the past few years ay pumunta na lang sa lower crime. Magcha-charge na lang kami ng malversation or magcha-charge na lang kami ng bribery dahil napakahirap ng mag-file ng plunder. Although, alam naman ho natin na plunder talaga ang nangyari.
7: At itong mga binanggit mo, bribery, iba pa, these are lesser offenses. Ika nga, sir, di ba?
10: Yes, opo. Kasi itong plunder law, may threshold siya ng 50 million pesos.
7: Mm-hmm.
10: Di ba? So, nakapag-collect or accumulate or acquire ang isang public official ng 50 million pesos or over. At ginawa ho yan para talaga padaliin yung ano yung paghanap at pagkaso sa mga kumukuha talaga ng maraming pera sa taong bayan.
7: Ayun. Okay. Now related to that, Assistant Ombudsman sir, ano, we understand na inaaral ngayon ng Office of the Ombudsman ang pagbuo ng isang tinatawag na Investment Ombudsman. Paano eh? This will be under the office, under the direct supervision ng ating ombudsman. Share with us additional details tungkol dito, sir, please.
10: Yes, sir. The Investment Ombudsman was a creation. It's not a new creation. Nandiyan na yan ho dati, pero we are redesigning it in light of what had happened in 2025. Dahil nakita naman ho natin na ang ekonomiya ho natin ay nag-suffer dahil sa corruption scandals na sunod-sunod din.
7: Mm-hmm.
10: Diba? So, ang sabi ni Ombudsman Remulla ay We will not stop looking for those who did wrong, pero we have to start with the recovery of the economy and helping the recovery of the economy. At marami po kasing nakita si Ombudsman Remulla na areas for improvement sa ating mga regulated industries, yung pagkukuha ng business permit,
7: opo,
10: yung extortion na laging nire-report sa amin. So he wanted to streamline. Dapat merong isang office na parang one-stop shop na po.
7: Yes.
10: Para sa mga negosyante, para sa mga entrepreneurs, para sa mga trabahante na pinapahirapan ng gobyerno at hindi justified, no, yung delay or yung pag-hold ng permit dahil may hinihingi na lagay, yung mga ganun po. Mm. So, we want to streamline and help the businessmen.
7: Streamline. No?
10: Opo, we want to streamline the processes and we want to make sure na meron silang sumbungan.
7: Yan.
10: So, para, alam mo na, minsan, kailangan lang talagang batukan ito mga, ito mga humihinang lagay na hindi tama yan.
7: Yes.
10: At I think, yung ombudsman is in the right position to do that dahil wala naman po kami sa executive branch.
7: Mm-hmm.
10: We are outside of the regulators. So, hindi naman po pwedeng hayaan na lang natin ang mga regulators na sila-sila mag-usap dahil you cannot police yourself or it would be an ineffective way to do so. No? So, kailangan may isang oversight na office, kagaya ng Office of the Ombudsman, na pwede mag-supervise at maglagay ng oversight sa mga regulators na to at sa mga LGU na din para umusad naman po yung ekonomiya na po natin.
7: Ayan, okay. Nako, dito sa mga tinatalakay ni Assistant Ombudsman, baka yung mga nanonood o nakikinig sa atin, ay gusto kong maging bahagi ng paglilingkod sa bayan. Paano kaya makapasok sa Office of the Ombudsman? We understand, meron ding mga job vacancies sa inyo at baka may mga nanonood na nakikinig sa atin mga interesado. Halimbawa, ano ba, kailangan ba dyan abogado? Kailangan ba dyan CPA lawyer? At ano ang mga posibleng vacancy para dun sa mga kababayan natin na interesadong maging bahagi ng paglilingkod sa publiko, sir?
10: Opo. Siyempre, pag inisip po natin ang ombudsman, inisip kaagad natin investigador.
7: Mm.
10: Pero dalawang klaseng pong investigador ang hinahanap po ng Office of the Ombudsman. May lawyer at non-lawyer.
7: Ayun.
10: May prosecution officer at graft investigator. So, yung mga may skills, kagaya ng accounting, engineering, IT, welcome po yan sa atin. Hindi lang abogado po ang hinahanap ng Office of the Ombudsman. Siyempre po, maraming slots din para sa mga abogado dahil kaso po ang pinapag-usapan po natin. Pero kahit po non-lawyer po kayo, ang criteria po ni Ombudsman Remulla ngayon ay yung mga well-rounded na tao. Hindi yung pinaka-matalino. Pero kung masipag ka at marami kang credential, creative ka mag-isip, yan, welcome po talaga yan sa Office of the Ombudsman. So, abangan na lang ho natin ang mga job vacancies sa website ho ng Office of the Ombudsman. Lagi pong nakapost dyan ang mga open spots ho natin. Tignan na lang ho at sundan yung proseso doon. Actually, sir, if I may share lang,
7: yes,
10: proud na proud ho kami dito kasi. Nag-open ho kami ng 100 slots, lawyers at non-lawyers.
7: Mm.
10: Ang nag-apply po, 3,500.
7: For 100 slots
10: lang po. At nakita na lang siguro ho natin, or it's an indication no, na talagang may movement dahil gusto nilang tumulong sa Office of the Ombudsman dahil nakita nila na yung pakay at yung vision ni Ombudsman Remulla siguro makatulong sa taong bayan at siguro yung mga tao ay naiinip na at gusto na nilang tumulong sa frontline mismo. Gusto nila ng action.
7: Mm-hmm.
10: So, marami na talagang nag-apply ho sa atin.
7: Ayan. Okay. Nako, in closing, Assistant Ombudsman Clavano, sir, baka mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead, sir.
10: Siguro, wag mawala ng tiwala sa Office of the Ombudsman dahil alam naman ho natin na na-frustrate ang taong bayan last year. At ginawa ho natin ang lahat, lalo na si Ombudsman Remulla, hindi siya tumigil. Everyday ho na sa opisina si Ombudsman Remulla para makinig sa mga updates sa kaso, para sa mga problema, sa mga issue. At hindi niya tinatalikuran ang mga problema dahil alam niya kung gaano ka-importante itong opisina na ito, lalo sa ngayong panahon. No? So, we are working every day. and we are maintaining our transparency sa ating mga kababayan. We will not shy away from any problem po hanggat ma-solve natin ang problema sa Pilipinas. So, please, pagdasalan niyo rin po kami dahil hindi rin to biro na trabaho, no?
7: Okay. Nako, sir, salamat ng marami, ha, mga kaibigan, si Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman at Spokesperson ng Office of the Ombudsman.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Mga kaibigan, bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, October 15, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, si Marian Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278. AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
32: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
31: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes